0: Okay?
1: Tidaw na sa pawan gani na lumos mga katropa sa mala pelikula, no? Mala action movie mga katropa nga natabo dito sa Senado. Na? Ang title sinikon din sa kwan katropa nga Jan Ray pa. Ang title sini kun sa kay Bato nga case, Catch Me If You Can. Do pareho bla sa pelikula ni Leonardo DiCaprio bla, no? Catch Me If You Can. Okay? Tiway gid, why madakpan si Bato, nakapuslit si Bato. Mga katropa, nakapuslit si Bato pagtapos sining linok panayng ini. Sanggap ipasay mga antis maglasotso, may linok panay. Nagbinarak dito sa sulod mga katropa kay nag-warning shot si General Aplasca sa taga-NBI. Pagtamwa niya to sa may puerta mga katropa nga nagkakonekta sa bridge. Palapos dito sa GSIS. Pagkita niya nga may NBI dito nga nagapungko, imaw sa gwardya. Sinita niya. Sinita ni General Aplasca. Pagambal nga, sino ka? Sino ka mo? Pagambal ng NBI, ibaba niyong baril. Instead kuno nga ibutang ang baril, ang armas, hinakwat niya pang armas niya kuno. Tiyan mo to nga nag-warning shot kuno si Aplasca. Nag-warning shot mga katropa, naglabot ang warning shot, 27 kalupok. 27 kalupok ang warning shot. Kag subuman, may piraman kalupok, mga 5 kalupok man, ang halin mga katropa, dyan sa NBI. Nag-warning shot man ang NBI. Temo na yung tiruhay, way iguay ah. Tiruhay nga way iguay. Temo na yung natabo. Ti ang pamangkot diri karon. Ti pareom lang ni sa last gobyerno gubra. Ang NBI mga katropa, amo ning nagabit-bit sang waranto pares gin nga madakop kay kuan kay Senator Bato de la Rosa kag sang naglinok panay ini mga katropa. Why mando halin mga katropa sa presidente kag in klaro man ini ni President Marcos nga wa isang mando nga dakpon si Senator Bato de la Rosa. Kagamo man ini gidhambal mga katropa ni matibag, ni Direktor Matibag sa NBI. Huwag isang mando, gadakpon si Senator Bato de la Rosa. Na? Pero galing tipa, amun din siguro nag-trigger ang TRO mga katropang ginapangayo nga waay nakuha. Kaya instead mga katropa, TRO ang ipagwa sa Korte Suprema, ginapakomment mga katropa ang gobyerno within 72 hours. Na? Ginapakomment ang gobyerno within 72 hours. Kagambal sa mga abogado, mga katropa, mintras wise ang TRO, pwede gidakpon si Bato de la Rosa. No? Pwede gidakpon si Senator Bato de la Rosa kay wise ang TRO. Pero galing bisan way ginakilala ini mga katropa sa Senado ni Senator Alan Peter Cayetano ang warrant of arrest halin sa ICC. Teng nag-implement niya katropang James, ang ma-implement niya sa katropang John Ray, ang ma-implement kang warrant of arrest ni Senator Bato, ang NBI, ginakilala ng daya, ining warrant of arrest. Na? Ginakilala nila ini. Kay may kasuguan man mga katropa nga ginpasar ang Pilipinas sa diin, isa mga katropa sa nagpirma sini, si Senator Alan Peter Cayetano man. Ang RA 9851, sa diin mga katropa, ginakilala nila, nagakilala mga katropa sa dayang poder man sa ICC, no? Nga once may kaso nga crimes against humanity mga katropa, handa ang Pilipinas kay turnover man dito sa ICC, sa International Criminal Court, ang ining akusado. Oh. Ti. Amo ini karon. Diri ang konflikto. kay gina-invoke mga katropa sang Senado ngati under protective custody nanda si Senator Bato de la Rosa kini pwede dakpon. Pero galing hambal mga sang iba nagligad ng mga senador, pareho kay Trillanes, pareho kay Leyla de Lima. Hambal niti kami, ginserbihan man kami diri sa sulod sang Senado. Da? Si Trillanes gindakop dyan sa sulod sang Senado. Sang gin-cancel mga katropa ni President Digong Duterte sang 2018, na? Sang 2018, ang iyang amnesty. Sana mga katropa nga sa ana mga katropa nga kaso ginapakatubang, na? Ti gin-cancel ni Digong, automatic gin-serbihan sa warrant of arrest si Kwan, si Antonio Trillanes. Gin-custody man sang Senado, pero sang urihi, kahit ang kaso niyo mga katropa nga ginapakatubang, matapos gin-cancel ang anang amnesty, tindi lang ang sobra sa anong katuig ang iya mga katropa nga pinalidad. Amo ini nga nagsunod si Trillanes ang matawai. Ginpakita ni Trillanes ang video, linaw aring video. Ginabasaan ako sa akon nga ginabasaan ako sang Miranda Doctrine. Ginabasahan kag si Trillanes nagayeser yeser man. Na? Dayon matawhay nga nagsunod sa mga manugdakop kana ng mga pulis. Si Leyla de Lima amo man senador man mga katropa sang gindakop. Matapos nga ginakusaran mga katropa nga ti involved sa illegal drug trade dyan sulod sa New Bilibid Prison. Lunsay mga katropa, mga priso dyan sa sulod sa prisuhan sa Bilibid Prison ang mga testigo. Tinanawag ang warrant of arrest sa kay Leyla de Lima. Ang hingyo ni Leyla de Lima sa kurihi, dito lang ko sa balay ikwan, iservis ang warrant of arrest kay para makapangimbos pa ko kagakon ng mga dararoon ng mga bayo. Tinagsunod mga katropa si Leyla de Lima. Na? Nagsunod si Leyla de Lima. Tiwaay sang protective custody ang Senado nga kaangay sini. Kay in fact, suno mga katropa sa mga abogado man kag suno sa piraman ka mga senador, waay sang ginatawag nga Senate Protective Custody sa bukabularyo sang Senado. Sa mga kaso nga kaangay sini. Na? Sa mo ni kadalagko ng mga kaso? Hindi ni pareho sang cyber libel mga katropa ang ginpasaka kay Senator Jinggoy Estrada sa diin ang pinalidad na way kalampas sa anong katuig abo ini mga katropa nga hindi pwede madakop si Senator Jinggoy Estrada dyan sa Senado. Okay? Tiyan mo ni kunong kinalain. Pero galing ti bag-o di tanan ang kay Senator Bato de la Rosa. Brand new ini kumbaga sa sarakyan pa katropa nga dyan Ray. First time ini mga katropa nga may senador nga ginpedalom sa amo ini Senate Protective Custody sa diin, pati ang NBI kumaserbi warrant of arrest, hindi pwede kadakop ka na. Okay? Hindi pwede kadakop. Tiwa ginabadakpan si General Bato. Pero mga katropa, sa urihi, tapos sining linokpanay dito sa Senado, pagkasunod nga daw kagahon katropang John Ray. Nakita mga alas dos imidya sa kagahon, may van nga itom nga gumawa dito sa grahe kang Senado. May nagasunod nga SUV nga puti. Sa diin mga katropa, namanaan nga anak pulis. Okay, nga anak pulis. Dayon, may darwa pa nakamotor mga katropa nga escort dito nga mga pulis. Nga may blinker pa ang anda nga mga motorsiklo. Nga nagauna mga katropa, sa sining van nga itom. Pwede mo mapakita na katropang dyan, Ray. Diyaw, nagapagwa mga katropa dyan sa may idalom sa Senate building ang itong mga van, okay, nagpasiga. Nagpasiga, nagliko, dahil makita may nagasunod nga SUV nga puti. Dahil pagkatapos, may logo mga katrupa sang pulis. Butang balon, iya sang pulis ni Guru. Okay? Dahil na to, may nagablinker pa nga mga pulis dito nga nakamotor. Ang motor nanda, may mga blinker. Nga nagauna mga katrupa dito sa may van nga itom nga gumawa. Okay. Ginapayag ang van nga ini kay Senator Robin Padilla dayang nga van. Dayon mga katrupa, sakay sa van nga ini si Senator Bato de la Rosa. Si Senator Bato de la Rosa kag daw nagagwa nga giniskortan mga katrupa kang ining SUV nga puti. Na? Nga ana mga katropa ginkumpirmar sang hepe kang Pasay City PNP ining si Police Colonel Joselito de Sesto ang Pasay City Chief. Nagako, linyako rin sakay ka nga puti ng SUV. Pero why ko kamaan nga si Senator Bato de la Rosa galito kag si Senator Robin Padilla ang sakay dito sa itong mga van? Why ko kamaan? Liyang tabuan lang nga nagsundanay kami. Kiti pagwa niya ko no, nga masakay sa sarakyan niya kay mauli ron halin dito mga katropa sa Senado. Liyang why ko kakita nga kung kaday sinood yung sa itong mga van? Ngayon, di bagwa ko, managuwa man sa dati, una sa nakagwa, nagsunod ako. Di mo dyan nga kung makita ninyo, daw nag-escort ang akon nga sarakyan sa sining itong nga van. Pero sa pagkamatuod sila, pag-abot sa sunan, nagliko, tanda pa wala, ako tako, nagpatuo. Bugwabin. Na? Linya, dito sa sunan, linya, nagbulagay kami. Nagpaliko ko ni Ispihak, tana-tana, nagliko ni Ispihak. Tiway maman, away ko kamaan nga si Senator Bato nung lito. Na, sadya dya. Ti, diri mga katrupa ang mga istoryado ng libot. Hindi gusto ni Senator Alan Peter Cayetano, pati ang asawa, ang term nga gingamit sang asawa ni Senator Bato de la Rosa. Sa minsay niya, sa text message niya nga, ginpadara mga katropa ang nagapangayo sang pasaylo sa si Senator Bato sa mga kaupod niya nga mga senador. Kay bangod, hindi gusto ni Senator Bato nga madalahig mga katropa ang mga upod niya nga mga senador. Tingin pa kamaayo ni Senator Bato de la Rosa para sa safety niya kag sang iban nga mga senador, mga kaimaw niya nga mga senador nga mag-iskapo. Mag-iskapo. Pero sa interpretasyon naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, hambal niya, hindi iniiskapo. Ginakorehira niya ni Katropang James nga hindi iniiskapo ang ginihimo ni Senator Bato de la Rosa. Bisan si Senator, ang term nga gingamit ni Senator Bato kag asawa niya, sa text message mga katropas ang asawa niya, na escape ang term nga gingamit. In short, iskapo. Nalagyo. Di ba? Nalagyo. Pero mga katropa, sa interpretasyon ni Senator Alan Peter Cayetano, linya hindi rausto ang term ng escape. Paano mo mahambal ng escape ini, iskapo, kay way manwaran to barest sa Senator Bato de la Rosa? In short, mga katropa, waay ginakilala ni Senator Alan Peter Cayetano ni ang ICC warrant. Kaya ambal niya sa press conference niya. Hindi pwede nga hambalon daya nga escape. Kay bangod, waay sang warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa. Provisan nga asawa ni Senator Bato de la Rosa ang nagamit sang term nga dya, nga escape. Ambal niya din escape. Kaway man sa warrant of arrest. Wow, grabe no. Sige, the interpretation niya ni Senate President Alan Peter Cayetano. Prong totoo, may CC warrant eh.
0: pusa.
1: May ICC warrant. Tigun no why warrant to pare si Senator Bato de la Rosa dad. Hindi siya malagyo, no? Hindi siya managgo. Dapat sige-siging attend niya sa sesyon ka nga aton nga Senado. Kunwai ni Senator Bato de la Rosa, ginakilala yung warrant to pares. Di ba? Butang balon, ginakilala man ni Senator Bato eh. Kaya kunwai niya na ginakilala, tani nag-attend sa to sesyon. Di ba? Pero galing ti kunwai niya ginakilala, nila ginakilala, ginakilala abiyas ang NBI. Nga manong managdakop. Wow, ay sos. Ah. Timisan magambal pa sila. Ngayon na mo ni ginakilala ang ICC warrant ka ini. Kaya ang managdakop din rin mga katrupa, ginakilala niya nga valid ring ICC warrant. Tinakpon ginila Senator Batoy. Okay. Di sige lang. Tiyan mo na ini. Tiyan ang matabo sinikaroon ba? Anong matabo sinikay Senator Bato? Kay sinambal ko na ang ginaistoryahan daad sa adlaw ngayon kagasta subong ang impeachment case ni Senator or ni Vice President Sara Duterte. Pero mga katropa, nasapawan ini sa ining senaryo nga natabo nagligad sa pagwa ni Senator Bato de la Rosa. No? Nasapawan ang ining impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pero balantayan eh. Pero katropang John Ray, diri mo makita nga may impluensya si Senator Bato. Kagi siyempre mga Duterte. Diri mo makita kung ano kadako ang impluensya na da. Pati sa pulis. No? Kag ako on ta mga kasi hindi duro kita makilala nga mga military kag pulis. Nga kun pamangkuton mo kag makita mo man sa post na bisan active member sa nasang Armed Forces of the Philippines mga katropa. Ang simpatiya nanda. Ara gid sa mga kwari, ara gid sa mga Duterte. Bisan mga katropa ang presidente subong si Marcos. Pira ka makilala ta mga active mga katropa ang military. Sa post nanda, no? Bukang bibig na gindi ang mga katropa, Duterte gyapon. Hindi gini Marcos, ha? Bisan mga katropa, ang presidente mga katropa, si Marcos, kag hindi is Duterte. Di ba? So in short, makita mo gini influence. Kagasta sa pag-service ang warrant of arrest mga katropa kay Senator Bato de la Rosa, nga malapit nga kaliado sa mga Duterte, makita ni mo. Nga kapangalang-alang mga katropa, pati mga pulis. Nakita mo nga pati mga katropa ang aton nga mga militar. Although ngati, trabaho niya sa pulis. Pero makita mo. Ngati, mambalta do kabado, or hindi nga kabado ah. Garispito. No? Sa kay Senator Bato, kagsubuman mga katropa, tanan pati pulis. Magluwas lang suro sa NBI ang manugdakop kay Senator Bato. Makita mo, nga grabing respeto nila kay Bato. Pusay! Bisan antes mga katropa ng induraan si Bato. Las 11 pasados gabi, antes magtungang gabi, sang maadto siya mga katropa nito kay Kwan, kay sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sang nalabayan niya ang opisyal kang pulis dito, mga pulis dito sa nga nagabantay sa guwa sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kita mo gid nga grabe ang respeto kay Bato sang nalabayan niya ang opisyal kang pulis to. The former PNP chief niyo. Okay? Kag subong man sa kapanahunan ni Bato, tanan hadlocks police eh. Hindi lang mga katropa ang mga kwan, ang mga adiktos ang hadlocks police. Daw nagtaas ang moral sa mga police. Pero galing din may police man yan nga nag-abusar eh. No? Kag na-shield ang mga police to, kita mo. Kunway nag-controversial ang kaso, pareho na kiyan de los Santos kay Iban Pagin. Nga maatag ba lang may ebidensya nga nakita. Kunway na kontrobersyal at tos gurubasi kunway isang pulis nga nakasuhan eh. Diba? Magluwas na gin kung tamanig ikaw views. Pero mga katropa, under na bisa kay bato, protected ang mga pulis. Bisan sa duro nga pinatyanay, huay ka sang nabatian mga katropa nga may pulis nga ginkasuhan. Diba? Malaka kakabati mga katropa nga may pulis nga ginkasuhan. Unless tamaan ka obvious ba lang ebidensya gin. Kaya may mabaskog ebidensya, may mga CCTV footage na dyan. Ngayon din na nabahilot, wala. Pero under sa kay bato, tamaan ka taas ang moral sa pulisman. Magluwas lang gini, mga katropa, sa iban man nga mga pulis. Nga daw against sa sining pinaka mga lihok nga ginobraman sang time ni bato eh. Oh, diyang duro nga pinatyanay. Hindi man tanan, mga katropa, nga pulis ga pabor man di. Bisan diri sa may syudad sa Iloilo, sang time nga to, mga katropa, damong patay di. Hindi man tanan nga pulisan to, nagapabor. Diba? Pero why man sang pulis, sabi nga nakita ato nga ng luthangin. Pero bisan obvious, mga katropa, nga, dokulang na lang ang balon nga pulis ni. Pulis man eh. Diba? May kamot ang pulis eh. Pero galing Timoran, waay sang nakasuhan. Diba? Waay sang nakasuhan. Anyway, mga katropa, barantayan ining masunod. Kaya ang pamangkot din katropang John Ray, pwede ba lang adakpon subong? Si Senator Bato de la Rosa. According sa pila ka mga experts, pwede git. Kaya huwag man tiyaro. Huwag isang tiyaro. Ang Korte Suprema ginpagwa. So pwede dakpon si Senator Bato de la Rosa. Dibla? Pwede dakpon. Pero ang pamangkot, dakpon ginman bala. Kay mismo mga katropa, huwag isang konkreto nga order ang presidente kang Pilipinas. Kiti under ini sa executive branch mga katropa ang pag-impose sa sining arrest warrant mga katropa kay Senator Bato de la Rosa. Tibatian nyo man itong statement ni President Bongbong Marcos nga waay tanat mando nga dakpon mga katropa si Senator Bato de la Rosa. Kag-abo man ining ginasunod sa NBI mga katropa ang mando sang presidente. Pero ang reaksyon sang ibandri, ambal nila, tikon magamunay nga daw kita taman nga para maghagan-hagan ang tension. Ang presidente, taman ka humok. Hindi pariyos ang time ni Digong nga paghambal nga gurguri og ka. Paghambal ni Digong nga pag-amunay, asigurado kagid. Paghambal ni Digong sa ito nga, kamo! Makorap ka mo dyan. Hindi ko gusto nga magtener ka mo dyan. Nga magpabilin ka mo dyan. Pagkaburubay ka mo, tumatobla ka trupang James na panaogs pistobla. In short, ang bayan ni Digong to, dolaye, ang baba ni Digong, paghambal pa lang ni Digong. Pagsinyas ni Digong, pag-amonya pa lang na. Oh. Paghambal ni Digong, diyan ka mo sa opisina nga dyan. Mga bulagaw ka mo dyan. Kamo! Andaman nyo kanino mga kaya dyan. Ah, pagkabrubay ang leader na da katropang John Ray, ga-resign. Pagambali di ko nga, kaya doon ng Boracay. Tinloan ng Boracay di sa mga kwando, mga structure, mga illegal structures. Ay sus, ang mga parte ka mga hotel to katropang John Ray, ginataltal, white nag-react. White nag-angal. Tiyan mo nang kinalain, abi, ni Marcos kagsubungman, ni Digong. Kay si Digong tanap to, paghambal pa lang ni Digong nga, taasan ang sweldo sang military, police, kag tanan nga ba uniformed personnel or uniformed employees kang gobyerno. Ay sus, katropang John Ray, bisan way matunaan sa economic team niya, taas dayon ang sweldo automatic. Pagambal nga, doble ang sweldo. Doble dayon katropang John Ray. Di na? Kita mo ang loyalty mga katropa sa kalabanan. Bisan sa militar. Batyaga na ton, kakita na ton sa social media. E muna ganyan ginambal ta. Bisan active member nga sa Armed Forces of the Philippines. Kita na ton. Kung kay Saga pa kamalaot pa kay Kwan, kay Bongbong Marcos. Pati yung mga retired mga katropa nga mga dyan sa Armed Forces of the Philippines. Kita ta dyan. Kay may mga kilala kita. No? Kag siguro sa lima ka mga kilala naton, daw lima ginsa na pabor sa kidigong. Oh. Ti makita ta nga si Bongbong Marcos, lain man di ayam. Kiti pa style-style na yung katrupa nga John Ray. Ti si Marcos ta na, hindi ta na mga katrupa. Daw, kwan bala? Daw, manguga gitawo. Ana tara pa good ado pa kwando pa good boy image. Unlike sa kay Digong nga sinyasan ka timo ni Digong nga oh mamo amon si Digong at tapos ka dayon kasalang utot mo to rubang John Ray dayon. Di ba? Pagambali Digong nga oh pareho sa case ni former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Kita mo nag self-exile si Mayor Jed Patrick Mabilog, bisan mayor sa siyudad sa Iloilo, nalagyosa. Binayaan yung trabaho niya. Di ba? Tiamuran ang ba-ba ni Digong. Tilay naman is Marcos, lay naman iyang style, pag-gudi-gudi, pabuot-buot. Pero mga katropa, amo man inigani siguro ang resulta. Kay bangod way mando halin sa presidente nga waay nadakop si Senator Bato de la Rosa. Kay tam-an kahalog ang anang nga pronouncement. Dawa isang will. No? Agodakpon mga katropa si Senator Bato de la Rosa. Di ba? Di ko ikaw ang NBI, dakpon mo dyan kay way man nga impose gani isang poder niyang imong presidente. Kagiban pa ginato ng mga pulis. Kagdirita naman istoryahan. Sa kadako sa intelligence funds. Example, sa Office of the President. Sunod, sa PNP naton, may mga intelligence funds di sanda. Kagbisan din nga departamento, kagopisina sa gobyerno. May intelligence funds. Pero mga katrupa, hindi sa nakakita. Hindi sa nakakita, kundi ang kapanago si Senator Bato de la Rosa. In fact, pagwa ni Senator Bato de la Rosa sa Senado, white nakamaan katrupang John Ray. Na? White nakamaan. Pero may nag-escort nga sarakyan ka pulis. Kag may pulis nga nag-motor nga nag-escort. Di ba? Pero dako, no? Bahol katama. Ang ila mga katropang intel fund. Pero gumawa si Senator Bato dito sa may Senado, waayt na kamaan. Gumaan dala. May naga-escort pa. Te. Sige. Bantayan ta kay subong mga katropa. Nagasugid ini kon ano ang may ari kita diri sa Pilipinas. Nabutang kita sa bilog sa balita sa bilog ng kalibutan. Suspisan din ka lang maliso hasta kadya. Hasta subong. Unod sa mga balita mga katropa ang natabo ini sa Senado. Unod sa balita sa bilog ng kalibutan. Daw nakahanay na kita nagtaho-taho nagawang balita sa Iran to kag sa Israel kag Amerika. Nagtahaw-tahaw mga katropang binumbahanay dito sa may Ikwano, sa may Lebanon, ISIS, isa sa nag-agaw atensyon sa bilog ng kalibutan, ang nagakatabo diri sa aton sa pungsod Pilipinas, unod sa international ng mga balita. Bopuerte man ho ang Pilipinas, sikat-sikat. Te, sa karon mga katropa, anong matabo ni abis sa kay Senator Alan Peter Cayetano, kay Senator Bato de la Rosa, ano matabo sa kay Senador Padilla? Di may mga abogado mismo diri sa may lokal sa ato naghambal. Mahimo gid mga tubang sang kaso obstruction of justice. Sanday Senator, sanay Senate President Alan Peter Cayetano, acting Senate Sergeant at Arms, mao aplas ka. Kag Senator Robin Padilla, matapos nakapalagyo sa custody kang Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Okay? Te amo diyang tindog sang pira ka mga abogado na tondi. Na? Kay bisan maghambal pa si Senator Alan Peter Cayetano, kag ang iban diri mga katrupa ng mga senador, nga waay warrant of arrest sa local court si Senator Bato de la Rosa. Pero suno sa iba naman ng mga abogado, sa mga dean sang College of Laws, ang ining warrant of arrest halin sa International Criminal Court, na valido ini. Valid ining arrest warrant. Na? Magluwas lang kon maka-issue ang Korte Suprema sang ginapangayo sang kampo ni De La Rosa nga temporary restraining order. So hindi dia ma-implement. Pero mientras waay, pwede gini implement kaysa idalom sang Republic Act 9851 o kunang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ginakilala ang arrest warrant o kung ang anuman nga proceedings nga ginahimo sang international tribunal kay hindi ini foreign court. Hindi ini ginahambal nga foreign court. Amo ining ginahambal mga katropa sa pira ka mga nag-insister. Nga ti may korte mata ng Pilipinas. Andot nga ang korte tala kay iban nga nasyon. Na? Ang mapapanaog sini kay ang ICC mga katropa, International Criminal Court. Hindi ini mga katropa, na korte lang to kang Netherlands. Korte ini kang bilog nga kalibutan. Nga nagakilala sini. Teng Pilipinas ang una membro di. Protesang time nga manaan ni President Digo nga ginkasuhan siya dito sa ICC, naghalin ang Pilipinas. Na? Naghalin ang Pilipinas bilang membro sa ICC. Na? Kaya mo nang gina-insist mga katropa sang kampo sa mga Duterte. Kag kampo ni Senator Batoy. Nga hindi na kita member sa ICC, paano nga may jurisdiction pa sa Nagnaton? Pero galite, ang kaso ngayon ang ginapangatubang ni President Digong Duterte kag ni Senator Bato de la Rosa, natabo ini mga katropa sang membro pa ang mga akusasyon nga daya nga ginfile dito sa ICC, ginhimo ini or ang giniisip lang diri sang ang numero nga natabo mga katropa sang membro pang Pilipinas sa ICC, hindi nga tapos nga naghalin ron. Kati, why do ginlakip tanang after? Ang before lang, naghalin sa ICC ang Pilipinas, amoy ng kaso, ang ginapangatubang nanda. Tiyan mo nang hambal sa piraman naton ka mga abogado, mismo diri mga katropa sa Iloilo, hambal sa mga istorya naton ng abogado, balido ini ang warrant of arrest alin sa ICC. Amoy ni nga, posible magapangatubang sang kaso ng obstruction of justice. Diyang pira ka mga senador na to. Kag pati ang Senate Sergeant at Arms. Okay? Di ba lantayan ini? Lantawon ta ko na nung masunod nga kabanata sini. Kaya ti mala action movie ning dating. Dito Senado. Pero mga katropa, may nanotisyahan kita. Sa isang adlaw si Senate President Alan Peter Cayetano, kapirag din ang magpatawag presko, no? Kag mismo magluluwas sa presko, mga katropa, may separate pag-inig ang video nga gina-post sa social media si Senator Alan Peter Quintano. Kaya dira siya nag-explain, nga nag-explain mga katropas ang natabo. Pero kung nang tawon mo, diba'y turog si Senator Alan Peter Quintano? No? Ang mata niya daw kulang sturog. Daw stress katama si Senator Alan Peter Quintano. Di sinabi sila ang makapatauhay sa muning sitwasyon, no? Diba? Kay amo ining labing una nga tion mga katropa, nga amo ining natabo sa Senado sang Pilipinas. Why ini matabo sang una? Subong langgit. No? Sa subong langgit. Di amo ini mga katropa, kung ikaw ang Senate President sa ni, maralain kagid ni. Amo ning isitsura mga katropa ni Senate President Alan Peter Quintano, daw ka-stressed sa iya. No? Kag sa isa kadlaw ka pila gid gumawa sa media kag subuman mag-explicar si Senate President Alan Peter Quintano. Kag boss balantayan ang impeachment ang pag-convene bilang impeachment court sang Senado. Anyway, sundon ta ini mga katropa. No, sundon ta ini ang tagsa ka mga hitabo mga katropa diri sa XFM Philippines. Diyang abayin, builugman, nga ginadulong sa inyo sa kaluan, kang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, namit nga kape. Kape, mga katropa, ginbutangan sa mangustin, may ahos, may kalawag o kontormirik. Kag subong man, mga katropa, may ara nga balunggay, may spirulina pagid. Kag ang nami pagid, may glutathione kag collagen. Diba? Tiko ni kampiyon. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga namit, kape nga healthy, kape nga makapaputi. Amo lang gid ini ang kape nga may alias. Kung ang iban mga katropa, alias pogi. Ang Santon Gold Coffee Mix, amo ini mga katropa ang alias kaping guwapo. Kag kaping guwapa. Oh. Di may alias kay nagapaputi. Nagapahubin sa aton mga silula. Kay may glutathione kag collagen. Ayos? Santon Gold Coffee Mix. Ang lima ka empty sachet niya kadya, equivalent ini sa isa ka entry. No? Proof of purchase niyo sa aton Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Para kada simana, may 3,000 ka mong nagoda. Kag sa grand draw naton, 50,000, 30,000, 20,000. Kag pulo ka mo, madaog 5,000. Tirin pa ka mo. Ayos? Kaga subong man mga katropa, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isa ka blister pack niya, isa man ka entry. No? Proof of purchase man eh. Di ang Santon Plus Gold Herbal Capsule namin isa rin, kaya nagabakod ang immune system ni mo, makontrol mong blood sugar level ni mo, dahil mga bukol-bukol sa lawas nato, mabuligan niya kita. Ang heart nato ka healthy, hindi kita buringot, inimainiton ulo nato, naganami ang turog ta. Kaya gina-enhance ng happy hormone sa lawas nato sa aton nga brain. Kaya always happy ka lang, dahil nami nga food supplement sa mga nagajita dyan. Kaya ang mga ingrediente, pamati, mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kag ang superfood nga spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ano pagid ang pwede nga proof of purchase sa aton nga promo? Premium D3 Soft Gel Capsule. Pangontra infection. May virgin coconut oil nga nagabato sa bakterya kag viruses. May malunggay oil nga nagatugro sang vitamina kag mineral sa aton nga lawas. Kag may vitamin D3 nga nagapabakod sang resistensya kontra balatian pati sa aton nga tulan. Di basta infection na premium D3 soft gel capsule. Ano pagid? Turbo dietary food supplement for men. Isa ka blister pack niya, isa ka entry. Sa blister pack sang turbo, darwa na ka kapsula. Di pag inom mo sini, imnon mo ini mga katropa, 30 minutos antes ikaw mga katropa, maglabing-labing na kay misis. Pero hindi lang muna ipang labing-labing. Mga katropa, ang turbo, pwede mo ginagamiton para hindi kadali ba kapuyon? Para hindi kadali kapuyon? Diba? Tinamigid. So, daway ka ginakapoy. Sa pag-inom mo sinin, daw isa gawag si manay, hindi ka batsyag mo. Sang kapoy? Ay sus ga-init na permi ang imo nga talinga sini. pwede mo ginimuon mga katropa, bilog nga simana nga Disney Princess langga-langga mo. Nga wahay no tanat obraon silang galangga ni mo. Kundi, magpagwapa lang yun ka magpamot. Ilabi pagin kon, pag uli mo dyan sa balay ni mo, itsahan mo blakang, kwan, kang clear skin herbal soap, kag Santon Plus herbal soap. Hambalon mo din silang galangga mo, langga! Wahay ka na sa obraon, subong ko ni magpagwapa lang magpamot ha? Amo lang yun, pre gusto, orijaw. May Santon Plus herbal soap di. Para ning baho mong ilok niya mahamotran. Kagyang mga problema mo sa panit, ma-address mo ran. Kaya may antibacterial properties yung habon niya. Okay? May balunggay niya, may bayabas pa, may mangustin pa, may kapayas. Teh, hindi ka pa, nag-glow panit mo, gamot ka. Then pagkatapos niya, hindi ka niya, hindi pa gino. May clear skin herbal soap. Para yung mga panit, humok-humok, puti-puti, kagwara, buho-buho. Clear skin herbal soap ka dyan? Dahil pagkatapos nyo, pwede mo gin nga pagambal mo. Ako bala di, kaya akong maraha di. Gusto mo sinabawan ka bang ros nga may balunggay? Iguanon ko na ilutoon ko na para sa imo. Eh, mapasabaw kita. Di pwede mo ginambalon na si langga-langga mo muran. Disney princess mo. Kaya tiwai ka ginakapoy, bisan bago ka halin sobra. Kaya nakaturbo ka. Pag paunay-hunay nyo gani, da, ambala si langga-langga mo da. Langga pa! Tapos mo paunay-hunay, langga! Hapa! Di pag hapa ni langga-langga mo, banyusan mo din kang Santon Plus Herbal Oil. Sus, diyang mga nagabukol-bukol niya sa kalawasan niya, pus-on mo gini katrupang genre, ay abaw! Kasinggita ni silang galangga mo nga, agay, agay, sakit, sakit langga, sakit, sakit, pero namit, namit. Sige, pusaran, pusa. Na, gaamo na silang galangga mo daw. Kay para mapus, kung mapusa ding stress muscle nga day, gakinol, kinol, gudan. Gas, nasakitan sa, pero nanamian. Di ba? Sakit nga nami. Kay bangod mga katrupa, pagpusa sina, kaya ginabanyusan ni mo, gadalahay lang kaya ginabanyusan ni mo kang Santon Plus Herbal Oil, ay sus ka namin namin doon sa pamantyag nilang galangga mo. Kay hamot pa ni ganda ng Santon Plus Herbal Oil ng ini. Tikon namin yung pamantyag nilang galangga mo da, at ibahala na lang silang galangga mo kung may hambalon niya ka nga, premiuhan niya ka. No? Pagtindog niya da, turuko niya kang gahuloy-huloy ang mata. Doon pagkatapos, gaisol lupad doto sa may puerta, samtang gina... Ang alima niya bla nagatanay si imo nga nagakaya dayon ka tiko-tiko bla nga anang tudlo bla katropa nga Janray nga nagahambal bla nga bisan hindi na magagwa ang tingog sa anang baba bla do ginapaypay niya kakang isa nga tudlo bla nga no adto di
0: iya di
1: adto di samtang isol bla pagkantos kwarto ay sos then pagsulod mo das kwarto ah. Kung guba ang doorknob sa imo nga kwarto da, iguyuda ng aparador mo kang ibangil. Para hindi mabuksan, ay aragoy tiyo yu. Eh, kag, kung anong matabo, abangan. Kamu na lang sugpon da. Basta nakaturbo ka katropang genre, amo na. Te, isa lang ka halin sa turbo, dalasa ang tanan. Pero by the way, isa ka empty sachet, or I mean empty blister pack ang turbo, isa ka entry. Isulat ninyo dyan, sagwa kang sobreda yon, Santon and XFM, libu-libong papremyo. Dayon, isulat dayon ang pangaran, address, cellphone number, kagpirman. Kompleto na? Iduloong na yun sa XFM Iloilo. O kung taga-antike kayo, iduloong na sa may istasyon naton sa may XFM Antike. Para mga katropa kada simana, may chance sa kabunga magdaog 3,000. Kag sa Grand Draw mga katropa, ining mga entries ninyo nga ini, tipunon ini tanan-tanan, dayon, i-raffle ta. Kay para may 50,000, 30,000, 20,000 ka mga pinibadaog, kag pulo katag 5,000. Ayos. By the way, antes kita mag-pause for some commercials, ginagreet tagid gali, happy birthday gid subong ha sa bugto no, utod sing aton nga boss No, si utod ni Doc Remilito Uy, no? Bugto niya gid, magurang niya. Doc Ramil Uy. Doc, happy birthday, no? Birthday subong ni Doc Ramil Uy, no? Happy birthday, Doc Ramil Uy, no? Bugto ini, no? Sang aton man nga boss, no? Si Doc Remilito Uy, bugto niya, magurang nanda. Na si Doc Ramil Uy. Happy birthday, Doc Ramil. Sige. Pagbalik naton mga katropa, iban pa gid yung mga balita. Ano kag acknowledge naton mga nag-upod diri sa aton nga pag pangalagad ang oras. Las 8:45.
0: XFM.
2: Yes to help.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at

0: sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 users.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

gamay lang ang akon nga malantaw di sa pihak. Stand by, ah. Adunan ko, anay, ang XFM Antique nga page, abin. Okay, tamayawon tang diri naman sa pihak. Si Carl Eugene Tabod, good morning, gid. Anjaneth Tandoy, good morning. Watching from Olok. Di ini siyang Olok. Salamat gida, Ma'am Anjaneth Tandoy. Giovanni Meneses, good morning gid. Kag subungman, good morning, no, kay Marjo Humayaw, no, kay Jojo Unate. Kag kay Mel Gargaran, no, Juan Pastrana Jergos. Sky Cruz, good morning. Panoy Moreno, good morning. Nina Pinyalber, good morning gid. Kag subungman, Ma'am Iba Dobria Tablate, happy Sunday. Kag subungman, no, kay Katropang Arnel sa Unoy. Way pa matapos ang anang kontrata dito sa may Muntin Lupa. May patindog to si Katropang Arnel sa Puerto Cabahol-Bahol gid nga kwa, no, nga building. Sige, Katropang Arnel, salamat gid. Jessa Valley Pasete. Bow, good morning gid, no? Si sa pihak ni nga Waragwagan. Good morning gid, Madam Jessa Vielie Pasete. Good morning gid. Ano ni pag pagbasa Jessa Vel. Vel goroni, no? Pasete, good morning gid. Abi ko gani kun middle name mo Vielie. kwan goroni, no? Pang basikon first name niya ni. Jessa Vel Pasete. Itinandaan ko, bitawgon ko, Jessa lang, Miss Jessa. Jezabel Pasete. Hindi ko rin ni Villie, huwag ko kabati isang apelido ng Villie. Basing araw niya ni katropang, first name niya siguro, katropang, kwano, katropang John Ray. Miss Jezabel Pasete, good morning, gid. Dadang ni Beth Arzaga, good morning. Kag subungman, si Ma'am Maria Fetreste, good morning. Musay! Sige! Musay! Last 8:58 ng aton nga programa. Ang ginabantayan ta buwasa impeachment pag-convene na bilang impeachment court sa aton nga Senado. So, iga cover live man ini sa XFM Philippines, mga katropa. Upod ang 53 ka mga XFM kag solid FM stations, mga katropan, nationwide. 53 nagli kita katropang John Ray, no? Kay magluwas, mga katropa, sa XFM may solid FM pagid kita. Kag subungman aton pagid ni ang Y101 dito sa Cebu. Grabe, no? Kung gusto mo naman mga music, hindi ka tropang John Ray, dyan ka sa Solid FM, okay? Kag kung dito ka sa Cebu, may XFM, may Solid FM, kag may Y101 kapagid nga choice, mga choices, no? Ang Y101 naman, grabe ginaya, mga all English ginaya katropang John Ray, pang high-end ginaya tanang mga... Sosga, durugo, ilong mo kung sandang atubang mo. Ordinaryo yung istiryo yung anay ninyo. Yung kaya English anay ka mo yan. Diba katapos, ano, dumakano tanang imo yung istorya doon? Pating accent na yung katrupang John Ray. Daw ana tanang kakano tanang. Isa ang iba niya, do British accent pa tanang. Ay, aragoy. Daw gadurugo, irong mo itong akurapa katrupang John Ray. Kung sandang atubang mo yung istorya anay. Sige, nati 53 stations to galik kita sa bilog ng Pilipinas, ang XFM kag Solid FM kag Y101. Sige, alang-alang ng oras naton diri sa aton kapag pangalagad. By the way, si Senator Bob Aquino ang nagligad nga chairman sa Committee on Education. Ahay, ginislan, temo ni dog sentimento ang mga kabataan, no, mga estudyante kag mga girikanan. Kay nanu

maayuhan da nga imong lugar. Imaan, islan ta man abis ang bago. 24 man lang mga senador ta, walo kita na magbugto. Nagapakita lang ikon ano kita ng mga butante. Daw hindi pa kita matured ng mga butante ng mga Pilipino. Kulang gin kita. Kulang pa kita mga katrupas pa inuino pag-abot sa buto. Durong maalam ka naton, pero mga katrupa, hindi maan magbuto. Amuning choice naton, kita mo. Amo kay amo, kada tapos ang termino sa isang presidente, kung hindi ma-impeach, nagapamiligro mapriso. Di ba? Sulit-sulit gito, sakto na. Daw sirang plaka ang buto, ang mga buto naton, di nga mga Pilipino. Imagine, sa case wala sa mga senador na ito, 24 mo lang senador ito mo. Pila kita ang mga Pilipino? Sobra 110 million kita ang mga Pilipino? Ti sayang na agliig, pira katuig na nga census. Ti subong guro, kalabot na kita 114, 115 million ang mga Pilipino. 24 lang senador na ito, sa 24, walo pata na magbugto. Darwa ka Tulfo, darwa ka Villar, darwa ka Estrada, darwa ka Cayetano. Ang ato niya nga Senado daw pinamilya. Te, ma-expect ka kadya nga manami niya nga ato nga pagpalakat. De. Halin sa una, sandam niya ka prungko. De. Pwede gin kita sa iban din nga pirilianaw. Eh, maando lang ka nato. Ngayon pagkatapos, ma-expect ka nga ang sanguna nga pamatasan nila, kag kung ano sa nasanguna, mabag-o pa dya. Ay, maantarak ninyo. Anyway, langalang ng oras na itong sa ato kapag pangalagat. Well, si former Mayor Jed Patrick Mabilog, Undersecretary ng mga katropa sa Department of Interior and Local Government, o kung DILG. Di ang DILG, di sandaning ga, kwano, sandaning ga govern, ga bantay mga katropa, no, sa tanan LGU. Di under mga katropa, o ni gani, ginabantayan ni isang DILG, no, ang aton ng LGU pating Iloilo City. From Baldimerjan Patrick Mabilog, hindi man tanamang lagas ang kontra. Kag kita nagapatay ni kay Mayor Jed Patrick Mabilog nga hindi dya. Sige. Why sa gani maglagas to magkaso-kaso pa to sa natabo sa kanan nagligad. Nga pitok tuig kakabuhi niya. Pati pagka-mayor niya, binayaan niya di. Sige. Lantawon ta. Amo ini mga katropa. Pagpakita alin niya nga, panas na itong isyo kay Mayor Jed Patrick Mabilog na parte sa drugs. Pero sa kunlang taon mo, duway ginman labot si Jed Patrick Mabilog. Ah. Di ba? Ang ginahambal nga balay ni Jed Patrick Mabilog kuno nga mansyon. Kunlang taon mo balay ni Jed Patrick Mabilog, kunlang taon mo da? Katropang dyan, Ray, kanto ka da? Kajaging ka da? Hindi ba dyan mansyon? Ang ginatinduga niya nga lupa, 200 square meters. Amo diyang lain gin man ang igo sang mga kuana, sang mga tanda mag-edit sa social media. Pwede mo yung ma-enhance kang mapagwapong balay. In short, white kaso nga ni isa nga ginpasaka ni Jed Patrick Mabilog about illegal drugs. Ti karon gin-appoint bilang undersecretary sang Department of Interior and Local Government. Ti sige, lantawo na ton, kay ti sa DILG ng mga katropa si Mayor Mabilog, Yosek Mabilog karon, lantawo na ton. Kung ano ang ipakita niya nga kayuhan man para sa tanan ng mga LGU, kag ilabi na gidri sa aton si Iloilo, kag magluwas ni mga katropa, anong plano man ni Mayor Mabilog sa masunod ng eleksyon ni? Na! May plano siya bang magpapili bilang congressman, bilang mayor liwat, di sa Iloilo? Naaman yung barantayan, mga katropa. Kahit ti, kwande mo, pudiruso ni nga klase ka posisyon man. Kung dyan ka sa DILG, kahit tanan ng LGU, under sinyo. Baho.

0: Sige. Langalang ng oras naton, diri sa aton nga pag pangalagad, Rodolfo Jr. Unasin na Dilapus. Ginagreet ni gid si Doc Ramil, uy, happy birthday. Okay? Salamat sa inyo nga pag-upod diri sa aton nga pagpangalagad subong aga. Upod naton si katropang John Ray Bertis diri sa XFM Iloilo kag sa Antique. Upod naton si katropang James Dean Hunko. Ako naman si katropang Emerson Gonzales Labrillaso, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Iba ka sa lahat.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sundown Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sundown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong
7: sa mga panit. Sundown Plus Herbal Soap.
9: Nanami gin.
7: Sundown Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid, patyag kugid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, sandal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si ma'am na nakapudlay sa pagpinto. Sobrang itkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
6: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
6: XFM.
11: Patropa mo.
10: Exciting.
12: Mga katropa, exciting.

0: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon plus gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon gold. Coffee mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibilis sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
11: Aray ko!
12: XFM.
13: Mga tropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Arthur, bali ko dito po sa Siniloal, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
4: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health.
8: Makalage na ko.
0: XFM.
9: Patroma mo.
8: Exciting.
10: Happy.
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga katupa, exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent.
13: Pero may gina ko nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
12: Iba ganyan peto siya ako sa Sister Pain.
13: Pero sigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
5: Madiet na ko buwas ah.
9: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Magazine ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. San Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: San Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zea xanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigas.

0: Via Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Premio, intra na. Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
5: Patropa mo!
4: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsa.

0: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagparamati sa programa The Secrets of Health. Update nyo naman kami sa isang edisyon sa ato sining nga pagparagad, ang ato sining nga paghatag sa inyo sa mapuslanon sining mga health tips and informations. Ang tinutuyo sa sining nga programa, matudloan kita sa insakto sining sistema sang pagkaon, bisan pasunod lang sa pagkaon, kag ang mga pagkaon nga dapat nato ni prioritize. Ang mga pangginawi o kon habits nga dapat nato sinilikawan para makalikaw kita sa malala sininga pamalatian. Kag diri man nato sering paghambalan ang mga pwede mahimo sang ato sering mga produkto. Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhone Vitamin C. And iban pag sering mga produkto para makabulig sa aton lawas nga maamliganta kag makalikaw sa mga malala nga mga infeksyon o kon pamalatian. Ang pagpangaragad sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Basi kung may mga palamakutanon ka modera, may mga clarifications parte sa ato sining nga mga ginatalakay, pwede nyo gid i-PM ina sa Facebook page sang XFM Iloilo, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-text ato sining nga text hotline 0950975-6970. Kag syempre sa ato sining nga pagparagad, upuntang ato sining nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sini pagpangalagad. Upod man sa aton sini mga suki ng mga tagpalamati nga nagasubaybay gid sa aton sini programa sa kada edisyon sang aton sini nga pag-diskusyon o kung pagtalakay diri sa mga topic o may angot sa kung ano man ang problema naton sa ikaing lawas. Aton inihatagan sang pila ka mga tugda, panugyan para maremedyohan kagutob sa maymo kung paano ini ma-solusyonan. Kagsasubong, isa na naman, Sir Josiel, katopikaw nga ito na pag-istoryahan nga minilyon ka-Pilipino ang afektado sa ning kondisyon. Kag sama-sami bala, Sir Josiel, mabatian ito nga amuni ang may labot, amuni posible ang kausa, pero may ara gali mga kakulangan sa lawas na ito, Sir Josiel, nga may labot diri o kung makapalala pagid sining kondisyon.
0: Minilyon ang apektado sa ni Dr. Leo sa na-diagnosed.
1: Yes, Sir
0: Josiel. Minilyon pa posible ang apektado nga wala pa ma-diagnose.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So, ang imo naton dari is mag-impart kami sa masarangan namon sang knowledge o kon hibalo. Knowledge is power kuno mo. Dako ang mahimo mo para maproteksyonan ka og galingon mo. Kag dako mahimo mo para makalikaw sa mga delikado kon may ara ikaw sang ihibalo. Amo nang pinakaimportante sa tanan, so madiskubre kita sang mga iban way pagkahibalo kung anong nagkadapat nato sa ningihimuon para malikawan ta ini nga sahi sang medical condition nya minilyon ang apektado sa mga na-diagnosed kag minilyon pa posible apektado nga wala pa sila kahibalo nga nag-suffer na gali sila sa amo sining sahi sa medical condition, Dr. Leo.
1: Correct, Sir Josiel. In fact, sa Sir Josiel, sa pag sa mga datos, no, duha sa kada 10 ka Pilipino ang mahimo pre-diabetic o kung may pre-diabetes, Sir Josiel.
0: Oo. Oh.
1: Gapamintana na sila sa pagka diabetic o kung hindi ini, Sir Josiel, ma-modify ang mga risk factor. Na syempre magadugang pagid sa mga ara na ngadaan nga mga diabetiko.
0: So anong sa inyo dira ha, sa inyo habit, sa mga ginahimo ninyo physically, pagkatapos sa mga ginakaon ninyo, depende sa inyo if you will be among those makonsider naton nga ara na sa statistics nga na-diagnose nga may ara na sang type 2 diabetes o kung nagapaminta na pa man. Pero if we speak about type 2 diabetes, this is very reversible basta may disiplina lang sa kogalingon, Dr. Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So we'll be talking about this type 2 diabetes. Timay na siling kita nga type 1, may type 2 diabetes. maghambal kita nga type 2 diabetes, anong botang balos ni Dok Leo?
1: Ini Sir Diyos, yung resulta sa insulin resistance. Hindi na bala maproseso mayos nga aton sa ding alawas ang glucose nagababad sa aton sa ding dugo. Kagko nagadugay Sir Diyos, yung nagapataas sa aton sa ding blood sugar, bangod may insulin resistance. Kumbaga Sir Diyos, why na nagapamati ang selula naton sa insulin nga oy abrihi? O kung buksi ang pertahan para nga magsulod ang sugar para magamit sang lawas as enerhiya. So, amun yung problema na ton dere Sir Josil nga eventually nagapataas sa ton sininga blood sugar. Kagko nagapadayon din ang kondisyon Sir Josil, nagadamage aton sini kaugatan, mag-aafekto sa aton kidneys, afekto sa aton korason, afekto sa aton mata, kagiman pang abahin sa aton lawas.
0: May ara gali, Dok Leo, may insulin resistance na. Pero wala pa naglapaw sa tawag nato siri gani boundary ang imo sining blood sugar no
1: Dok Leo? Sa panahon Sir Josil nga nagacompensate pa ang lawas.
0: Mm-hmm.
1: Basta kaya nun sa lawas naton Sir Josil bisan may insulin resistance ang isa ka tao. Amo ganin ng iban Sir Josil kumpiyansa lang eh.
0: Oo.
1: Kay normal gyapon ang ila sining blood sugar. Actually, kung daliba na diagnose ka mo sining may pre-diabetes, hindi kita dapat maging confident Sir Josil kay posible nagaumpisa na ang damage sinadira.
0: Mm. Kung ang boundary abi Dok Leo sa reading is 5.
1: Mm-hmm.
0: Kagara ka na 4.9 ginhambal nila sining boundary. So automatic makasiling ikaw nga ina siya. May insulin resistance na Dok Leo.
1: Ang palatandaan naton Sir Josil no sa aton mismo ko galingon bala.
0: Oh.
1: Para makasiling kita nga may insulin resistance kita, may mga ginatawag physical kita nga makitaan sa aton sa ding lawas.
0: Mm-hmm.
1: O kon mga factors bala Sir Josil, o kon mga signs nga makasiling kita nga basi may ara kapin pa kun i-confirm pagid sa aton sa ding results sa blood chemistry Sir Josil.
0: Aho.
1: Like for example, kon manotice mo nga nagaamat-amat dako imo sa ding buyon.
0: Mm.
1: Nagaamat-amat dako o kon nagaamat-amat gamay ang imo sa ding pantalon. Or gamat-amat galit ako. Gaguto ka sa imo sa nga pantalon wala Sir Josil. Kata balon kada ko imo sa nga hawak, kada ko imo buyon, kada mo limo bilbil. Ikaduha, manotis mo Sir Josil, binagatulubo-tubo ng mga skin tags. Daw mga gagmay nga mga labit wala ni Sir Josil. Ibang gani binala, ano yung kalunggo? Ano yung rewards man? O nga pabalik-balik Sir Josil sa parte sa imo sa nga lawas. Bisan pa Sir Josil, sunugo na sa gabalik lang Japon. Manotis pagid nga may ara Sir Josil nagapalibot nga nagaitom bala sa imuli o gagsimo sinitang kugo.
0: Black gold. Black gold. Oo, oh, black gold Dok Leo sa liog mo bla.
1: Mm-hmm.
0: Especially ang pinakasiri aras tang kugo mo gid.
1: Correct Sir Josil. Ina ang pila sa mga palatandaan Sir Josil nga mahimo may insulin resistance kana.
0: Mm.
1: Tapos manotis mo Sir Josil in between sa imo sining meals hindi ka maka halos hindi ka maka survive Sir Josil kung hindi ka kapangima-kima tungod masami nga gusto ka magtimo-timo especially sa mga matamis. Pila lamang ina sa mga palatandaan Sir Josil ano nga mahimo may insulin resistance ka na kag i-confirm ina sa mga laboratory procedures Sir Josil.
0: So hindi lang mapa laboratory ka para may baluan may mo sining blood sugar level pero dira man dapat nga mahibaluan kung bala may ara ka na sang type 2 diabetes or insulin resistance Dok Leo.
1: Correct Sir Josil.
0: So ang ginatawag nato sining mga nutritional deficiencies Dok Leo. Ang kakulang sang suplemento sa lawas tabla vitamina, minerals makakontribute ini Dok Leo sa paglala sang type 2 diabetes.
1: This is the big question Sir Josil nga doa ay halos yung may nagapamangkot sini.
0: Oh.
1: Ang masamit na mabatian pag may diabetes ay taas sugar ko ay may insulin resistance tungod sa insulin resistance.
0: Oh.
1: Daw mo na Sir Josil kaga masamit na to nagidabantayan sina ang calorie and sugar intake. Buhinan ng kanon, one cup lang kuno, pero ang cup pigali, parte mga kadako, mga like that, Sir Josil, wala. Which is, daw talag, sala ko, Sir Josil, makabati, ano ayhan ang kakulangan nga ang may diabetes ako? Kaya usually, ang ginapinsar, Sir Josil, sobra mo.
0: Oh.
1: Sobra nga calories, sobra nga sugar, through sa mga ginakaon, sobra nga rice, pastries, pasta, nga nagapataas sa aton sa ding blood glucose, Sir Josel. Pero ito malagsahon, Sir Josel, makabati kitang ano yan ang kulang nga nga may diabetes ng isa katawo ukon nga naglala ang iya sa niya kondisyon.
0: Okay. Ang isa dari, Doc Leo, is nga ang nag-develop ang insulin resistance sa aton. Nga ang nag-apiktuhan kita kag naka-acquire sang type 2 diabetes, Doc Leo.
1: The real root cause, Sir Josel, is insulin resistance. Sa may mga type 2 diabetes, nag-develop ini tungod sa sobra-sobra nga calories, sobra nga tambok sa lawas, especially sa aton sining buyon, Sir Josel, bilbil naton visceral fat. Kakulang sa hulag, inactivity, chronic stress, kulang permi sa husto sa oras sa husto sa ninyo pagtulog. Magluwas, Sir Josel, nga kung may kaliwat na ngadaan ka mo. Genetics, ara ang inflammation, Sir Josel, kag ara man ang ultra-processed diets. Kag amo ni Sir Josel, ang pag-istoryahan na ton, ara man ang nutrient deficiencies.
0: Okay. If we speak about nutritional deficiencies, ano dari ang masiling naton sa mga vitamina, minerals nga kulang sa aton, Doc Leo, if you have that insulin resistance na sa imo sining lawas?
1: Ano bala ka importante, Sir Josel, no, ang magnesium pag-abot sa ni sa may mga insulin resistance, especially type 2 diabetes? Ang magnesium isa ini ka mineral, Sir Josel, nga tuman kadamo ang iya sining binipiso sa aton sining lawas and involved ini sa mga functions sa sulod sa aton sining lawas. Nagabulig ini siya para sa insulin signaling, nagabulig man ni para sa glucose transport. Nga kun magnubo gali ini sa aton sininga lawas, nag-worsen, Sir Josel, ang insulin resistance o kung nagalala, nag-increase ang inflammation. Siyempre, kung nag-sige-sige, Sir Josel, ang pag-worse ang insulin resistance, posible nga magka-diabetic ka, magtaas mo sininga blood sugar. Or, ma-impair, Sir Josel, ang insulin release. Kag, kung kulang gali ang tao sa magnesium, Sir Josel, mahimo nga mag-crave sa sang dugang nga mga matamis nga mga kalanon tug limnon, pero masami siya kapoy kag pigaw ang iya sininga tulog.
0: Oh, amo niya kung may insulin resistance ya nagali kag mangin diabetic, Doc Leo, the more ikaw nag-crave gali sa matamis, no?
1: Correct, Sir Josel.
0: So importante ina, if we speak about magnesium, actually sa mga utanon sini kag prutas may makuha kita magnesium, Doc Leo.
1: Tama.
0: Pero ang pinaka rich nga source, pregnant source sa aton sini nga supply kun tani sa magnesium, ang unprocessed sini nga mga ginainom ta nga tubig, Doc Leo. Ining na filter lang pero way kaagi sa proseso ang tanan nga minerals almost na remove na dira because of the processed distillation or what sa maagi subong sang pagproseso sa mahigko nga tubig kagina develop into a potable or drinking water, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josel, no, maliban pang sa ginainom nga tubig abi daw ay na makita paabuton kana sina dra, Sir Josel.
0: Daw ay na minerals, Belinda.
1: Ngalan na lang eh.
0: Nga mineral water.
1: Mineral water.
0: Oh.
1: Dugangan pa, Sir Josel, hindi man pala kaon sang utanon.
0: Mm-hmm.
1: Kung makakaon man sang utanon na lata.
0: Oh.
1: O confirmi man, Sir Josel, ginisa or ultra-processed or preserved man nga mga utanon. So, kulangon gyapon ng lawas na ton, Sir Josel, sa supply sa minerals.
0: Kaya ang tubig sang una, ang usual na ton yung ginahimo, why pa ni mga processed nga mga bottled water. Ginasagahan talang ang bubon. Pagkatapos, ang bagong tubod, yasina, amunang ato siya nang ginainom, ginafilter, talang ginasala. So ara dira nag-alagi agi ina sa gamot sang kahoy, nag-agi sa bato na narisari nga tipo sang bato, nag-agi sa narisari sini nga tipo sang duta asta nga nagtubod sa imo sini nga bubon. In short, dalaya dira madamo sini nga minerals. Amo ni Doc Leo na ana diri sa siyudad kun magkadto sa uma nga ang tubig naghalin direkta sa bubon, ang reklamo nila pagbalik sa siyudad gina LBM.
1: Mm-hmm.
0: bangod kay na maguhan sila kay ang ilimnon dito nga tubig ya sa uma damo sang minerals present Doc Leo.
1: Kag ang adjustment bala Sir Josiel sa aton sa ringat yan kag tinae. Especially manami tani nga source Sir Josiel no kun matinlo man lang ining halin mismo sa busay bala kun mga tuburan gid bala Sir Josiel nga elevated bala ya.
0: Oo.
1: Manami nga source sang mainom nga tubig kay ti mi ara gid sila sang mineral Sir Josiel nga makabulig buhi sa aton sa ninga lawas. Kumbaga Sir Josiel amon ang termino bala nga buhi nga tubig.
0: Ano matabo, Doc Leo, no? Kung nubo ang magnesium level sa lawas mo, Doc Leo, may mga manifestations sini, may mga simptoma ikaw mabatsyagan sini?
1: Masami, Sir Josiel, kapoy. Pagkatapos, ang iban sini, Sir Josiel, kapoy, pero hindi makatulog sang maayo. Utod-utod ang pagtulog, Sir Josiel. Mayara iban sini nga dahana na madula taning animo sa termino, bla, Sir Josiel, na daw makatulog na bla. Gapisik ila tiil. Gapisik ila kamot. Kulang sa magnesium ina Sir Josiel. Kag isa diri, gusto ka Sir Josiel mangima-kima sang mga matamis.
0: Mm-hmm. So pati maani na ha, actuality gamay man lang ang magnesium amount or level na kinanglano naton, pero kung makulangan kasi na and consistently kulang ang magnesium supply sa lawas ta. Amo na mga kabahin sa mga manifestations. Nga damo, Doc Leo, ang masambal na ito sa tao na nag-suffer sa deficiency sa magnesium.
1: More na kita sa instant, Sir Josiel.
0: Oh.
1: Mga pagkaon, mga ilim nun, halos hindi na natural, why na halos ang organic, Sir Josiel.
0: Mm.
1: Puro process. Tagad alam mo sa process, Sir Josiel, but ultra processed ng mga kalanon.
0: Kay dari sa ato sa siyudad sa una, bisan sa tubig lang makakuha kay ni isang supply Doc Leo. Kay ti ang ginainom, amo na gani ginakot-kot mo sa bubon. Ang problema subong dari sa siyudad sa Iloilo, hindi ka nakabubon. Kay ang matubod sa imoda, ang halin sa puso ni Gros ang pihak kay ang balay.
1: Testingan mo kung ay kamadlok eh.
0: Sa amo ni ang problema, ladies and gentlemen. So magluwas abi sa magnesium Doc Leo. Ano pang iba niya mga minerals that nag-contribute kung nga nag-develop sa ato ng type 2 diabetes na kayo?
1: Mayroon pagin Sir Josiel. Pero bago ina, kung diabetic ko, nagaling isa katao, Sir Josiel, rason ini nga ang magnesium na ganubo man sa lawas, kaya ginaihi.
0: Ay, see. In short, sin, hindi lang hambal ikaw nga, oh, inom ako ya, no? Mineral water. Buta malo sini, nakagilang filter o ikagisang other type of processing, aradama minerals. Mambal bastante man ko sa inom sa minerals ini. May makuha man ko sa tubig, abiga kaon man ko sa mga utanon, green leafy vegetable. Pero kung may insulin resistance na nagali kag may diabetes ka na Doc Leo, ginapagwa sa lawas ini ang magnesium.
1: Magnesium loss sa urine aton Sir Josiel. So both nag-aapekto ni sila sa isa hag isa Sir Josiel. Ang mataas yung blood sugar sa mga diabetiko, naganubo ang magnesium tungod nga nagaupod sa ihi. Kung kulang ka man sa magnesium, galala man ang diabetes, Sir Josiel. Muna nga, as much as possible, halungan ginaton ng aton sa ringa lawas, kagang aton sa ringa blood sugar. Anong mapanugyan naton karon para nga mabuligan kita nga mahalungan dira sa aton sa ringa diskusyon. Sunod sini Sir Josiel, nga mahimo kulang sa aton sa ringa lawas among chromium. Ang chromium isa ni sa ka trace minerals involved ni siya o kung mineral involved ni siya sa insulin na action. Anong matabo kung ang aton sa ninga lawas kulang o kung manubo sa chromium? Isa sa ni Sir Josiel, poorer insulin sensitivity. Mas nagahina pagin Sir Josiel gali ang aton sa ninga insulin sensitivity kung ganubo kita sa ni sa ginatawag chromium. Hindi lamang Sir Josiel nga na-overload kita sa sugar o kung na-overload kita sa calories o kung na-overload kita sa mga refined carbohydrates. Kundi kulang man kita sa chromium nga nagahina ang aton sininga insulin sensitivity. Kag isa pa gid Sir Josiel, kun ang chromium manubo sa isa ka tao, mas gusto niya gid magkaon kasubong sa magnesium, magkaon sa mga matamis, sa mga may kalamay, kag unstable, hindi stable ang blood sugar Sir Josiel, manubo, mataas tungod sa kakulangan Sir Josiel sa chromium nga ang severe deficiencies ni though malaka, pero mahimo Sir Josiel maka-affecto sa metabolismo.
0: So mga magagmay, mga minerals ini nga tigagmay-gagmay ang amount ni dit sa lawas. Pero tama ka importante gali ini to maintain balance sa sulod sa lawas ta Dokleo.
1: Correct Sir Jose, lamo gani ginatawag ni sila nga trace minerals iti gagmay malang kinang lanon ta sani. But remember nga ti sa magagmay nga mga bagay Sir Jose, kung magkulang kita eventually maot balance kita.
0: Isa sa mga patimandari kung may ara ka na sang type 2 diabetes, masami maluyang lawas mo, Dokleo, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang iban siniti, hambal nila daw ay naganab lang maghulag. Mm-hmm. Daw ga plang luya lawas ko, daw ay ko gana maghulag. So ang himo nila mapahuway, tulugan, kanya basi kapoy lang ako.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag bugtaw, kapoy gihapon.
1: Mm-hmm.
0: What if kulang kaya sa potassium, Dokleo? Potassium really matters sa may mga type 2 diabetes or sa pag pag-prevent nga magka type 2 diabetes ikaw Dok Leo.
1: Potassium Sir Josiel is electrolyte mineral ano nga tuman ka dako ang iya sa ding papel pag-abot sa pagbalanse man sang aton sa ding blood pressure. Amo man gali Sir Josiel pag-abot sa ni sa aton sa ding blood sugar. Kaya magluwas iya sa muscle function, magluwas sa nerve signaling, ang buligan sa potassium, nagabulig man ni Sir Josiel gali sa insulin secretion. So, ang potassium gali nagabulig Sir Josiel para nga ma-release sang husto kag nagakaigo ang insulin. Nga mo ang liabi para nga ma-absorb sang aton mga cellula ang sugar o kung ang glucose salin sa aton sa niginkaon. Ang manubo nga potassium Sir Josiel mahimo nga makadisturbo sa insulin release. Tanong paabuton naton Sir Josiel kung naapektado ang aton sa nang insulin release, kulang ang pag-release ang insulin sini. More pagid Sir Josiel nga maglala ang insulin resistance kag ang type 2 diabetes tungod sa kakulang sang potassium indi mayo mahatagan sa nagakaigo sini nga insulin ang aton sini nga lawas suno sa kinahanglanon.
0: So ang deficiency sa potassium, ang deficiency sa chromium, ang deficiency sa magnesium amo ni sa nagapadisable sang mayad nga function sa aton sini nga lawas, labi na gid ang pagkontrol sang blood sugar level Dok Leo, nagapabungol, nagapamanhid, nagapa-disable Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel. Kag amo man Sir Josiel ang rason kung nga ang nagalala pagid ang cravings sa mga matamis.
0: For example labi Dok Leo ang fiber. Nagabuligi na ya para magnami ang ato sa ninyo discharges. Sa ato sa ninyo higko sa lawas. Kaya tikon mag-stack ang higko sa lawas ta. Budlay man that can cause additional sa ninyo medical condition. So ang ang kakulangan na bisa pagkaon sang fibrous nga mga pagkaon prutas man o kuno tanon Dok Leo, naga contribute man ini sa pagpalala sang type 2 diabetes how?
1: May ara gin Sir Josiel sing labot ano kay kun kulang kita Sir Josiel sa fiber like hindi kita palakaon sang prutas kag utan Sir Josiel. Ang usual nga matabo sa ni saton mag overeat kita Sir Josiel. Te ang kalabanan nga waay sa fiber Sir Josiel ti dira sa mga starchy kag mga carbohydrate based nga mga kalanon. Ara ang kanon, white rice, ara ang mga tinapay, ara ang pastry, ara ang pasta Sir Josiel. Ambot sino sa inyo sira sa nagakaon sa mga amo nga mga kalanon ano? Sino sa inyo makasiling nga makabatyag kamusang natural nga pagkabusog? In fact, yung iban ganit sa ni makapadamo ganit sa kaon kaya daw ay nagabatsag sa kabusog na yun, Sir Josiel. Daw,
0: gahila patapat yan yung sulok-sulok mo?
1: Correct, Sir Josiel. Kagdugangan pagit yan ang pagtimo. Tungod ng fiber, gali makabulig para ma-improve ang fullness. Kapin pa kung sundon tabala sa aton mga tagpalamati ang ginahambal na aton diripirminga ang order, bala husto ng order sa pagkaon. Una, dapat ang fibrous, ang mga may fiber, tidira ang utanon, sunod sini ang protina, kag pinakauli ang carbohydrates. Amo tani na parming aton sa nga praktison.
0: Tibalan mo nga left-hand drive tanang iban, right-hand drive taton Dok Leo. No, or left-hand drive taton, right-hand drive sila ya.
1: Mabliskat.
0: Hindi na bliskat ta.
1: Tang matabo karon, una na dito karon ng mga carbohydrates Sir Josiel. Urihi, kun ulihi karon na ang ginatawag mga kinanglanon nga mahimo magpugong dito. Maka-buffer man lang kun tani makapahaganagan blood Sir Josiel. Tigo may mo kan an karon sang mga may fiber karon nag-spike ni imo sila nga sugar.
0: Mm-hmm.
1: Paano na to karon malagas? Amo ni punto Sir Josiel ano? Kaya ang ginatawag pagkaon nga madamo sang fiber maka-improve sang fullness. Butang balon Sir Josiel kun busog ka na nga daan sa utanon, hindi ka na makakaon sang dugang o kung mas madamo sini nga ginatawag carbohydrates. Pagkatapos ang nami pagid sini ka nagapahinay pagid ng fibers ang glucose absorption para malikawan naton Sir Josiel ang madasig nga pagtimbuok sang aton sini nga blood sugar.
0: Oo. Natanaw naton dari Dok Leo nga it's not enough nga mahambal ka ga diet ikaw pasta lang kag tinapay. Sometimes updan mo da gatas ang kauno ni mo Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Because that is not complete. Bangod man kulang sa fiber ang imo sining intake. Mabudlayan ikaw sa pagpamuhin da number one.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagprocess pag dito sa sulod mabudlay man. In short sini way man og panilhi nga nagatulod lang hambal guwa na to. Baho kaya higko kaya guwa na to. So way man og tulod. Isa sa mga nagatulod dira tani nga mapahumok ina siya. Nga kag may maabsorb nga tubig para matulod pagwa Dok Leo.
1: Tama.
0: Okay. So ang isa pagidari Dok Leo is we can get this a natural nga pamagi, mapainit lang ta sa adlaw, we can get vitamin D. If you lack vitamin D, Dok Leo, kiti syempre gapaputi, hadlok magsulay sa silag sang adlaw. Mo nang hambal nila nga mamunpon lang sa linabhan kuno mamayong pa Dok Leo mo.
1: Ibang ini kita kurong bagyo.
0: Ang kakulang sa vitamin D, anong epekto yun sa ni Dok Leo sa may mga type 2 diabetes?
1: Isa kita ni Sir Joseph sa tagaya sa aton, mga wising rason nga maapektuhan kita sa kakulang sa ni mo.
0: Oh.
1: Ang Caucasians gani, nagapabulad sa init.
0: Mm.
1: Ang Asians siya, nagapanago sa init.
0: Amo gani, balan mo nga, ano sila ya Dok, right-hand drive,
1: mm-hmm.
0: left-hand drive kita ya.
1: Baliskad na naman. Ang vitamin D, Sir Josiel, nag-aefekto niya sa insulin sensitivity. Kaga nag-aefekto man niya sa pancreatic beta cells. Ang beta cells na ito, nabi Sir Josiel, alam mo na specialized cells sa pancreas na ito nga nag-ahimo kag nag-release sa insulin. Magluwas sa pagpabakod sa ito sa nang immune system. Magluwas nga may kontra, nag-a-contra niya sa inflammation ang vitamin D. Tikon kulang kita sa ni Sir Josiel, maapektuhan ng ito sa nang insulin sensitivity. Hindi maproseso maayo ang aton sa nga blood glucose kag kun problemado gani Sir Josiel ang aton sa nga pancreatic beta cells tungod sa kakulang sa vitamin D ang ginatawag Sir Josiel production and secretion of insulin ang affected man.
0: Mm. Sa tanan nga mga may major role para nga kun tani ma-prevent naton nga magka type 2 diabetes. Ang libre lang gid reyas adlaw Dok Leo vitamin D mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema sini kiti ang iba na mo naghambal naton gani. Mang munpon lang sang hinalay nila na actually gasa reading do kunong adlaw.
1: Mm-hmm.
0: Manog tuno doon pero mamayong pa kay adlaw maputi magbaitom. So ang chromium, ang potassium, ang magnesium, kalakip man diri ang fiber. Kinahanglan gid naton ini nga ano, Dok Leo, makuha sa iba na ito sinang hinakaon. Problema o galing, mag-inom kita sa tubig, we're not assured niya may magnesium da. Magkaon kita sang iban sinang mga utanon, we're not assured nga may nabilin nga potassium da. It's because of the process, the preparation sa ginahimo ta. Nga nagadula or nagakadula kon kay isang presence sa mapuslano ni nga mga vitamins and minerals sa Dok Leo. But specifically, if we speak about sources of Dok Leo, ang ara man lang sa palibot, taba lang, pwede na ton mautan, pwede na ton makaon. Anong mga, pwede na ton makuaan sining mga minerals and vitamins, Dok Leo?
1: Ang isa sa Sir Josiel sang makuaan naton nga dagaya sa aton sa palibot, which is dagaya man siya sang mga vitamins and minerals and antioxidant and bioactive compounds. Amo Sir Josiel ang superfood, ginatawag man sa Ingles nga miracle tree, ginatawag man ni sa Ingles nga queen of all vegetables. Amo ni Sir Josiel ang balungay. O kon ang moringa, it contains beta-carotene, may vitamin C, calcium, potassium, may ara sang iron, may magnesium, may plant antioxidant. Kag may ara man Sir Josiel sang amount of protein. So ang pamangkot karon, paano sa makabulig sa may mga type 2 diabetes? Makabulig sa para ma-improve ang blood sugar control tungod nga ginapahinay niya ang carbohydrate absorption. Ginabuligan niya ma-improve ang insulin sensitivity. Ginabuligan niya ang ginatawag after meal glucose spike nga ma-reduce. Kag tungod din ni Sir Josiel na no, siya sa nga isothiocyanates, tungod siya sa nga fiber content, tungod sa mga polyphenols nga ari-diri. Kag speaking, Sir Josiel, sang nutritional deficiencies nga nag-aapekto sa may mga diabetes, especially type 2, may ara sa Sir Josiel sa magnesium, may potassium, may antioxidants nga makabulig ha, sa sigisigi nga pagpasulod naton sa aton lawas ni nga mapunaan ining mga kakulangan.
0: In short, hindi gid man naton kun kaisagid mapuno all the time no. Ang kinanglanon sa lawas sa magnesium, potassium, chromium nga makabuligid dako mga minerals ni makabuligid dako para nga ma-prevent nato ng type 2 diabetes. Pero makabulig galing pagkaon sang balungay dokloyo nga hindi man mawad-an gid ang lawas ta sang supplies ini.
1: Correct Sir Josiel, kapin pa kun sa usto nga proseso bala. That's why pagabot ini balaan Sir Josiel sa kuano sa vegetables like for example ining moringa, consistency ang kinanglanon sa ni Sir Josiel eh. Dapat hindi lang masilin na makaon ka lang ka isa sa isa ka semana. If possible, makakaon ka regularly. Kung mahimo mo nga adlaw-adlaw, ma-straight mo sa isa ka semana, kung dua ka semana, para nga mabatsagan mo sa amat-amat, Sir Jose, lang yan sinang binipisyo.
0: Do ka budlayid, guro, na maghambal nga consistently, Dok Leo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Muna ganun, no, pinakababorito niyong pagkaon? Abisubong uso, pista, litson, no?
1: Mm-hmm.
0: Pakaon nun ka mo litson sa sulod sa isa ka bulan, kaya nyo, pamahaw panyaga panyapon, no? Hindi, guro, or butang ta, everyday na lang daily. Daw ay gigurti may makakaya. Kay hambal gani ka kilala ko gid sa matter of experience niya. Sige lang bala tito siling niya. Bisan isa ko na kabulan ko nang kaon ko na basta baboy lak na ukid rak na ken.
1: Mm-hmm.
0: Ay pagani matapos sa semana. Gapangayo doon niya tito may uga ikaw. Sa plan semana ha.
1: Mm-hmm.
0: Ina ya madamo ikaw sa pwede maluto dira Dok Leo sa baboy. How much more ang balunggay?
1: Balunggay muna yung sabaw-sabawan mo lang. Hindi uman masugba mo.
0: So, buta balos, hindi daw nag-bridge man sa nutritional gaps, no? Dok Leo, especially sa mga kinanglanon to sining yung mga nutrition, no? Kon, minerals. Para makalikaw kita sa type 2 diabetes. Ang pagkaon niya, Dok Leo, sa balunggay?
1: Correct, Sir Josiel. Magluwas pang tiara, managin na ito ang oxidative stress ka daan, Sir Josiel, ano? Nga-create ka daan sa oxidative stress ang mataas sa nga blood sugar nga may mag-damage sa aton kaugatan, sa aton nerves, sa aton mata, sa aton kidneys. Nga isa man sa mabuligan sa nga ginatawag balunggay, Sir Josiel, tungod siya sa nga mga antioxidant nga makabulig, reduce sa damage burden sa aton kaugatan, sa aton kidney at kaga aton sa nga mata.
0: Ang spirulina, Dok Leo. Anong mahimo sang spirulina sa para ma-prevent nato na bino? Ang pagdalawat tabla sang type 2 diabetes, Dok Leo.
1: Ang problema abi major problem Sir Josiel sa may diabetes among chronic inflammation kag oxidation eh. So dapat may anti-inflammatory kita kag may antioxidant kita. Kumbaga pangontra bala dire. So ang ginahimo iya sa spirulina may ara gali ni Sir Josiel sa gidatawag phycocyanin. Ang phycocyanin yun nagabulig para ma-reduce ang inflammatory stress, nagaprotect sa aton sining kaugatan. Nagabulig man siya para ma-lower ang oxidative damage, which is isa Sir Josiel sa ginatawag benefit sang pagpasulod sa aton lawas ni sang spirulina tungod sa iya sining phycocyanin nga makabulig para sa iadtong may mga type 2 diabetes.
0: Okay. Ang vitamin C may papel Dok Leo sa may mga tawag naton sa prevention sang pagdalawat sa type 2 diabetes.
1: Ang mga tao Sir Josiel balaan niya may type 2 diabetes sa masami manubo ila sa nga vitamin C levels. Tungod niya mataas ang ila sa nga oxidative stress. The more Sir Josiel nga stress ang isa ka tao kung may oxidative stress sabi nagyakadeplete pag kita tapat sa vitamin C. Ang problema pag ikatindi kita makaproducer o kung makahimo sinisang vitamin C. Kagang isa pagin ka dako nga problema kung hindi pagin kita magpasulod sinisang vitamin C sa aton lawas. Through sa mga outside sources na ton either sa pagkaon sa direct source or through food supplementation. Vitamin C makabulig tungod sa antioxidant protection, makaprotect sa blood vessels, sa aton nerves, sa aton sininga mata, sa aton immune system nga amo ni Sir Josiel na nagaluya o kung affectado kung diabetic ang isa katao. Nagabulig sa para ma-improve ang insulin sensitivity. Isa isa ni sa mayor nga benepisyo sang vitamin C, pila sa nika mga pagtuon nagapakita nga may improvement sir Josiel, no, sa fasting glucose, sa HbA1c, endothelial function, pag-abot sini sa husto nga pagpasulod sang vitamin C sa lawas. Kaging isa man ka problem balan sir Josiel, kung may diabetic kung isa ka tao, kung masamaran halalungan. Kag mahimo dugay magpali. Yeah. Ang vitamin C sa nagkakaigo ng pagpasulod sa lawas naton makabulig para sa madasig sininga wound healing.
0: Ang lawas ta capable niya of healing itself, basta ang importante dari kompleto lang sa minerals and vitamins, Doc Leo.
1: Correct, Doc Leo. Basta may material lang siya.
0: Oo. So in short sini Doc Leo, ang Santhon Plus Gold Capsule, the fact niya inisa may malunggay, may spirulina, added pa daramang gusti ng palaya, ka-garlic, Doc Leo. Makabulig para hindi kita makadalawati type 2 diabetes, Doc Leo?
1: Makabulig, Sir Josiel. Una-una, pag-abot sa nutritional deficiencies, nga mahimo magpadulong, Sir Josiel, sa diabetes. Kag mahimo magpalala kung diabetiko na isa katao. Mabinipisyoan, Sir Josiel, sa pagtumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule, bangod sa iya sa nga mga sangkap. Ang benepisyo sang spirulina na discuss naton, benepisyo sa rin isang moringa o kung malunggay nga na discuss naton, which is mga mayor ni Sir Josiel nga sangkap o kung ingrediente sang Santhon Plus Gold Capsule. Tido kang pa Sir Josiel na napamatudaan na ang sunod sa pagtuon sa ni Sir Josiel nga mumordika at sarantia or ang palaya nga makabulig niya Sir Josiel sa may mga mataas ang blood sugar tungod nga may ara sa sang insulin-like effect.
0: Okay. Ano ang pag-inom si ni Doc Leo? Let's say for example, nagapaminta na ka na bala sa ginatawag sininga pagka-diabetiko. Ara ka na sa boundary ko na bisa imo sininga laboratory. Anong pag-inom si Doc Leo before, after meal, pila ka kapsula si ni, most likely ang pwede nato na pasulod sa lawas sa Santhon Plus Gold Capsule?
1: Pwede ni matumar Sir Josiel twice daily.
0: Okay.
1: Or kung kinanglanon Sir Josiel is thrice daily. Pero sa ambalanon nga tayo nagapaminta na pawalang, updan mo sang healthy lifestyle, especially sa paglikaw sa ni sa mga refined carbohydrate based yung mga pagkaon, mga makalamay, mga matamis, more ka sa protein kag fiber Sir Josiel. 10 minutes or 30 minutes. 10 minutes before pamahaw o kung 30 minutes tapos pamahaw. Tapos hapon naman Sir Josiel, pwede ay isa ka oras antes ka magpanyapon o kung 30 minutes pagkatapos ng panyapon, pwede ka makatumar sa niya.
0: Okay. Ang premium D3 soft gel capsule, Doc Leo. Speaking about vitamin D, makabulig yung vitamin D. Good tong hindi kita dali-dali tapikan sa type 2 diabetes. May vitamin D sa premium D3 soft gel capsule. Makabulig ini sa mga may ara na kag sa para malikawan nga magka type 2 diabetes, Doc Leo. If padayon kag sigisigihon ang pag-inom sang premium D3 soft gel capsule, Doc Leo.
1: At ito sunod gani Sir Josiel sa aton sa discussion ang kakulangan sini sa vitamin D. May risk daw, Sir Josiel, sa insulin sensitivity.
0: Oh.
1: Kag kung may ara ka na sang type 2 diabetes, Sir Josiel, mahimo nga mapalala ini kung kulang ka sa vitamin D tungod nga affectado sa nga ton sa nga pancreatic beta cells sa pag-produce and pag-release sini sang insulin. So, dako ginambulig, Sir Josiel, sa premium D3 capsule. Kati isa sang mayor nga sangkap ni Sir Josiel dira is D3 gid mismo. Pero, ang isa ka concern na ton sa Sir Josiel, paano nga magamit gid sang lawas ang D3 nga waising uyang, kinanglan niya ang good fat.
0: Okay.
1: So that's why ginatagan sa Sir Josiel kung ginupdan siya sang hindi lang isa kundi duha ka good fat Sir Josiel. Ano bala ini? Amo ni ang VCO. Ang problem Sir Josiel sa mga diabetic kung madasig sila magluya. Ang VCO makahatag Sir Josiel sang quick energy. Magluwa Sir Josiel nga mabuligan niya pa nga ma-absorb sang lawas ang vitamin D3, nagabulig pa siya para nga maging energetic ang isa ka tao, especially kung may diabetes. Kag ang moringa oil Sir Josiel nga nagdugang pag-complement sa pagka-efektibo kag bioavailability sa isang premium D3 kung aton siya nga tumaron tungod gin upod na sila Sir Josiel sa isa sa nika soft gel capsule.
0: Okay. Sa vitamin C naman, Doc Leo, we have this Santhon vitamin C, alkaline based. in short, sini pwede mo mainom bisan way ka pa ka pamahaw, no? Pero hindi botamalon, hindi ka mamahaw.
1: Mm-hmm.
0: Even before taking your breakfast, pwede ka inom sa vitamin C. Mga pila ka kapsula dari Dok Leon kinanglanon nimo, especially subong hambalon na nagid man na ang nagakinanglan sini diri tong mga ara na bala sa natawag teritoryo sang type 2 diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Kag sa mga nagapadulong ara sa boundary, if we speak about the blood sugar level, Dok Leo.
1: Actually, Sir Josel, kung nagkakaon ka man sanin sa mga pagkaon nga nagaya man sa vitamin C,
0: mm-hmm,
1: pang dugang-dugang na lang ini, para nga bisan paano, hindi ka man sanin ma-out balance, suporta, abi nutritional support, isa ka 500 mg, Sir Josel, sa isa kadlaw, okay na niya siya,
0: mm-hmm,
1: nga vitamin C. But then, lewaton ko, depende sa kondisyon sa isa katawa sanin, no? Pwede ka makainom sanin up to 2 times a day sa sunflower on vitamin C, Sir Josel, sa aga kag sa gabi, kag manami pagid kung ginaupod, Sir Josel, sa Sunthone Plus Gold Capsule, kag Premium D3 Capsule, para nga ang pagbinuligay bala, Sir Josel, ang pag-connect sa mga benepisyo tungod sa pag-ululupod sa sining mga sangkap ang maangkon gid kag maproseso gid sa lawas, Sir Josel.
0: Okay, may mga pamangkot kita dari Dok Leo. Siling niya kon abi gapaminta na nako iya boundary kon yung blood sugar level. Ano, hindi nako magkaon sa matamis? Hindi nako pwede kakalamay sa akon nga kape?
1: Depende man sa tao na, Sir Josel, no? Pero konsensirong imo sa nga pamangkot ang hambal ko kung ako magsabat, Sir Josel, no? Sininsiro man yung paghambal direct to the point, hindi.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka na magkalamay sa imo sa nga coffee.
0: Oh.
1: Pero Arya, may pero kita.
0: No, may bat. Dako, bat.
1: Oh, bat. B-U-T, capital. Capital letters. Pero, pwede gyapon makadamil ikaw sang matamis, kasubong sang kalamay, nga masiling naton nga hindi ka tantong worry ni mo, kasubong balang ay basi ang calorie ko, basi ang sugar intake ko, nga nag-effecto sa concerning blood sugar, sa lipids ko, hindi ini makapaayo. Tungkol, Sir Josel, may isa ka pang patamis, gali nga, matamis sa panabor, pero okay lang gyapon sa lawas, basi sa pagtuon, amun isang stevia.
0: So, it is Dok Leo, an alternative. If you want kid yang may tamis ang imo sini, for example kalama ang imo sini nga kape, is ang gamito nimo stevia.
1: Correct.
0: Okay. So with that ang Santon Gold Coffee Mix taka Premium D3 Coffee Mix naton, Dok Leo, stevia mo ang iya sini nga sweetener. Magluwas na ti may mga ingrediente also nga ara man sa Santon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule. So bisan mag-inom ikaw sang kape, Dok Leo, somehow ha, may makuha gali ikaw nga makatabang kag makabulig sa imo. Agud to nga hindi ikaw makalabot sa ginatawag teritoryo sang pagkadiabetiko, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag kwa lang ha, ning ato na blagamay nga panundom sa aton sa mga tagpalamati bala, Sir Josel. Nga may balano may na may feedback ako na baton nga ang kung mag-recommend ko no kita nga daw as in nga daw tuman gid ka efektibo. Daw maayo gid. Atrikti ba si ni Sir Josel sa mga feedback na baton naton mo? Kagari o, tandaan naton nga ang pagka-efektibo sa mga ginainom naton, like mga ginapakilala naton dari ang mga product. Isa ini siya o kung isa ni siya sang part lang sang aton sa pangkabilugan nga dapat himuon.
0: Oh.
1: Kagkalabanan sa nabaton naton, Sir Josel, sa nga feedback, nagbago sang ila sa nga lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, wala te, nagainom ka na kafe pagkatapos gasaligya nga ti stevia man ang kalamay sini, o kung, I mean ang papatamis sini.
0: Oh.
1: Pero pagkatapos mo kape, likat-likatan ka lang, naglaklak ka, magalik ka rin soft drinks. Lain naman yung istorya, Sir Josel.
0: Uh-huh.
1: Which is, may labot gyapon nina sa nagtililingob o kung ginatawag bala naton, Sir Josel, nga compounding effect.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, mamuno ka karoon niya, daw ay man nag-effecto sa imo sa nga lawas. Abi to turon ta bala. Kung may isa man kabagay, Sir Josel, nga mangin tampad kita, mangin faithful kita ini dapat ang aton sa nikogalingon aton lawas.
0: Amon gani nga hambal ti na nga pim lang ko ay ko gani ga pamahaw pero lima kasaga nga ibos ang naubos ya Doc Leo.
1: Ayabaw. base may paho pa nang luto ah.
0: Alaban. Ti humble way na ko gani ga pamahaw. Mm-hmm. Gali kay ang ginhimo nimo, ang ginbaylo nimo sa kanon nga ginapamahaw nimo kag sudan Doc Leo. Masubra pa kadamuon niya sa ginakonsumo mo tani nga kanon sa pagpamahal.
1: Try to blame Sir Josel. May mga isa ka edition siguro nga ma-discuss kami ni Sir Josel sa inyo sa mga Filipino combo, mga food combo. So nauna ta maayo pero inigili pabor sa aton sa condition ng mga gadabatsyag.
0: Oo, oh, timing in na. Istoryahan ta mga combo nga makapalain sa aton sa nangilawas. So ay tagli kay balo, Doc Leo, nga makapalain na binaton, okay lang kiti na busog ka.
1: Correct.
0: So, with that, kon kaping kinanglan ninyo Santon Plus, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, ang sweetener stevia. May mga added pa na nga pareho sa bisang spiruli, pareho sa bisang glutathione, may collagen, ang Santon Gold Coffee Mix, makapanami sa to sining skin. Ang Premium D3 naman, amuning kaping nga may sipa, pero ang iya sining sweetener is also stevia. And ang pangpamilya nga kape. Pati ang mga kabataan, pwede kainom sini Santon Plus Coffee Mix.
1: Correct, Sir Josel, ano? Kaya ito ang bintaha sini sa Santon Plus Coffee Mix man kay wise in caffeine, pero may protina, Sir Josel, may isoflavones.
0: No, halos complete, no?
1: Yes, hormone balancing, muscle repair, muscle building, kagiban pa mga binipiso sa lawas, Sir Josel.
0: Okay. Selling niya, Doc Leo, may... Ara ako na diabetes, actually na-diagnose na ako, taas ang akong sininga blood sugar. Ang ano ya, pwede ako kainom paghihapon kaya mahilig ako ya sa tea, sa Santon na plus herbal tea, Doc Leo.
1: Pwedeng-pwede, Sir Josel, sa texture na ton. Kaya nga aman, ang isang ara dira sa sangkap sa Santon Gold Herbal Tea, among cinnamon bark.
0: Mm-hmm.
1: Ang cinnamon, Sir Josel, ginarecommend gina sa may mga diabetes.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagabulig man na siya bantay, ukon control, ukon manage, ukon kapan-kapan kagaganhagan sa aton sa blood sugar. Sir Josel, magluwas sabi no sa punto nga kinanglan tagid sini ang ma-enhance aton sa ning insulin sensitivity. Pero makabulig ni Sir Josel kapin pa ko nang imo sining meal nakabulubuylo ka sa pagkaon sini Sir Josel sang kanon. Makabulig ning Santon Plus Herbal Tea o kon Santon Gold Herbal Tea tungod siya sining cinnamon bark. Amo man nga may ara man sa Sir Josel sang turmeric. Ang diabetes nga daan ti damo inflammation sa lawas ni kung gataas aton blood sugar mo, may anti-inflammatory property ang turmeric nga ara dira sa Santon Gold Herbal Tea. Magluwas, Sir Josel, nagapanami pa sa pagtulog, nagapanami sa kondisyon sa aton sa ringa tiyan, kaya nagapanami sa aton sa ringa bowel movement nga tanan ina sila may ara sang positibo nga benepisyo pag-abot sa may mga diabetes.
0: Okay, initanan mga produkto tuloy ha. Kagdamo pa sa produkto ang Yes to Health Incorporated. Pero kapamangkot ka mo din, kamo pwede ka bakal sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Actually, available ini sa mga drugstore chain nationwide, Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons. Ha? Kung gusto ninyo online, available naman ini sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, actually, may store dira eh. The official store sa Yes to Health. Ang Yes to Health store ara da located sa Lizari Street, Barangay 39, Tubang Ina sa Marayo Bank. Ang alan niya, Yes to Health store. Kompleto da ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. May clinic dira kaya may consultant niya nag-duty. Libre ang konsultasyon. Sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, at Atubang Inasang Midtown Hotel. Bukas ina from 9 o'clock in the morning, kalakip mandara ang libre nga konsultasyon. Kung wala sa drugstore chain, naging panglawag ta, sa suki nyo mga butika, available na. Din makamong nga barangay or banwa, kadto lang kamong sa suki nyo nga butika, kagmamangkot sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Now, may isa dali ka pamangkot, Doc Leo, na notice ko ina nga nagaitom ang akon siling nga tangkugo, inilang tangkugo, pating akon ilok. Kay ti dugay na ako nga may diabetes. Sila kon manghabon ako sang santon plus herbal soup. Hindi ganis na sang clear skin makuha yan eh. Bawa doka budlay ba, Dok Leo?
1: Basi concealer ang ginapangita. Sana?
0: Na mabulubudlay, guro, no?
1: Mabulubudlay, Sir Josie. In a sense nga, ti ang kausa, balaan is metabolic. Dira sa sulod, tungod sa insulin resistance at tungod sa high blood sugar. Kung makorrect ng insulin resistance, kung ma-normalize ang blood sugar, Sir Josie, amat-amat, walang na makuha.
0: Oo.
1: Kaya balik-balik lang ina, bisan pa siling na-applyan mo sa mga pampaputi, Sir Josil.
0: Mm.
1: Pero, makabulig hapon niya ang paggamit sa Santhon Plus Herbal Soap. Kaya nga man, ang isa sa mabuligan sana, kung liba, kaya itom imo siling kilikili.
0: Mm.
1: Ang iban sana, Sir Josil, nga pag itom sini, mga hambalbla, ang iban sana, Sir Josil, nga magulogalom na nag-aalis nga pa.
0: Aha.
1: Ti mabuligan ina yas ang Santhon Plus Herbal Soap.
0: Mm-hmm.
1: Tungod nga may ara sa sang antibacterial properties ang pagpangalis nga sa aton sa ninga lawas. Pag-abot naman sa aton sa ninga guya, pag-abot naman sa aton sa ninga liog, syempre ang isa sa ginareklamo sa nadira ang kulintas nga maitom la Sir Josel gapalibot tas tang kugo bla.
0: Mm-hmm.
1: Mabuligan man bisan paano sang clear skin herbal soap tungod nga may glutathione Sir Josel eh.
0: Mm-hmm.
1: Kag may ara sang kojic acid.
0: Oo.
1: Kag mabuligan man di magtuman ka mala nga nagadugang pagin Sir Josil sa pag-itom sina kung may friction nga nagakatabo tungod niya may VCO siya. Pero ang punto naton Sir Josil kay ti tungod sa insulin resistance and blood sugar, i-address ka diya ang ina nga kausa para nga mamataamat panas ng gapalanggitom ang person sa imo sa panit o kung bahin sa lawas. Nga may nagapalanggitom nga panit. Pero, balon ko, suliton ko, may binipisyo gihapon dira iya ang Clear Skin Herbal Soap kag ang Santhon Plus Herbal Soap sa iban iya nga parte kag aspeto. Pero kung gusto mo yung makuha gid ina, address gid naton Sir Jose lang insulin resistance.
0: Oh, siling niya ako babayi. Tali siling niya dalaga. Siling niya may angsod ako. Nagumpisa lang ni sa may ginhulam kong bayo.
1: Mm-hmm.
0: Pagsuksok ko sa ginhulam kong bayo, siling niya after mga less than a month, doon nagbaho ako ng ilok hasta subong siya daw kahuluya bala hanali ko balason siling niya sakto na daw bayabas ang baho niya. Mabuligan ay han ako kung makuha ini kung magsigsigi ako gamit sa Santhon na herbal soap.
1: Mabuligan Sir Josila no proper hygiene.
0: Oh.
1: Kag ang nagakaigo sa ninyo habon like Santhon Plus Herbal Soap. Oh, pagkatapos ipahula mo man bayo mo eh. Kidding aside. Para maglaton man dito no.
0: Uh-huh.
1: Ang punto man sa nidre, lahog-lahog lang na sa aton sa ding texter. Ang punto lang sa nidre, nga likawan tamang hulam sa mga personal lang mga gamit Sir Josil.
0: Uh-huh.
1: Tuwalya, medyas, bayo, underwear especially para malikawan ta hindi lamang ang baho sang lawas o kunang ang soda, kundi ang pila pagit Sir Josil ka mga problema sa lawas sa panit nga may maglaton sa aton tungod sa paghulam-hulam sina.
0: Okay. Siling niya may diabetes na ako. Pero tikon kaisa siya gabulubat siyag man.
1: Mm-hmm.
0: Pero siling niya, I don't know kung may picto pa sa akon, mag-inom ako siya sa turbo.
1: Ang isa sang mapanugyan na ton sina dira Sir Josil, ano? Hindi man tanan na, klaruhon ta. Hindi man tanan nga may diabetes o ay nagin nagabatyag.
0: Oo. Oh.
1: Magluwas lang kung daw lala nagid ang problem eh.
0: Mm.
1: Kaya hambal ganun sa gilala ko Sir Josel siya siya dok daw ka chronic nagid ka dugay nagid siya ako sa nga diabetes dabudlay na ko maghulag.
0: Mm-hmm.
1: Kag pati siya may aridri isa nga daw ay naman nagahulag. Timidyo, ang konsiderasyon sa nadira Sir Josil, ang kadugayon, kag ang mahimo kataason sa imusin nga blood sugar.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano bala kataas, especially sa HbA1c mo, kag sa mga lipids, pagin Sir Josil, isa na isa dapat na ton na talupang doon, like triglyceride, imusin nga cholesterol, imusin nga triglycerides, ikonsiderar gin na ton na Sir Josil nga dapat amugin ng unahon. Antes na ton buligan Sir Josil, nga hatagan sang nagakaigo sa nutrition pag-abot dira nga butang.
0: Amo na hambal nila kung makainom ako ng turbo kung sa mga military pa ang kalimawa mo kadete mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung tapikan ka kung diabetes bala,
1: mm-hmm.
0: Himo ka sniper,
1: mm-hmm.
0: Hapa lang hapa o hinagtindog mo.

sa halip ay sa katotohanan, ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatiyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad nawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalagaan niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.

0: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabarangay Bakhaw, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong mga nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herb.

0: Mineral Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM. Libong-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Maka-allage na ko!
2: XFM.
3: Katropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Kung si Hazel o Narcia sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga kong siyan. Isa ka pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
9: kinang. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunig sa nawadlong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santone and XFM libu-libong pa-premyo.
14: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Melito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santone kag XFM libu-libong pa-premyo. Thank you!
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
18: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Makalage na ko!
21: XFM.
22: Katropa mo!
23: Exciting!
24: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalaninto kag akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga humparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugatan ko, kinasol ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel sa Angtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix, ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: mamati ka sa XFM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: Philippine Standard Time, alauna 10 na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on air! Ilonggo Cops on air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

Mayong hapon, Ililo! Welcome na naman rin sa aton sining programa. Nga nagdulong sa balit informasyon sa buong man inisyatibo. Proyekto kag serbisyo sa inyo sining Melocaps. Ang wala sang liwan kundi kada Domingo sa hapon, ang Ilonggo Caps on Air. Yari naman kita sa adlaw, of course, nga Domingo. Pitsa 17 na sa bulan sang Mayo tuig 2026. Kagyari na kata sa ikatatlo sining Domingo, no, sa subong sining bulan 2026. Kagyari na kita man sa ika-144, no, 144th episode na sa aton sining programa diri sa XFM Ililo. Sagala sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Minkaw po ninyo sa subong po ng inyo sininga kabalikat. O si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Happy Sunday afternoon everyone. Kamusta ninyo sininga Domingo? Nakasimba na bala? O ko nang iba, nagapaw na yun ay ba? Kay grabe na gid, no? Or grabe ka pa ang? Kag subong man kainit ang aton sininga mabatyagan. Sa subong sininga tiempo, no? Kay guway gid sang... Daum-daum mga tupa ang ulan sa subong sininga adlaw. So dapat ano lang gid, no? Pakoribong lang anay. Nagay lang anay sulay dira. Or painit dira, no? Kaya grabe gid ang tagiti sang init, no? Kag paang aton sininga mabatagan. Kaya siyempre kung nag-taris man kita dira sa aton sininga madala noon, orang iba ni di mapaiway nung no, makalakat or magagawa sila sininga primalay. Keep hydrated lang, no? Hindi lang kita mag, ano, good? Dapat unay kita sa tubi. Agon nga mangin hydrated kita, no? Budlay na kung ma-dehydrate kita. Kaya mo nga dangat simpo, bis ka nagapungko ka lang, kapala malhas ka mo. Oh, much more pagit kung nagagawa kita or nagalagaw kita dara or nagataris kita dara sa aton sining mga dala noon. Grabe gid nga pa ang aton sining mabatagan. So stay hydrated lang. Dapat ano lang gid, no? Tubig lang. Kumo nang pinaka nami sining or pinaka healthy sining ilim noon. Kay kung mga morning nga dalang chimpo naga craving kita, no, sa mga soda or soft drinks. Apang iban kung may mga okasyon nga ano gid, no? Ka ano pa gid, no? Ka shot pa. Eh, grabe, no, dugang sining kapangaton, sining mabatagan. Kung mag-shot-shot pa kita, no, kung muna nga chimpo, no, grabe ang init nga daan. So, budlay na nga daan, no, dapat halong kita, no, kag siyempre, no, hindi kita magpatama gidra. Kapin pa kung may mga okasyon, kamudra nga gina-celebrar, no, sa subong sining mga tinion. So, dapat ano lang, chill-chill lang, kag in a moderation ang dapat. Hindi yun magpatama, no, kay budlay na kasi matumba kita nga wala sing pilas. Sa itong sining oras nga la una 14 na sa hapon nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee, ginadulong naman sa inyo sang Yes to Health Incorporated. Sa itong sining mga topiko sa subong hapon, aton sinigaw ka discuss sa inyo sa subong hapon, no, ang programa sa Ililo Police sa Provincial Office to combat anti-criminality nato, no, dere sa or sa mga kriminalidad nato dere sa probinsya sa Ililo. So may kinonsari dere ng aton sinigaw Provincial Director sa sining sinima nang nagumpisa, no, sa subong simana or sa tinilikdan sininga simana rather sa sining empowering defense naton, empowering defense key conversation on security enhancement. Again, lonsar na dara sa banawasang kabatuan, subong man sa banawasang Liganes, tigbawan kagauton. And of course, anticipated campaign naton against illegal drugs. Makigangot man kita karon sa aton sining chief of provincial drug enforcement unit. Sa ila sining accomplishment, no, sa subong sining bulan sang Mayo or sang tanikdan sining simana kay nakasunod-sunod man ang ila sining mga operations. And of course, makatag man kita sa mga safety tips sining minors.
Dag mga anti-criminality tips and reminders naton karon. So bantayan nyo man sa aton sininga pagpangalaga. Sa aton sininga oras nga launa 16 sa hapon, nagredalong naman sa inyo sang ascorbic acid, xanthan vitamin C, sang Yes to Health Incorporated. Sa aton sininga pagpadayon o kadulang sa aton sininga comment section, sa aton sininga mga live viewers kag sa mga listeners naton, nga nagpamati no, sa 100.7 FM sa inyo sininga mga radyo dira. Kato lang dira sa aton sininga comment section no, sa live broadcast naton sa subong hapon. Sa tanan sininga mga official Facebook page ang XFM Idilo. Ilabi na gino sa exciting. So kato lang kamadara no, kag mag-comment sa aton sininga comment section or sa aton sininga official Facebook page ang PNP Iloilo Police Provincial Office. By the way, ang tanan naton sining mga official Facebook pages, like ang Iloilo Police Provincial Office, mayara na sining puno. Tanan naton sining mga official Facebook pages, may PNP na nag-start sa PNP na, no? Ano na naton nina by sang last week. That's why ma-notice ninyo nung aton sining mga official Facebook pages ang nag-start sa PNP. Like sa aton, no? PNP Iloilo Police Provincial Office. Aton sining official Facebook page name na no sa subong na. Kag kung halimbawa kung gusto niyo ba naman pangitaon ang Pavia naman, i-search niyo lang dira ang PNP Pavia Municipal Police Station. So tanan nga mga kabanuanan naton no ang nag-start sa PNP, ang mga MPS naton, lakit ang duwa naton sining ka mga mobile force companies except lang no, sa may mga pila sining ka mga municipal or MPS naton nga hindi ma-change ang ila siningalan. Pero daw mga tatlo lang gin, no? Ang the rest is nag-start na gin sa PNP. Pati nga ton sininga provincial headquarters nga Facebook page, ang PNP Iloilo Police Provincial Office. So kung mangita ka mo dira na sa mga official Facebook pages na ton, kagong kinanglan ninyo dira magpadangat sa mga information is search nyo lang ang PNP Iloilo Police Provincial Office. Kaga nga ton sininga mga municipal police stations, search nyo man, research nyo lang dira, no, PNP Pavia Municipal Police Station, PNP Santa Barbara Municipal Police Station, PNP Oton Municipal Police Station, makaangay sila, no, and the rest ng mga 42 sinika mga municipal police station dari sa aton sininga probinsya, nagsubong man ang PNP Pasig City Police Station. Lakit ang duwan naton sinika mga mobile, no, PNP First, PNP Second Provincial Mobile Force Companies. Lakit na ang aton sininga Police Regional Office 6. The start naman no, sa PNP Police Regional Office 6. Sa muna na para maging synchronize kagasubong man align no, ang aton sininga mga official Facebook pages no, sa inyo sininga mga kapulisan. Kaya siyempre ang aton sininga National Headquarters no, Philippine National Police. And the rest ng mga units na to no, nag-start na sa PNP man. So search nyo lang dira no, sa inyo sininga mga social media. Ilabi na gino sa Facebook pages no or sa Facebook page dira. Kasi search nyo lang PNP and then kung ano nga MPS ang inyo sininga pangitaon. Agad nga hindi maglibog ang inyo sininga ulo. And of course no, agad nga to avoid the confusion man sa aton sininga mga pumuluyo nga nag-monitor gin no, kung nagalantaw, kung nag-follow sa aton sininga official Facebook pages. So aton sininga official Facebook pages ang Iloilo Police o kon ang PNP Iloilo Police Provincial Office na aton sininga official Facebook pages no. Mayara na sining 66,000 na aton sininga mga followers. Every time nga mag-live kita or may mga posting kita no, ano nyo lang dira no, share nyo man sa inyo sininga mga relatives, friends, kag subong man. Lakit na sa mga enemies ninyo. Siyempre na sa mga Facebook friends nyo, hindi man tanan, friend man ganda, no? Hindi man close gan. So lakit na dara, no? Mga inyo sininga mga kontra dara, or mga bashier nyo dara, no? Dara sa inyo sininga Facebook account, no? So i-share.

Ito rin kinakatawan sila ng program na good nga maging updated ka muna sa mga balit informasyon dari sa probinsya sa Iloilo. At this moment, ito na naipasiplatan ang tanan naton sining mga commentors kag mga ano na ton, mga nag-participate dari sa aton sining programa. Good nga man, tagaan man ito, no, hostisya. Hostisya. Tagaan natin sang appreciation ng ila sining mga comments and participation dari sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office.

Sa atong sining nga oras nga laon na 22 sa sapon. Yari nga tayo, or yari anay no, nga atong sining nga mga opinador sa subong hapon. Good afternoon, guys, sa kay Sir Mendoza, Bobby SGF Imer. Thank you so much, guys, sa pag-monitor. Subong man sa kay Sir Nonoy Linkin Park. Thank you so much for monitoring. And of course, kay Mama Riza John Maganto, no, hello, good afternoon, good, and blessed Sunday. Atong sininga madak focal person, no, drasabanwasang maasin na ililo. And of course, no, kay Mama Tata July Provido, watching naman dira, no, sa Naik, Cavite, no, thank you so much, good, ba, why good ko na sang uran dito, no? Sa imandari sa probinsya sang ililo, wala man sang uran, biskanta riti, ganigong kisa, wala na. So tani, nung magamatamat naman na tupa sang ang ulan, kaya siyempre, ano na, lapaw na or tunga-tunga na sang Mayo, May 17 nga daan sa subong. So ginakalang kagan, ginato ng ulan. So muna blan, no, nga, kung muna nga mga binulan, kag sinima na, gainulan na tani. Pero still, no, we're hoping and praying, no, nga magamatamat naman tupa ang ulan. Kaya grabe, naging nung aton, sinima mapananom, nag-iba, nag-alamatay, good. Laban-labaning pilalan na yung mga tanong nato na makarecover man kung magtupang ulan. Tingin iban kung pag aton nga daan nga chimpo kong guys ha. Kung magtigurulan, ala, ulan man nga ulan, inulan lang yun. So yung magkalalo man ang tanong nato. Pero sa subong, no, damo kita sang kikita sining mga tanong, no, nga nagkalamatay na yun. Why na sa mga dahon, no, kung baga tiskog na. Kaga siyempre ng mga katotaan nato, naga, ano na, kapalamagag na. So tani na magamatamat naman to pa ang ulan sa sininga mga binulan. Of course, no, sa sininga sinimanan, no, kaya kinanglan ang gid naton ang tubig. Kaya even ang mga kasubaan naton, mga kasapaan, no, nagamat na malama or nagamalana. Lakit na taon sininga matuburan, no, nagakalahubas na. So tani, no, nga magtupa naman ang ulan, no, sa as soon as possible tani, no. Agon nga magkabatyak naman kita sa malamig man aton sa timpo. Kay even kung gabi, no, grabe, no, hindi kita katulog maayo kung grabe ka pa ang kag kainit. Kag kung naka-aircon man naman sa kwarto, tiko mag-brown out naman. Which is nga grabe man ang mga rotational brownouts nga daan. Okay, ano na lang ne. So dapat, ano lang, patience sa gihapon. Kaya kita ko, no, nga mga Pilipino, very resilient. So wala na pirmi rason sa mga sa mga service providers naton, even sa electric or sa kuryente ng tubig naton. Kaya mga Pinoy, very resilient. Kahit pati sa pagbayad sa mga bill naton, resilient man kita sa aton sininga mga contribution. And of course, good afternoon naman dira kay Sir Fushidon. Kagsubong man sa kay Mama Mary Ann Valentin. Dira sa Banwasang Masin. Pang dira sa subong gali, no, sa San sa ano sa Banwasang Uton. Sa isa dira resort, no, sa Banwasang Uton. Happy afternoon, good. Sa kay Mama Mary Ann Valentin. Nga lang tawag sa aton sining program. And of course, no, kay Sir ang aton sining gwapon, kag mapisa naton dira nga Deputy Chief of Police dira sa Banwasang Pavia or Pavia MPS, si Sir Kabalikat Police Lieutenant Gary Tayungtong. Good afternoon, good sir. Kaya thank you so much, good, no, sa pag-monitor sa aton sining program. Dari sa XFM Iloilo. So sa iban, magkita ito nung adira ang mga commenters karon, no? Kadto lang gid sa aton sininga comment section. Kay malipay gid kita nung pagbasao ng inyo sininga mga comments and participation. Dari sa aton sininga programa. And of course, good afternoon naman dira kay Mama Nala Rodriguez. Nga nang lang tawag sa aton sininga

0: program, no? Thank you so much, good ma'am, for consistently monitor, no? Monitoring, no, sa atong sining program every day, no? Even Sunday up to Friday sa pag-monitor sa atong sining program. And of course, good afternoon man kay Ma'am Sara, no? Dara sa Sara MPS. Tagsubong man sa kay Sir Sian Andre, nga lang tama sa atong sining program. Sa subong nga po, of course, kay classmate Tumba Paris sa Lucra. Walang tama sa atong sininga program. Thank you so much, kid. Sa atong sininga oras nga, alauna 27 or 26 na sa hapon. Sa kiapon ka muna kalantaw sa atong sininga programa Ilong Kukaps on Air dari sa XFM Ililo. Kaupo ninyo sa kiapon, kabalikata Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Sa atong sininga mga topiko, una na dira ng pag-iwat natin sa empowerment. Sa atong sining empowering defense. Sa pila ka mga kabanwanan o dira sa probinsya sa Ililo, which is nga good nga ma-enhance pag itong atong sining mga awareness, no? Sa atong sining mga pumuluyo. Sa mga agun nga mga security and safety conscious all the time. Ilabi na sa mga commercial establishments naton, sa mga kamanuhanan naton. So aton sining provincial director Police Colonel Bayani Manuel Razalan naglonsar, no, sa sining ano naton. Kumbaga security caravan naton. Nga ginatiguluhan ni nino empowering defense. Key conversation on security enhancement in barangay or sa Banwasang Kabatuan. Sa Banwasang Liganes, Tigbawan, Kaguton. So by this week, nabantayan nyo naman kung sadiin kita ng mga kamanwanan na mag-hikot, no, or mag-conduct sa sining dissemination naton and security awareness orientations and seminars and lectures. Ay labi na kita sa aton sining mga local government units, mga barangay officials naton, and then mga force multipliers. And of course, aton sining mga security and safety officers and managers, no, sa mga commercial establishments, sa aton sining or mga vital installations naton sa mga kabanuhanan, which is nga recently, no, arang recent sining nga incident nung nagluntad dira sa Banwasang Kalinog, nga tani no hindi na madugangan kagini nagakinanglan gino sa inyo sining bulig, no, or bulig naton tanan-tanan, agon nga mapastrengthen pagid, mapabaskog pagid ang aton sining seguridad. Ilabi na gano'n sa aton sining mga establishments dira, no? Which is nga, ang mga owners naton, nag-rely man, no, sa mga managers and security officers and security guards naton, agon nga mabantayan, no, ila sining mga establishments. So ining capability or security empowerment naton nga gina, or security defense, no, nga ginakandak sa aton sining Ililo Police Provincial Office, agon nga makabulig, no, sa aton sining mga security officers and of course sa aton sining mga owners and of course, no, sa mga managers naton, no, sa mga commercial establishments and vital installations naton, mangin aware sila, no, kung ano ba lang mga palatandaan ang ila sining mga establishments ang ginatarget na sa sining mga lain ginhawa or mga sa mga individual nga way na liwan, no, nga ubrahon sa ila sining kabuhi kundi nga magamintahan, no, kaya nga isang pag-take advantage sa mga kinabulayan sang ila isig kapareho, kaya nga isang sining mga termite gang, no, nga nagapangatake sa nasari-sari sining malugar diri sa Pungsod, Pilipinas. Now, which is ang isa or recent incident, no, nga naglunta dira sa Banwasang Kalinog, Ililo. Nga isa naman sinik establishment ang nabiktima sa sining termite gang. So ginahindi na gusto, no, nga taong sining provincial director. Kaga siyempre ang inyo sining malukaps, no, nga madugangan ang kangay sining incidente. That's why, no, nga naghiwat kita, no, sa kangay sining activity. Empowering defense, key conversation on security enhancement. Sa kabanuanan, no, dara sa Banwasang Kabatuan, Leganes, subungman sa Banwasang Tigbawan, kaga subungman sa Banwasang Uton, sa First District, no? So by this week, no, may arapagin nga mga nakahilira sining mga kabanuanan, pagkakanda ka nato no sang sining security enhancement. Agon nga mangin aware ang tanan no sang mga mudos sa sining mga individual no kang isang termite gang no. Agon nga malikawanan nato naton sining or pila ka mga incident nga magalungtad no diri sa aton sininga pungsod nga ilubay nagin diri sa aton sininga probinsya sang Iloilo. So muna bala no sa simple naton sininga pag-inawi sa taga-Dawadlaw, dapat ang mga security conscious kita and safety conscious kita all the time. Agod nga nga tonsin nga ginobrahan din, no? Ang hindi mabiktima or hindi kita mabiktima no? Or hindi kita makawatan sa sining mga individual nga nga isang termite gang. So sa tonsin nga mga security officers and security guards naman, kaya siyempre may mga halos ng mga establishments na to or mga vital installations, is may ara sining mga security guards. Nga nagabantay dira, ilabi na gid kong kagabihon. Likawan nato nung magtulog-tulog dira sa aton sa oras ang aton sininga duty. Kaya manablan, no, hindi kayo nga silinga nagubra kita agad nga patulogon while on duty. Tama na dapat, no, kung duty. Kung oras ang pahuway. Kaya budlay nga daan nga malutsan kita, no, sang sininga mga individual. Kaya sila ni nagapangatake nga daan sa mga dying hours na balay nang namit nang ititulog. Or sa mga linong-linong ang palibot. Nami tulog. So muna bala dapat alert kita all the time during sa aton sininga duty. Kaya nakataya dira no ang security sa mga establishments nga aton sininga nabantayan kag lakit na ang aton sininga kabuhi man kag seguridad nato no while on duty kita. So dapat alert good all the time no. Good nga. Nangin na safe ang tanan-tanan ilabi na ginong mga establishments nga aton sininga ginabantayan. Orang iba na bugtaw man doon. Pero wala, kutis ang cellphone. Why na sa pukos? No? Why na nag-rubbing? Why na nag- Nga dapat supposedly, no, every minute or pila ka minutes, every 30 minutes or 1 hour dara, is dapat rubingan nato ng aton sining mga area of responsibilities naton. Agon nga mangin na secure man, kaya siyempre, agon nga hindi ko mo tuywon. Ang iba na bipong ko lang sa ginadyutihan nila, ang iban gani, tulog pa. So muna mula hindi man malain nga magtulog pero butang naton sa oras ang aton sining hindi duty no. Kaya muna mula no kung oras ang hindi duty ala linagaw or amor ano dira no kung ano mga klingawan ginobra tapos kung duty na gani ala hampang man sa giapon kung hindi gani tulog. So muna mula budlay no kung muna blambal nila nga kung nagapatulog-tulog kita sa during sa aton sining duty. So naga-practice kita no dying. So muna dapat no alert kita all the time. Ilabi na gino kung mga kagabihon dira nga way ka mo sang mga yuan man sang bulig nga lapit pagid. Kapit pa kung solo yung area no dapat aligmat man kita. Kaga siyempre no alerto all the time para sa security man sa inyo sining kagulingon. Kaga siyempre no sa security sang establishment dira nga inyo sining nagbantayan. Kaga good man sa security man sa inyo sining mga trabaho. Sa aton sining oras nga launa 34 na sa hapon. Nagnadulong naman sa inyo sang Zanton Plus Gold sang Yes to Health Incorporated. Sa mga commenters naton, good afternoon gidra. Sa kay Sir Francisco Nong Iko Kasumpang Cordero Jr. Thank you so much gid sa pag-monitor kay Nong Iko dira. Thank you so much gid. Subong man sa kay Ma'am Connie Nargata, nice. Very nice kid kay Ma'am. No? Thank you so much kid nga nag-monitor man sa aton sininga program. And of course, good afternoon man dira sa kay Ma'am Ami Yotenko. Nagalang tao man sa aton sininga program. Thank you so much kid kay Ma'am Ami dira. Tag subong man kay Sir Noyet Nochete. Watching man dira no, sa Banua sa Miagaw, Iloilo. Thank you so much kid sa kay Sir Noyet Nochete. And of course, kay Mama Riza John Maganto na solar na lang kita nga source para sige-sige. So, siyempre, ano ng mga renewable energy? Bago galing, nagatilimbuhok man ang presyosang solar subong, no? So, muna bala, no? Kumbaga, why kikita palagyuhan, magastogit kita. Although, ang solar ang isa, grabe man ang maintenance dira, no? So, kumbaga, tanan nga mga energy sources naton, mas manami man, no? Kung may mga solar kita dira. Agad nga, siyempre, for a renewable source of energy, ay galing nakatilimbuok man ang presyo sa subong. So, ang iba na nakita man nato, no, notice man naton, sa mga kabarangay, no, even nga dari sa city, no, damo naman sa mga solar lights, mga floodlights dira, no, which is nga dako gid ang bulig during brownouts. Kay hindi iban, hindi lang rotational brownout mo. Ang iban niya, no, nagidya, kumbaga, ungudungod nga pag brownout mo lang isa, no. So muna nang ka-importansya man sa mga solar lights, no, ilabay ngayon mga floodlights naton, agon nga maka-enhance mas ang aton sining security pagid kong gabi man. Kaya mo man iban, no, ang mga kawataan nga daan kapang atake kung brownout. Kabi mo lang kakulas-kulas na koring lang ano. Kaya kay mga kabataan na. Ito mo na mudline, no? Kaya budline na kung mga kawataan ganin mag-atake. Ito mo na mudline, no? Abis kandiyan lang subong, may kawataan. Ito mo na dapat along-along kita. Pati ang mga ginabuto naton ng mga politiko, dapat salaon mo naton mayo. Kaya hindi lang mga hindi lang mga tupad-balayan nyo doon mga kabataan. Kundi nakalambot na kung sa din nga mga purgatorio kag mga lugar man. So dapat halong kita sa mga kawatan. And of course, good morning or good afternoon man dira sa kay Sir Dakis Kabatbat, kagasubong man sa kay Sir Ray de Servan Guzman. Ang babo naton dira nga ano siguro subong si Sir Ray OD siguro. Good afternoon dira sa imo sir. And of course, no, God bless us all. Magdalagit sang tubig ilim nun. Tama kainit ang panahon. Ang bali Sir Ray de Servant Guzman. Thank you so much, sir. So sa aton sila ang mga pumuluyo, no, dapat always gin magdala sang tubig. Kaya tubig is life. Subong man ang San Rafael MPS ang kalantama sa aton sing program sa subong hapon. Thank you so much again. Sa tanan aton sining mga live viewers ang mga monitor always sa aton sining program. Madamo gin nga salamat. So sa dili lang gid madugay nung minkaupod mo na ito ng ato ang sining Chief Provincial Drug Enforcement Unit. So kung makundak na ito, good nga mahibalaon mo na ito ng mga latest accomplishment, no, sa ato ang sining Provincial Drug Enforcement Unit, no, dari sa probinsya sang Iloilo. Si Kabalikata Police Major Daji De Lima. Kaya recently, no, may araman sila sining mga accomplishments. So padayon lang sa ato ang sining mga live viewers dira. Kato lang sa aton sining comment section. Kay pagabasaon gid nato nang inyo sining comments and participations and shoutouts. Shoutouts inyo diri no sa aton sining live sa subong hapon. Kay of course no antes matapos kag while ongoing aton sining program, pasiplata nato nang inyo sining mga comments and participations. Sa aton sining oras nga alauna 37 na sa hapon. Nga ginadulong naman sa inyo sang sa Premium D3 sang Yes to Health Incorporated. Sa piyag naman nga bahin, no, sa aton sining kampanya kontra illegal nga droga, padayon nga aton sining intensified campaign, no, diri sa probinsya sang Iloilo. Kasi nga nakasunod-sunod man aton sining mga operations. Despite sa mga kasakoon nato, no, diri sa probinsya sang Iloilo sa mga nagasunod-sunod naton sining mga activities kag mga events nga ginahiwat diri sa aton sining probinsya, lakit ang mga kamanuhanan, no, kay mga nagahiwat sa mga festivals, even ang mga kapistahan dira, pero ang aton sining intensified campaign against sa illegal drugs, no, ang why naton ginauntatan. So yara na sabiak ang linya ato ang sining mapisan. Kagagwa po na ato ang sining Provincial Drug Enforcement Unit Chief. Malasang liwan ko ni si Kabalikat Police Major Daji De Lima. Sir, good afternoon, sir. Kaga welcome diri sa ato ang sining programa Ilongo Capson Air. Diri sa XFM Iloilo. Kwa po ni mo sa subong hapon, Kabalikat Erwin.
1: Yes, Erwin. Mayong hapon. Kaga mayong hapon sang at mga taga-suporta kag pumulo yung Ilonggo sa probinsya sang Iloilo. Mayong hapon.
0: Thank you so much, sir. Sa imo sining chimpo, sir, no? Despite sa sining grabe, no, kainit nga chimpo naton sa subong sining sinimana, labi na sa subong adlaw, sa gihapon ang aton sining mainit man sining intensified campaign naton kontra illegal nga droga is nagapadayon. So recently, sir, sa diin naman nga banwa kita nga may dako sining recoveries kag pila naman sining ka persona nga natigayon naton sining na-apprehend angot sa sining intensified campaign naton against illegal drugs, sir. Kablikata Police Major De Lima, sir.
1: Erwin, nag-conduct sa anti-drug by bust operation ang Iloilo Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit, no, sa pagpanguna of course, ang aton provincial director, Punis Kamil Bayani Rasalan, no? Ang aton nga PDO Team 3, kung sa din na aton sininga subject, amun si Alias Maymay, 25 anyos ang edad, LGBTQ sini o kung tumboy, nagtrabaho, kag residente sa Barangay Poblacion Zone 2, Istansya Iloilo. Opo, sini isang isa naton pagka subject, nga si Alias Duke. Si Alias Duke, 34 anyos ang edad, may living partner in siya, kaga residente sa Barangay Poblacion Ahoy Iloilo. So, ining duha, Erwin, bali, puro inis the high value individual. Considering sang aton sininga unang subject sing Maymay may previous arrest ini siya way back 2018 sa nakagawa ini siya sang 2022 pa sinaagi sa plea bargaining agreement, no? Ang ining isa naman base ini sa na recover na shabu, no, sa ila position. So nakatigayon sina kita nga makatransaction sini sa ila sang 1 gramo in consideration sini sang 6,600 pesos nga buyback money na recover sini sa possession sang aton sini subject nga si Maymay ang mas uminos sa 230 gramos nga kabo, no, kung may kabugusan ini nga presyo nga 1,000,000 564,000 pesos, no, nga bilis ang shabu, no. Nambal naton ini nga shabu bangod based ini sa aton nga result, no, sa aton nga laboratory nagagwa ini nga positive nga shabu ining mga narecover ini sa ila. So kahapon napasaka na ang kaso, no, or rather ang criminal charge kontra sini sa duha sa pagbaylar sang Republic Act 916 5, no, particularly section 5, 11 and 26. So sa subong preso ining isa nga si Alias Maymay apang ining si Alias Duke nakapalagyo ini siya sang na-sense niya nga ang katransaksyon na isa ka pulis sa for sure buyer. So sa subong ara siya sa kustodiya sang aton nga Leganes municipal, or rather ang Istansya Municipal Police Station. Kaya for the area na area of operation sini, nag-operate ini sila sa kabugusan nga Quinto Distrito. Kaya ang supply sini, naghahalin din mismo sa Metro Manila, pinaagi sa isa ka drug personality nga nakadetina dito sa may National Bilibid Pulisan.
0: Oo, kumbaga dako ni galing nga ano ni sir, nga accomplishment man, kagaprensyon man ato nang giniwat sa sinidra sa banwasang istansya man mo, banwasang istansya, no, despite man sa aside sina, isang istansya MPS man, is may ara pagid nga recovery or may ara man sini nga na prensyon man. Ano ni sir, angot ni sila nga duwa sir, nga aton sini nga mga subject sir, sa accomplishment man sa aton sini nga istansya Municipal Police Station sir?
1: Negative, Erwin, although target man in isang Istansya Municipal Police Station, ining aton suning subject nga si Maymay, actually, in attempt in isang aton nga Provincial Drug Enforcement Unit, no? Tapos ini ka-attempt, kag witness na ang aton sa mga Provincial Director, pangod gina-inform nato ng aton nga PD, no? Sang tanan nato nga lakat, no? So, every time mag-operate kita.
0: Okay. Minsahin na lang naton sir sa mga pumulot pag inaton nung despite sa naton sinintensified campaign against illegal drugs, madamo or mayara pagyapon sa mga individual nga ang iban is nagbalik, no, or sa ila sininga dating gawi or sa ang iban na for nakagi na preso, ang iban is ano na nag-plea bargain, kag ang iban naman is nakatilaw na nga way man madakpan apang sa gyapon nung nagbalik sa ila sininga or pag-engage sa paggamit kag subong man sa pagduso sa illegal nga droga. Aton sininga aton nga minsahi sa ila sir kag subong man sa mga ano aton pumuluyo naton sir nga maglikaw sa sining hindi manami sining abisyo sir, kabalik ka Police Major Dilima sir.
1: Ang mensahe sang Iloilo Police Provincial Office, no, headed of course by the Provincial Director, pinaagi sa aton sa Provincial Drug Enforcement Unit ang pinapamunuan, no, sang inyo pamuno, no, si nga kunsa din ang aton Provincial Drug Enforcement Unit nagahugot sa kampanya naton sa bilog nga probinsya sang Iloilo, kag ang aton pa na isayo na or rather ang aton pa panugyan na Erwin nalikawan sang aton pumuluyong Ilonggo ang pag-engage sa pagbaligya gamit protect, no, pag-transport sang illegal nga droga bangod sa nambal naton sa tupa nga wala ini sang maayong madulot sa aton tagsa-tagsa, especially sa mga membro sa aton pamilya, kag palangga naton sa kuano, palangga naton sa aton kabuhi. Pagod nabalaan naton ang mga ill effects ni sang illegal nga droga. Salamat amo nang panugyan sang inyo PDEO nga wala gid ni sing manami nga madulot ining bisyo sang illegal nga droga.
0: Okay. Thank you so much, sir. Masining at tiempo, sir. And once again, congratulations and good afternoon, sir. Kabalikata Police Major Dadji De Lima, sir.
1: Thank you so much, Erwin. Mayong hapon.
0: Sa aton sining batian, aton sining Chief of Provincial Drug Enforcement Unit, lasang liwan ko di si Kabalikata Police Major Dadji De Lima. So, manamblan namin sa aton sining Chief of PDEO, sa aton sining mga pumuloy, anong likawan, anong mag-engage sa paggamit man o kung sa pagduso sang sining illegal nga droga, kay sige hapon no, hindi magkontak ang aton sining mga operatiba, ang aton sining milokaps no, nga hindi ka mo madakpandera kung nakalusot ka mo sa subong basi-buas or sa sunod nga adlaw, kamo naman ang mabulos. Kamo naman ang mabulos sining mga pagdakpon kag ilupot sa aton sining mga prisuan kag good nga matagaan no, sang penalty. Ang inyo sining pagguba mandara no, sang mga poturo sang iban, no, which is nga very prone rin aton sining mga kabataan. Sa aton sining oras nga launa 46 na sa hapon. Sumaya itong aton sining programa no, sa subong edisyon aton. Ika 144 na nga episode sa aton sining programa sa Ilonggo Capson Air. Dari sa XFM Ililo. And of course, no, sing ka 144 man nga simana sa aton sining pagulubdanay. 144 weeks na sa aton sininga pag all of the night, no, dari sa aton sininga programa kag for this year, no, ika 19th episode naman aton for this year 2026. So thank you so much guys inyo sinubo po sa aton sininga programa sa subong hapon alauna top 12 ang hapon dari sa XFM Iloilo. And of course, salamat kikita no, sa kalawan sa XFM Iloilo nga magka-program kita every Sunday afternoon. Ila binigid no sa aton sining Chief Executive Officer Dr. Rimili Tooy, and of course sa management and staff no sang XFM Lilo sa pagpanguna ni Katropang Jose Albanias, and of course no kaupon naton sa technical side sa subong hapon si Katropang Alex and Katropang Andre no sa subong hapon. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, inkopo ninyo sa subong hapon ng inyo sininga kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, masaligan.
2: Road safety tips, slow moving vehicles, visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan ng mga suga sang atong salakyan, kag iban pa nga mga accessories ni para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sang motor, tricycle, kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kung magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagad sang nagakaigo nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pag-intitihanan. Ni nga pahanumdum ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
3: Ano bala ang dapat naton himon agon nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabinagid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed-circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag likawan man nga magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kon wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. agud makapangayo sang gilayon nga bulik kag responde kon kinahanglan. Ini nga manunggom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himon agud nga indi kita mabiktima sang mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sang mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalot nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa mandamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, hindi magkampante. Italoon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapag-

0: kini nga manumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagpadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa ilhiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad pagkul mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, hindi gid magsalig kilayo. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigo nga aksyon. Agod, kaya hindi na madugangan pa ang ila mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagapainto. Hindi nga pahanundom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Apat ka mga butang na dapat natong himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, iniisa ka pamaagi agud nga madubli ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugalion pirmi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kung anuman nga virus o kung threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kung paminsaron gid anay antes magpindot o kung mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kung nag-pop up sa inyong mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account pag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
3: Yari ang pila ka mga pahanumdom agon nga makalikaw sa fake news o kung sala, mabalita ang impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga makaduluta nga impormasyon nga makahatag kakugma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agon nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. I-baluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangat sang impormasyon kung kinahanglan.

0: Ini nga pahanumdong ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the hope of the Ilocos Cops. Ano wala ang dapat naton himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kunkwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sa inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag pwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar, agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon, indi magkampante. Ini nga panumdong ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilocos Cops.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!
1: Ilocos Cops on air! Programa sang Iloilo.

0: FM.
1: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Pareho subong adlaw, istorya nato ng parte sa alcohol consumption. Kung anong epekto sang alcohol sa aton siningalawas? Ano ini makapalawig ini sang kabuhi? Ano ni vitamins? O umpisa naton para mabalaan ta kung sigiyon tang pag-inom ta sang alcohol o kung untatunta. Kilalahon naman karon ang important character sa sininga episode.
3: Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix
1: kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
4: Balikan ta to ang istoryan taga inabla tong alcohol consumption. Ang short term gali kag long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact gali ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
4: Magamal ka short term effects, mano ba lang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kaga diarrhea eh. Di kung gaubra ka sin eh, dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa opisina, boss, lingin ulo mo, dahil matiyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, on mo, dahil piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term pa lang na, ang long term naman niya, ariyo ang utok ta. Kung long term nga gamit sang alcohol, may brain damage. Brain damage. Imo sa nga pag-inkinti, daw may cognitive decline ka, tapos may dementia ka, kakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse, magkadulot ini sang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Hindi ko may maghagad siya at maupod ka pa. Ay, ang atay tapagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, pancreas mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala, i-google nyo bala, pati cancer na i-mabisita si mo kag. Ako naman yung obligasyon is to remind nga sunod sa pagtuon makabuligid ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C.
3: Evergreen Herbal Capsule
4: kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
3: Evergreen Coffee Mix
4: ang turmeric na may curcumin, may anti-aging properties ini makabulig pagarsang cancer kag nagapanami ini sang heart health naton. Ang barley grass, wheat grass kag ang turmeric makabulig man ini nga makalikaw kita sa dementia o kun Alzheimer's o kun pagkamalipato na gid lang.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
4: O kun balunggay naman ang istoryan ta, 7 times the amount of vitamin C sang orange ang iya kapasidad, 3 kapilo sang iron sa spinach, 4 kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggit mo sa carrots, 4 kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isang kabaso nga gatas, 3 naman kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, 2 kapilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea kati isikaran man isang balunggay. Ang saluyot naman nga ara sa Evergreen Herbal Capsule may properties manining anti-cancer. Ikon puro lang alcohol, unod sa imo sining kalawasan, alaban-laban mapauhay kagit temprano. Areo ang palaya, liver tonic manini. Manami manini para sa healthy nga liver, kidney, kag bladder, heart disease, sus kumpleto, immune system, gapabakot man.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
4: Ang wheatgrass, hindi man magpawigit. Nag-promote sa manami ng metabolism, nag-supply sa oxygen sa aton sininga lawas, mga body cells, brain cells, sila na sang barley grass para sa healthy nga cognitive function. Gaupdanay ni sila sang barley grass, wheatgrass, turmeric, plus vitamin C, nga gina-flush out ang toxins sa kalawas. Dugangan pag isang vitamin C nga ara man sa halos tanan nga sangkap kagang mangustin gali ah nga ara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nagaprotect sa aton sininga atay, panit, mata, colon, kag cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix may balunggay mana, may turmeric mana ka mga sangkap.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninis ang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo bang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diri yo.
5: Ah, dali na.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang kati-kati.
2: Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyo
1: magaan.
3: Samsung Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Samsung Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagat na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Samton kang XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
10: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Pa-diet na kubuwas ah.
3: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 2:13.
1: Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Ang inyong klinikal legal sa kahanginan para sa tinutuyong na maghatag sang ihibalo kaglaygay legal sa mga katropa sa kahanginan para man sa pagsabat sang pila ka mga palamangkutanon angot sa kinamatarong sang tagsa ka mga katropa. Ini ang Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal
1: sa XFM 100.7 Iloilo, ang inyong klinikal legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisostomo kagsang aton katropang lawyers. Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal
1: ang inyong klinikal legal sa kahanginan.

0: Mayroong hapon Pilipinas, mayroong hapon Western Visayas, mayroong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapangalagad ang eksperto legal. Subong kita nga Domingo, petsa 17 sa bulan sang Mayo 2026. Sa gihapon, ako ang inyong katropa, katropang Janzin Crisostomo.
1: Eksperto legal!
0: Una sa tanan tonay nga paabot sang pagtamyaw. Good afternoon. Maayong hapon sa aton mga katropang katropa listeners and solid supporters. Aton nga mga class members, good afternoon. And of course ang aton nga XFM taxi patrollers, good afternoon. Kamusta kamo mga katropa? Kabay pang maayo gid ang aton nga Sunday afternoon. Sa pihak nga tuman ka init naman ang panahon. Nami gidya subong magpulubabog now. Maglagaw-lagaw na lang no sa mga mall, kadto sa mga baybayon, sa mga beach or sa mga resorts mga katropa no, ug magpalamig. Sa mo ni gani nga oras sa mo gid ni ang tuman ka init gid. Licensing kun wala ka mo aircon no sa inyong balay kesa bisan tatlo pa ka electric fan di kaya grabe ka pa ang mga katropa. Pero anyway no, sa tong nga pang katropa nga nagatutok na sa tong nga pagpangalagad, kamusta kamo aton nga mga taxi patrollers? As always, halong gid sa pagbiyahe mga katropa. And syempre sa aton man nga mga katropa nga nag-monitor sa aton nga live, sa aton nga Facebook live mga katropa, aton mga OFWs, sa mga overseas Filipino workers nga nagatutok na sa aton nga pagpangalagad, good afternoon gid sa inyo. Sa mga katropa nato no, mapamatian nyo man kami. Pwede nyo man kami matanaw no sa aton nga official nga YouTube as well as sa Facebook pages. I-search nyo lang ang XFM Radio Patrol Iloilo sa Facebook or sa inyong YouTube application. And syempre, i-like and i-subscribe mga katropa. And syempre, i-follow, i-share sa inyong mga friends. At yung mga official Facebook pages, kag official YouTube channel mga katropa. Agad nga ma-update ka mo, no? Sa tanan nga mga balita kang impormasyon as well as mga programa sang XFM 100.7 Iloilo. And syempre, gina-welcome tagid ang aton nga mga katropa nga nagatutok man sa ilang mga transistor radio. No, samtang nagahilay-hilay, nagapulupungko, nagapulupangapi dira sa ilang mga puluyan, sa ilang mga tiyangge, sa ilang mga pwesto. Kamusta ka mo mga katropa? Isa naman ka oras sa aton nga mga talakayon. Ang isa naman ka topic ko, syempre upod ang aton nga eksperto legal, aton nga mga legal experts. Subong nga hapon mga katropa. And syempre kung mayara ka mga palamangkutanon, may mga concerns, may mga reaction, feel free lang ang magpadala sa inyong mga mensahe. Or kung mayara ka mga gusto tamyawon, no, kung may mga nag-celebrate subong sang ilang kaadlawan, sa ilang birthday, sa ilang anniversary, subong May 17, 2026 mga katropa, pwede gid ka mong makakomment ha, sa ito nga Facebook Live. Kaya ito yung pagbasahon no, sa ito nga pagpangalagad subong hapon. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday, happy happy birthday. And syempre sa ilang anniversary, no, happy anniversary mga katropa.
1: Eksperto legal! Eksperto legal!
0: As we all know, sang nagligad nga Biyernes, sang May 15, te gin ano na, kabato na sang ilang mid-year bonus aton yung mga government workers. Damo ni subong siguro nag-aalagaw katropang Alex no, sa mga mall. Nag-shopping. kung dala na daw mga pagpalamig man eh. Subong daan, mag-katok sa inyo, kung mag-ara ka lang sa inyo balay, magasto ka pa sa electric pan, oh. Yawan ka pa pamay

0: inom ng soft drinks, no? Basta muna ka kainit. Pero as always, mga katropa, try gin natin nga tubig. Mas maano ka pa na, mas madula pa ito nga uhaw. Kaya kasi mag-inom ka sang soft drinks, uhawon ka man dayon, inom ka man dayon tubig. After soft drinks, inom ka man pagi dayon sang tubig, tiyan mo man gihapon. Pero ang iba, preferred gin na yung nag-balhas. Kaga malamig-lamig nga mga soft drinks, juice. Pero as always, no, stay hydrated. Kaga magbalon gid permis ang protection sa init, mga katropa. Yes, like kalo, payong. Ha? O pwede man jacket, basta ang presko lang nga jacket, ha? Hindi ang daw pang taglalamig na bala nga jacket. Anyway, sa tanyang pagpangalagad, alas 2:21 oras sa XFM. Ang ini nga oras, kinadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Sa mga wala pa da nakapangapi, it's coffee time naman, mga katropa. Basta muna ganing nga oras, kiss agin na tuyo kita, no? Pero kiss bisan ano tapaka, ano pakainit ang panahon, preferred gyapon ang hot coffee, mga katropa. Pero ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, na may mangustin, may moringa, kag may soya powder, hot coffee man o iced coffee ang inyong gusto, ang inyong subong preferred, perfect gini, mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Kung medyo grabe na gidang init, pwede gini siya nga i-iced coffee. Pero kung kaya gihapon ng hot coffee, pwede na ang Santon Plus Coffee Mix gihapon, mga katropa, nga hot coffee. Ngani sa mga katropa naton, no, nga kapangita sang kape, nga ilang nga pangapihon subong nga hapon, it's coffee time na. Santon Plus Coffee Mix. May mangustin, may moringa, hag may soya powder, mga katropa, nga makabuligid sa tunyong kayong lawas. May lasa sang kape, may hamot sang kape, pero wala ni siya sang caffeine. That's why, nga bisan ka tatlo, kaapat ka pa mag Santon Plus Coffee Mix sa kadlaw, hindi magsulab mga tonyo chan, hindi kita mag-hyperacidity, hindi kita mag-palpitate, mga katropa, kaya wala ni siya sang caffeine. That's why, no, sa mga katropa natin nga gusto magpangape pero hindi gusto pagpapulawon, hindi gusto magpulaw, pwede gid ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Wala ni siya sang caffeine, unlike sa iba niya mga kape, mga 3-in-1 niya kape, no? Ariya, may lasa sang kape, may hamot sang kape, pero wala ni siya sang caffeine, mga katropa. Perfect gini sa mga katropa natin nga gusto magpangape pero hindi gusto magpulaw, hindi gusto magpalpitate, hindi man gusto magka-hyperacidity, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, himo sang Yes to Health Incorporated, FDA approved. Kamabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. Search lang mga produkto sang Yes to Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart kag check out na, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Nakakape ka na, may bulong ka pa, mga katropa.
1: Eksperto Tigal. Eksperto Tigal.
0: Alas 2:23 oras sa XFM. Sa itong pagpangalagad, mga katropa, sa mga katropa natin dira nga ginabantayan na niyo, kay buwas na ni mga katropa ang pag-convene sa impeachment court o sa Senado bilang impeachment court. Sa para sa ining moon nga impeachment trial patok kay Vice President Sara Duterte, kay ginanunsyar last time ni Senate President Alan Peter Cayetano nga May 18th or buwas, no, Lunes ang mag-convene ang Senado agad maging impeachment court, mga katropa. So basically, buwas na magasugod ang ining impeachment trial. Pero, diri, mga katropa, as we all know, tananing mga Pilipino, mugid ni ang tutukan, sugod buwas. Mugid ni balantayan, eh. Pero, diri, mga katropa, sa ito nga pag-pangalagad, no, base sa mga katropa natin na medyo hindi pagid familiar or ti mga medyo bata pa, mga bata pa natin nga mga listeners, o ano pa lang, no, mga estudyante pa lang, wala pa naka-witness gid, no, sang impeachment trial, or medyo gamay lang ang ideya about

0: sa impeachment trial. Ato ni nga pagatutukan na subo nga hapon upod syempre ang aton nga legal expert. So medyo overview lang no. Daw kung ano gid ang gina-expect, ano ang posible nga matabo and ano ang siguro rules, guidelines sang ining impeachment trial nga matabo mga katropa. So kung may mga palamangkutanon kamo dira, gusto kamo nga i-clarify or gusto kamo nga ipamangkot mga katropa, feel free lang nga mag-upod sa itong discussion later on. Upod kay Attorney Pat Milleza mga katropa, aton nga legal expert, aton nga eksperto legal, kaya aton nga pag-talakayon all about sa ginatawag nga impeachment trial. Ano ang dapat naton nga mahibaluan, dapat naton nga tandaan sa ining amambal naton makasaysayan naman o historic naman na impeachment trial kay tikis alang nito o kina ano no nagakatabo ang iban sini once in a lifetime lang maka witness sini ang iban man ti ano siguro sa mga kuna buhi na kamo o medyo may mga edad na kaangay nato natin nasang una naka witness naman kita sa impeachment trial man ni former Supreme Court Justice Renato Corona. Sang una. And Subong. Yari naman, no? Vice President naman Subong mga katropa. And as we all know, sa na-discuss naman natin diri, sang una, nga ti, when it comes sa ining impeachment trial, or sa ining ginatawag ng impeachment, pili lang, no? Ang mga opisyal sang, or ang mga opisyales sang gobyerno, ang usually ginapaidalom or nagaka or ginapa nagapangatubang sa mga impeachment trial nga ini mga katropa. So isa na dira ang presidente, isa na dira man ang vice president. Syempre miyembro sang Supreme Court, no? Members sang constitutional commissions just like Civil Service Commission, Commission on Audit, Commission on Elections or COMELEC mga katropa. And of course ang ombudsman. So muna ang mga ano mga opisyales na usually kinapaidalom or nagapangatubang sang impeachment trial mga katropa. So muna in other words ti mga impeachable ano officials mga katropa. Muna sila president, vice president, members ng Supreme Court, members ng constitutional commissions and ang ombudsman mga katropa. Pero ti after sang tanan-tanan na no? Last week as we all know gin-transmit naman sa Senado ang ining mga articles of impeachment and subong ti amo na ning gidabantayan ganin naton no? After na sang tanan-tanan sang gin-impeach na sang House no si Vice President Sara Duterte gin-transmit na ang mga ano articles of impeachment ay nag ano na isa pagit sa mga dako man nga gintutukan last week is amuning tension no sa Senado ang iniman pagid sa mambal naton sa part naman ni Senator Bato de la Rosa which is subong ti about sa iya sining arrest warrant from ICC and diri mga katropa after sang tanan-tanan diri na kita sa pag-convene sang Senado bilang impeachment trial buwas pa na no buwas pa man na mga katropa pero ato ni nga pag-istoryahan subong hapon ang what to expect no ano ang mga dapat naton ngay mahibiloan hindi man siguro tanan pero at least no may ara na kita idea as to kung ano ang posible matabo buwas as well as kung ano ang dapat nga may baluan naton abot mas maintindihan pagid ang pagaymuon no nga impeachment trial ang usually nagakatabo during impeachment trial mga katropa.
1: Experto legal.
0: Alas 2:30 oras sa XFM. Ang ining oras kita dulong sa inyo sa Santone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Nagapangita ka mo mga katropa sa vitamin C nga non-acidic. Hindi magsulab ang atong tiyan, di kita magka-hyperacidity. Na ako medyo sensitibo atong nga tiyan mga katropa sa mga ascorbic acid. Just like mga vitamin C nga mga ano na ang mga vitamins or food supplements. Ari kita sa Santon Vitamin C, mga katropa. Kay alkaline base. Hindi mag sulabang ato nga tiyan, hindi kita mag hyper acidity. Pero puno sang vitamin C, mga katropa, ang kada kapsula sang Santon Vitamin C. Himo sang Yesu Health Incorporated, FDA approved, kabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakalman sa Yesu Health Wellness Center.
1: Experto Digal. Experto Digal.
0: Ma-break ani kita, mga katropa, ha, sa atong nga pagpangalagad. Kung may mga questions ka mo, kag may mga gusto pa ka mong ipaabot later on, feel free lang ang magpadala sa inyo mga mensahe, mga katropa. Magabalik pa ang eksperto legal pagkatapos lamang sa mga importante nga pahibalo.
2: XFM. Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: legal.
1: Experto legal.
2: Oras sa XFM, alas 2.34 na sa hapon. Nagabalik mga katropa, ang eksperto legal. Sige hapon ko po ninyo, katropang Janzin Quisosto. Mga inigwain sang eksperto legal, ang ginidulong sa inyo sang Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Sa mga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit ng mga mata, pagino mga katropa, sang Vision X Plus. Sagod malikawan, ang mga balatian sa mata. Ang Vision X Plus mga katropa, may lutein, may beta-carotene, may vitamin E, zeaxanthin nga makabuligid sa tuwing kayong lawas as well as makabulig man nga maprotektahan natin yung mga mata against sa mga balatian kaya isang glaucoma, pteridium, katarata, poor vision agburon sa atun yung mga mata mga katropa. And a good malikawan, no? Ang pagkadula sa atun yung pananawan, pagkaburon sa atun yung mga mata mga katropa, pag inumadlaw-adlaw sang Vision X Plus. Especially sa mga katropa natin nga masami, nag-tutok sa ilang mga gadgets, sa ilagin yung mga cellphone, sa ilang computer, sa ilang TV, no? Lasing mag-guba atun nga pananawan mga katropa, lasing mag-guba atun nga mga mata. Gani, good nga, maprotektahan natin yung mga mata, mag-tumaar sang Vision X Plus. Himo sang Yes So Health Incorporated, FDA approved, kamabakal sa mga butike sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yes So Health Wellness Center, sa Ayang Building Ilocit, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Tubang, sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search nyo lang mga produkto sang Yes So Health Incorporated sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-add to cart, kag check out na mga katropa. Vision X Plus, palang gaon ng aton yung mga mata, mag-inom sang Vision X Plus.
1: Experto Legal.
2: Alas 2:36 oras sa XFM. Sa aton nga pag pangalagad ara na sa piyak na linya. Naka-standby naton nga Experto Legal, aton nga legal expert kay Attorney Pat Milyaza mga katropa. Aton nga pag istoryahan subong hapon. Aton nga topic ko mga katropa about sa kung ano ang dapat naton mahibaluan as well as kung ano ma-expect naton sa ining impeachment trial, ano ay han ang usually nagakatabo once nga magsugod ng impeachment trial, no? Especially dito sa Senado, buwas ti mga convene na buwas, no? Ang Senate para mangin impeachment trial. Kaya ano ang dapat natin nga hibaluon? Ano nagakatabo usually once nga mangin amo na ni no matabo na ning impeachment trial so good buwas mga katropa. Adana ni welcome si Attorney Pat Milyaza. Attorney, live ikaw subong sa XFM Radio Patrol Iloilo sa Experto Legal Program. Kaupod nimo si katropang Janzin Quisostomo. Attorney, good afternoon.
3: Good afternoon, Pang Janzin.
2: Yes. Once again, thank you so much kid attorney sa imong time as always diri sa aton nga pagpangalagad. And siguro isa sa aton nga mga pag-istoryahan na subong attorney is after na sang tanan-tanan no nagkinatabo during impeachment or ang ining impeachment ni VP Sara Duterte tomorrow na ni ang ginabantayan sang tanan no amo na ning pag-convene na sang Senado bilang impeachment court para pagsugod sang impeachment trial. Pero diri attorney sa mahambal naton or sa ining usually nagakatabo once nga mag-convene na ang Senado, ano ang unang-una siguro nga nagakatabo, anong usually ginahimo once nga magsugod na ang impeachment trial sa ano sa Senado, Attorney Pat?
3: Ang magkatabo sini nga kon i-forward na kag debate na sa Senado impeachment complaint ang ginasaad constitution mga Senate shall forthwith immediately or additional time immediately after Supreme Court interpretation convene Senate as a court impeachment court.
2: Okay. And then so amo na na no. Tigad din char na last time ni Senate Senate President Alan Peter Cayetano nga tomorrow May 18 ang pag-start o pag-convene sa Senado bilang impeachment trial. So usually ano ning nagakatabo attorney Usually, siyempre ginapatawag ni ang mga ano no, ang council, si VP Sara, amo na ang nagakatabo usually attorney.
3: Sa impeachment trial. Ang natawag ina nga conference. About ang complaint na about ang tanan na state in for the support the same that is convinced I say court headed headed Supreme Court Justice Chief Justice amo na ang patawag sa FBR tawag nila preliminary
2: dali lang yan attorney excuse lang no ayuhon lang ni medyo naton nga linya medyo choppy sige tawagin na lang bi katropang Alex liwat si attorney Pet para mas klaro pag ida aton subong discussion dali lang gid ah
1: experto legal
2: okay para mas klaro naton ang aton nga discussion subong medyo choppy abi ang connection naton with the attorney Pet no sige okay attorney sayo pa nang balik okay. Okay, so sa liwat lang attorney no para mas klaro pagid ang ano naton ang discussion pwede mo lang maliwat attorney ang imo na mention last time ang kagina.
3: Ang isa sa aton constitution nga after receiving the complaint from the lower house on the impeachment case. The constitution states that the Senate has no choice. And then has to convince forthwith the Senate as an impeachment court.
2: Oo. Okay, so muna na, no? And then, siyempre, once nga mag-convene na sila dito, usually, ang nagkakatabo si ni attorney, though typical nga trial, usually, ati ang Senate na senators naton, sila na ni ang judges, and then ang defendant or ang accused or si VP Sara ang defendant and then ang counsel ya sini attorney sino ni ang tindog bilang counsel ni VP Sara
3: why ko kabalo kay ang the choice of her counsel
2: iya sarili
3: on VP Sara
2: so may
3: si
2: sarili
3: VP
2: siya
3: VP Sara yes. Why siya sang reason nga mag-avail sang pau.
2: Okay. Pero ang prosecutor sini syempre ang ano, ang house or I mean ang members of the house nga ginpili attorney Pet. Okay. Sa amo ni nga sitwasyon, syempre daw ano ni siya ano anay, mauna abi anay ang prosecution nga mag-present sang ilang case batok sa accused attorney Pet ano ni siya usually din nagkakatabo
3: so far sa panabang ko trial lawyer ako why ko kabalo sini kay lain ang procedure sa criminal kag civil procedure sa ordinary cases ang sa may impeachment case which is a special case where the judge is not the one appointed by the president kundi ang appointed by the constitution ang senate ang tanan-tanan okay
2: dali lang gid no so okay lang attorney?
3: Sige.
2: So amo ni ang socially amo ni ang nagakatabo. So ati ang balantayan sini is depende no sa so, ano matabo gid sa ila. So magadepende gid ini attorney sa magapreside or ang aton nga senator judges sini buwas ang ilang pagaymoon. Pero usually ti syempre anon anay no either nga i-present ni anay ang kaso or ang ilang nga mga articles of impeachment pag-abot sa ining trial attorney and then pero when it comes sa amo nga sitwasyon pwede ay han nga hindi mag-attend abi si VP Sara Duterte Buas
3: she is always entitled not to attend
2: okay So amo na.
3: She's always entitled to skip the proceedings.
2: So pwede lang siya, i-represent lang siya sa iyang ano, sa iyang council attorney, no?
3: Not necessarily. Not necessarily.
2: Okay. So pwede agaling nga hindi siya magkadtubwas. Okay. Pero sa muni nga sitwasyon, as we all know, impeach na yan si ano, no? Si VP Sara sa House. Pero ano na siya, ano ni Matabo attorney, pwede pa siya ayhan nga mag-hold office gihapon? Even though nga amo na ang sitwasyon niya?
3: Malad mo ang sa impeachment course, the court that decides is the Senate. In other words, kung hindi mag-attend si VP Sara, the impeachment court will decide on what to do. Hindi tayo mabalaan kung ano na ang plano sa impeachment court.
2: Okay. So, amo na, no? Balaton nga daw medyo, ano gid ni, magadepende ini sa kung ano gid ang posibleng matabo buwas. Especially nga, ti amo ni subong ang sitwasyon. Pero when it comes sa mga amo ni nga impeachment trial attorney, laban-laban, hindi gid ni nga mambalaton nga dasigay, no? Nga very, ano abi, ano lang, daw, ano lang, 1 week, 2 weeks lang gini ang idugay sa ininga trial. Pero ti depende, no, sa iya sininga ano, sa iyang kaso. Pero usually kahit apat ang gin present ng articles of impeachment attorney, tanan-tanan gini, no, i-present gid anay tanan.
3: Ako na, I've been a trial lawyer. Why po ko experience sa impeachment procedure. Kaya ang impeachment procedure, although it is stated in the Constitution, pero ang naka-decide sa ang rules of court, ang the Senate nga naka-serve bilang impeachment court. And so far, the Senate, why pa sila sa inpahayag na kung ano'y muon. Muna.
2: Okay.
3: Na iniya sa common nga civil ka criminal cases. Kami ara nga rules of court. Sabong why kita sa ginabasihan pa kung ano imuunta one after another kung ano matabo.
2: Okay. So depende gid yan, no, sa posibleng matabo buwas. Pero when it comes sa ininga sitwasyon, mulan to ti depende kung ma-attend abi, no, si VP Sara buwas. Pero regardless of kung hindi siya mag-attend, madayon gihapon ang trial attorney Pet.
3: Hindi naman na kay balo kay malan-balan mo ang korte subong, hindi regular court. Ang korte subong Senado. And the Senate is being dominated by members or mga tinatawag natin nga honorable justice senators who are pro Duterte.
2: Okay, so amo na, no, amo isa pa gid na sa mga factors man subong nga gina-consider abi attorney Pet. Pero ti regardless of sa amo ning sitwasyon, ano gid ya ang magadepende gihapon sa ininga mga Senate judges naton sa kung ano magiging outcome sini attorney Pet. Pero ti sa amo ning sitwasyon, kung in case nga magbotohay na ni ti usually ang nagahatagid sini sang final nga decision is ang senator judges. So pila gani attorney ang kinahanglan nga votes para ma convict or ma-acquit si VP Sara?
3: Two-thirds,
2: no? Sang T-24 sang mga senator judges.
3: According to Constitution 24, ang poll number siguro 20 sila kaya nabula.
2: Pero siguro sa para sa imo attorney, ti ano ang gaano ka importante nga ti ara man buwas si Senator Bato de la Rosa?
3: Huwag taka nga, balokon ma, presentar naman siya kay Senator De Barbosa. He's a wanted person. Laban-laban may another incident. Naman ina nga matabo. God prohibit lang yung matabo. Kaya nga, nag-deliver na, nasabit na, na-file na sa House of Representatives ang impeachment complaint sa Senate. So if the Senate convenes tomorrow and I want to make a decision na. So far, the House of Representatives has already done its duty of filing the impeachment complaint.
2: Okay. Siguro last question na lang, attorney, no. After abisang tanan-tanan nga ini, if ever abi halimbawa maano abi ma-convict or ma-acquit abi, no. Let's say ma-convict abi si attorney si VP Sara Duterte or ano, may mga usually may mga gakatabo abi nga pwede maka-intervene ang Supreme Court mismo, attorney, sa decision sang Senate.
3: So far, the decision of the Senate as an impeachment course is not subject to appeal. Kasi kaya nga nagapungko bilang Chief Justice Supreme Court Senate impeachment court. It's the very same Chief Justice of the Supreme Court. Unappealable na. Kung ma-acquit si Pizarra, thank you. Kung hindi ma-acquit, continue the trial. Pero tanong ta, I'm very pessimistic ako bilang the observer. Ako, with 13 senators behind the 38 group, hindi ma-attain ang majority, ang two-thirds majority to convict ni Pizarra.
2: So, para sa imo, attorney, dako ang chance ng ma-acquit. Daw mo na, no?
3: Ma-acquit, pero at a very great political cost. In the sense that it might ignite massive unrest.
2: Okay. So, muna ang hopefully hindi lang matabo, no? Ang muna, massive unrest, attorney Pet. Pero, we don't know lang. Amo lang nang ginabantayan gid naton sa subong and siguro prepare lang kita sa kung ano man ang posibleng matabo sini attorney Pet. Pero siguro medyo lang alang nagigita sa tunya oras, no. Siguro attorney Pet, sa iban pa ginaton nga mga discussions later on, balikan ta lang dinhi siguro attorney, no, sa iban pa ginaton nga pagtalakay diri sa aton sa eksperto legal. So sa liwat, attorney, salamat kid sa imong mga oras as always diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, attorney.
3: Thank you, Katropang Jansen. Thanks you for having me. Welcome.
1: Experto Legal.
0: Experto Legal.
2: Diego, mga katropa, si Attorney Pet Milieza. Ang aton nga Experto Legal subong nga hapon. And medyo ano lang, no? Brief background or overview, mga katropa, sa mga posibleng ginaexpectar or posible matabo buwas during sa ining impeachment trial or pag-start, mga katropa, sa impeachment trial, pag-convene, no, sa atin yung mga senator judges starting tomorrow May 18. Pero dre, mga katropa, sa tinamention kagina ni Attorney Pet nga may ano abi, no, depende sa himuon sang Senate or sang senator judges. Di wala siya sang wala gid sang mambalaton pinaka guidelines kina abi, no, or kumbaga mabalaton nga ginasundan gid sang Senate. Kasi na mention kagina attorney Pet nga lain ang trial, no, ang ordinary nga trial, usually ginahimo na sa aton yung mga trial courts or sa mga korte, no, sa Hall of Justice halimbawa or basta typical bala nga trial. Kasi ang ini nga impeachment trial is somewhat mahambaton special nga klase. Tumalagsahon nga klase, mga katropa, nga trial sang syempre, as always, sa mga high officials, no, sang pungsod sa nadirisubong ang kay VP Sara Duterte. So, sang una, naka-numan kita sa to, nakabalita man kita about sa kay Chief Justice Renato Corona, sang una, no, sang Supreme Court, sang siyaman ang impeach. So, malaba-laba, no, nga discussion ini or trial ang nagakatabo usually mga katropa sa muning sitwasyon. So, when it comes sa mga balantayan, abi, or sa mga ginahimo usually sa aton yung mga senator judges, magadepende ina sa ila buwas. Pero ang ginabantayan lang ni Subong is if ever abi nga mag attend abi buwas, no, si VP Sara Duterte, kahit na mention kagina ni Attorney Pet nga may choice siya nga hindi mag-attend buwas personally, no? Diba? Kung gusto niya nga hindi siya mag-attend, hindi siya magpungko dito. So, pwede siya, mga katropa. May mga representatives lang siya, be. So, padayon ang trial. Pero amuna gani, na-mention man kagina ni Attorney Pet, nga ti, when it comes sa amuna ni nga ginatawag nga natabo nga Senate coup, ang nagligad nga si Mana, nga which is 13 ang majority ara sa majority mga katropa, no, nga mga senators. Kung nantawa natin, siguro daw more than 2/3 na, no, so 24 dira-dira ng mga katropa, which is the amuna ang posible matabo buwas. Kahit ang matabusin eh, mag-botohay ang mga senators, mga katropa, sa magiging desisyon nila sa kung ano man ang magiging outcome, no, sa ining impeachment trial, mga katropa. As we all know, ti-impeach na niya Subong sa House si VP Sara. Pero depende na lang na iya sa Senado o sa tanya Senator Judges kung mahimo siya nga convicted or acquitted, mga katropa.

0: based diri sa records man, no, sang Constitutional Commission, no penalty other than removal and disqualification was contemplated. Sang una. So kalabanan gid kung ano ka, kung convicted nga katropa, syempre removal and disqualification, no, to hold any office in government. Muna ang nagakatabo once nga ma-convict ang impeach official. So, ang nakakatabo pagid nga ang impeached official can be held criminally and or civilly liable after the removal by filing the proper charges with the courts of law. Prosecution after impeachment does not constitute prohibited double jeopardy, mga katropa. So, once nga ma-impeach siya, pwede pa siya gihapon pagid ma ano no mapasakaan sang kaso criminally or civilly liable ng once nga ma convict abi or ma impeach mga katropa. Pero once nga ma acquit ang official, so hindi man gihapon does not bar the initiation or subsequent impeachment proceeding against the acquitted official. Basta, sa naman, ano na itong din last time, istoryahan taman rin ang ining one-year bar rule, mga katropa. So after a year, no, pwede naman siya dahil liwat nga mapasakaan naman abi or ma-filean liwat isang case, mga katropa. Pero dire, no, based sa hiniman gyapon nga what happens, no? Ano ko nang matabo kung once mag-resign, matapos siya gin-impeach, halimbawa mag-resign si VP Sara antes siya or ma-convict abe, no, sang Senate, hindi na mag-proceed sa trial. Pero kung once nga mag-sugod ng trial, mga katropa, mapatigayin or himuon ang pre-termination sini. Same with Simon sa natabo kay Anay President Joseph Estrada nga ang iyang impeachment trial ang gin-terminate sang Senado, no, after ang iyang resignation after sang EDSA 2, mga katropa. So muning mga possible outcome abi, no, nga matabo, either ma-convict si VP Sara or ma-acquit or either nga ma-resign siya. So muning mga possible outcome kag posibleng matabo once muning magkalatabo umpisa buwas, mga katropa. Pero ti amo tong hambalgan ni Attorney Pet na if ever eto, so kung ano gin man ang magiging outcome sini kag hindi ma ano ba, mapaboran siguro, no, sang kadamaan sang mga pumuluyo base, no, and hopefully wala lang gid, ah, kasi may massive unrest. Anong but silingon sang massive unrest, base kun may mga, syempre may mga magreklamo, magkinagamo, amo na ang balantayan, mga katropa. So as we go on, no, sa ining mga discussion kay ti mambal naton nga depende ini, no, sa magiging outcome as to kagga decision man mismo sa aton yung mga senator judges, mambal lang naton diri is bantayan naton, magpamati kita sang maayo kag intsendihon naton, mga katropa, ang ining mga discussion sa so ining mga i-present nga mga kaso as well as ang mga rason, no, sang mga senator judges as well as ang prosecution, mga katropa, sa ining matabo nga trial buwas if ever gid man, no, kung ano ang magiging outcome sini. Duterte sa na-mention na naton na buwas mag-convene as impeachment court ang Senado. Ang mga possible outcomes, posibleng mga matabo during and after sang ining impeachment trial, mga katropa. So magtutok lang, no, sa XFM 100.7 Iloilo and sa tanan-tanan naton nga mga XFM radio stations sa bugos nga Pilipinas, mga katropa, para sa latest updates. Don't forget to follow and like sa aton nga Facebook Live and Facebook pages sa XFM Radio Patrol Iloilo at XFM Iloilo 100.7 para sa mga pinaka or sa mga latest nga mga updates sa pagtutok naton sa ining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Way, nagigita oras, mga katropa, sa itong pagpangalagad. Thank you so much, Gid, sa mga nagtutok, nagmonitor, kag nagpamati, no, sa itong pagpangalagad subong nga hapon. Kilibati naman kita next week, same time, same station, mga katropa. Thank you so much, Gid, sa itong naging technical partner kay katropang Alex Saspa. It's turbo time na. Turbo Dietary Supplement for Men. May maka kag Clavo Was kag Alibas kog ka kun naka-turbo ka. In non 30 minutes before ang loving-loving kay Mrs. or sa inyong partner, Turbo Dietary Supplement for Men. Ibalik ang intimacy sa tungan ninyo ni Mrs. or sa inyong partner, Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakal sa inyong mga butika, sa inyong mga lugar. Mabakal man sa Yeso Health Wellness Center sa iyang building Ilocit, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang, sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee, ha, at sa TikTok Shop. 100% natural, safe, and effective Turbo Dietary Supplement for Men. Why nagigita oras, mga katropa, sa aton nga pagpangalaga. Thank you so much, Geda, sa mga nagtutok, nagmonitor, kag nagpamati, kag naglike sa aton nga Facebook live subong nga hapon. Kay Ma'am Rowena Manuel, good afternoon. Kay Ma'am AJ Bordon. Kay Ma'am Dalin Taladhay, good afternoon. Kay Christine Lord Morales. And of course, kay Poras John Louis, good afternoon, Geda. And thank you so much, Geda, sa inyo nga pagtutok sa aton nga pagpangalaga subong hapon. And of course, kay Mama Ophelia Quisostomo, good afternoon, Gid. Maid-aid lang nga pagpamati. And belated happy birthday, ah, kay Rafael Quisostomo Jr. Papa, good afternoon. Belated happy birthday lang. Standby lang sa masunod nga pagpangalagad sang Extra Drive. Kaupo ninyo katropang Era Espinosa. Ang eksperto legal, ang buhilong nadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men, Clear Skin Soap, kag Santon Gold Herbal Tea. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang John Sin Quisostomo, XFM News. XFM.
1: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: X-F-M. X-F-M.
2: Yes to health!
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system,
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses,
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas. Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Yes to Health!
8: Isang pangalan, isang kontrobersya,
7: Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
10: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at

0: Para always looking young and fresh, Mugler Skin Herbal Soap with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Sansol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sansol Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
3: Santhol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlong Training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ng akong lalisang Sister Pain para diri-diritso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Magpili sa mga butika.
7: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Eh, Valera Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Nagpapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, pangmo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
7: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Maka-college na ko!
3: XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

afternoon sa mga kidrapa natin ng pamatina kay Tutok. Si XFM 100.7 Radyo Petrol, Iloilo ang kidrapa mo. Good afternoon! May tayo ka hapon sa mga kidrapa natin dyan nga nag-upod sa atin. Mga kidrapa natin da! Nga nag-tune in sa 100.7

0: 99.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin yung nagapamati gamit ang XFM Radio Network na application sa ilang mga cellphones. Hello, hello, hello mga kitropa. Good afternoon. Happy, happy Sunday. Exciting a Sunday sa atin tanan. Kamustang buhay-buhay mga kitropa. Kamusta ang atin nga Domingo, ang atin nga Sunday. Today is May 17, 2026. Oh, kamusta ang mga katropa dat naton nga nagaupod sa aton, mga katropa dat naton nga nagatulutambay, nagapamanit-panit lang sa Engine Mango. Ay, sana all more ang Engine Mango. Oh, mga katropa dat naton nga nagapang soft drinks, nagapang ngapi, oh, nagakaon sang ano, sang pandisal, oh, malunggay, pandisal. Diba? Auna ang balya, malunggay, pandisal. Oh, gusto niyo mabatian ang malunggay, pandisal, mga katropa? Ay, nanamian, gigo na yung bala sa malunggay, pandisal. Oh, ba't siya gusto niyo mabatian yung manadagagi sa inyo, ano?
1: Malunggay, pandisal.
0: Ay!
1: Malunggay, pandisal.
0: Ah, oh, masiga kaon ka mo na malunggay, pandisal. Diba? Pero in fairness, namit mo lang malunggay pandesal. Sa tuod lang, no? Nag-aagi na sila aga-aga pa sila yung aagi. Oo, oh, aga pa na sa misi. Nag-abakal kami, amal ni Katropang Alex. Oo, oh, wala Katropang Alex, nagbabalay. alas 5 pa lang sa aga. Mag-ambal, may nagakanta na ya, may nagakanta na saya sang ano? Malunggay pandesal. Ay, di ba? Ay, ang palan ka nga, dumabangon ka na lang ag magsaot. Malunggay, pandisal, tag 5 lang, manamit pa. Pero in fairness, namit wala, tuod, good man. Tag isa pa, mainit. Oh, mga pwede ka ka-request kung gusto mo mainit o painit-init ka lang dahil. Bongga, bala mo na pala subong uso sa TikTok ang saot ng malunggay pandisal. Sige, may katropang Alex, sample, wala sa malunggay pandisal. Da, bala. O, parisan mo sa Sunthone Plus Coffee Mix. Yes! May malunggay naman nga daan ang ano, ang Sunthone Plus Coffee Mix. O, healthy-healthy mga kitropa. Diba? Kanyang sa mga kitropa na natin, kung gusto ninyo magpangape, mga muni oras or aga, no? Kag may maglabay da sa inyo at ubang balay. Or sa inyo, da ang mga kalye-kalye ng malunggay pandesal. Parisan nyo sa Sunthone Plus Coffee Mix. Ngayon mo sa malunggay, moringa kag soya powder drink mix. O, oh, kung di pareho nga healthy ang inyo ginakaon, kag ang inyo ginainom, made with, o kung made in, malunggay. O, oh, kung di healthy, ano na yan dapat, mga katropa? Dapat aton nga proteksyonan, dapat aton nga alagaan ang aton ikaayong lawas, no? As early as possible, mga katropa. Init na paghulaton, pang i-remind kita sa aton nga lawas. O kung sa aton nga kaugalingon nga, uy, hindi na ko okay. O, oh, lihog lang ko daan, diba? Liyog na ko daan, no? Beware man sa imo, ginakaon, hindi na ko di okay, no? Ang kidney mo bala nag-ano na, nag-ano na siya? Nag-ano na siya, nag-poker face. Di ba katropang Bea? Nan, ganun sa mga katropa natin, as early as possible mga katropa, we should take good care of our immune system. And one way to take good care of our immune system, of course, is to drink a Sunthone Plus Coffee Mix. Sa ang Sunthone Plus Coffee Mix, yung sa natural ng mga ingredients, wala sing side effects. Nakakape ka na, may bulong ka pa, makabulig. Sa mga katropa natin, may mga hormonal imbalances. Kagbukol-bukol sa lawas. Sunthone Plus Coffee Mix, wala sang side effects. Nakakape ka na, may bulong ka pa, hindi acidic, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southwestern Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Obviously, mo na dang kakaon malunggay pandesal. Comment bida sa mga katropa da natin nga nagakaon malunggay pandesal. O kung mga nagakaon sang nagakaon sang siomay rice, oh, di ba? Masi kakaon ka muna sang siomay rice.
2: Siomay rice.
0: Hey, siomay rice.

0: XFM.
1: XFM.
2: Let it rain.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy?
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay sabay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
7: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
10: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel sang Ongkaharo Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remy Litooy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo.
7: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Meribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
16: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
16: Aray ko. Exciting!
17: Mga katupa, exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
5: magaan.
7: Xanthone Plus Herbal Oil. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Xanthone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Xanthone Vitamin C.
7: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Mas Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Madayat na kubuwas ah.
7: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katrupa, exciting!

Honest Monk, ito na ba Sex with the Philippines, 49 minutes after 4 in the afternoon. Monkey Tropa'y nagabalik ang Extra Drive sa XFM Philippines. Ang time check, kinadulong sa inyo sa Something Plus Gold. Something Plus Gold, yung Miss Mangosteen, ang palayang malunggay, Garlic Cag Spirulina, na produkto sa Yes Health Incorporated. Magkabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system against mga masakit. Kang isang high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Something Plus Gold supports health, effective, safe, and non-hemus 100% herbal extract. Available sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southeastern Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Good afternoon sa Iyapon, may naid nga hapon. Sa mga kitropa natin still, nagapamati sa ating program Extra Drive. Kini sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Kay Mama Loha Bueco, good afternoon. Kay Sir RV Caris Caceres, mayong hapon gid. Happy after listening. Thank you so much sa inyong pag-upod sa atin this Sunday afternoon. Kag mayong hapon man sa mga kitropa natin da, nga nagapreparar na sa ilang mga palanya po noon. Mga nagapang kuyab-kuyab, nagapang may pine na dahil sa ila, mga sinugbang, mga babski, sinugbang, mga isda, mga nagagisa na dahil sa ila, mga lamas, kay ti maano na sila, maluto na, katrapang Alex. At isakpan nila tayo sa luto sa inyong panyapon. Kabay pa nga mabusog ka mo mga katrapa sa inyong panyapon and enjoy the rest of the night, of course. Mayong hapon lang dahil sa mga katrapa neton nga nagabalik from Iloilo Province. Pagkadiri sa Iloilo City, kahit may mga klase tomorrow, may mga ano pa, or ang iban may mga klase, mga nag-summer class, diba? Ang iban may mga trabaho, at ihalong-halong git, and enjoy mga katropa sa pagpumati sa ating program, Extra Drive. Good afternoon sa kay Sir Roberto Pingol, Catalonia, kay Sir Roy Escarpezo. Good afternoon. Kay katropang Stanley Cirillo, kag sa iban pagid naton, ng mga katropang nag-aupod. Good afternoon. May naed nga hapon sa inyo tonight. Kamusta ang inyong afternoon, ang inyong Domingo. Diba? Sunday na sumong tayo. Nakasimpa ba lang tanan? Basi ang simba, dahil sa iban, dala dulo date, ha? Ang balangid. Maawa ng rason nila sa ilang mga panimalay, sa ilang mga ginikanan, katrapang Alex, masimba ko, no? Pero wala ka balo, matabo. Galiya si Iyay, kag si Iyoy, dito sa May Horror Plaza, ho? Ay, mingid mo lang tumang sa simbahan dating place, no? Yes! Ay, dayaw, gid ko. Pero si Biscan, mag-date-date man ka mo. Ito simbaan, ay, no? Ngayon mo na nga at least sa inyo dating place, simbahan. Ngayon ka mo na kay Lord sa guidance nga makaano na maging very good ang inyong relationships. Diba? Good afternoon kay Sir RV Chris Caceres sa liwatan. Nag-aupod sa aton, kag sa iban pagid naton. Yung mga kitropa, hello sa inyo tanan. Kamusta ang inyong Sunday afternoon? Basi may mga music request pa kamuda. Hindi maguya-huya, hindi magpangduha-duha. Sa pagpadala sa inyong mga music request on our Facebook pages, XFM Radyo Petrol Iloilo. Kag XFM Iloilo 100.7. You can also call or text our hotline number 09 5 0 9 7 5 6 9 7 0. Again, 09 5 0 9 7 5 6 9 7 0. This time mga kitropa, ato nga padayunan ng pag-play sa ating mga disco music station lang only here sa Extra Drive sa XFM Philippines.

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa bayan pa ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ang Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
0: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santo Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: X FM.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka guardia, pulaw bugtaw nga akon nga obra. Hindi gi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per ni nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
14: Katropa mo!
13: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system,
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bakterya at viruses,
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidney.

0: 3, ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa Seed Extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libo-libong papremyo.
6: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinog Ruilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung ₱3,000 cash. Dani ka mo mag-itraman sa Samton at XFM, libo-libong papremyo.
5: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang ₱3,000 sa weekly draw sang Samton and XFM, libo-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramang sang vitamin D3 na pampapasgog sa atong natunan. Pampagana sang utok kag pampa-improve sa atong immunity. May Santone nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
11: Maka-college na ko!
8: XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Mga kitropa, nagbalik ang Extra Drive sa XFM Philippines. Oras mga kitropa sa XFM, 3 minutes before 6 in the evening. Good afternoon, good afternoon guys sa mga kitropa natin sa Giyapa, nagka-tuning sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Teka, musta ang ating pagmamati sa ating mga disco music? Oh, nag-ano ba lang tanan? Napalasan ba lang tanan? Kaway pa nga nag-enjoy ka mo tanan mga kitropa ha. Kagsalamat-salamat sa mga nag-upod sa ating this sunny afternoon sa Extra Drive. Kay Sir Julio Sancho Abelarde Medena, good afternoon. Kag sa ating mga taxi patrollers nga nagabiyahe diri sa syudad, kag probinsya sang Iloilo, halong-halong git keep safe mga katropa sa inyong pagbiyahe. Mayong hapon kay Rodeline Gabriel, kag sa iban pagid natin ng mga katropa nga nagaupod. Salamat, salamat, keep safe and see you all tomorrow sa Express Balita sa Aga kag sa X-Rated. Upod sa aring technical partner this afternoon, katropang Alex Saspa. Ako naman ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M.
0: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening, sa tananaton nga mga kabayanan, welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta na kamo makutunan sinigid nga gabi? Gabay nga yara kamo sa maayugid nga panglawas, kasi gyapon malipayon nga tagipuson nga gunahuna. Kag I hope nga yara kamo napunan sang mga pagpakamayo sinigid nga gabi. Wala kita sang iban nga pasalamatan. O kundayawon, mga kaabyanan, mulang gid ang Dios makaturan nga amo ang tag-iya sa tanan nga mga butang sini nga kalibutan, langit kag duta, labaw sa tanan sa aton nga hinulaman nga kabuhi. Oo, kaya ang initon kabuhi dili ni aton mo. Hinulaman lang ini, no? Bawion ini sa Ginoo makauturan ang aton nga kabuhi, no? Ang tawag balaya nga magpahuway ka na, tiyang imo yang kabuhi. Mabalik na to sa nagtuga, no? Ang Dios among nagtuga sa aton, kaya ang aton espiritu iya ini, ang aton nga ginaginhawa, ginahaklo, iya man ini ginhawa, no? Makauturan ti amo na sugid sa Biblia eh, no? Kung tunan ta ang Genesis 2:7, no? Halin kita sa yabok, kag kita ginhuypan sang ginhawa sang Dios, mga kauturan. Amo na nga pasalamatan tagit always ang Ginoo nga hasta subong, iya naman kita ginpalabot makauton. Kaya aton siya dayawon. No, kag sa sining gabi, before kita magapadayon sa aton niya nga pagtuon sang pulong sa Ginoo, magapamati tadanay sa isa ka pinasahi nga ambahanon.

Salamat sa ambahanon nga to nabatian makauturan tulo ka kay Hesukristo. Yes, no, sa likod sang mga kabunlayan, mga pagtilaw, no, sa sining kalibutan makauturan, wala kita sang iban nga saligan o kun tan-awon kundi si Kristo lang gid makauturan. Nga man, hindi kita ginatudloan sa Ginoo nga magtulok sa tao kundi sa iya, no? Abot sing ganun bala, subong di man aton literal makita ang Ginoo, no? Makita ta ang iya nga mga binuhatan, mga hinimuan, no? Sa andiri siya sa kalibutan, mga kaabyanan, pagi sa iya nga mga propeta, mga manalagna, no? Mga kauturan. So, ina nga mga tao ginggamit sa Dios nga naghimo sing maayo, like kay Abraham, kay Moses, no, kay Noah, no. Tanan nga na naka-record sa Biblia mga instrumento ina sa Ginoo, mga kabinan agod nga aton sila pagasundon. Oo. So, ang tao nga nagasunod sa Ginoo, posible nga aton man sila sundon, no, inang ginagamit sa Ginoo nga mga tao. Tisubong always kita dapat halong, no, kay damo nag-angkon ngalan sa Ginoo, pero ang gawi lain, no, makaabi nanti wala kita sang iban nga tanawon karon kundi amo si Kristo lang gid mga kauturan. Samtang kita gakabuhi sa sini nga kalibutan, no, katahom sa ambahanon tulo ka kay si kay Hesukristo mga kabinan. Lami na gid sining kahinap na naton nga kadlawan sini nga kalibutan. Magapangamoy danay kita mga kauturan. Dalayaw namon nga amay nga yara ka sa kitasan sa mga langit sa sini nga kagabion. Amo naman ikaw ginapasalamatan, ginadayaw tungod sa imo nga gahom, kagkaayo, labos tanan sa paghigugma sa amon. Bisan sa likod kami nga nadagtaan sing sala, pero imo kami sa gihapon ginhigugma, pagi sa imo pagpadala sa imo bugtong anak, sa sini nga kalibutan agod nga sa diin, kami makaangkon kaluwasan. Salamat amay sa sina nga pribilehiyo. Until sa among kadlawan karon nga sa diin kami tanan, dala sa sina nga pagpanginmatay nimo dito sa Kalbaryo sa cross, agod kami makapanubli sang kabuhi nga wala sin katapusan. Gani sa sini nga gabi, samtang naman kami magatuon sa imong mga pulong, sa gihapon kami nagapangayo sin kapatawaran sa amon mga sala, sa buhat pulong kagunahuna, kag subong man, ikaw magabless sa tanan nimo nga makanakan, nga nagapamati karon sa ilang mga radio, subong man, naga-live through Facebook. Diin man sila sini nga kalibutan, Ginoo, ikaw magapakamaayo. Kagabay ini nga mga pulong amon matunan, maghatag sa amon sang dugang ihibalo, kag makapapag-on sa amon nga pagtuo, pag-alaga dira sa imo. Nga hindi kami ma-deceive sang mga munugdaya sa sini nga kalibutan. Gani, ihatag sa amon ang kaalam nga langit nun. Subong man sa akon nga mga dala sini, ikaw mag-guide sa akong tagipuso, nunahuna, mga bibig sa pagpamulong nga uyon gid sa imo kabubuton. Agor nga sa diin, ikaw ang amon mapahalipay. Salamat sa imo gugma, salamat sa tanan-tanan nga kaayo, imo ginhatag kanamo sa sini nga adlaw, nga sa diin itan naghalin dira sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga ang personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kaabyanan. Welcome, welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. No, kumusta mga kauturan, mga kaabyanan? Especially diri sa siyudad sang Iloilo. No, kumusta ang aton karon niya nga pag sinilayo, sining adlaw? Bao, no? Pertigid ka init mga kauturan. So sa aton niya nga panimalay, no, may nalangguro ning iba niya nga damo kwarta, dako nga balay, mansyon, kay ti di aircon mga kauturan. Pero ti kita sini, no, nga daw magulang lang sayob-hayob, ti amo na mga kauturan, makabatyagid kita sing kainit mga kaabyanan. Oo, grabe gid nga init, no, bisan pang mag-aircon ka kun ang imo balay nubo. Ah, mabalaan mo gigapon ang singaw sang kainit mga kauturan. Ti amo ni, no? Tama na ka abnormal ang aton panahon subong. Okay? Mga kauturan, mga kaabyanan. Ti aton ni baluan kung init ini ang magbulo sini naman. Mailang kun ulan lang nga normal kay ti daw okay-okay lang, pero kon bagyo na gani mga kauturan,
ati amon ang masiling naton bala nga amoning aton gid kaadlawan karon nga dili na gid siya maayo. Ti di ta matingala sina it because kay isa na siya ka mga sign nga ang Ginoo magalapit na magkari mga kauturan. Oo. Wala man untat ang kainiton sa ang aton yang kalibutan karon, especially sa aton nga mga leader sa kalibutan, no, sa diri sa Pilipinas, sa aton subong, wala gyapon untat ang kontrobersiya, no, mga kauturan sa politika. Di kita daw nagkaulamid siniway na nila mahatagaan focus ang ilayang buluhaton sa mga Pilipino, no, kundi ati mo na lang na no makauturan, no, ang mga pamantayay sala, no, ang wala sala himuan sala, ang may sala dugangan pagit ang sala, puro na lang gin amo na lang aton makauturan ang gawi sang tao subong, no, mga kauturan. Ti di tanan ma nigar kay ti ara tanan na sa Biblia, no, ang gugma sa kadam-an, no, magabugnaw kag ang kalautan magabuad. Mateo, din ganyan makita. Mateo 24, kapitulo 24, versikulo 12. Ara na dira mga kautura, no? So, di natin manigar ina, normal. Kag siguro ayan, masiling ka mo nga may kalinong ang kalibutan. Ang iban, gatunlo, peace, unity, malabo ina mga kauturan. May unity lang ta kung makapalangit na ta sini, mga kaabyanan. Oo. Okay? So, ang kalibutan di gin mag-unite kay nga aman are di si Satan, mga kauturan. Pero sa katauhan sa Ginoo, no, ang iya mga tinawag, may ara ina sila gitawag unity. Nga aman, no, kay ti katauhan sila sa Ginoo mo. Amo na nga di ka mo matingala, no, kita tanan, basi sa ulihi, tingala ka nga, dili ko ka mo kilala, dili man kamo na kon kilala, pero nga magkilala na kita, no, kay gusto sa Ginoo nga i-unite kita mga kaabyanan. Oo. So muna, no, sa sini nga gabi, padayon kita sa aton nga pagtuon sang pulong sa Ginoo, gani aton ginatamyaw gid aton mga listeners, no, sa sini nga gabi diri mismo sa siyudad sang Iloilo, no, may gabi dira sa inyo, may lang pagpanihapon sa mga nagapanihapon dira, kag subong man sa mga wala pa nakapanihapon naga kihad pada sang ilaya nga mga lulutoon nga mga laswa man dira o kon mga utan, ati mahila nga pagluto ninyo dira mga kaabyanan. Okay, sa tanan naton nga mga jeepney driver, no, mga taxi driver, mga tricycle o kon anuman nga ginasakyan nga nagadalagan sa alagyan o kon sa karsada sa highway, no, may gabi dira sa inyo always take care guide sa inyong mga pagpauli o kon pagbiyahe nga safe lang, no, wala sing matabo sa dalanon, no, kag di magkalipat sa pagpray, no, sa paghalin kag sa pag pauli, no, mga kaabyanan. Kay amo lang gina siya ang aton niyang source of protection, ang prayer mga kauturan. Oo, no, sige, kag sa tanan aton nga mga listeners, no, halin dira sa kabukiran pagkadto diri sa kabaybayunan, may gabi sa inyo sa bilog nga panay kutob sa malabutan sa aton nga tingog sini nga gabi, mayong gabi sa inyo tanan dira, kag thank you gid sa inyo nga always nga pagsubaybay sa aton nga programa Tinig ng Reformasyon. Okay, kabalo ako nga damo sang nagapamati sa ilang mga radio, no, mga kauturan, tungod kay wala bayad, eh, no, ti mga kabukira na laban gina radio na ilagi pamatian, labi na kun may mga edad-edad na. Ti ang ila na ya kalingawan radio na lang, no, ti kay kung cellphone sa bukid ya wala signal, wala katubakalod, ati radio gina mostly ang ila ginapamatian. Ti thank you gin, no, sa aton nga mga kaluluhan ka mga nananayan dira, no, nga nagapamati sa ilang nga mga radio. Kag aton ginatamyaw ang aton nga always mga listeners dira, no, sa bukid sang Panuran, Lambunaw, no, sila ni Sister Banjil Bilyena, may gabi dira sa inyo, no, upod sa imo panimalay kag subong man kay Brother Panoy Bilyadulid family, may gabi man dira sa inyo Sister Jingjing, no, always lang padayon sa pagpalagad sa Ginoo, kag I hope yara kamo sa good health gid, no, so amo lang na kag subong man dirita sa kabatuan siya pun kay always ini sa nagapamati
kay Brother Rick Sadava, kag subong man Sister Pinky Sadava, may gabi dira sa inyo, no? Kag sa imo kabataan, kay Abigail, kay Sister Stephanie. No, subong man kay Sister Kaning Sumiho Isma, no? May gabi dira upod sa imo nga family, no? Gabay ang good health, maangkon sa gihapon, kag ang mga blessings sa Ginoo, especially ang pagpadayon pag-alagad sa Ginoo. Amuna na, no? Ang mga reformasyon nga ato natun-an, aton always ikabuhi, no? Makotun amo man ang importante dira eh. Okay, kag subong man sa imo uto dira Sister Marilo Saragoza, no? May gabi dira. God bless man dira sa imo Sister Marilo Saragoza family, no? May lang pagpamati ninyo dira. Sister Magdalena Rabago, no? Maayong gabi gyapon. Kumusta Sister Magdalena? Sige lang, parayon lang gid pagpamati, subong man, no? Gabay nga makakit-anay kita dason, no? Makabisita ako diba dira sa inyo. Sige, kag kadto ta dire sa uton, no? Atong ginatamya siya pa ton mga kaabianan dira, no? Sa mga may mga cellphone dira, no? Makauturan, no? Nagasugod naman dira ang aton yang tinig ng reformasyon sa gihapon, no? Ang tinig ng reformasyon channel, no? Mga kauturan, search nyo dira sa inyo FB, no? Ara dira, so ara dira si Pastor Estrella, no? Nga naga hambal man sang pulong sang Diyos o kung kamatuuran mga kaabyanan. Okay? So, i-follow nyo na, no? Kag i-like nyo man, kag i-share. No? So, posible ba si ang inyo kubos kalagad ba si makapungko man kita dira. Sige. Ginapanguluhan ina, no? Sa aton mga lideres sang church, no? Bilang Seventh-day Adventist Reform Movement, no? Mga kauturan. Okay? Sige, no? Atong ginatamyo sila dira ni Doc Crispin Hiko, no? Hiko family, no? May gabi dira dok sa inyo. I hope yara agad ka mo sa maayong panglawas, no? Kag malipayon nga pag-alagad sa Ginoo. So thank you gid sa always nga support, especially sa bulaton sa Ginoo. Okay, kag ang Ginoo na kabalo ang mag pakamaayo pa gid sa inyo. Kag subong man kay Pastor Estrella, Estrella family, no? May gabi man dira sa inyo. Hey nanay, kay Brother Joseph Estrella, no? Siya man dira ang isang nag-operate, no? Sang aton dira yung tinig ng reformasyon channel. Okay? Sige, kay Brother Emil Burakit, no? May gabi dira sa inyo. Burakit family, no? Kag subong man Sanseda family, no? May gabi man dira sa inyo. Dira gyapon sa uton. Kagsubong man kadto dadre sa Liganes, sige po itong ginatamyaw sila ni Brother Ronel Olbido, Sister Chuna Olbido, sa ila mga kabataan, kay Sister Julina, Maria Mire Sunyo, no? May gabi dira sa inyo. Sige, God bless dira sa inyo, kag padayon lang gid man sa pag-alagad sa Ginoo. Ang namin ko permiti pag-alagad sa Ginoo, ina ba lang mga prinsipyo nga aton natun-an, halin sa pulong sang Dios, sa espiritu sa tagna, no? Amo na ito, padayon sa pagkabuhi, no? Amo na mga kaabyanan ang butsing ganun, padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Bisan diin ta, no? Ano ka man nga sikta, kung anong ato natun-an sa pulong sa Ginoo, ikabuhi lang ina, kaya ang Ginoo na makahibalo sa aton in the last, sa last days, mga kaabyanan, ang iya katawon iya lang ginaisahon, no? Isahon at tingala lang, kakitanay kita kaya amo ng plano sa Ginoo, basta kay nagakabuhi kita sa aton nga natun-an, nahibaluan nga mga pulong sa Ginoo. Oo. So, kay ang himuon sa Ginoo, iya kita hukman suno sa aton mga natun-an. Suno sa aton nga nabaton nga mga kapawa. Meaning kapawa ihibalo, no, mga kaabyanan. So amo na. Okay? Kag kadto ta sa Dumangas, no, ila ni Brother Paul Dumagit, Sister Miriam Dumagit, Sister Maribel, no? May gabi dira sa inyo, Brother John Sumugat dira sa housing, no? Sang Dumanga sa Persian. Sige, kag sa tanan para ton nga mga kauturan dira, may gabi. Kag dirita sa Tabok Subaharo, no? Ilan ni Dok Erwin Lapos, no? Lapos family, no? May gabi dira sa inyo, no? So aton gina sila ginapasalamatan, no? Sila man ang ginagamit sa Ginoo sa pag-support sa sininga bulaton, no, mga kaabyanan.
No, subong man ila ni Sister Marilo Evangelista, no, may gabi. Sister Chi Faith, no, may gabi mandiri sa siyudad sang Hero, Iloilo sa Haro no mga kaabyanan. Sige, so sa tanan naton nga mga na mention nga mga lang, thank you gid kag sa wala na mention akon, pero ang akon lamang masiling salamat gid sa inyo padayon yang pag subaybay sa aton yang palatuntunan tinig ng Reformasyon. Okay, so sa sini nga gabi makaturan, padayon kita sa pagtuon sang pulong sa Ginoo, no, bilang kita mga katawhan sang Dios sining katapusan mga adlaw, gitawag naton remnant people, no. So ang remnant people makaturan, wala sang iban nga ginasunod o kung ginapatihan kundi ang mga pagtudlo lamang ni Kristo makabinan. Ang tanan nga mga kinaiya nga ginhimo ni Kristo dapat aton sundon. So anong kinaiya ni Kristo is obedience sa iyaya nga amay, no, nga amo ang Dios mga kauturan. Ti ang Dios may ara ginatawag kasuguan. So ina ang kasuguan, wala ina ginsupak sa anak kundi iya ina gin ginsunod o kung ginkabuhi mga kabinan. Ti sa aton karon nga kadlawan, suno dire sa unang Timoteo 3 versikulo 15, bilang kita iya mga katawhan, dapat kita amo ang magadipinsa sang kamatuoran nga ginhatag sa aton. Meaning idipinsa ta ni, itindog, ipatindog ta ni aton ini ikabuhi. At the same time, kung sino mga tao nga nagalubag sa kamatuoran sa Ginoo, kita hindi magpadala, no, mga kauturan. So ginaaboy naton ang ginatawag nga debate, no, ang pagbinaisay sa pulong sa Ginoo, dili na siya maayo mga kauturan, kundi ang aton lamang itudlo kung may magbaton kag magtuo sina, praise the Lord. Pero kung di magtuo, ang Ginoo na lang kabalo sina. Importante, meaning kabalo kita magdepensa, so diri sa pulong sa Ginoo, aton ini ikabuhi, aton ini mintinahon mga kauturan. Kahit ang panulay subong nagalubag sang mga pagtunlo sa Ginoo, like bala kay Adan kag Eva, ang siling sa Ginoo, hindi ka mo magkaon sinang kahoy nga yaras tunga sang katamnan. Kaysa oras nga magkaon ka mo, mapatay ka mo siling sa Ginoo. Pero anong ginihimo ni Satanas, mga kauturan? Sa kay Eva, siling sang Satanas, nga mo tong manog ba lang, nga ginggamit sang yawa, nagsulod iya espiritu to sa manog. Siling sang manog, nagsiling ba lang Ginoo nga hindi ka mo magkaon sina? No? Kay mapatay? Siling ni Satanas, hindi ka mo mapatay. Basahan nyo ba lang chapter 3 sang Genesis. Ara dira makauturan. So ginlubag, ini ni Satan, ang mga pagtudlo sa Ginoo sa tao. Ito sino itong tao that time? Si Adan kag si Eva, mga kauturan. Ti subong sa aton, damo man munoglubag sang kamatuoran. Ti ang gamito ni Satan subong, hindi naman og, kundi amo inang ang tao. No, amo nang diri sa Revelation, ginamention dira sapat, mga kauturan. No, buti nga nun, sapat siya ginmention, pero tao na. Ang iya kinaiya kaangay sa sapat tong manog nga kaing manog among gigamit sang yawa nga maghambal. So amo na gigamit na sa Revelation sapat, no, mga kaabyanan, dili tawo. So buti nga nun, subong sa tong kadlawan, ang gamiton sang yawa tawo, pero ang iya tagipusoon iya sang yawa, mga kaabyanan. Okay, so ano sininyo dire? Kung maatrasar man gid ang Ginoo, siya diri, agod kung maatrasar ako, may baluan mo na kung paano maginawi ang mga tumuluo sang Dios bilang iya pamilya. O, kita pamilya sang Dios, mga kaabyanan. Oo. Ano to himoon? Kita nga mga tumuluo nga amo ang iglesia nga buhi nga Dios nga iya ginasaligan nga maguyat kag magadipinsa sang kamatuoran nga mga sa mga nagakontra sini. Di kita makauturan amo ang iglesia sang Dios. Okay? Iglesia sang Dios kita nga mga tao nga nagangkon
as a remnant people. Okay? So may remnant people, sila ini amo ang naga sunod sa sugo sang Dios. Amo nang ila ginakabuhi. Oh? Now subong damo nagangkon nga sila iglesia sang Dios. Sabat keeper man, pero ang pamangkot, kumusta ang pagbantay sa Sabado? Ha? Sa Sabado pa lang, dili na makita nga nagadipinsa sa kamatuoran. Nga aman, no? Ang aton mga kauturan nga dili man tanan ha, mga kaabyanan. Dili man tanan Sabat, tanan Sabat keeper nga nagabantay sina nga amo na ginang ilagawi. May ara man nga faithful sila sa pagsunod. Pero mostly mga kauturan, especially sa SDA Corporation, wala na naga sunod sa kasuguan sang Dios, no? Mga kauturan, nga man, half day na lang, kung Sabado, busy sa paglutuan ay, kung Sabado, ato sa kundi inaglagaw-lagaw, wala na, di na makita ang pagkabalaan sa adlaw nga Sabado. Pero nag-angkon, remnant people, amunay mga kauturan, ako mga pinalangga nga mga kaabyanan, no? Gitawag ko na pinalangga ang kaabyanan. Nga aman, siguro ihan wala na na siguro natulugan ang mga munuglaygay, mga leader sa church, siguro ang mga member man, nagluya man, no, normal man na, no, mga kauturan, no, normal na sa atong kabuhi, pero dapat magbangon ta, mag-alert kita, mga kaabyan, kaya kita gali bilang SDA, amo ang gintulinan sang kapawa nga taas o kundako, mga kaabyanan. Oo, sa sini nga kalibutan. Okay? Kita. Pero kung aton ipadayon, ang kuno naton inang sa Revelation 3, verse 15 to 16, nga musiling tayo nga labaab nga iglesia, delikado na mga kauturan. Kaya nga aman, ang konklusyon, ang punta sina siling sa Ginoo, dili ka man mabugnaw, dili ka man mainit, kundi labaab, ano siling sa Ginoo? Iga buga ko ikaw, o kung igasuka ko ikaw. Meaning, kung magsuka ka, ginasuka ka, luod na mga kabinan. Dili ka na karapat-rapat sa tubangan siling. Isuka ka nga man. Kaya ang imo palag-alagad sino? Partial. Okay? Partial, no, makauturan. At the same time, may lang makadumdum, may man kung hindi. So, dili na nanamian ng Ginoo. So, ang remnant people, kinanglan, nagasunod sa kabubuton sang Dios, mga kauturan. Okay? So, tanan kita, gusto sa Ginoo, nga mangin init sa pag-alagad sa Ginoo, mga kauturan. Amo na siyang luyag niya. So, i-depends tagid, no, ang kamatuoran, mga kaabyanan. Okay? Ang tanan, nga mga pagtudlo sa Ginoo, iya gihatag sa aton. So, no, sa spirito sang tagna, mga kaabyanan. Step to Christ, no, John 1, aris niya diri. The church has been made, no, the depository of precious truth. And its members are not to only to believe this truth, but that designate their glorious light to those who sit in darkness, that souls may be brought to the Son of Righteousness. In this way, they may represent Christ to the world. Okay? Kita amo ang representante sini kalibutan sa pagtudlo sang pagkabalaan, pagka-righteous, mga kaabyanan. Sino ini? Mga katauhan sa Diyos. Nga nag-angkon is remnant people. Mga remnant people, kaya kita manggut ang salin, mga kaabyanan. No, sa sini nga kalibutan, kita amo ang salin sa natabo sa una sa 1260 years. Oo. Kaya ang mga katauhan sa Ginoo da time ginpang patay. Tungod sa pag-stand nila, nangin martyr sila, tungod sa pagsimba sa adlaw nga Sabado. Oo, sa rason gipamatay sila kung di sila magsimba sa Sunday. Ti, may nangabilin sa to. No? Ina nga mga tao, amo na silang aton ginikanan, ina nga mga tao ang nabilin. Halin sa 1260 years, amo na itong ginikanan. No? Like sa ila ni Martin Luther. No? Sila na amo ang mga nagasimba sa una sa Sunday, mga pare ina sila, kung natun antang history. Pero tungod kay gitawag sila sa Ginoo, ginpakilala sa ila ang kamaturan pagi sa Biblia, sa rason nangin
tawag sila mga Protestant, nagprotest sila mga kaabinan until amat-amat nga natugiban nila ang napulo kasugo. So ang una nga sugo makotoron amo tong ilagi protest sang Roman Empire. Okay? So daling istorya, sila amo atong ginikanan, kita karon amo ang salin, no? So ang salin nga katawhan sa Dios, anong himuon? Magapakita sang pagkamatarong ni Kristo sa sining kalibutan. Oo. Kay ining kalibutan karon gitawag siya kadudulman, no? Nga matawag kadudulman it because sa sala mga kaabyanan. Gani, no, ang katawan sa Dios bisan diin nga organisasyon, bisan diin nga sikta, mga kauturan, may ara siya tinawo dira. So ina nga mga tao, no, kay honest sila sa pagpangita sa kamaturan nga yes Ginoo, kaghanda sila sa paghangop sa kamaturan sa Dios. Suno diri gyapon sa early writings makaturan 124 paragraph 2. No, ini nga mga tao pagatawgon sa Ginoo kag iya lang na isahon sa ulahi nga mga inadlaw mga kaabyanan. So amo na nga dili kita pugong sa pagpamati sang pulong sa Ginoo. Kinahanglan mangin open ang aton niya nga pangunahuna kag tagipusoon sa pagpamati sang pulong sang Dios. Amo man lang nami dira makauturan. Although makasiling kita nga daw kaid-idgid ang pagtudlo sa Ginoo. Yes. Aton tandaan makauturan ang aton nga biyahe subong palangit na ini. Okay? Palangit na ini. So dili basta-basta ang mga requirements kung mubiyahe ta pagkadto sa langit mga kauturan. Oo. May ara gali requirements. No, kadumdum kamo kon mag-abroad kamo. Ha? Ma-abroad kita. Bisan gani mapamanila ka, no? May ala gani mga requirements. Una gina ang ticket mo ya, no, mga kaabyanan. Ti ang ticket mo na ya kinahanglan, no, nakahibalo ka kung ano oras ang biyahe. Ti before pa sina ya may pila ka nakauras nga ato ka na dito sa airport para di ka maulihi. Kay kung maulihi ka biyaan ka gid, no, mga kaabyanan. At the same time, ano pa nga mga requirements dira? Samot na kung abroad ka. Di kung mag-abroad ka, damo-damo gid requirements. Di kung may isa nga requirements nga dili ni mo ma-accomplish, no, mga kauturan, di dili ka kadayon abroad. Oo. Like for example, ara ang requirements ang ginatawag nga medical, no? Di kung pagtanaw sa medical, may spato ang imo nga baga at hindi pwede ka palakton to. Kinanglan imo danay na ipakayo ang nakita dito.

sa dapat natun kaunon, dapat natun himuon, agod malipay ang Ginoo. Now, ang katawhan sa Dios makabiyanan bilang as a remnant people, no? Suno diri sa dinalan ang inatawag remnant mga kabiyanan. Sinya diri, the word remnant is used 82 times in the Holy Bible, no? Suno diri sa dinalan. No, ara sa 82, no, ka mga ginamention dira sa Biblia, which means a group of people who in sinindiri, time of general apostasy due to trials and persecution are some from of calamity. Ano daw? Maintain their loyalty and faithfulness to God. Bisan pa sa likod daw sa apostasya, meaning apostasya, ang pagpakasala, no, nga imo makita, ang mga pagtilaw, ang mga pag-persecute, no, mga kauturan, mga kalamiti, mga naggalatabo sa sining kalibutan, pero anong himuon daw sa mga remnant people, mga kaanakan sa Dios, ha? Maintain sila nga naga, ha? Sunod dira kay Kristo, mga kauturan. Amo nagaling meaning sa remnant people? Meaning sa sulod sa iglesia, bisan may ara mga tiko, may ara mga salawayon, no? Nga mga kauturan naton sa iglesia, kisa magpasaway pa mga leader. No, mga kauturan, ang leader, tikon ang membro magpasaway, kisa ang leader amo ang magkapan-kapan, tabun-tabunan ang sala sa ang aton nga mga member. Kung kaisa, labi na kon ang ila member, dagko sang offering, taas ang posisyon, ikaw nga pastor daw madala ka Manila, no, para lang kay manugunan ka nga madula sila kay ti basi kong wala na sing maghatag nga lagko nga mga offering or tithes. Di ba mga kauturan? Tabunan ang sala mga kaabinan. Ti diriya bilang remnant people galik ita makauturan. Bisan sa likod sa apostasy, wala na sila naga salhin makauturan. Ang punto diri sa likod sa makasasala nga iglesia makauturan sining kalibutan, ang katawhan sa Dios nigatindog gina. Ang punto diri, kun sala, sala. Kun sakto, sakto. O kun tama, tama. Amo na mga kaabyanan. Ti kun sala ang ginahimo sa isa ka tawo, leader man na, o kun member man na, mga kaabyanan, dapat aton ina siya laygayan. Dapat ina aton siya sabdungon. Brother, sister, ha? Hindi ina maayo. Kaya nga aman, katawhan kita sa Ginoo. O like for example, ha? May asawa ka na, nang asawa ka man iban, no? O kung natintal ka man sa iban nga mga ginatawag nga tinuga, ti-accept nga natintal ka. At the same time, may ara ginatawag nga disiplina, mga kauturan. Amo inang iglesia sang Dios, ginapatupad ang prinsipyo sa Ginoo. Diyan kita magkuha sang pattern nga dapat natun buhaton once nga ang tao makasala. Basahan niyo ang Mateo 18. Amo na mga kabinan, Mateo 18. Basahan niyo Mateo 18. Ara dira ang ginatawag nga instruction sa Ginoo sa dira nga ang tao makasala. Diyan sila magkuha sang pattern nga nakasala sila dira sa 10 commandments mga kaabyanan. Oo. So amo ni makaturan. Ang katawhan sa Dios bisan sa likod sa mga kalautan sining kalibutan, nagapabilin sila nga loyal sa pagka masinulundon dira kay Kristo. Amo na mga kaabyanan. Now, ano pagid ang ginawali o kung ginatudlo sang mga katawhan sa Ginoo mga kaabyanan? At the same time, kung ikaw isa ka kanakan sa Ginoo, sumulunod ka sa mga kasuguan sa Ginoo, sino ang imo kontra? Sino ang nagapakigbais sa imo? Sino ang magapanghingabot sa imo mga kauturan? Amo ni mga kauturan aton bantayan. Pero but before dira, no, may ara pipila nga naka sulod diri sa aton yang live, no? Ari diri si Sister Silpa Matulak is watching, no? Thank you gid Sister Silpa, no? Dira from Bacolod inisya, no? Si Sere Sindico, good evening pastor. So, from Kabangkalan City. So salamat no diri gapon sa Negros. Kag si Milenjoy, si Dayon is watching. So thank you ma'am
Milin, sila

0: Good evening, Pastor. Watching live Kabangkalan. Yes, so salamat gid ma'am sa inyong pag-join subong sa aton yang program. Okay, kag subong man si Evelyn Datuon. Blessed evening. So thank you, ma, sa imong pag-join subong. Always take care gidira. No regards na lang dira sa imong mga kabataan o kag mga kaapuhan. Sige, kag subong man si Sister Kim Wanisa. Good evening, Pastor. No, happy new week, everyone. God is good all the time. So thank you again, no, Ma'am Kim, sa imong always man nga pag-upod, no? Siling diri ni Evelyn Datuon watching from Calabasas, Claveria, Misamis Oriental. Sige. No, so thank you again, no, Mama Evelyn. Sige. So sa tanan nga mga naka-join subong, so thank you, no, sa inyong pag-join. So paki-like and share, no, follow aron nga updated kamo sa aton nga mga videos, mga kauturan. Now, padayon kita, mga kauturan, may ara papila ka mga minuto. No? So, anong matabo kung ikaw nag-angkon ng katawahan sa Diyos? Followers ka ni Jesus Christ. No, suliton ko, kung followers ka, but sa ganun, nagasunod ka sa sugo sa Diyos. No? Like for example, sa Ten Commandments, ara diraya ang ikap at nga sugo sa verse 8, sa Exodus 20 verse 8 up to 11. Remember the Sabbath day to keep it holy. Now, kung amon ang imo stand, mga kaabyanan, actually natabo na ini, no? Nga pagpanghingabot sa akong ginhambal gina, sulod sa 1,260 years, ginhingabot ang katawhan sang Dios, no, mga kauturan. So, amon ini natabo dere sa Revelation chapter 12 verse 17. Akigid ang Yawa. Aton basahon. Kag nagdugang pagid ang kaakig sang dragon nga babay. Gani ang iya ginhimo, nagpakig-away siya sa iban nga mga bata sang babay. Ini nga bata wala sang iban kundi ang tanan. Take note, ha? Ang tanan nga nagatuman sang mga sugo sang Dios kag nagasunod sa kamatuoran nga ginpanudlo ni Jesus. Sino ni makuturan ang isawag naakig, no? Nagdugang pagid kaakig ang dragon, no? Nga yutawag dragon sa babae. So but sino ining babae nagarepresentar, ako na rin na siling dili nadala sa aton nga topiko, ang babae nagarepresentar amo ang church, mga kaabyanan. Okay? So ang church ginaakigan man sa sining nga dragon. Gitawag yapon siya, ining dragon, church manggihapon, mga kaabyanan. Okay? Sinuni nga babae, yadtong iglesia nga naga sunod daw sa sugo sang Dios kag sa tinuhuan ni Jesus Christ. Meaning to say, no? Akigid ang Yawa sa sininga mga tao nga nagapanudlo sa Biblia subong man sa Espiritu sa tagna. Akig ang Yawa, mga kaabyanan. No? Take note, ining dragon nagarepresentar iglesia, kagbasig mamangkot ka mo ano ning iglesia para gurong iban wala nakahibalo, aton ini pahibalo. Ang babae, iglesia, no? Ang pamangkot sin una, Brother Hedren, nga akig man sa sina nga iglesia nga nagasunod sa sugo sa Ginoo. Ang sabat makauturan, amo ini ang nagasimba sa unang adlaw sa simana. Ina nga iglesia, amo ang maakig sa sining nagabantay sang sugo sang Dios. Ngaman, mga kauturan, no, ato na lang gini at hagon. Ngaman, kay ining katawhan sa Dios, iba nga adlaw ang ila nga gina simba. Kag inang adlaw ang ila ginasimba sining kanakan sa Ginoo, yara gid sa Biblia, mga kauturan. Ara gid sa Bible. No, sa ako na sining gina Exodus 20 verse 8 up to 11, Ezekiel 20 damo mga teksto, mga kauturan. From Genesis, Exodus, Leviticus. Ha? Mga kauturan, ara ang adlaw nga Sabado, mga kaabin. Ara man ang kasuguan sang Dios bisan pa sa New Testament, mga kaabyanan. So amo ni sa katapusan nga mga adlaw mabalik ni ang paghingabot sang dragon, mga kaabinan. Mabalik ni ang paghingabot sa sininga iglesia. Sang una na tabo na ini, imagine ang ginpamatay sa sining Roman Empire, mga kauturan nga iglesia. Ha? Take note. 150 million mga kaabinan. Nga man, kay dili sila musimba sa sinang unang adlaw sa simana. Sa rason nga ilagid gigakod, amo ni hamring naakigid ang dragon, mga kaabinan. Kay kabalo ang dragon nga ining adlaw nga ginatindugan sa matuod nga katawhan sa Dios as a remnant people, amo ang silyo sang Dios nga ila ginabantayan, mga kauturan. So naibal-an ni Satanas, mga kaabyanan, mga pilalangga ko nga makauturan, nga ang Sabado pinaka-importante sa imo kabuhi kag sa akon kabuhi, mga kauturan. Amo nang identify sa Ginoo nga ikaw iya katawhan, mga kauturan. Oo. So amo ni makauturan akigid ang yawa sa sini nga katawhan nga nagahambal sa kasuguan kag sa tinuhuan ni Hesukristo, mga kauturan. Okay? So, amuna. Sulong pa diri sa Espiritu sa Tagna, sa Lumalinda, message page 33. Obedience to the law of God and the spirit of prophecy is always distinguished the true people of God. And the test is usually given present manifestations. Amuna, mga kaabyanan. Ang pagkamasinlundon sa sugo sa Ginoo, kag sa Espiritu sa Tagna, amuna nag-distinguish, nagapakilala nga ina sila among katawhan sang Dios. Tisubong mga kauturan, aton madiparahan nga ang Ginoo wala nagapabaya. Ang katawhan sa Dios dapat, especially mga SDA, dapat ang aton iwali, amo ang mensahe sa The Three Angels Message. Aton basahon ang mensahe sa The Three Angels Message. Revelation 14, verse 6 up to 12. Sili niya diri, ang tatlo ka-anghel kag nakita ko dayon, ang isa pagid ka-anghel nga nagalupad sa kahanginan, dala niya ang wala nagabaylo nga maayong balita, ginbantala niya ini sa mga tao sa kalibutan sa tanan nga nasyon, tribo, lingwahe, kag lahi. Sino mo dala sini makauturan? Dili na siya literal nga anghel nga makita naton nga galupad-lupad subong dira sa kawaan. Indi, kun basahon tang Espiritu sa Tagna. Kundi nagare-representar ini sa ginpakita kay John Revelator nga sa iya pananaon, ini nagare-representar sa katawhan sa Dios as a remnant people, mga kaabyanan, nga ang imodalon nga mensahe, amuni nga mensahe, mga kaabyanan, iwali nimo ang mensahe sa The Three Angels Message. Now, mga kauturan, ang unang anghel dapat amuna ang imo emphasize nga wali. Ano ang message sang first angel, mga kaabyanan? Now, siling diri sa first angel. Verse 7 sang Revelation 14. Nagsiling siya sa mabaskog nga tingog. Kahadlokin ninyo ang Dios, kagdayawa siya. Tungod kay nag-abot na ang oras nga hukma niya ang tanan nga tao. Okay? Amuning mensahe dapat nga aton pagadalon sa mga tao nga wala pa na kay balos kamatuuran. Kag praise the Lord nga subong makauturan nagapangkanaw-kanaw ining aton tingog karon sa kahanginan nga nagawaragwag sa sini nga mensahe. Kay ang Ginoo makauturan grabe kanami ang iya nga disenyo before siya magabalik. Kay after sina, judgment na, mga kaabinan. Tisibong, ginawali ini. Kay pagkatapos ini, muhukom ng Ginoo, makauturan. Tisibong sila niya, nag-abot na ang iya nga paghukom, mga kaabinan. Oo, nag-abot na paghukom. San o ini nagsugod ang paghukom, mga kaabinan, sa imo, especially sa katawan sa Diyos, mga Seventh-day Adventist Church, ha? Corporation, nag-abot ng paghukom sa aton. Una maghukom ang Ginoo sa aton. It because kay kita amo ang nakahibalos kamatuuran. Pasalamat na lang kita kay may ara Seventh-day Adventist Reform Movement nga amo ang nagakupot sa insakto nga kabatuoran, mga kaabyanan. Oo, susubong, ano aton iwali? Amo ang pagkahadlok sa Ginoo. Gani ano siling niya dire? Simbahan ninyo ang Dios nga naghimo sang langit, sang duta, sang dagat, kag sang mga tuburan, mga kaabyanan. Meaning to say, simbahon ta ang Ginoo. Ano ang memorial sa Ginoo sang iya pagpanuga sa diris kalibutan? Ano ang iya memorial? Mga kaabyanan, na pinilangga ko nga mga kauturan, Lord have mercy on us. Ang memorial sa Ginoo, mga kaabyanan, is the seventh day, mga kauturan. Sabado, amo ang memorial sa Dios. So meaning, para masimba naton siya, sundon ta ang iya adlaw nga inugsimba, mga kauturan, kay amo ini ang silyo sa imo kagnakon. Gani may ara ginatawag dira amo nang gusto sa Ginoo nga ang katawan sa Dios magatudlo sang kasuguan kag sa tinuhuan ni Jesus Christ. Kay ang Sabado, mga kauturan, ginpatpat sa Espiritu sa tagna agud nga mahimo nga huli, no business on Sabat, no transaction, ha? Kag kinahanglan ang Sabado, mga kauturan, aton gid reformahon. Among ginatawag Turo Reformation, the Sabbath Day of the Lord, mga kauturan. Oo, so kung musimba ka sa Sabado, nga may ginatawag pagreforma, mga kauturan, buot sing ganon, mga kaabyanan, ang imo ginasimba, amo ang Dios, mga pinalangga ko nga mga kauturan. Okay? Way labot, ining first angel, mga kauturan, amo ni sa verse 7, may ara minsahi nga 5 reformation. Okay? Ano ning 5 reformation? Sabbath reform, health reform, dress reform, character reform, tithes and offering reform, mga kaabyanan. Oo, ining 5, mga kaabyanan, bilang mga katawhan sa Dios nga nagapamati subong, amuning aton labuton. PM lang kamo, mga kaabyanan, no? PM lang kamo sa aton niya nga account para aton ina ma talakayan. Kun luyag ninyo nga mag one-on-one, face-to-face, ha? Sa pagtuon, mga kauturan, pwede gid, mga kauturan, sa gusto nga i-confirm naton ini nga pagtuon. Para at least, hindi kita, ha? Matingala sa ulihi nga mga inadlaw. Gani, mga kabinaway na tauras. Ang mensahe sa matuod nga katawhan sa Dios, amuni ang Revelation 14. The three angels' message, mga kauturan. Suliton ko, hindi na ni literal nga anghel nga ginpakita kay John Liberator sa iya pananawon, kundi amo na ni siyang simbolikal. Ikaw kag ako, amo na ang gamiton sa pagwali sining minsay sa three angels' message, mga kaabyanan. Oo, gani mga kauturan, hindi na ta magpalangay-langay pa. Hindi kita magpalantang pa. Pangitaon ta na ang nagasimba sa adlaw nga ikapito nga may ara pagreporma. Oo, agud nga madayaw ta ang Dios, mga kauturan. Ngaman, ang tanan naton ginahimo subong ginarecord na ina, mga kauturan. Ginalista na ina sa Ginoo, mga kaabyanan. Kay amo nang pagsugod sa paghukom, mga kauturan. Di kun ikaw nakahibalo nga sala gali inang akong ginasimba sa una, at the same time imo ina ginahinulsulan, no, nga sala gali inang aton ginatuhuan sang una, ang Ginoo, makauturan, sarang nga magapatawad sa imo kagnakon tungod sa sina nga pagtuo nga sala, mga kaabyanan. Oh, sala man na kay against man sa salusang Dios, mga kauturan. Gani, mga kaabyanan, pasalamatan ta unsa tanan ang Ginoo gid nga wala siya nagauntat sa pagpanawagan sa aton, sa pag-warning sa aton. Any warning ni, no? Kung padayon nung tali pagbasa, gani hindi kamu magka lipat sa aton nga pagtuon sa Friday nights, no? Dason nga mga inadlaw kay agud maintindihan ta ini nga pagtuon. So salamat sa Ginoo nga iya tagin tagaan sini nga mga balita, no? Kag subong man aton pasalamatan man sa pinasahi ang aton nga CEO Dr. Emilito Oy, subong man atong station manager Sir Jusel Banyes, kag aton nga radio technician sa sining gabi Sir Alex Saspa. magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan nga yara kas kita saan sa mga langit. Salamat sa sininga gabi. Nakabati kas kami sa imo mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Ikaw may ara katawhan nga pinasahi sa sininga kalibutan. Agod nga imo pagagamiton sa pagtudlo sa insakto nga kamatuoran. Agod nga ang mga katawhan makabalik dira sa imo tiilan. Kani Ginoo, salamat. Wala ikaw nagauntat sa pagpahibalo sa tanan imo nga makaanakan. Agod nga kami may ara ikatakos sa pagsugata sa imo sa oras nga ikaw magabalik na sa sininga kalibutan. Kani buligi ang tanan namon nga natun-an nga dili madula sa among tagpuso-on kagunauna kundi ini magapabilin sa among tagpuso-on. Kag amon ini igawi i-practice sa among tagsa ka mga kabuhi sa pagsunod sa imo makasuhan labi na gid sa pagbantay sa adlaw nimo nga inugpahuway nga among ikapito nga adlaw. Sa sininga gabi, ikaw magabless tanan nimong makanakan na nagapamati sa ilang mga radyo, nag-live through Facebook. Diin man sila sining kalibutan, ikaw Ginoo magata, pakamaayo sa ila. Kag maghatag sa ila sing kondisyon sa ila pang lawas, subong man hindi sila pagkulangi, sila matag-adlaw ng kinanglan. Kung mayara nagabalatian, ikaw man mag-aayos sa ila, spiritual, physical, kag mental. Kag amon man gidala sa pagpangamuyo, siya po ang amon nga CEO, Dr. Remilito Oy, upod siya pinalangga nga panimalay, ang protection, mayong panglawas, blessing sa yapon ila maangkon, nga sa diin magkapadayon sa pagsuportar sa imo bulaton sa pagwaragwag sa kahinginan. Kagsubong man ang among station manager, Sir Jose Albanez, upod siya panimalay, ang mayong panglawas, protection sa yapon ila maangkon, ang talan ng mga staff sa XFM, ikaw Ginoo, magkapakamayo man sila maghatag sing dugang, kaalam lang ito ng protection may panglawas. Ang tanan ng mga kauturan na nagapamati, ikaw gin magka-protection sila. Sining gabi, samtang sila man nagapahulay sa sining kagabion. Kagamon man ginadala Ginoo sa pagpangamuyo. Ang tanan ng mga leader sa bugos kalibutan. Ginoo, maluoy ka. May adlaw pa. May tinion pa nga jutay. Lisua ang ila pangunaw nagtagipusoon. Nga mingin may nadlokon dira sa imo. Naibalo ako Ginoo nga wala ikaw nagpabaya sa imo mga katawan. Bisan ano pa nga mga posisyon ang ila ginakaptan. Tagay sila sing damgo kag mga palananaon nga makita nila ang imo kaayo. Makita nila ang imo promises. Nga mo ang everlasting life kag subong man balay nga busog bulawan. Gani Ino, salamat sa imo nga kaayo. Kag salamat sa pagsabat nimo sa among tagtag sa kapangamuyo. Sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos nga alagad, Brother Hedren Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, good night, God bless sa inyo, tanan.
1: FM. Mga katropa, exciting dito!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimok sa gitingob na prutas, kagtanom nga mata sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
13: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
14: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
15: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: katropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-limong papremyo.
16: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman. Mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
6: O, ikaw man katropa. May chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
12: Pa-diet na kubuwas ah.
6: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako na din sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Gold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Samsung Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis premis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa program.

0: na tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Premyo, intra na. Purdue H. CFRR Permit No. 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katrupa, exciting!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Couple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-mycollagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan na ka.

0: pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
1: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
3: Mag-Premium D3 na!
2: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan nami, Gin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Sister Pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, call the doctor.
0: Pagbili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis sang habon na makapakinis sang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
4: XFM. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
0: Pagbili sa mga butika.
4: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Sunfone Plus Cold.
5: Landa Paga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sunfone Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sunfone Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.

0: kon linya ka headphone ang imo gin patuduhan ha, gin pabungol mo ko intro pa lang ha. Sorry.
1: Hindi sinasadya.
0: Yung pinagusto lang sa kalubag di sa volume level sa headset to ha. Buwas ka lang kayo, fall ko. Para magkalakakasan mo tutulo. Para magkalakakasan mo tutulo.
2: Ah, baida.
0: Tutulo o kung tutuli?
2: Ah, tutuli. Tutuli.
0: Hi, good evening everybody. Welcome to the show. This is Phone Pal. My name is Troy Tisoy.
2: And I am Dolphy Langka.
0: Be with you until 12 midnight. Subong,
2: May 17, 20, and 26. It's a Sunday.
0: Hi. Updated si Genie. Ikaw na si Jenny, ang kinakiskis wala sa ano? Ang kinakiskis na wala para sumagwa ka dahil ma-wish kami?
2: Gani.
0: Sa ano na kasi Rola? Arinola?
2: Dabotilya mo na
0: ang kinainitan wala tubig?
2: Kasi Rola eh. Ang gupe.
0: Ha?
2: Gupe.
0: Hindi, ang lupogid eh. Ha? Nakakonek na ang tanong ng XFM Radio Station sa Bugos ng Negros Island, Kagpanay Island. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod, naka-tune in na ang mga taga-Bacolod via XFM 103.9 with katropang
2: Chris
0: Junel. Huwag nga lang, XFM Bacolod lang ba? Si either si Sergio Dere o kung si Chief Junel ni Gurga Duty, kung si Chris kay Chris ni Account. Sa Kabankalan naman, mabatean kita sa XFM Kabankalan number 1, 106.1. Wed ka tropang
2: Papa Rodel
0: Winston Villanueva.
2: Ayan, bot.
0: Dito na subong i-star si Winston sa
2: ano?
0: XFM.
2: Well, see, tumako may star eh.
0: This week, dito ka naman may star sa aton new site sa XFM, ha?
2: Correct,
0: Ready na ito yung mabalay, ginpanami ko ito para sa imo. Bali, hindi ka lagi magdala sang lalaki.
2: Correct.
0: Kung babae, pwede lang kay Pulihanta.
2: Dalawang katulad si Chay Bukay.
0: Sa Kanlaon, batayan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
2: Baby Ron
0: Shutty Boy.
2: Oh, kita mo lang. Do wala perfect ka.
0: Sa Sagay, mabatean kita loud and clear sa Bugos ng Northern Negros Occidental 87.5 XFM Sagay, kag XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, sa Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatean kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
2: Alex.
0: Correct. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
2: John Ray
0: Kuya Jay. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
2: Blancos, oh.
0: Neil? Correct! Sa Kalibo, 96.5 XFM with katropang
2: Jermaine
0: Noel. Okay na, wala tayo may nalipatan. Kompleto na. So, masinadya kita sa alas 12. Subong gabi, live man kami sa TikTok, Troy Tisoy Official, Facebook, Troy Tisoy 2.0. Sa mga gusto magpasakop, tawag lang sa XFM call and text line.
2: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Magluta tayong kag-collagen sa mga gusto. Manginguapa kagwapo, mga kapatid. Ka na, healthy ka pa, inom ka lang sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Kag sang Vision X Plus, kung nga kurap-kurap na inyong mata nga daw, pamatsyag nyo may panganod nga naga pugong, mag Vision X Plus na kamo.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Doc Remilito Uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mabalik pa ang phone pal, upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Rosilangka.
0: Ini ang XFM, katropa mo?
2: Exciting!

Betul pak ko. XFM. Balita kag impormasyon dira ko sa XFM. XFM. Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM. XFM.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM. Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 41 minutes after 9 o'clock, balik na sa phone follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Sa Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na bugaw pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited. Grabe power yun sa bomba.
0: Nga man, ay kanami sa akon nga, ano, sa akong tulog.
1: Mayo eh.
0: Tulog sa aga, tulog sa ugto, tulog sa gabi, fight sa kagahon.
1: Siling ko kitaw na, ingit ang iyang atupan.
0: Ako mo gusto nyo man nga may ara mapaitan?
1: Dabulang eh. Amo na ganyan, Balna, Monterrey sa XFM.
0: Nga?
1: Sa XFM, aga pa, may bulang na.
0: Dial nyo na ang amon nga XFM call and text line, Smart and TNT subscribers.
1: 0912-007-6793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kabalo ka mo nga kamo lang gid ang nagapasadya sa amon kada gabi kung manawag ka mo sa amon. Basta ang mga nakatawag na sa nagliligal ng wala pa na isahan ka bulan, hindi na kamo magpasurang-surang nga maintra paliwat.
1: Oo. Itaga anta man chansang iban para may bag-o naman tabla nga makilala.
0: Shen Lee, good evening to you kay Sweet Dalen. Hi to you, Sweet Dalen.
1: Hello and good evening kay Sir Jake Rodriguez Pomperada.
0: Ay.
1: Kay Asila Asistido dira sa may Sara Iloilo.
0: Good evening.

0: Megan. Okay, taga din si Megan?
1: Taga Takuling.
0: Ah, taga Takuling, wow. Sa Bacolod.
2: Megan.
0: Meganon?
2: Megan Timpala.
0: Pila na edad mo, Megan?
2: Pay na yan, eh. Balay mo nga, ano bala?
0: Kaksay mo headset, hindi pag loudspeaker, biko no, be? Ara na. Sige ko no, ituon biga. Nakay para masudlantan na dayon. Megan, pila na edad mo?
1: 40.
0: Ay, 40.
2: Uy, ala,
0: na.
2: 40 ka na?
0: Pero yatingog daw, ano. Oo, lang. The 39. Ano ni, balubuhi, balupatay? Anong sitwasyon? Plastada, iplastar?
1: Single.
2: Wow. Wow. Talaga lang, ha.
0: So, sumunan ko bati nga taga Takuling, 40 edad, single.
2: Oo, Takuling pa ya.
0: May mam na guro. May mam na guro sa punta, ha.
1: Single
0: tood. Ah, single tood. May Facebook. Ilang taon namon kung puti.
2: Oo.
0: Walo titi. Baboy gali.
1: Duwa lang try.
0: Ah, duwa lang titi. Cup A, cup B.
2: Cup log.
0: Oh, nakapanyapon na si Megan.
1: Oh, try.
0: Oh, ano na pangita?
1: Na pa.
0: Nga wala ka pa bana, wala ka na, pero naka-nubyo before?
1: Try, pero nubya damo, so nubya try. Oh,
0: pero atong nubyo mo naka-try man laway sa imo. Nalawayan niya ka in short.
1: Wala man try.
0: Nakalaman ka man wala.
1: Kalaman man ni sa
0: dito.
2: Okay, okay. Hey, hey, hey, hey.
0: Naga-work si Megan? Naga-negosyo?
1: Housekeeper.
0: Housekeeper. Sa din ka sa Takuling gani? Sa din ka sa Takuling?
1: Purok paho.
0: Ah. Ah, may pamangkot ko bala sa imo? Kay kaina pamangkot ka pamangkot. May pamangkot pagid ko. Ah, ready ka na sa pamangkot ko?
1: Oh. Mm. Oh.
0: Tamis man na imo paho?
1: Siyempre.
0: Oh. Sa di na nga paho, sa babaw, sa dalong.
1: Dalong.
2: Nakasa.
0: Ang imo nga earphone bidam liogo bikakas bidam may sakit sa mundulungan.
2: Kuaa bala kuaa.
0: I-check ko anay sa piya kaninya dama dra kana anay dilang pagbutang. Kaksa lang earphone para hindi magsagit sit. Lalaki sa piya kaninya may gabi. Ang ngalan?
3: Patricio.
0: Taga din si Patricio.
3: Kadis.
0: Pilang edad?
3: 29. Mag-greet lang ko to, ya.
0: Pilang edad?
3: 29.
0: Ah, oo. Sunod lang ang greeting si Unaho naman ang 40 years old, gadalaga, ha? Bye-bye. Okay. Dam, okay ka na, Dam? Nakakas mo ng earphone mo? Naging pakakas ang earphone, utod na lang kay. May pawalat na lang yung pakakas. Dahil, salut. Hello, Dam?
1: Hello,
0: Dam, kaksang imo earphone paliog, bidam?
2: Kuwaa ba lang imo
1: earphone?
0: Ha?
1: Pag-ina pa.
2: Tinga, nagasirit.
0: Naka-loudspeaker.
1: Ay, hindi.
0: Hindi lang pag-loudspeaker. Idiritso na lang sa ba-ba mo. Be ko no, be?
1: Okay na.
0: Ara na, wala na naka-loudspeaker.
1: Okay na.
0: Ah, okay na. Hindi lang magulag maayo. Kay Doguba, guruin mo speaker.
2: Oo.
0: Gamo na. Ano na pangita mo, Dam, sa isang kalalaki, Megan?
1: Buot ng troya.
0: Oo. Babu.
1: Patisyo.
0: Pero gapanguot. Mabuot ka na gapanguot, Dam, in short?
1: Okay man.
0: May, tama, yun mayari ko di, ano, lalaki. Sa piyang kalinya, may gabi lalaki.
4: Si
0: Mr. Glenn Troy. Pilang edad?
4: 43.
0: Ba?
2: Bawat yung mayo.
0: Taga diin, Soy? Diin ka?
4: Taga San Laon.
0: Ah, taga San Laon. At itaw, pwede lang na.
2: Mm-hmm.
0: Okay, within and I. Arma lang na. Oh, sige, pangilalaha si ano?
2: Si Megan.
0: Si Megan, kayo daw nakalaman na gisa sa mga gabi, oh. Mamati kami, ha? Miss Soy, sige, go ahead.
4: Hello, Mika.
1: Hello, sir. Good evening.
4: Hello. Good evening, man.
1: Hello.
4: Sino ngalan mo? Sino ngalan mo, Mika?

0: minsan
1: minsan sa tingog ng higada.
2: Ang imo lang man init nga tingog kay ginapilit mo magpa-cute, hindi ka man cute.
3: Good, eh.
2: Ang normal lang nga tingog bala misoy.
1: Kapag na man sa tingog mo, Ligaba, so, madami mo sa tingog mo.
2: Nginto na, nginto naman sa'o.
1: Hello?
0: Hello? Hello?
1: Siguro, ang gwapa mo naman nila.
0: Ano?
1: Siguro, gwapa ka katama. Kaya sa tingog mo pa lang. Ano na
0: po? Hindi kin man ah. Sakuan lang. Itura lang ah.
2: Hindi ka magsalig. Dali lang it bala miso. Hindi na bala magtinagalog do. Hindi ka nagani ka sampot sa Ilunggo matagalog Tagalog kapag it. Irikta na lang pamangkot. Ang ano lang, own language na lang.
1: Untay mong pangita. Ano pangita mo sa isa sa lalaki niga?
0: Siyempre, wala tissue, buot, may trabaho.
1: Ako na lang yung nakita mo niya.
0: Wala gapang babae.
2: Gapang agi. Okay lang ang gapang agi.
0: Okay lang kung mga agi siya, parehas.
2: Okay lang na migan kung mga agi siya. Okay.
0: Parehas mo na sila, Troy.
2: Ari Misoy, pamati. Ang ginapamangkot mo kay Megan ginsabat niya na nga ginapangita niya sa isa kalalaki may obra. Ano obra mo, Misoy?
1: Parang tanong mga ano ah.
2: Mangunguma. Okay.
1: Mangunguma.
2: Oh, mangunguma. May bisyo wala?
1: Wala bisyo, Troy.
2: Sa subong. Sa subong.
1: Dalit na bato.
2: Ah, wala ko no bisyo, ko no Megan.
1: Ngayon, anis pa sa pangabuhi kung may asawa, huwag malgapang babae ah.
2: Ah, sa bago-bago pa lang ah.
3: Oo ah.
2: Magdugay na. Drama na Japon pa kayo to.
0: Why ka to, asawa, amigo? Basinay.
1: Why ko asawa. Moga na naging trato sa Troy nga programa kaya para makakita ako asawa niya.
0: Wala na edad mo. Lakpasawa. Wala na edad mo ako. 43.
2: Ikaw gani, 40 ka na, wala ka pa bana.
3: Sige lang sa
1: pangtanong, Ethan.
0: Di mabuhi mo man ko kung kita magdayunay?
2: Ara.
1: Buhi eh.
2: Niwang lang galing ko na, okay lang, Megan.
1: Buhi lang, galing kay Lapsi lang.
2: Lapsi. Kailaban pa sa gamit kaysa sa kaon mo.
0: Masima, tamaan na kita nakaputi-puti, Troy. Mag...
3: Masalaan ka, white lady.
1: Importante, basta may asawa na ta, mag-ubra lang kita mayo para mabuhay mo na asawa ta.
0: Oo, balaan ka lang na ah.
2: Pero may
0: pinapanghambal mo ah.
2: May ubra ka, Megan, no, kung sa sulod balay lang git ikaw sa balay nyo ka, ano...
3: Gatiner.
0: Housekeeper, Troy. Gaubra lang ko dito. Situpad namun, Troy.
2: Ah, bali iping nyo lang ganyan, balay.
0: Oo. Iping lang.
2: Okay man ang sweldohanay?
0: Okay man.
2: Ah, so meaning, hindi na mabudlayan kung, amo niyo, ang ubrahon mo, kung magdayunay ginman ka mo ni Misoy, kung hidlaw-hidlaw ka na, amo na ang pagpakanlaon mo. Pagkatapos nyo, amo na ang pagbalik mo naman sa kuling sa bakulod.
0: Okay mo, Troy. Kung siya lang mamasahe.
2: Siya ang mamilite. Alin sa bakulod pa atos ka noon? Kaya mo, Misoy? Oh. Misoy?
1: Kaya, Troy.
2: Abi, pamati, hindi pala pagdamuay mo sa bat, ah. Kay Galong atong Suryanay. Pagkatapos, Misoy, isang aton ni Suryana, isubong agabi, ma-request abi si Megan nga mga yuklite, nga makadto siya da sa kanlaon. Siya makadto, da iya kang makipagkita sa imo. Pila ang imo i-offer nga pamasahe?
1: 1.5
2: ah. Ba, 1.5? Eh, batian mo, Megan?
3: Okay, go
0: okay,
3: naman
0: Troy,
3: na.
0: Okay.
2: Ba, okay da yun sa 1.5 ba? Ano na, 1.5? Bailo ba nga? Bailo ba nga, 1.5? Megan?
0: Oo. Oo, tay.
2: Oo, wala kang gintuod ba na, ha?
0: Wala, ah. Pero, pero
2: bago ka mag-single, natilawan ka gidya.
0: Di ka troy, kaya wala masaklaro
4: to. Una, mo may gas-gas na na eh.
2: Na ano na, nasisi ng lining, Megan?
0: Apaw pa lang, troy.
2: Apaw pa lang. Base,
0: wala na daw, so.
2: Ang base, makalubong-lubong yun siniguro si Misoy. Si Misoy, malubgan mo gin man siya kung magkanto sa da.
1: Ngayon
4: na yun
1: talang,
4: parang hindi
1: magubaan
2: line mo. Basi carrots na ilubong mo, ha?
4: Correct. Dapat mo niyagan mo ginang iyang cauliflower.
2: De, okay na ka mo doon, ha, Megan?
0: Atay.
2: O, dali lang. Misoy, hindi mo pag-ibutang ang akong tawag, ha? Ang imo tawag, alis sa smart. Kaya iata ko sa iyo number ni Megan. Megan. Ikaw na bala, discarte. Then Megan, i-update mo kami, Megan, kung ano Suryana inyo, ha?
0: Oo, ha.
2: Kaya para kung hindi kagi man kapuli sa takuling, may ara kami, ano, may ara kami suspect nga subayon. Megan, salamat.
0: Okay.
2: Sige, bye-bye.
4: May mabuka naman yung abang.
2: Oo, pero... Misoy, okay ka na, Misoy?
1: Oh,
2: dira ka lang, hindi lang pag-ibutang, ha? Okay, salamat man, okay. May mabuka naman.
4: Nga ba nga?
2: May mabuka naman nga alagyan ka bata, subong nga gabi.
4: Correct. Mabunyagan ng iyang cauliflower.
2: 4 minutes before 10, mabalik pang phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
4: Katropang Dolphy lang ka.
2: Ini ang phone pal sa XFM, Katropa mo.
4: Exciting!

0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansaun Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
0: XFM. Kape na may natural energy booster. Sansaun Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sansaun Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sansaun Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sansaun Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sansaun Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sansaun Gold Herbal Tea.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sansaun Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sansaun Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sansaun Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sansaun Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 16 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Ano lang ibutang mo sa imo, Guya? Harina?
1: Ha?
0: Harina?
1: Bo araw-araw ka nagid siya.
0: Apog.
1: One man, baby powder.
0: Hindi old powder nga, baby powder. Old ka naman.
1: Ha?
0: Old ka naman nga, baby powder.
1: Sige lang bala.
0: Ay, speaking of baby, no? May dlaw kagituod sang time nga ara ba lang bata ka pa sang una ngarang wala agid may ginapinsar nga iban kundi ang makayagang yang oh makadidi makayagang yang makaampang sa tupad balay nahidlawan mo muna nga mga buhin. Ano bala nga mga imo nga naagyan
1: childhood
0: okay ano. Tungod kay sa subong kung papilion ko mas gusto ko magbalik liwat sa pagkabata
1: ba nga aman
0: masadya lang wala ka na may ginapinsar nga bills wala ka may ginapinsar nga gasolina sila amol na imo lang mga parents ang nagalibog sa una sa bata ka pa.
1: Bills o kung pills?
0: Bills.
1: So,
0: Bong, sa imo edad nga 60 plus, ano ang imo nga kung kaisa, nag-aisahanon ka, nag-amuni-muni, ano madumduman mo kung kaisa sa edad mo nga 62?
1: Sanggimbimbang ko
0: eh. Ah, sa bagay, kailan lahi matainagyan mo.
1: Yes.
0: Ikaw, kahit single ka man Japan until now, ang imo lang ginaulikdan si mama mo lang.
1: Oo.
0: Tapos, amo na, wala ka man bata, wala ka man nagbuos ang imo nga pamilya. Ang imo nga ara sa panguna-una mo, bingbang lang, gid.
1: Ha?
0: Bingbang.
1: Ano pa, Abi? Pero kung may gusto ko nga balikan, siguro,
0: Saan gibimbang ka?
1: Mga sa nagapangidaron ko, abi, mga 14, 15 na, amon itong pinakasadya.
0: Kahit kasugod-sugod pa itong imo nga pagka-jugilam. Nang tawag ni Gani, amo na nga pangidaron?
1: Oo.
0: Ang akon, gusto ko sugod 7 years old.
1: Why?
0: Oo, 7 years old. Kaya wala lang, lagan-lagan ka lang yan. Tapos mapuli lang sa balay kong gutumon, makaon, tapos tulog.
1: Sa bagay.
0: Diba? Mm-hmm. Te, gusto mo na magbalik sa amo na nga time?
1: Hindi na.
0: Galing kayo, ikaw man na iya nagpili sa imo yung ano imo?
1: Imo life.
0: Imo na iya choice nga galing. Tahakon mong ina nga pangabuhi.
1: Mag-journey.
0: So, dapat, panindugan mo na lang
1: oo,
0: na
1: eh.
0: As long nga nagaginhawa ka pa.
1: Correct.
0: Sing kalayo.
1: The dragon ba?
0: Nagapanay ng phone pang programa po nyo si Katropa Android Isoy.
1: Kag si Katropa ang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na, tindog-tindog pa. Sigurado nga hindi kagit dyan mabitin.
1: Oh. Correct.
0: Mayroon
1: Kag ginadulong man sa aton sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tarang nga Yestol products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto magpasakop sa phone pala programa, bukas na ang amon nga linya. Dial nyo lang ang amon nga XFM call and text line sa Smart Kag TNT subscribers
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 sa Globe na 0915-8311-431 mayong gabi gali kay Angel Kenashan greet kami diri always kami kapamati Troy Basi diri ko pa makita ang forever ko kay permi man lang ko ginainto. Kaya nagpainto ka man, Angel. Correct.
1: Wala, makulo sa...
0: May maintuan.
1: May maintuan. Kunula sa may nagpainto.
0: Pareho sa imo.
1: Depende.
0: Pila naka 150 mo na lastra.
1: Ay, at least nalipay, kuya.
0: Nalipay nga. Asta lang nga mo sa ulo-ulo. Hindi ano, hindi gitsiling nga, ano bala, ang ginatawagan ni nga...
1: tunay na ligaya?
0: Hindi. Arang, sagit bala sa ngala-ngala, anong tawag siya? Deep throat? Hahaha. Hindi lang pag i-deep throat tayo, basi matulon mo sa itlo. May caller sa line number one. Good evening. May gabi.
2: Gabi, Troy.
0: Naka-loudspeaker ang cellphone.
2: Wala, Troy.
0: Okay. I-maintain mo lang yung audio kay okay na nasamon palamatinan, ha? Ngalan, kagtagadiin?
2: Yun, Troy. Yun, Troy. Taga-Central Bato.
0: Uy! Uy, ala. Ang imo kasi Mario to.
1: Sinone, ano apelido mo?
0: Junjun ngalan niya.
2: Junjun Troy.
0: O gani, ano kung yung apelido mo?
1: Ano apelido gani?
0: Hindi sa manu.
2: Apasipon na Troy, Pina Troy.
0: Apelido mo, Migo Junjun?
2: Pina.
0: O Pina, kung doon kilala mo?
1: Sa may housing?
2: O, pagkata sa housing, Troy.
1: Ah, okay.
0: Nakatuan mo na, Dol?
1: Ha?
0: Nakatuan mo na?
1: Oo, oh, aga pa na. O kami na sa housing, kumaligo. O, Mr. Suba.
0: Ano work ni Junjun?
2: Kung lang to, ya. Journal, Troy. Construction worker man to, ya.
0: Ari ka di subong sa Sagay kung nara ka sa Bacolod?
2: Ari ko sa Bato, Troy.
0: Ah.
1: Sa Bato, kaya mismo.
0: Day off mo, subong?
2: Oh, day off po, Troy.
0: Ah, saan ako mabalik?
2: Martes pa, Troy.
0: May balikan ka pa.
2: May ara
0: pa.
2: May turpan, may binop dyan, Troy.
0: Aba. Pila na edad ni Junjun?
2: 37, Troy.
0: Balubuhi, balupatay? Hindi ka sa Bataw.
2: Single father, Troy.
0: Ah, single father. Dahil lang, i-check ko ano yung line number one. Basi babae. May gabi eh. Line number one, nagtawag sa Smart. Good evening.
1: Magamula lalaki.
0: Lalaki ni, wala ka sa bat. Lalaki ni. Lalaki ni. John.
2: Troy.
0: Pila ka bilog bata nyo?
2: Siya lang ang bilog ko, yara sa akon.
0: Very good. Din ang nanay sina.
2: Mas Manila, Troy. Lugay na to eh. Akon bata, Troy. One year pa ni Troy. Ibiyahan niya, Troy. Nag-brush Manila. Tinaman na. Okay mo lang, Troy.
0: Wala ka mo nagpakasal bago siya magpa-Manila.
2: Oy.
0: Hindi ka mo kasal, gali.
1: Hindi ka mo kasado.
2: Hindi.
1: Ate, mano, nang may right mo na sa Gyapon yung magpakasal, kaya wala ka mo naging ano mo.
2: May lamanan sa Troy.
1: Amo na gani nga kay Komo nga live-in lang ka mo, may right na siya yung magpakasal.
0: Wala man siya nang konsulta sa imo inabuga dodol.
1: Amo na gani, gina-explicaran lang.
0: Iunahan mo na dahil wala siya ng konsulta. Dahil lang nga, line number one, lalaki, babae, good evening.
3: Troy, Troy.
0: Lalaki, ang bota. Hindi ko yung gusto, tawagong ko yung Troy, basta lalaki ang
1: team. Gani man.
0: Kung babae, pwede. Okay, John, pila ka na katuig obra sa construction?
2: Lugay na, Troy.
0: Pila na katuig, isa bang bata mo, gani?
2: Ano, lima na, Troy.
0: Lima na, bae, laki.
2: Bayi,
0: okay. So, wala ka gin may nakita dira sa Barangay Bato. Damot na bala gwapa sa Barangay Bato, Dolph, no?
1: Correct.
0: Wala lang sila galing gagululuwa. Gagululuwa lang sila kung may baili-baili. may fiesta.
1: Kung may galing.
0: Dali lang yun bala. Tultulo na mon balay mo, Migo, Junjun, ha? Dirita maagi sa old nga hospital.
2: Oh, pabos na, Troy.
0: Dira, gin man tsakto ng hampal mo, Dolph. Before sang taytay?
2: Hindi naglambot sa taytay.
1: Layo na lang taytay.
0: Kay before sang taytay, may ginapaliguan kami da nga shortcutan nga linaw ang suba mo.
2: Oh, may ano na?
1: Bugang.
0: Kalulayo ko ito yung bugang. Sa Bato lang sa Kisuriana. Sa Bato lang sa Kisuriana. Inabot na sa bugang.
2: Kasi sa bugang.
0: Ha?
1: Basta sa may, sa may overflow na bala?
0: Before gani?
1: Oo.
0: Before, oo. Di sa Bacolod, di nangimong pwesto sa Bacolod kung mag-ubra na ikaw gani? Ano nga lugar sa Bacolod?
2: Sa may Takuling.
0: Sa may Takuling, sa Takuling man. Oo. Dako na ang ginaubra nyo nga building?
2: Okay, pero matapos, ay, mga dasan pag-urtuig na.
0: Ati, lawig pang sulduan na yung magamuna eh, bulan-bulan, paldo, bulan-bulan eh, no?
2: Kung kanda doon ka sa malang ang pulit, Troy.
0: T, Te, wala ka man to may ginahapit-hapitan nga lingaw-lingawan inkaso-inkaso kung naka-overtime ba?
1: Oo man.
0: Wala ka may ginahapit-hapitan da sa Bacolod?
2: Wala man to eh, kay kamahal man to siyang Bacolod nga daan to eh, tipid man to eh. Nga, kung man to dahil siyang tawag ang boss damlag la to yaw.
1: Wow, boss damlag.
0: May boss damlag ka pa. sa edad yung Tatay City, naga-expectal ka pa nga may boss damlag ba?
2: Ah, sa, ano? Kaya mabakal na karne to eh, bahal man tong karne.
1: Si, ano, na... Damo lang kita gapangwit kuhit da sa may Golden Field.
0: Bo grabe ginambal mo gid ya.
1: Oo eh.
0: Hindi na nasubong madala 500 mi Golden John.
2: Pwede lang to, pwede guro to, bisan 300 pro basi kon ma kabit sa laya.
1: Amo gina pagsiling mo nga mangita agid sang chita.
0: Barato barato ba? Di sa ginobrahan mo wala gid lapit-lapit na
1: kani.
0: Karinderya nga kung mag break time kamo dira kamo gapanyaga pa maawag kag pangape.
2: Di man ra nga to kay way pagani guro to yang basi lang gin partner sa ato nga lifetime ra to basi wala ka nakabot.
0: Wala pa nakaabot. Oo.
1: Basi diri pa lang.
0: Ang para sa imo nga nakatadhana, wala pa makaabot amo na ko nga ang ginahulat mo. Mm-hmm. Pero may ara man na dabla disadvantages sa ginahambal mo nga gapaabot ka lang nga mag-abot. Kaya nga ha, kung hindi ka maninguha, wala ginaya may maabot.
1: Amo gadya eh.
0: Dapat, samtang ginapangita mo ang imo nga pang forever nga ginapangita, so, dubli kayod ka man nga may dulo-diskarte gadya gamay. Kay ti
2: eh.
0: Oh, taga di na ginadiskartihan mo amo na ang naga ano, naga-serve sang inyo nga ano,
1: panyaga,
0: pagkaon.
2: Wala pa bang igot eh, dito to kay ti gapangitaman na to isang formal nga relasyon na to yaw.
0: At ti formal man na, abi mo ang nag-olobra sa karinderya, hindi na formal. Ang mga dalaga pa na.
2: Hindi mo mag-discarte to eh, hindi man ta gusto nga damo taga-discarte mo.
0: Sa bagay, no? Tsakto mo na, Dolph, no? Kay sa mga amo na ba lang, pras na, mayara ulubrahan sa mga construction. Hindi man lang siya tuod ang single, damo mo na mga construction worker nga upo niya ga-discarte man.
1: Kung sa bagay.
0: Pero galing kay ti, pa, basko ganay lang discarte, kagdungan niya yai, di ba? Ti, kung ulaton ta na ang imo nga ginapaabot nga forever, siguro daw wala giguro chance daw, hindi ka giguro maka bingbang kung magamuni.
1: Dapat giyo ka man.
0: Oo.
2: Piyari ka dito, nagagiyo na po.
0: Ah, nagagiyo na gali. Hindi lang mga aking bala kay Isuriana yung malanda. Isuriana yung malanda. Si Dolpo na yan nagambal ka magiyo ka man.
1: Ipag-giyo mo, nagtindog man. Ba?
0: Nagtindog? Amo na lang niyo.
2: Mayaraban ka malamalahan eh.
0: Amo na lang ni Jun, no? Kay ang ginapangita nga daan subong ni Dolphy, mga half the age man sa iya nga edad subong. Nga rab lang, gusto niya man magbalik kag ma-for good na sa barangay Batomo. Basi pa lang niya, si Dolphy na lang ang masuportar sa imo. Pilang imo nga bulanan nga suporta siya, Dolph, inkaso-inkaso ang pasugot sa...
1: Depende man sa iya.
0: Ang imo lang i-ano biko no ibungat, be, pila?
1: Ha?
0: Pila ibungat mo siya.
1: Wanto man to bala sa linya?
0: Wanto? Kada bulan na wanto?
1: Wanto?
0: Ah, perdi ka na yan, Jun, hindi mo pasugot. Eh, 1.5 na yan dapat sa Jun, oh.
2: Wantong bulan?
0: Wanto ko nung bulan. Pigadless nga agi eh, no?
1: Si wanto ka nung bulan.
0: Pigado na yan.
2: Mahulog na sa...
1: Ano?
2: Mahulog na gali sa 40 kadlaw eh.
1: Grabe nga bang compute
0: na? Nano, 40 pigadless, pigadless. Why? Hindi pwede, no? Gaya, yeah, pangitaan ka namon, Migo Junjun, ha? Pilang edad sa babae na pangita mo kag mga taga-DN?
2: Hindi lang tayo ito sa mga kades islante sa gaito.
0: At batiyon ta da?
1: Oo, ah. Hindi,
0: mga pilang edad. Mga pilang edad.
2: 35 to, ya, pa. Kung may araw na to, 40. Dala 40 ka.
0: No, gundong taga-takuling gali, no?
1: Gani man.
0: Hindi tanto pag-iatag sa taga-kanlaon. Iatag na lang to si ano, ah. Sino to ganing ngalan niya to bago lang kay Soria taman?
1: Si Maan?
0: Megan. Oh, si Megan na lang amo ni Atay, taga Takuling to.
2: Tuwi mo may istorya na ito eh.
0: Unahan mo lang to ang taga Kanlaon, kay layo man to ya, pero ihatag ko sa'yo mo number ni Megan.
1: 40 man na sa?
0: Oo. Te, bato ka? Atuya, wala pa tuya bata. Ikaw yung may bata.
1: Oo. Oh.
0: Oo. Oh. Tapos gaubra to saya sa tupad balay nila, sa Takuling.
1: At least lapitay ka muda.
0: Oo, oh, te. Daga panduwa-duwa ka pala, laki. Kuro gusto mo, pre, ay. Kadlaw sa'yo.
2: Ipindi.
0: Ano?
2: Ipindi. May mystery anay gali.
0: Ay, ikaw gani, madiskarte. Gani. Ihatag na, munto ang number ni, ano, ni Megan.
1: Megan.
0: Oh, eh. 40 years old, taga Takuling. Di ba sa Takuling ka man gaubra?
2: Oo. Oh.
0: Di ba mas madasig pa?
1: Oo.
0: Tawagan mo na lang ang balon mo na ito, ang gintigayo ni Dulpo kag ni Troy. Kay ang balon mo sa Takuling man ikaw gaubra para dasig inyo pagkitanay. Oo. Oh.
2: Pwede man Troy eh, pero namin pagkit ko may iban pa rin eh. Basi ko ito eh, klaro Troy. Basi ko na ito.
1: Amuna gani, amuna gani. Nga tawagan mo sa...
0: Daw gaduwa-duwa ko na si Adolf.
1: Ha?
0: Pamangkota sabi kong lalaki yung man sa Adolf. Tisingi sabi ko na Adolf. Harap lang pasunda sa kung anong ihambal mo.
1: Sige ah. Nang hungitan taka sa...
0: Hindi pasunda sa... Karang, ako na lang mamangkot.
1: Sige ah.
0: Ako na lang mamangkot.
1: Sige
0: ah. Itisting lang namun dyan kung lalaki. Kagit man dyan na sunda lang ako na pamangkot ha. Ang akong ginambal, sundon mo ha. Kung anong itikab sang sungad, kung mo man itikab mo ha. Nautod ang animal.
1: Ara, naging nga si Miga, naging ginatagda sa iya. Gaduwa-duwa pa sa...
0: John? Sundon mo ang inambal ko, ha? Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Amo mo na ginambal ni Dolpo sang una. Natawa sa mong si Dolpo, kasi Dolphin na siya, di ba?
2: Tiwat na ako.
0: Ano?
2: Pero may liwat na ako.
0: May ano ko, no?
1: May liwat.
0: May?
2: May liwat.
0: May ano man.
1: May ano ko, no?
0: Iilonggo pag ibig, may?
2: May liwat na liwat. Bata ba, bata?
0: Ah, may bata. Si Dulpo, abi mo wala, hao?
1: Tinga, kung may... Nga, kung may bata ka.
0: Lalaki ka na dayon?
1: Lalaki ka na dayon?
0: Oo. Oh. Hindi ka pa sure.
1: Kita mo lang kadlaw sa...
0: Naman niya, gaduduwa siguro.
1: Gani.
0: Gapinsa-pinsa, total, may bata naman ko. Okay
1: basi,
0: na,
1: ano?
0: Okay na ko sa ano, ah. Okay na ko sa lalaki, ah.
1: Sino gani? Si John-John?
0: John-John.
1: Basi ko nagalot-got ka man sa bitsukoy.
2: Yung lalaki ako, babae ang hanap ko.
1: Oo, toon.
0: Ah, sige na, plug na da number mo, ah. Amo mo na, hambal ganyan, Dulpo, sang una, sa lalaki pa sa... Tay, nagliwat man ako. Ah, number mo, 09?
2: 935.
0: Tadlo nga, klaro ha, para makuha na. 0935
2: 8138 4638 08 0935 81 4638
0: Okay, nag-in-offer na mo, painindi ka pa.
1: Painindi ka pa.
0: Bala ka na. Total, may bata ka naman. Bala ka na maglaon kang animal ka. Diyan-diyan, salamat. May gabi.
2: Hey.
0: Ha?
2: Pangay-pabor?
0: Ano?
2: Pwede ko pangay-pabor.
0: Ara, mga ayos sa pabor. Hindi lang kwarta, ha?
1: Ano hey, na, sa?
2: Basi may mag-prenda siya ako ng mga single mom to. Aral ako dito yan.
0: Para na gina. Pwede man. Anong alam mo sa Facebook, ako?
2: Ano? Jun Opina.
0: J-U-N Opina.
2: Opina.
0: Ano? Ha?
2: J-U-N O-P-I-N-A.
0: Ah, ay gali. I-N-A.
2: Opina.
0: Taon namon, ha? Anong color? Oh, sige. Amo ni naka-uba, oh. Tapos may birha sa likod?
2: Oh, ako na, Troy.
0: Ah, oh. Hindi man guwapo, ah.
1: Oo, ah. Lapitay ka muna sa una, kanday Marky mo nga la.
4: boyla ko na
0: ka. Okay, sa kilala. Si Dolph, amo ni nga itsura. Ya, Dolph, okay sa imo?
1: Ha?
0: Okay na sa imo?
1: Paano mo dumon ko, anay?
0: Chusy pa ni Agi.
1: Correct, ha?
0: Diyan, salamat, kid.
4: Yeah,
0: okay, okay. Salamat, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: 36 minutes after 10 o'clock, Chusy pang agi ba?
1: Ang dapat lang.
0: May balay naman ka mo. Pero nami ito yung balay nga sa Ilohan. Next week. May amo man may birabiraman tapos yung magdaan papag.
1: Ay ka nami.
0: Tapos, kung magiho ka bala ga.
1: Amo na.
0: Dahil patukar ka dahil sa that time sang Black Eyed Peas. Nga, gara gitnit. Gara gitnit. Hey, the time of a life. And I never gave you before. And I swear, gara gitnit. Gara gitnit. Pabalik pa ang phone pa, lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: is the pain.
1: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad daw ang pagbiyahe, ang says the pain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa says the pain.
0: Says the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Says the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ah, dali na.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, atlum sa nga konsyon. Isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. XFM Sample Plus Gold.
6: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
0: Santon Plus Gold. Magbibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Woo!

0: 2 minutes before 11 o'clock, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Excited!
0: Gawd. Padayan kita sa phone pal, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol si Sagtumor, magtumarget sang Santon Plus Herbal Capsule. Yeah!
1: Kags ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kags, cinnamon bark, nga tumanggid ka namin.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. We've got a caller in line number 2. Good evening!
1: Hello?
0: Ambal ko standby. Wala ka sa bato. Liyo ko patay si Moradio Migo. Okay na?
2: Kana?
0: Okay. Pangalan?
2: Raymond Troy.
0: Taga diin.
2: Candice Troy.
0: Nakintra ka naman nagligaw. Wala pa na bulanan. Intra ka naman liwat.
2: Wala oy.
0: Ah, wala oy. Bala mo kita ka Candice. Kaya taga sagay may oy git sa punta, no? Wala oy. Bila na edad mo, Raymond?
2: 25, Troy.
0: Din sa Candice?
2: Pabini.
0: Ah, amunin siya nagkantas ang pagdating ng panahon.
3: Amunin. Amunin sa ikaw, Raymond? Eh.
2: Hindi,
0: oi. Halain man. O sige, kiss ko ila ka pa, Gobra.
2: Gobra na, Troy.
0: Ano work mo?
2: Series Terminal, Troy.
0: Series Terminal sa Cadiz?
2: Oo.
0: Ano bra mo da?
2: Doktor.
0: Doktor? Konduktor.
2: Konduktor.
0: Konduktor. Ah, ang imo nga biyahe Bacolod, Cadiz.
2: Oo.
0: Pero taga Mabini ka, dis gid ikaw.
2: Oo, Troy.
0: Sa Subong, ara ka sa terminal o kung ara sa inyo balay?
2: Ara na sa balay, Troy.
0: Ngayon o may passes, be? Ah, sige lang, ako magsakay. Magsakay ka pa si Rizdol?
1: Oo, ah.
0: Ha, wala ka pa private car mo, ah.
1: Ha?
0: Wala ka pa private car.
1: Do, wala mo kugan na.
0: Hindi mo gusto magkasalakyan?
1: Ha?
0: Hindi ka gusto magkasalakyan?
1: Ako naman lang isa, magkasalakyan.
0: Sa bagay, maabot gin ang time na si Raymond ang makonduktor. May discount maguro, Raymond, kung makilala mo si Dolpe? May discount si Dolpe kung makilalahan mo siya magsakay sa series kung ikaw ang doktor?
2: Dodre!
0: Mga pilabe?
2: 50% gro ah.
0: Ti senior 50%.
3: Ba 50%? Nami?
0: Tood la, basi sugit-sugit lang. Ah. Man.
2: Mga 15% Troy.
0: Ah, 15% ki senior.
3: Pwede.
0: Ah, pwede na mga 20 lang guro. Yadi pa na sa iyo. Oh, ari ka man sumbong nga naka-intra ka sa amon program. Wala ka may na-discartian nga pa sa iro yung pangayuan number.
2: Wala git, Troy, eh.
0: Uy, dumudamo. Balaga sakay sa series, no?
3: Gani man.
0: Magpabakulod, mga estudyante. Mayara man da mga single man, pero kunwabi doon mga dalaga ang pormahan. Pero wala ka katupal sa pasero nga, Miga. May Migo ka.
2: Why? Puro mga suplada, Troy.
0: Ah, mga suplada. So, kung mga suplada, Dolph, mga take na na.
1: Hindi, good man.
0: For granted, lapang kaya katapos. Lapang kaya katapos.
3: Sabagay.
0: Nasubuhin na tayo. Hindi, ano kasi no, Plada, take na na. Wala na sila ga-entertain sang iban. Pero may ara ka dyan kung kaisa nga, di ba, manayanayang itsura sa pasahero. May ara kung kaisa nga, kuno abi, wala ka na pungkuan, Raymond, kaya tapos ka na pang ticket. Na, tupad-tupad ka na dahil sa pulungkuan niya. Na-try mo?
2: Uy.
0: Uy, na-try ganin namon nga pasahero.
3: Amo ganyan. Ay, labi na itong gwapong konduktor.
0: Te, naka-try ka nga, nag-atagin number sa imo, wala?
2: Why?
0: Pigaw. Ilan taon binamon mo Facebook account kung gwapuan si Dolpo, meaning may makagusto sa imo, eh. May Facebook?
3: May Facebook, wala.
2: Wala pa, Troy.
0: Ah, pigaw.
1: Yun.
0: Ako sa artista, do sino ka look-alike?
2: Si Rubin Padilla.
0: Wow! Ah, ang panglawason, chubby o kung maskulado?
2: Bruce Lee-hon.
0: Bruce Lee-hon. Ah, may abs.
3: Bruce Lee.
0: Ang height, mga pilang height?
2: 5-7, Troy.
0: Ang taas, wow. Taas, oh. Anong ginapangita mo sa isa ka babayi?
2: Buo, Troy.
0: Tapos?
2: Mayo magpalangga, blau.
0: Sabi ko, mayo magdala. Dayon? Soltero ka? Basi may ara ka nubya, ha?
3: Yan, man.
2: Kway, Troy.
0: Soltero, Ged?
2: Soltero, Troy. Single, Ged.
0: Pero natingala ko Dobros Lihon. Mahuloyon. Lani. Mahuloyon ka, guro. Hindi ka kabalong magdiskarte, ay.
2: Torpe, Troy. Torpe.
0: Ah, mahuloyon. Giman siya. Di, paano mo nakaroon magamit imo nga pagka Bruce Lihon?
3: Amo kaga, ko,
0: ang imo nga mga...
3: Pagka Robin Padilla mo?
0: Pagka Robin Padilla nga diskarte, anay, kung hindi man lang ikaw mag istorya sa uyab.
2: Mapalapit na sila kung maano, Troy.
0: Ate, malaon ka na lang magamusin na. Nga kung hulaton mo nga ang babae mapalapit. Ilabi na sa imo nga.
2: Hindi ko gani magagtos imo, Troy. Basi makagandrip o bla makakita.
0: Huwag man problema kay mahatag man kami. Pero namin ko bla aton i-ano man ang imong personality.
3: Oo,
0: daw i-develop bala na i-coach ka na mo ni Dolphy nga hindi sa tanan nga time nga mahulat lang ikaw nga may mapalapit.
3: Kag subo nga chimpo ya, hindi agin ay kakita sa babae nga siya pa yung mapalapit siya.
0: Oo, ti labi na gid ikaw konduktor sa Ceres, may trabaho, taas nga lalaki. Kabalo mag paninsilyo kag pang ticket. Dapat maka ano kag gid ya, makapangbuho kag gid sang uyab ya, amigo.
3: Oo, ay,
0: Raymond.
3: Hindi lang kay ticket, buuan mo.
0: Oo, buuan mo man ang ganhaan sa babae.
2: Pumutubi kayo sa obra, Troy mo.
0: Ha?
2: Pukos sa obra.
0: Hindi gani, ang abi mo, kung pila lang ang ginabayad si imo sa imo ginaobrahan, mo man ang imo nga obrahan, kay kalain man akong pasobrahan.
3: Oo,
0: mo.
3: Eh.
0: Pagkatapos, perdihon ka malang Japon sa upod mo nga sip-sip. Diba? Mayo na nga ma-perform ka lang based sa imong daily rate. Tapos, ang daresi na kung mag-bulubakanti ka na, ma-discarte ka kayo sa uya para mga pangasawa ka na.
3: Oo, ah, hindi kayo sila nga hulat. Doon mo pa siya yung siya pa yung mapabatsyag si mo.
0: Oo. Diba?
2: O, Troy.
0: Oo. Basi lalaki man gusto mo, ah.
2: Yot.
0: Yot. O, sige ah. Basi may single man, may matek sa imo, okay lang? Entertain mo?
2: Okay lang, Troy.
0: Oh, para managuro sa imo, upod ng ang istorya da. Amo managuro ka pangita, hindi man ikaw? Raymond?
2: Yeah,
0: okay.
2: Patroy.
0: Sige ah, pilang edad sa babae na pangita mo?
2: Ma... 25 or 24 man, Troy.
0: 25 to 24 years old. Mga taga diin, Sagay, Cadiz. Makulod. Oh, sige, mga taga Cadiz, may kapamati. Iman subong sa Mabini pa. Damo-damo na naka-tune in, Dolph. Ang yeah, number mo, amuning 0945?
2: Hindi, Troy.
0: Ah, ari na lang number ang ginatawag mo, ha? Basi. Tuod gitong,
2: ha?
0: Basi, tuod gitong hambal kung ang iban ni kapangita, hindi ikaw. Amo ning kinatawag mo? 0945-863-4929. Tsakto?
2: Oo, Troy.
0: 0945-863-4929. Wala ka na maigret?
2: Why not, Troy?
0: Sige ah. Salamat. Good luck, ha? Lat-lata lang. May matek sa da, ha? Halong ka lang sa pangalan nga Dina, ha? Hindi mo pag-i-entertain ang Dina nga pangalan.
3: Dina na napakita.
0: Dina makatulog, Dina makakain. Raymond, salamat. May gabi.
2: Salamat. May gabi, man, Troy.
0: Oh, mauloy on si Raymond, no? Balaan mo nga, ano pa, wala pa sing karanasan sa...
3: Correct.
0: Sa paghigugma.
3: Oo, along-along man sa kay Biki.
0: Biki?
3: On.
0: Biki on. Sige ah, 7 minutes after 11 o'clock, mayong gabi anay sa atong taglantaw sa TikTok, ah, Richard, kay Rice Cooker, kay Jan Zin, kay Aray Mo, na ano mo na yung mga pangalan ni Jan. Janel Jan Tumaob, good evening. Salamat gid sa padayon nga pag lantaw sa TikTok Live, Troy Tisoy Official, kag sa Facebook, Troy Tisoy 2.0. 8 minutes after 11 o'clock, padayon ang phone pal. Upod si katropang Troy Tisoy.
3: Kag si katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM katropa mo.
3: Exciting!

0: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. XFM.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 29 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, katropa mo.
1: Exciting.
0: Naisahan ko naman siya. Padayan kita sa phone pala programa. Ginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kags ang Clear Skin Herbal Soap, Cutis Porcelana, Cutis Artista.
0: Ang Yes Oil products, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Nicolerta sa piyakalinya. Good evening!
2: Hello!
0: Hi! Pangalan?
2: Si Rex ang Iloilo.
0: Rex ang Iloilo. Din si Iloilo?
2: Ani, White Roy?
0: Oh, nagbalik ka na naman?
2: Sige, dugay naman, Troy. Dugay daw ang week balik sang February.
0: Ah, sige, ah. February, pato na nag-join ka, no?
2: Oh, di ba? Tartin?
0: Ba, gintandaan mo, diba? Amo na ang inyong, ano, ang inyong mansari ni Dolphy.
2: Sanahul.
0: Bispiras ang Valentine's Day.
1: Correct.
0: February 13, no? Oh.
2: Kaya ang birthday ko, February 13, ang Troy mo.
0: Ha?
2: February 13, birthday ko mo.
0: February 13?
2: Oh, ang birthday ko.
0: Abi ko gani wow. Kung ano. Abi ko gani kung February, ano? 24. Abi para 29. Kamusta ka na, Rex? Ano na ang okay balita sa ni Wida?
2: Okay man, try. Perte ka init, gide.
0: Ah, oo. Diri sa amon mo man.
2: Gano, eh. Lalaya ang mga tanong subong.
0: Gabalingasong init, no? Grabe.
2: Perte ka init, eh.
0: Tapos, kinanglan mo gid nga mag-inom ka sang damo nga tubig.
2: Tubig, oo.
0: Oo. Hindi mo lang.
2: Ako nitro yung mga hindi mo lang. Troy, guro, isa ka litro, guro, maubos ko na yung mga iti, perti kinit mo.
0: Isa ka litro?
2: Oo, sobra ka ni guro, kaya iti, perti kinit daan.
0: Kulang pa na. Dapat mga ano, gid. Mga isa.
2: Dua?
0: Hindi, mga isa ka tadyaw.
2: Oo, grabe. Sobra ka naman, Troy. Tubig, nalato inom ka.
0: Pila na edad mo gani, Migurex?
2: 30, Troy.
0: 30 years old. Ano work mo da sa Niway?
2: Ano to, nagkat yung sugan yung sura, ano lang, maintenance sa Dota.
0: Ah, dira man sa Niway, no?
2: Oo, oh, kalubian na sura yaw. Kalubian ito mga kasapatan, mga parlo.
0: Ah, hindi kami na-interesado sa kalubian, kabulian na nga mo. Kaya pila ka hektarya na gina-maintain mo nga, ano, nga lot, dira sa Niway? Farm gali, farm lot, no?
2: Ha?
0: Farm lot.
2: Oo. Oh, mga, kung ano, guro, Troy, mga tatlo, guro.
0: Tatlo ka hektarya, ha? Malapad.
1: Oh. Wow, tiyan mo na ginatawag nga A lot, B lot.
2: B lot,
0: B lot. Musta na sang pag-join mo to last February 13? Di ba nag-plug ka number? May nakilala ka, wala?
2: May ara, Troy, taga Kabangkalan, Troy, si ano, Troy, pero naka ginsabat niya ko, Troy, pero
0: oh, naglumbianay ka mo? Naglumbianay ka mo?
2: Oo.
0: Oo. Nagataw ganay ka mo, then nangaluyag ka until such time may ginsabat niya ka?
2: Pati sa ano, Troy, sa messenger, gede.
0: Oo, te, may screenshot ka pa da?
2: Wala na, gindilate na, gindilate ko ng ano niya, kay ay ambal niya ko no ano ko no mo single siya pero sorry nag ako man sana may bana sa kuno persiwan ko ng bana ya
0: ana priso ang iya nga bana.
2: Oo.
0: Oh. Oo, ti ano gid ang problema ho? Kung may bana ti na priso naman to
2: ti nabakot ko try say ano man sa mga anak niya ko no mo
0: ano
2: sa mga anak niya lang ang ulikid sa bana ti persiwan manuguwa man ko no to mo
0: manuguwa ti wala nahadlukan ka gid.
2: Okay, ma, depende ma, Troy. Baday mong manggabata sa mga ano nila. Sa may kasal sila mo.
0: Ah, kasal sila to, Dol. Tsakto man na, no.
2: Baday man na.
0: Pilang edad sa babae?
2: 35, Troy.
0: Tapos ikaw, 30. Pila ka bulan ng inyong relasyon sa messenger?
2: February 13, March 13, mga ano.
1: Isa ka bulan, eh.
0: Ah, isa ka bulan, no. Ti, ano na, di na naglabot ang inyong chat?
2: Okay na sa March 13 lang.
0: Hindi, namin ko pala. Di na naglabot ang inyong chat. Naglabot na nga arang sa inyong video call. Gahulid na kamutulog sa video call.
2: Hindi. Magatulong talaga sa ilo, Troy.
0: Te.
2: sa March 15, pero ako lang nang back-out kasi nabalaan ka muna mo.
0: Oh. Te, wala mo na lang sa ginpadayon?
2: Pwede, budlay mo ng padayon ng motor, kaya te, magawa, manggiyapo, te, kasala sila mo.
0: Mm. Mayo kay nakapaminsar ka.
1: Gani,
0: ma. Nga hindi ka mabutang sa ital-ital.
2: Oo.
0: Kay kung, kung natabo na kay Dulpo, sa lumo niya ginayajapo niya. Basta hindi ka lang yung magpadakop, hindi ka lang manugid.
2: Oo. Pero ako, ano gina, single gi kuya.
0: Ba? Single gi di ka, oo.
2: Oo, ari yung mga upol ko di gasa sa ating metro, yung sabong kaya single gi kuya.
0: Hmm. Single?
2: Single
0: sa sobong pero wala takabalo base iga single lang ni Sayago Rudolph.
2: Hindi. Detroit single gi makotroy sobong.
1: Sobong lang gani.
0: Kita taka SM Liga Troy daw si Piolo Pascual kagaling.
1: Wow.
0: Ay, ambot ay dinig ko yung maglagaw yung sa sunod. Wala ka kabalo kung sino ang mga nakakilala sa imo mo, no?
1: Gani.
0: Pero toon na daw si Piolo, gin man kuya.
1: Wow.
0: Pero hindi Pascual ang apelido.
1: Piolo man.
0: Piolo Ascal.
1: Piolo Paduding. Si Piolo Paduding.
0: Te, wala ka man nagkakadulaan pag-asa, Migo Rex, nga sa giyapon sa pag-intra mo diri. May ara ikaw makilala na gin sing babae nga para pang forever mo na gin.
1: Oo.
2: Kaya gumudulaan, Roy, kalin-alin sa piyak ng stasyon, ikadawa, tatlong stasyon, at subong ikaw, tatlong niya, ako ikadulaan ng giyapon.
0: O sige ah, para matayo yon ang imong pag-asa, patilawaan na si Dolpe ah.
1: Te.
0: Sagot ka?
2: Dugay naman ko, Troy.
0: Patilaw. Amo gani, para hindi madulay yung pag-asa, masugot ka nga mga matilaw si Dolpe sa imo.
2: Tilaw sang?
0: Ah, kabalo ka na
1: ano,
0: na.
1: Ano ba ba ang tilawan si imo, how?
2: Ang aray mo pakake.
0: Mayong gabi, line number one, babae ni?
1: Hello?
0: Ah, lalaki na. Basta wala ka sa bato, lalaki.
1: Oh, lalaki na.
0: Lalaki na, oh.
3: Hello?
0: Oh, babae. Ay, babae! Babae! Mayong gabi! Miga?
3: Okay.
0: Oh, mayong gabi. Pangalan mo?
1: Hello?
3: Marie.
0: Eh, Miga, liyo ko gani patay sa imong radyo sa cellphone ng pamati. Miga. Oh, pero mabatian mo kami. Sabat bala dahil ko mamangkot kami. Liwat, ang imo pangalan sin o?
3: Marisa.
0: Ha?
3: Marisa.
0: Marisa. Taga diin ka?
3: Taga Tapi.
0: Taga Tapi, Kabankalan? Hala, dali lang gid. Migo Rex, ang imo nubya sang una, taga Tapi to, hindi.
2: Kabankalan, Troy.
0: Gani, hindi sa tape. Ano nga barangay sa Kabankalan?
1: Oo.
2: Ayaw ko man, Troy. Ko din siya bangalan. Siya bangalan ko, no?
0: Ate, ang imo, gid swerte sa Kabankalan.
1: Gani, man.
0: Pila na edad mo, Miga Marisa?
3: 36.
0: Ah, 36. Ano ka single, ma'am? Dalaga man. Sigurado ka nga wala ka pa bata?
2: Masyo may bata,
0: Dali, ginasigurado ko pa gani. Dali lang gid bala. Hindi bala. Na mag, mag-intra na yung Rex. Kaya ginasigurado tapa. Sigurado ko gibang Marisa nga wala ka bata?
3: Oo, Troy.
0: Be, palantaw, be. Kaya mabalaan na namon kung may inagyan ako nula pa. Ah, sige ah. Migo Rex, si Marisa, sang Kabankalan liwat. Tapos, Marisa, ngalan sang imo ka-istorya si Rex. Napamakutanay na makamuliwat ka mga pangalan na dumauli. Anon ka muna karon. Oh, sino mauna? Si, ladies first ah. Marisa, ikaw una pamangkot sa lalaki. Rex ang ngalan. Go ahead.
3: Hi, Rex.
0: Rex, hindi Rex? Umuka man.
3: Hi. Diba?
0: Rex! Hindi, Rex! Rex! Rex! Lewat, lewat, Marisa.
3: Rex!
0: Rex?
1: Rex.
0: Oh, Rex. Okay, okay na, sige. Nagay na sa Rex. Sige, Rex. Go.
2: Hi, mong gabi.
3: Mong gabi.
2: Taga din ka?
3: Taga kagun ka lang. Taga
0: wala,
3: sa Bentolan.
0: Wala gin sila tuon ng mangkot sa mga pangalan, pero ang lugar naman ang ipamangkot. Sige lang pa dayon.
2: Yung ano yung pangalan, ha?
3: Ha?
2: Yung ano yung pangalan mo?
3: Marisa.
2: Marisa. Ako ulit sa Marisa. Pila ka na?
3: 36.
2: May anak?
3: Wala.
2: Anong ginapakita mo sa lalaki?
0: Kargador?
2: Masaktong ito ang kargador. Anong ginapakita mo sa lalaki, Marisa?
0: Kargador kag takwas door? Ano nga mo mala magambal, Marisa. Are man si Marisa daw, hindi makasampot. Wala pa ni Guru na gunting ang arang daw. Ano pala, Dolph? Daugat siya dila, aga pilit bala.
1: Gani.
0: Oh.
2: Marisa, ayan mo ko.
3: Oh.
2: Ano ginagamitan mo sa lalaki ka na
3: eh? Hindi naman na ginito, hindi naman nagtuntokan. Hindi naman wala. Kung hindi ka naman sa akin, kung kaon mo lang ko wala.
2: Ano, Troy Mando? Palayo, abi ang
0: ating hindi man si Marisa ang alam niya, doon si Ninya man siya. Ninya ang alam mo, hindi Marisa ay.
2: Hindi man ang alam
3: niya.
0: Pero kilala yaman gali. Hindi ah, base ikaw nagpaabo-abo ka lang, ikaw gidya si Ninya eh.
1: Base isa lang yung sila katuhog.
0: Ah, lain ko no, lain ko no. Sige ah, ikaw naman pamangkot kay Rex. Ikaw naman gali pamangkot kay Rex. Ayan mo, tado, lipong maninga tangan.
1: Ano yun?
0: Uli ta. Uli ta.
1: Uli na tulog ta.
0: Tulog ta. Ito, wala man ni polos. Nag-effort pa ta, tapos hindi man maka... Hello, Marisa.
1: Kasi may si Will ang iyang ba.
0: Marisa, ra ka pa?
2: Roy?
0: Dali lang yun, dali lang yun, Rex. Dali lang yun. Marisa, ra ka pa?
2: Huwain
0: ni Troy. Huwain ni. Sunod ka na lang yung Tarex ha. Wala na kami oras ha. Lamat Rex. Ma-plug ka number mo.
2: Manawag na ko liwa Troy. Pwede karon.
0: Oo, karon. Mga alauna.
2: Plug na number ko Troy.
1: Mapakaroon pa kayo mo. Iyan ha.
0: Plug number mo. Go ahead.
2: Ikaw na lang lawag Troy. Pwede ito. Iliwag lang.
0: Ah, hindi ko kabalo. Wala ko antipara. Ano number? Number mo na. Sugo. Ano pa kuya ha?
1: Sige na, matulog kami ah.
0: Matulog na kami ah. Plug na da.
2: Ika na lang, Troy. Lawag lang.
0: Wala ko gani. Kabalo gani. Imo na yan number. Ako pala wagon mo.
1: Amugid.
2: Hindi ko na lang.
1: Sinong pinang,
2: Troy.
1: Ay,
0: wala. Wala kami niya screen ah. Ikaw gani dapat malawag.
2: Sige na. Boss na ako naman, Troy eh.
1: O, sige na. Sige na.
0: Boss na lang. Huwag kaliwat, boss ah.
2: Boss lang. Doon na, Troy.
0: Ah, sige, ilawag na lang. Mahibi ni karon.
1: Oo, ah.
0: 0930-160-7202. 0930-160-7202. Salamat, kid Migo Rex.
2: Ayong gabi, Troy.
0: Ayong gabi. Regards sa mga taga-haniway, ha?
2: Sige, Troy.
0: 43 minutes after 11 o'clock. Maraming salamat sa mga tech on duty. Sa ngalan sa mga station managers ng mga gwapuhon sa NIR Kagpanay Island. Kag sa ngalan man sa amon nga President and CEO Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, Patria amigos, amigas. Mga kasi simpon ka sa akong nga akong pagani. Adios, amigos, amigas.
1: Noche buena.
0: Good night everyone, bye-bye.
4: Hala, ka-exciting
5: XFM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone at Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon. May Santone nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
7: Santone Gold Herbal Tea,

0: Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
6: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.
9: Makalage na ko.
6: XFM.
10: Katropa mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa. Exciting.

0: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulser ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
12: Aray ko!
13: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diintagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.

0: Buzz Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Plantan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Plantan Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Plantan Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Chronic pain?
6: Ang sakit.
5: Mag-assist the pain.
6: Muscle fever.
5: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
6: Mag-assist the pain.
5: Kangkarang pain.
6: Fast and safe.
5: Assist the pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Assist the pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Exit.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: XFM.

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchal ko sa isa ka si Mama nga kabudlay sa pagpinto. Sobrang it kisa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika.
5: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa magabuti.

0: to me. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. XFM.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
9: Claire Skin Herbal Soap?
10: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.

0: sakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
1: No more!
0: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Burmy, gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Ibagay niya ito sa akong sang
4: Sister Pain.
5: Manasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
3: Sa mga butika.

0: Triple Plus Gold.
1: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon. Wala. Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
2: Exciting.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
5: Ako si Franz ang paniglang kapis. Nerbioso git ko. Basta ganing gainom ko sang ordaryo ang kape. Dadu kang pagkadebioso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git. Permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Na ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
5: Makalage na ko.
3: XFM.
5: Patroba mo.
6: Exciting.
7: Mga katropa, exciting dito! XFM!

0: Oras sa Pilipinas, mga katropa, 9 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mayang aga Pilipinas, mayang aga Western Visayas, nagkapalayag naman sa kanginan ang palatuntunan Exciting Pilipinas sa karon nga adlaw sa atong pagpangalagad. Pitsadji si 7 na 18 na. Pitsadji si 8 na mga katropa sa bulan sang Mayo. Kinaandal mayin kabuylog nato ng atong sining nga mga reporters sa field. Lakip na ang report mga abyan sa iba nato nga mga reporters ka karon nga upod sa aton sa Lunes nga edisyon. Sa atong nga pagpangalagad sa palatutunan Exciting Pilipinas, Lunes na sa mga Lunes.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pitsa 18 sa bulan sang Mayo. Daw ginahunos lang ang mga inadlaw. Subong mabiyan nga mga tineon tuman kainit gihapon ng atong mabatsagan nga panahon sa Pilipinas. Kag sa bilog nga Western Visayas, 42 subong. 42 degrees Celsius mga abyan subong ang aton nga heat index. Sa buwas dyan medyo mainit kay 43 degrees Celsius. Halungan nyo gid ang inyong mga panit. Nagabiti ang dulot sang init sa inyong mga panit. Halungan ninyo ang mga may hypertension, ang mga may high blood pressure. Hindi gid kamo basta-basta bagwa mga abyan. Sa inyo sini nga mapuluyan nga wala kamo sang mga panaming sa init, likawan ang dehydration, likawan man ang heat stroke. Magbalon sang bottled water sa inyo sini nga panglakaton mga abyan.
1: Exciting Philip.
0: Kay tuman kadelikado ang panahon sa mukha, ibalo kamo sunod sa pag-asa. Kundi subong mag-aangkon kita sang pila subong 42 degrees Celsius sa siyudad sang Iloilo. Sa siyudad sang Iloilo mga abyan as of May 18. May 18 hasta May 19. Kundi May 18 subong ang aton ma-experiensyahan nga heat index subong sa siyudad sang Iloilo 42 degrees Celsius. Buwas naman iya May 19 43 degrees Celsius. Medyo mag-ainit pagid buwas, no? Ano ay han nga mga lugar sa Pilipinas ang may pinakamainit nga panahon? Actually, ang nakuha natin nga report mga abyan, may apat kita ka mga lugar subong nga na-record nga may pinakamainit nga panahon subong, may pinakamataas nga heat index. Ini amo ang mga masunod. Of course, mga abyan, siyudad sang Iloilo 42 degrees Celsius. Ang Dumangas, Iloilo 42 degrees Celsius. Ang Dumaguete, hindi lang. Ang La Granja, La Carlota, Negros Occidental 42 degrees Celsius. Grabe din. Amo rin nga mga lugar diri sa Western Visayas ang makaangkon sang 42 degrees Celsius nga panahon subong, no? Grabe, buwas oh. Ang buwas gadlaw mga abyan, Mayo 19 buwas ang may pinakamainit nga temperatura buwas nga adlaw, magalabot sa 45 degrees Celsius. Amo ang siyudad sang Rojas sa Capiz. Kay bala ka mo kun pila? 45 degrees Celsius buwas ina, ha? Amo na magkadto kamo sa Capiz buwas sa Rojas City. Ulo ang dam kamo. Kay magaangkon kita ukon kamo sang mas mainit nga panahon buwas nga adlaw. Kun magpakapis ka, 45 degrees Celsius. Ang Mambusaw Capiz, 42 degrees Celsius. Ang siyudad sang Iloilo mga katropa, buwas nga adlaw, 43 degrees Celsius. Mas mainit sang sa karon nga panahon. Avoid gid dapat mga katropa ang may mga high blood pressure, indi gid kamo anay magpasundayag subong sa mga init ano.
1: Exciting.
0: Likawan tigid ang mga init subong nga panahon, diba? Sibla matumba ka lang wala sang pila sila nila. Ning tawag naton ba lang ano ni? Stroke, heat stroke, gibanan pa. Aba na minin ng brown subong. Pagpabulubugnaw sa mga magkadto sa mga bulubugnaw gawang lugar ano sa mga inland resorts, sa mga waterfalls, no? Kaya bisan magkadto ka katrupangan sa mga beaches, blam init, no? Grabe, gabiti, gising init. Hambal mga abyan sang pila ka mga experts sa panahon nga hindi palang ini o kung hindi ini ang pila ka mainit nato nga panahon nga pagkabatsagon. Magasugod pa sa bulan sang Hunyo ang aton mga bin nga El Nino. Grabe gatras nga gatras. May mga eksperto mga bin sa panahon nga siling nila magasugod pa sa bulan sang Hunyo ang El Nino phenomenon mga bin sa Pilipinas. Amo ini kuno ang pinaka worst mga bin nga El Nino phenomenon sa sulod sang masubra isa kagatos ka tuig. Kaya pala ka mo grabe ang epekto no, sa ginatawag natin malangabihan nga climate change. Ang balsang iban, siling nado, amo na ginipin ang kamainit ng panahon subong sa Pilipinas. Hindi pa, ini mga katrupang pinakamainit ng panahon subong sa Pilipinas. May palaabuton pa kita ng mga mainit ng panahon sa palaabuton ng mga inadlaw sa, no, sa mga eksperto sa panahon. Kaya sa bulan pa kuno sang ano isang Hunyo ang pagsugod mga biyansang El Nino phenomenon. Di ba budlay ini kay ti dako nga halit ini mga biyansa agrikultura naton. Being an agricultural country, ang Pilipinas mga biyan kun magalawig pa ang tig-ilinit, laban-laban. Ang pinaka-apektado nga sektor amo ang agriculture. Magahina ang produksyon sa humay. In effect, magataas mabian ang presyo sang bugas. Ikaduha, ang epekto sinimabian amo ang pagtaas sang mga produktong sa uma katulad sang mga ulutanon kagiban pa. Amo ini mabian nga ang ibang sini sa ato ini nakumatingala nga sa kada adlaw nagalain ang ano bla ang bili ang presyo sang mga nagapanguna nga balaklon katulad sang prutas, vegetables. Matabo man ang malawig nga El Nino, dapat preparado kita subong. Dapat preparado kita subong maabyan pilagi sa ginatawag lang nga self-reliant. Sa inyo sinay nga mga ugsaran, kung wala kang ugsaran, kay balok ka subong, may mga moderno nga mga teknolohiya nga hindi kinahanglan ka tropang Alex, galapad ang imong duta. Ibutang mo duta blang, ginatawag nila blang no, nga urban gardening. In other words, mga bin, hindi mo kinahanglan ang malapad nga orchard, malapad nga backyard, malapad nga front yard. Agud to nga makaproduce ikaw sang ulutanon nga kinahanglan ni mo kadaadlaw. O kung pagkaon mo kadaadlaw, madamo-damo na sumungsang teknolohiya sa pagpananom sa mga vegetables nga hindi kinahanglan lapaduta mo. Galing subong sa umaabi, kung may uma ka, hindi mo na ma-utilize. Kaya tamaran ka na kaya wala ka man ganan siya, mahal ang pesticide, mahal ang abuno, giban pa. I-approach ka sang mga subdivision developer, tanyagan ka sang kwarta, amo to. For the first time in your life, makaangkon ka, makauyat ka sang kwarta ng amuni kantidad, iban mapilita na malang magbaligya. Pakita ba katrabangalis ang mga ginatong urban gardening ba? Kaysa iban nga nasyon mga abyan, nga wala sang malapad nga agricultural land, amo ni ginagamit nila. Wala sila yan nagasalig sang ila mga pang-adlaw nga kinanglanon sa utan sa pagpamakal sa merkado. They can produce their own. Makaproduce sila sing ila mga ben nga mga kararuton sa matag-adlaw nga tanan. Ano man lang na, paulo idea man lang na, no? Kung paano mo mga bihan i-utilize ang imong aduta, kung paano mo gamiton ang imong area, paano mo i-maximize ang imong area para nga balang-balang makaproduce ka sang pagkaon. No? Oras sa Pilipinas, 18 minutos na ang nakaligad sa takna mga bihan nga alas 4 sa aga ang ining abahin ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mabian, amo ini mabian ang kape nga pinaka manamit gid nga higupon sa sininga matinon. Mga alas 4 hasta alas 6. Pagbugtaw nyo sa aga, nga hindi pa kamo bala maglakat kun sa diin man. Pagbugtaw nyo, bangon kamo dayon. Init sang tubig. Ibutang ang ininit nga tubig sa inyo sininga mga cup sa mga mugs ninyo. Butangan ninyo mabian sang Santon Plus Coffee Mix. Amo gid nga mga oras halin alas 4 to 6. Ang pinakamanamit mga biyan na maghigop sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may Santon, may Moringa, may Mangustin, kag may Soya Powder Drink Mix. Wala inimabian sang kalamay ha, ang Santon Plus Coffee Mix. Stevia ang natural sweetener sinihibot. Silingon, ang mga diabetison pwede gid makainom sang Santon Plus Coffee Mix. Ang mga may high blood pressure pwede gid makainom sang Santon Plus Coffee Mix. Ang mga nag-update na ang inang masulok-sulok bangod kadamo na sa mga nainom nila nga mga regular nga kape, stick coffee, kagiban pa nga mga 3-in-1, 4-in-1, 6-in-1 nga mga kape, siguro nagtaas na balang ila sining acid level. Amo inang rason mga bin kung nga nag-hapdi ng ilang sulok-sulok sa tiyon nga mag-inom sila sang kape. Kung amo na naganin na bataga ninyo, nag-hapdi ng sulok-sulok ninyo, magbaylo na kamo sa inyo nga kape. From irregular coffee, magsailo mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Wala sang caffeine, wala man sang kalamay. Amo ining kape mga bin nga siling nila, nakakapi ka na, nakabulong ka pa. Ang Santon Plus Coffee Mix, sarang ninyo mabaka sa mga butika malapit sa inyong manggap. Oras mga abyan, 20 minutos na ang nakaligad sa takna nga las 4 sa aga. Sa aton sining pagpangalaga sa palatuto na exciting Pilipinas. Dala ka mga nagapanguna ng mga balita lokal mabin rin sa aton sa syudad sang Iloilo, ginpabugal ng Department of Interior and Local Government o kundi ILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog nga ang kauswagan sang Iloilo City nga ginplanuhan kag nagsugod sa idalom sang isining administrasyon sang siya pa ang alkalde sang syudad sang Iloilo. Kaya balo ka mo si Jed Patrick Mabilog subong, amo na ang pag-o nga ginapoint na DILG Undersecretary. Ano ay han ang implikasyon siya ni Katropang Alex, no? Sa palabuton nga local and national elections sa 2028. Di siguro si Ebando hindi pa man malipat sa kay Jed Patrick Mabilog ganingin mayor sang syudad, ha? Sunod sa kay Anay Mayor Jed Patrick Mabilog nga subong DILG Secretary na o kung DILG Undersecretary na, magsiling kang Undersecretary daw damo ni sila, eh. No? Isa diri mga abyan ang ginapabugal ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog nga sa karon Undersecretary na mga abyan sang DILG, amo ang pagpatahom sang Iloilo Batiano River tubtub sa road widening sa Diversion Road area nga sa karon mga abyan laga akomodar sang madamo nga mga dalagko nga mga negosyo. Dumduman niya ng Iloilo Riverside Business Association. At itong nag-file bala sang, ano, sang petition nga unta to ng pagpatuman sang real property tax. Gin-deny man to sang korte. Why na to? Ginpakigbahin man ni Undersecretary Jed Mabilog ang kabudlay nga ginagyan sa pagdihon sang among plano. Kung madumduman pa ninyo sulo sa iya mabiyan sang una, ini nga ginatawag sang kalabanan nga Iloilo Batiano River Development Council meeting. Sige-sige nga meeting at the time sa isa pang mayor, wala sang bisan isa ka regional director. Ukunan na naman nga concerned agencies nga nagtambong kasubong abisang DPWH, DENR, PNP kag PPA. At the time nagpasalamat si Jed Mabilog nga sa tiyon sang pagpangku niya. Gusto din mga biyan nga pariente niya man si Anay Senate President Franklin Drilona. Nga sige-sige nga tukbol kag pangabay niya sa kay Anay Senator Franklin Drilon nga buligan ang syudad sang Iloilo. Pagi sa isin nga mga plano bla. No? Pagi kay Drilon natigayon mga biyan ang pagsinapol kag nambala ng plano. Nagkip na ang pagpainsang pundo. Wawarts katropang Alex Kwarta. Paano mo ni ma-develop ang syudad sa Iloilo kung puro lang plano, wala kwarta? No? Matapos nagmadinalagon ang pagpatinlo sang Iloilo Batiano River nga disenyo man sang Iloilo Business Triangle Township, nangin madinalagon ang pagpatuman sa mga Esplanade, Esplanade 1, Esplanade 2, Esplanade 3, Esplanade 4, no? Di ang maka-relate sini ang mga tao lang, mga Ilonggo lang naka... Naka ano sini ha, naka-witness ba? Sa pagpataom sang Iloilo. At that time, abi, si Mayor Jerry Trinas, congressman siya mo, no? Diri sa siyudad sang Iloilo, ang mayor, si Mayor Jed Patrick Mabilog. At that time, si Mayor Trinas, congressman siya, yan. Pero ang naghatag sang dako nga pundo, si Anay Senate President Franklin Drilon. Tandem ni sila ni Anay Senate President Franklin Drilon eh. Drilon and Mabilog tandem. Pero kay balok ka mo, samtang nagalakat ang panahon, gakalimta man sing iba ni. Eh. Kung sino nagapungko mga abyan sa administrasyon like mayor, congressman, amo na ang nagaako sa mga proyekto nga ano nga ginumpisan sing iban. Kinaanda na iya. Ini ginatawag bilang ng credit grabber. Abis ang iban niya si Mayor Trinas nagpataom sang Iloilo. Abis ang iban niya si Mayor Raisa Trinas tinyo na iya pagpati, no? Ang aton ginahimo sa inyo, ginahimo lamang naton sa inyo ang feed ang ano ah, na, ano gani history. Ang mga nagliligad bla, no? Kaya kung hindi tapag i-pebble sa inyo, basi bla ibahan mo si Anton, mapatin lang ang nagpataom sa Iloilo, si Mayor Jerry Trinas, si Mayor Raisa Trinas. Natural ang ina sa politika, mga abing nga kung sino ang yara sa administrasyon. Siya ang mag-aako sa tanan nga kredito. Kung hindi ka mapisan, mag-sipad-sipad sa history, laban-laban. Mapatalang kagid mga abyan. Kaya muna, ginating natin sa inyo bilang isa ka background. Kung isa ka pagpasiplat natin sa aton sininga kasaysayan. Pecha 18 subong, ano ay hana mga dalagko nga mga events, mga history, mga abyan sa Pilipinas sa itong mga nagliligad nga mga panahon. So no, sa aton nga history mga abyan sa itong May 18 sa aton nga Philippine history, amo ini mga abyan ang mga inadlaw, kag amo gini adlaw nga sa diin mga abyan sa itong 1899, May 18, ang US forces mga abyan opisyal na nga nagasumer sang control sang Spanish government sa hulo kag sulo. Ang hulo kag sulo madugay man nga ginmanage mabyan kag gin paidalom sa Spanish regime, no. Amo ini mabyan nga adlaw May 1899 sang ang American forces nag-opisyal na sa pagkontrol, nag-assumer sa pagkontrol sang mga masunod nga mga lugar hulo sulo. Ginasumer na nila sa idalom mabyan, ginkuha nila sa Spanish government, no? Amo ini mabyan pila ka mga malahalon nga okasyon kag mga significant events sang nagligad mga bin nga mga tinuig 100 years or so sa aton nga Philippine history. Kay kita diri mabyan sa XFM ang Radio Patrol Iloilo nagapati nga ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. 27 minutos na mga katrupang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Dagdag tanigor commercial katrupang Alex kay kanamit gidi higot mabyan. Kapin pa kun medyo baw kabag-ong bukal sang tubig. Testingin ninyo bala sobong pagbugtaw nyo bangon bla kamo. May ara bisa aton iba nagabugtaw na pero pag bangon eh. Pagbugtaw ninyo bangon kamo kag mag-init kamo sang tubig, butang ninyo ang isa. Butangan ninyo ang inyong nga cup sang maininit nga tubig bago bukal. Kag timplaon ng Santo Plus Coffee Mix kanamit. Ining ginatawag na itong blabamin, nakakapi ka na, nakabulong ka pa. Ang Santo Plus Coffee Mix, mabin, pinakamanamit ng kape, higupon sa sining matinon. Alin, last 4, tubla sa isaga. Daw! Nakabitamins ka na, nakapod supplement ka pa. Kagmanamit sining katrupang Alex, mga katrupa. Ang pag-inom mabin sa Santo Plus Coffee Mix, hindi mo na kinanglan nga parisan sang tinapay o kun pandisal. Kay may ara ini nga presensya sang soya powder. Ang soya powder mga abyan nagaserbe nga pamangil sang aton nga sulok-sulok. Wala na tinapay, wala na pandisal kung mag-inom ikaw sang Santon Plus Coffee Mix. 28 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Magapanubalik kita mga katropa, pagkaligad lamang sining malipot naton nga mga pahibalo.
2: XFM Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, na garlic. Kag, may collagen pa kagaglutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Vision X Plus!
9: Marami na ang natulungan!
10: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
11: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santan Plus Herbal Soap.
7: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
8: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akong na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
10: Aray ko!
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, 36 minutos na, mga katrupang nakaligad, sa taknang alas 4 sa aga. Ang ining abahin ang inadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa, may makakaglabuwas ka. Amo ini ang mga main ingredients maabyan nga makapabangon sang balatyagon sang isa ka lalaki. Nagapabaskog sang panindugan kag nagapalawig pa sang standing ovation ni Jonjon. Basta 30 minutos mga katrupa antes ang engkwentro, antes ang derby, tukon na ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Kaukon ang Turbo Dietary Supplement for Men, kay amugid ini maabyan ang pinaka the best nga timeline. O kung mga inuras nga tumaro ninyo si Turbo Dietary Supplement for Men. Kung luyag ninyo nga magbakod ang inyong panindugan, kung luyag ninyo nga ibalik ang nagakayaba nga performance sa kama. Testingin ninyo ang Turbo Dietary Supplement for Men mga bien 30 minutos antes ng labing-labing. Dira nyo gid makuha ang pinakamanaming efekto sang Turbo Dietary Supplement for Men. Sa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na. May salabitan ka pa sarang ini mga bien mabakal sa mga nagapanguna nga mga butika sa bilog nga Pilipinas. Ang oras 37 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nakahibalo-bala ka mo mga bien nga may pila ka mga head of state nga napriso na sa Dahig Katropang Alex. Bangod sa mga kaso na katulad sang crime against humanity, ang pagpamatay sang imo nga mapumuluyo, genocide, no? May isa mga bianka presidente nga napriso sa Dahig nga napatay lang siya, way gid sa kagwa. Nakahibalo-bala ka mo mga katrupa nga si Felicien Kabuga, napatay sa edad nga 91 samtang nakadetain mabiyon sa The Hague, sino sa United Nations. Ining si Felicien Kabuga, ginakusahan ni mabiyon sa kaso nga siya ang nag-finance, nagpundo, naghatag kwarta sa pagpatay o kung pagpapatay sa mga Tutsi minority sa Rwanda, sa Afrika ni, sa tung 1994 nga genocide. Natapos lang ang pag-usisa sang iyang kaso sa tung 2023 mga katrupa, pagkatapos nga wala na inisa sang kapasidad nga magsabat kag magatubang sang iyang kaso. Ang natabo, napatay na lang sa dito sa Dahig, no? Hindi na siya makasabat, hindi na siya kapable physically sa pagsabat sa mga palamangkutanon kung sa ginpatigayon nga investigasyon. Amo ni, grabe man yung pinatyan na dito sa Rwanda, sa Afrika, mga bihan, genocide to. Hindi lang niya crime against humanity, genocide gini niya. Wala na niya sa kagwa sa prisuhan. Tub-tub nga dito na lang sa napatay. Galing medyo tigul, medyo taas na ng edad niya eh. Ang edad niya sini mga abyan, mga katrupa, 91 years old. Napatay siya sa edad niya 91 years old dito sa The Hague. Grabe gali no, kung may mga kaso kay mo yung mga genocide. Kung may mga ICC at the time sa timpon Hitler, dapat gidakop na ni sa Hitler mo. Pila kalibo bantab lang ang mga Hudyo pinamatay ni Hitler bla, no? Ang pamangkot sang Iban Subong, si Ane Pangulong Rodrigo Duterte, bala makapauli pa sa Pilipinas antes ng eleksyon o hindi na. Ang iban nga mga eksperto legal na kasilingati, hindi pa man inimuhusgahan gilayon. Pero ang ginapanawagan sang iban nga papauliun si Digong, Tate Digong diri, sa pinakamalapit nga panahon, sa pinakamadaling panahon ni Y. Chansa. Antes eleksyon, papauliyon si Tate Digong. Hambal si iban nga legal expert, wala chance. Kaya pagani ka tunga-tunga ang hearing eh. No? Maghambal sila nga after eleksyon, before and after eleksyon, papauliyon si Tate Digong. Hambal si iban, hindi, wala chance. Mambal ng iban, may chance ba lang dito na mapatay si Tate Digong? Sila si iban, may chance. Amo ina mga abyan, nga kung ma-detain ka na dito sa Daheg, hindi man di basta-basta nga mapadasig ang mag-hearing sang kaso eh. It will take some time, 3, 4, 5 years o 6 years. Grabe na nga hiringay sini. Iban mga abyan, antes matapos ang pag-hearing sang kaso, inosinti ka man o kung guilty ka man, pagkatapos ang hiniringay sang asunto, tigulang ka na yung mga katropa, Alex. Huwag na pulos. Ha? Di ka nang puslan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Amo ina, mga binang rason nga ang manginmat. Himuon tanan ni Senador Bato de la Rosa ang tanan-tanan nga pagi. Nga hindi lang siya pagdalon sa Daheg. Bisan pa libre ang plite, libre ang tiket halin sa Pilipinas pagkanto sa Daheg Netherlands. Libre pagkaon dito, namit mga pagkaon, medyo matugno pang panahon. Hindi, gidya si Senador Bato de la Rosa magpadakop buhi. Kita mo, bisan na lang nga pamaagi. Madalagan, malukso, kuna nama, sirko si Senador Bato de la Rosa. Hindi nyo lang ko pagdala sa Daheg. Kaya nga, may pagpatis ang nga kung dalon sa Daheg Netherlands, mga abyan. Hindi na sa makapauli sa Pilipinas. Oo. Mamangkot ka mo, di inasawang si Senator Bato de la Rosa. Ilam! Why don't kita ah? Hindi nyo na makita sabong si Senator Bato de la Rosa kung di na tana ah. Kung ikaw mamis Bato, padakop ka pa imo eh. kung ikaw mamis Bato, mapadakop ka pa sa ICC, mapadakop ka pa sa NBI, sa CIDJ. Kung dalong ka to sa Daheg, hindi ka nakaluwas to, hindi ka nagpolis Pilipinas. Utak eh. Kung ako si Bato, din tabo padakop tako man. Mga abyan, karong adlaw, May 18, pitsa 18. Sa bulan sang Mayo, mga abyan, karong adlaw, tinguan mga abyan sang Senado, pinagi sa kay Senate President Alan Peter Tentausan Caetano nga mag-convene sila karong adlaw. Mag-convene mga abyan as an impeachment court sumong adlaw, May 18, sa takna ng alas 3 karon sa hapon. Tinguan ko no ni Senate President Alan Peter Caetano. Si Alan Peter Caetano, bla. Ining congressman, ining senador, bla nga. Sa tiyon sang eleksyon, bla, kampanya, nagpromisa to katropang alis may 10,000 kung nga ayuda, bla, kada bulan. 10,000, oh. Ang bali nga promisa ito. 10,000 nga ayuda kada bulan sa mga Pinoy, ah. Titup-tup-sobong ngayon man magtupa. May utang gali ning pamilya ni Peter Caetano sa Senado sang una sang si Senate President Juan Ponce Enrile pa ang mga presidente no sang Senate Presidente. 37 milyones kuno sang ang utang sang pamilya Caetano sa Senado nga way pa kuno bayaran ni. Eh. Grabe mga senador yan no. Pambalon mo sila blast ring mo daw santo daw silagid ko nung maayo daw limpyo. 37 milyones pesos, 37 million pesos ang utang kuno sang pamilya Caetano sa Senado suno sa kay anay Senate President Juan Ponce Enrile. Iyok baga mo lang di pala sikat-sikat kung may utang mga lika mo. Ang mga politiko abida mo style mo nga kunyari daw mga limpyo daw will of family daw may mga negosyo nga kun ano lang ang mga racket pero si sao ninyo mga abyan uno magali ka mga racketer ah racketer man. May mga hinoring-horing subong nga isla naman ang Senate Presidency bangod mga abyan sang pag-takeover ni Alan Peter Tentausan Caetano. May ginamo na yon. Ha? May mga drama doon sa Senado nga natabo. Kaya ambot kung may mga paghulag subong sa lidrato sang Senado. Kay suno sa ibang mga abyan daw ay manipulo si Alan Peter Caetano alias 10,000. Wae pagani duha kadlo nga pagpungko iya Senate President na ginamo na to sa Senado. Anyway, wae tamay mo sila naman subong ang majority eh. Hindi interesado ang mga abyan di klaro ni Senador Kiko Pangilinan sang nagligad nga Sabado ng adlaw nga hindi siya interesado nga mangin Senador.

food security ang matagaansang pag-atipan subong. Sige-sige nga pagbailoan ay subong sang Senado eh. Na-notice ninyo for the past few weeks na wala gidyas ang kayuhan nga na ubrang Senado, no? Puro lang inistoryahan sa ila kaugalingon. Daw mga kulang sa pansin gapon. Si Robin Padilla, si Ginyagid nga duso nga magpangayo sang pasaylo. Si Kiko Pangilinan sa Senado. Dapat i-record gid ko, no? Kaya ginsingitan sa ni Kiko Pangilinan, I still have the floor. Pero kung i-review ninyo ang video, ining si Robin Padilla, gining daw gaginago, daw ginaslo. Gambal pa si Kiko Pangilinan, salot niya salot sa bla. Ining gwapo ng tao, artista na, pero nagapakuyot pa bla. Hindi mo mintindihan ang pinsar siyang tao. No? Gwapo ka na. Magambal ka si Senado, nagapakuyot ka pa nga daw. Abi mo daw pelikula, gapon. Amo ining mga utok sang sang tao nga sobrang bilib sa sarili, SBS bla. TSP kulang sa pansin, SBS pa. No? Nantoon yung lang mga senador tasubong, either sa minority kag sa majority, wala sila sang naubra para sa aton kayuhan. Ha? Puro lang ila kaugalingon ni istoryahan, mga gabinulay ogla. Ila lang pirmi mga ben kaugalingon kag puturong ni istoryahan nila. Ang panawagan sang tao subong amo ni, duha lang ina panawagan sang publiko subong. Number one, kabay pa nga magsaka, mag-ara nga increase sa adlawan nga sweldo sang pumuluyo. Madugay na ni panawagan naton nga kuntani may wage increase sa mga nagatrabaho mga biyandri sa Pilipinas. Ang daily wage increase tani ipatuman. Isa ina kay pila katuig na nagliligad, pila na kalibor di ang nagliligad, wala gihapon sang uminto sa aton sininga sweldo. Bisan hindi man mapatuman galay yung at one time, himuon lang kuntani mga katropa nga staggered basis, no? Number one ina, amo ina ang concern ta. Ano man niya ang labot naton sa paginagaway sang pwesto sang Senado? Ano man niya ang labot natong sinong minority, sino ang majority, kag sinong maimpis, kag kung sino hindi, wala kita labot na actually ah. Ang aton lang main concern kung paano mapataasan ang sweldo sang mga liborer, sang mga mamumugon. Kaya kaduga na ini nga panawagan sa mga mamumugon. Ikaduha, hindi natin pa makontrol ang inaway sa Middle East. Hindi natin mapaktan kung saan umatapos ang inaway sa Middle East. That is why nagataas nubo ang presyo sa mga petroleum products. Agud to kung tani nga mga steady, nga mag-steady pulso, ang presyo sa petroleum products, kuhaunan ng excise tax sa mga petroleum products. Amo kung tani na ang palibugan sa mga congressmen ta, kag mga senador. Hindi nga puro lang grandstanding subong. Mga sobrang bilib sa sarili, kag mga kulang sa pansin. Both houses ah. House of Representatives, kag ang Senado. Kung sa bagay, hambal sing iban, lapit na lang 2028 election. May araman na gisiling adugay pa to ah. Pabayaan talang ana election ah. Galing ibang sabong nagapurma na bla, nagapasikat na, nagapapugi points na, nagakantudri, kantudito, nagapikpikdri, pikpikdito, ning nagapaipal na bla, no? Nga kuno abi, nagaservisyo publiko na. Mga biyan, hindi kita magpadaso-daso, pati sa sining mga tinikal, sa mga congressmen ta, kag mga senador ta. Kaya pala nung kamo, lapit naman eleksyon sa, no? Ang ato lang mo sinimabian nga mangin mapanilagon kita. Hindi kita basta-basta magpati sa mga endorso sa iban nga mga tarpulano. Hindi kita basta-basta magpati sa mga sugid sa iban. Dapat kita mismo ang mag-usisa sa kwalifikasyon sa isa kakandidato. Kag mahimo pa lang, hindi ninyo pag-ibaliga ang inyo nga mga boto sa kantidad nga 500 pesos, tub-tub 1,000 ka pesos. 51 minutos na mga katrupang nakaligad sa atak na nga alas 4 sa aga. Ang hindi nga bahay ng inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C mga abyan, may ara ini nga mga ingredients nga pwede hindi nyo matumanin sa aga. Ang Santon Vitamin C, amo ining ginatawag natin nga alkaline based nga vitamin C. Bot silingon, bisan wala pa kita magkapamahaw, wala pa kita sangkinanan sa aga, pwede na kita

0: Makatumaras ang Santon Vitamin C, ang alkaline based ng vitamin C. Wala nagahilab ang inyong sulok-sulok. Lain sang una nga sa kinanda naton nga vitamin C, antes kita mag-inom sang vitamin C sang una, may kinanangid kita kung nakakaon kita. Te, ano oras ka rin mo mamahaw, la 7, la 8, din amo pa na pagtumar mo sang Santon akun sang vitamin C. Subong niya ang Yes to Health Incorporated, nagmanufacture mga abyan sang vitamin C nga bisan wala pa kamo makapamahaw sa aga, pwede nyo na matumar. Kay wala ini mga abyan nagapahapdi sa inyo sulok-sulok. Manami na yang bisan aga pa ang panahon, protektado na kita sa mga pamalatian mga abyan, katulad sang ubos sipon trangkaso, kung makatumar kita sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Available ini mga abyan sa mga butika malapit sa inyong malugar, katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa generika. Pamasa rin yung mga butika, kagin paminsan na naton. Sarang ka mo makabakal mga abyan sang mga produkto sang Santon dira sa inyo butika. Subong nga daan mga abyan, tumar na ka mo sang Santon Vitamin C. Aga pa, no? Santon Vitamin C, ang alkaline based ng vitamin C. Sa piyang kabahin, pasiplat kita sa pila ka mga nagapanguna ng mabalita nasyonal. Kaya balok ka mo mga abyan, subong may 69 ka mga Chinese nationals mga abyan nga arestado bangon sang ilegal nga pagtrabaho sa Misamis Oriental Steel Plant. Kaya balok ka mo damo-damo pa din nga mga Chinese nationals mga abyan nga ginpike nilang ilang passport, kagiban pa nga mga dokumento para makatinerdre sa Pilipinas. Along the way, sige-sige lang at tinerdre, mapangitaan sang pahito ina nga mangin legal sila nga citizen diri sa Pilipinas, no? Ti kabalo ka sa Pilipinas diri mga byan, plak man lang na eh. PLAK. Plak lang bla. Pera lang ang katapat. Ti subong mga katropa, gin-report mga byan sa aton, sunod sa report nga nabato naton, may 69 na ka mga Chinese nationals arestado bangod sang illegal nga pagtrabaho sa Misamis Oriental Steel Plant. Ginsulod mga abyan sang mga law enforcement officers ang steel manufacturing plant sa Taguluan, Misamis Oriental sang nagligad nga Sabado, May 16. Nga sa diin, 69 ka mga Chinese nationals kag isa ka Filipino national ang natukiban mga abyan nga nag-obra sang mga materyales sa sulod sang steel plant nga ini. Kag iban sini ginakonsiderar mga abyan nga makahalalit nga mga materyales. Ginpaidalom na ang natumod nga mga tao sa inquest proceedings. Suno mga abyan sa report nga nabato naton sa kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., lima ka mga incorporators ang nagapabilin nga at large. Grabe no? Illegal na sila gatiner sa Pilipinas, pero may mga Chinese nationals pagin silang dala. Ginpayag ni Teodoro Mabian nga ginapanagiyahan ang steel manufacturing plant kay ni isang Chinese businessman nga si Tony Yang nga una nang naangot sa Pogo operation sa timpo pa ni ane Pangulong Rodrigo Duterte. Damo pa man Chinese national diri nga nakasulod pinaagi sa Pogo, Philippine Offshore Gaming Operators bla. Ang among lugar kabahin sang Fibidec Industrial Estate, isa ka semi-autonomous zone sa idalom sang supervision sang Department of National Defense. Actually damo-damo pa mga Chinese nationals diri nga trabaho sa idalom ni mabiyan sang Pugo operation sang una ni ane Pangulong Rodrigo Duterte. Damo pa na disla. Para pa na di sila magaling na may andis sa Pilipinas. Oh. Kaya dito sa Pilipinas, pwede sila makahimu illegal, pwede sila makamanufacture shabu, pwede sila makaproduce ng illegal drugs. Kaya wala kita ya death penalty dito sa mga kriminal nga madakpan mga bin sa kaso ng illegal drugs. Magakanto dito sa Pilipinas, nagapatigayon sa mga sex trafficking, human trafficking. Dumduman nyo to dito sa lawaan, may mga Chinese national sa toto. Ang butano na to tabo man, gin priso to sila katropang alis kung deport na to. Basta gin kwarta man to, no? Sa lawaan village, bala mga bin daw pila to, daw unsi ka mga Chinese nationals. unsi o siyam. Ngang ila apartment ka ginarintahan, ginahimo nila nga sex din. Nagapanghayos la to sa mga high school students, senior high school, nga mga kababayanhan. Tapos pangharmas la sa mga lalaki to, nga mga bataon man, pabalbalo nila to sa ila tong apartment, kuhaan nila video. Kagibaligya mga abyan sa iban nga nasyon. Ang botano na ito na tabo man. Nakasuhan to slow, basi gindeport lang. Kung baso ay takbal, basi ginariglo man bla. Pera lang ang katapat eh. Nadiskubrihan nga ang ilang mga computer dito, kag ilang mga kwarto, ginagamit nila sa balbal sesyon. Tida mo man to nalipay nga mga estudyante nga babae. Nakabalbal ka na, nakakwarta ka pa. O nabalbalan ka na, na may kwarta ka pa. Amo man tong mga bataon nga malalaki dito, ari ba lang trabaho nga hapos-hapos o. Balbal na, enjoy ka pa, may raok ka pa. Si mga Chinese ni grabe, ginidamo-damo inaibilidad sa mga Chinese ni. Halin sa illegal drugs, pagkanto sa pornography, pagkanto sa illegal entry, pagkanto mabihan sa illegal immigrants, pagpamiki sa mga papeles, grabe ning Chinese eh. Hindi man tanana, pero damo-damo na sila ng mga abilidad sa Pilipinas, mga abyan. Nga gusto nila diri mag-star sa Pilipinas. Kaya nga, wala sang mga Pinoy o kung mga foreign national mga nag-upisal diri sa Pilipinas nga nangin kurakot, nga nangin kurap, nga ginpatay. Wala kita diri sang firing squad or death penalty sa mga kurap nga mga public officials naton. Wala man kita diri sang kasukuan sa Pilipinas nga kung illegalista ka o kung drug dealer ka, patyon ka pinaagi sa bitay. Why? Prisuhon ka lang ya. Bisan sa prisuhan ka pa subong, kung illegal drug producer ka o kung illegal drug lord o kung drug lord ka, mapriso ka, din kayo mo katabo man, bisan sa sulod sa prisuhan, sige-sige ang yung negosyo sa illegal drugs. Ha? Only in the Philippines mo, may kaso ka mga abyan sa illegal drugs, mapriso ka, sige-sige pa yung operate mo yan sa sulod prisuhan. Mag-operate ka pa. Ha? Kung drug lord ka, nadakpan ka, mapriso ka, ah, hindi nagakulugan nga matapos ng imo illegal drug prison. Sige-sige ka pun, tuloy-tuloy lang aligaya. Ah, tuloy-tuloy lang. Ang buti ko pun, paano tani matap na ang mga illegal drugs sa Pilipinas man? Kung na mag-iapon na ng sistema, kaya balok ka mo sa bilog ng kalibutan, siling nila wala pa sang nasyon nga magkapatap na totally sa pagtuhaw sa illegal drugs. O, sakto na. Pero mapahagan-hagan. No? Wala lang sa mga bataon, pamataon nga ma-engage sa illegal drugs. Damo-damo nga nasyon sa bilog kalibutan nga may existence mga abyan sa illegal drugs. Only that, nga wala sa kabataan nga ma-engage sa illegal drugs. Atun dira abis subong, hindi na tumatap na ang illegal drugs, may tigulang, may bataon nga mga involved nga engage sa drugs. Kita nyo subong sa mga bypass operation, mga tricycle driver, kagiban pa sa mga abyan, mga common tao lang ma-recover ang hindi magnubo sa 500,000, no? Nga suspected shabu. May ara mga abyan nga mga sidewalk vendor, may mga nagalibot, may mga tricycle driver nga involved sa illegal drugs. Sino abi nga presidente sa Pilipinas nga nakaagid sa presidente sa Pilipinas? Nga natapna na be? Nga natapna niya ang pagtuhaw sa illegal drugs. Sugiri ko ninyo, kung sino nga presidente ang nag-agi sa Pilipinas nga na zero in niya gid nga na tap na gid blang illegal drugs sa pungsod wifi, no? Amo na nay mapaganhagan kag malikaw lang ang mga kabataan, no? Importante man sini malikaw ang kabataan sa illegal drugs eh. Kay ang kabataan diri sa Pilipinas ang sinasabing may ang kabataan ang pag-asa ng bayan. 1 minuto na nakaligas sa Taknalising kumabihan sa Pilipinas. Kay balo kamo nagluntad ang magnitude 4.1 nga linog sa Banwasang Lawaan sa Antique mabihan kahapon nga adlaw Domingo, Mayo 17. Gamat amat baskog ang linog subong sa Pilipinas. Oh. Dili sa Western Visayas. Oh, no? Magnitude 4.1. No? Nabatyagan mabihan ang kabaskogon sang linog na 4.1 sa San Jose de Buenavista dito sa Antique. Samtang naka-record naman sa Instrumental Intensity 3 ang mga banwasang Valderrama, Kulase, mga Biandito sa Antique. Na-record man ang Instrumental Intensity 2 sa Pandan, Sibastikag, Malinaw, Antique. Nabatsagan man ang pagtayog sa San Jose de Binavista dito sa Antique, sa Malay kag sa Hamindan Capiz. Amo ni mabyan ang kabasgugod sang linog nga nagtayog kahapon dito sa Banwa sang Lawaan Antique. Magnitude 4.1 amo ning malain sa linog kay wala niya sang wala niya forecast ka tropang Alex no. Hindi ta mabalaan bla. Ang oras naton mga katropa sa bilog nga Pilipinas, 2 minutos na ang nakaligat. Sa atak na ng alas 4 sa aga sa palatuntunan, exciting Pilipinas. Nakahibalo bala ka mo mga katropa nga ang portrait o kung picture ni Senator Loren Legarda ginkakas na sa Wall of Empowered Women sa Asumption. Ginkakas ang portrait sang alumna kag subong Senador Loren Legarda sa Wall of Empowered Women sang Asumption College sa Makati City. Ini mabyan pagkaligat sang pagpanawagan sang Asumption Student Council sa senador nga dapat binagbinagon sang senadora ang mga prinsipyo nga iya ginuyatan bilang estudyante kag public figure. Kadungan ini mga katropa sang panawagan nga pagkuha sang iya retrato sa eskwelahan. Nagpabutyag mabiyan sang suporta sa petisyon ang Asumption Student Council sang ginboto ni Legarda si Alan Peter Cayetano alias 10,000 bilang bago nga Senate President. Mahilig niya si Alan Peter Cayetano magpromisa ay 10,000 nga ayuda. Di na to sa napulo kasugid ni Alan Peter Cayetano, ha? Kaya sinayang pagbinalaybay sa Senado, gismilgid ang hindi mapatihan. Ha? Gismilgid. No? Di ini mabiyan, nag-batsyag sang kahuya ang mga taga-Asumption mga abiyan, no? Nga nagpanawagan sa kay Senadora Loren Legarda, binagbinaga man si nato, daw hindi man na amon pamaagis ang pagtudlo na amon diri sa inyo. Nabuhi kita rin sa Asumption sa pinagi sa prinsipyo, hindi sa kung ano man nga mga bagay. Nakaibalo ka mo ang Asumption na mga abiyan, nagpabutsag siyang suporta bala sa petisyon, no? Bawion ni Loren Legarda ang butoy kay Peter Alan Cayetano bilang Senate Presidente. No? Kay ang mga political principle kag ang mga political actions and beliefs ni Senator Loren Legarda subong at mga tinion mga abyan wala na nag-reflect sa values prinsipyo sang Asumption College, Asumption School mga abyan suno sa eskwelahan. Daw nagligwat na bala, daw nagbaylo na ang panindugan ni Loren Legarda. Daw wala na nagasanto sa prinsipyo kagpagpati sang Asumption School. Tekebalo naman kamo, ginhanot man sa pila ka mga isyo si Senator Loren Legarda eh. Bata yan ay si Leandro Libiste, bla? Ang congressman to sa Batangas nga nagpakuno-kuno nga kuno-abi nga ano ah nga mag-supply bala sang ano na sang solar power sa Pilipinas. Nakaangkonto sa sang franchise so galing kiti wala niya man matuman ang pag-supply sang solar power. Pero ti galing kiti bangod sang pisto sang iyang iloy nakalabi-labi man ah. Nga naaprubahan pinagi sa pagkuha sang prangkisa sa Philippine government ah. Amo na subong pila ka mang mainit nga report subong mabiyan mga balita nasyonal sa bilog nga Pilipinas. nga mabasahan ninyo sa mga nagapanguna nga mga pamantalaan o kung mga nagapanguna mga newspaper sa karoon nga daw. Pero mabasahan na mabatian na ninyo diri sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Pinapanawagan nato na aton sining mga drivers bla subong sa gabi kag sa kagahon maghalong kamo sa mga barriers mga byansa tunga sang kersada no. Makapila ka beses na nga ginabungguan sang aton sining mga motorista. Mga drivers naton sa gabi sa kagahon pila ka beses na nga ginabungguan ang mga barriers sa tunga sang kersada. Kakulang abis ang mga reflectorize. Mga signage bla sa aton sining mga barriers sa tunga sang kersada. Ini mga dividers naton bla. Kung asang kersada, dres may tabok suba kapila na naginbungguan sa mga motorista naton sa aga o kung sa kagabihon kay kakulang mabiyan sa mga reflectorized ng mga signage. Sa mga motorista naton dapat mag-inom kamo magtumar sa ang Visionix Plus. Ang Visionix Plus, amo ini mabiyan ang nagapasanag, nagapahagan-hagan sa ang pag-deteriorate sa ating pananawan. Bisa nagaedad-edad na kamo hindi man nagakulugan nga nagadeteriorate ang ato nga pananawan. Agud to nga mapulupunggan ang pagblurred, pagburon-buron sa ato nga pananawan, magtumar sang Visionix Plus nga may lutein, beta-carotene kag vitamin E+. Agud to mga byan nga may masanag pananawan ta sa mga motorista ha. Ining nagamaniyo sa masalakyan sa tiun sang kagabihon, sa tiun sang kagahon. Dapat magapabilin nga masanag ang aton nga pananawan agud nga malikaw kita sa disgrasya sa mga dalanon. Kaya ang vehicular accident, tabi mo yung pinaka-worst nga aksidente. Nang natawag na ito na sa isang iglap lang, no, mawala na ang lahat. No? Split seconds lang, mga abyan. Ang vehicular accident, tabi, why na yung ano eh. Bisan gahalong ka pa nga driver ka, no? Kagbungguan ka sa iban, bangod iban, hindi nakakita, kurap-kurap po na mag ang pananawa nila. Kita iya nga mga well may araw sa aton iban nga nagahina na gid man ha naga blurred gid pananawan ta pero agud to mapunggan ang pag buron-buron sang pananawan ninyo magtumar sang Visionix Plus ha para nga mapulupunggan bla ang madasig nga pagburon-buron sang pananawan kapin pa ko nagamaniho kamo sang salakyan no mga senior citizen nga nagamaniho pa subong hindi man kinahanglan gid nga hindi na magdrive pa. Mudamo yung mga tao nga senior citizen na nag-drive pa. Only that, nga medyo buron lang pananawan. So agud nga malikaw kita sa buron nga pananawan mga katropa, magtumar kita sang Visionix Plus. Agud to nga mapahaganagan ang pagburon sang pananawan ta. Kapin pa kung nagamaniho ka mo sang salakyan ninyo kagabihon kagkagahon. Amunik pinakadelikado nga panahon sa pagmaniho. Ugaling hindi malikawan ang iban, may mga transaksyon pa aga pa eh no. Among ina, ang rason mga biyang ginarekomendar natin sa inyo ang pagtumar sang Visionix Plus. Kung may masanag na pananawan, may masanag man nga bas damlag. 9 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa palatuntunan Exciting Pilipinas. I-check ta ang aton nga patrol nga may masanag na pananawan ang aton nga patrol reporter nagatumar ini sang Visionix Plus. Ano pa, bisan kagahon, aga pa. Makita niya na ang matutuod nga sitwasyon mga biyandiri sa Iloilo. Si Katropang Romel Paklibar sa patrol. Katropang Romel, mayong aga.
1: Good morning, Katropang Alben. Na to, Katropang Alex. Do, kahina magsulod ang ako niya audio.
0: Baskog na?
1: Baskog na?
0: Oo. Oh.
1: Oh. Bago lang, Katropang Alben. Dari sa may L98 bala sa L98 Haro sa Mikilchang Plaza may Hilux nga nag one way nag sukata bala sa one way
0: dari
1: pagkadto sa may panaderya ni Paal bala Katropang Alben. Mm-hmm. So damo sa mga driver sang taxi kag sa mga naga-parking din nga jeep nga nag alang-alang bala sa pagdalagan bangod nga nagsugata siya. Why lang kami makahibalo kung basi baguhanon ang driver o kung ginhungod nga pagsugata bala.
0: Kay anong direksyon niya? Anong direksyon niya?
1: Kay supposed to be ang L98 one way ni siya kung halin ka sa CPO, hindi maliko ka rin sa too sa kilid sang Haro Bikirini bala.
0: Oh, may bangko na dai.
1: Oo, may bangko di. So one way ni siya patungo dito sa Haro Katedral sa may Seymour.
0: Oo.
1: So diri siya halin sa may TIDS tapos nagsugata siya pakadto sa pala diri ali paala post sa may old police station bala.
0: Bali dito kay Sauguro halin sa Tubang Sangaro Cathedral.
1: Hindi, diri siya halin sa may TIDS.
0: Ah, okay. Halin but, halin sa Sauguro sa may L98.
1: Oo.
0: Tapos diretso to sa diretso sa TED. Tapos maliko to sa salin sa may bikirin ni paa.
1: Oo, dito siya ng diretso.
0: Oh.
1: So one way na diri katarpang Alvin.
0: Te?
1: So tiko di dagsig ang mga salakyan. Tapos te medyo lakalaka pagawa. May mga nakaparking din ang mga taxi kag jeep nga nagakuha sang pasahero. So nagpugok diri ang traffic kag tinagpinanerbatong iban. Kaya nag one way siya. Pakadto sa old police station. Iti one way na di katrapang Alvin mo. So why lang natin ma doon na tagibot ba lang tanan nga nag-standby din yung mga driver nga nagsugata siya. May nakakuha sang plate number pero I don't know lang kung ilaban-laban i-report yan sa
0: ano sa lakyan to? Pickup?
1: Pickup? Hilux na dark gray.
0: Di may CCTV man aguro da.
1: Oo.
0: Kasi ipangayaw bala?
1: Basi posible man, basi pangayaw, bala katarpang Alvin. Ang matong istorya namo di sa mga drivers, nga basi pangayaw bala, nga bago lang nakaagi dire, kag abi niya kay ti 4 lanes ang karsada, abi a 2-way. So nagdiretso siya, kaya kiti nagpugok lang, kaya di ba may nga nagaliko nga halin sa may lady, di bala? Liko pawala, pakadto sa L98,
0: mm-hmm.
1: So sugata sa iya. Amo to kanang video nagpugok ang iban nga mga salakyan katrapang Alvin.
0: Pero wala man sang may nabungguan.
1: Wala wala.
0: Di na sang nagdiretso anong direksyon sang pickup ni man?
1: Diretso to dala pa tabok suba.
0: Oh. Bali nag ti kun nag-agi di sa may bali wala na sa magliko di sa wala diretso na gito sa may bikirin ni pa.
1: Sa old police station
0: sa oh. Old police station. Ah, oh, okay.
1: Diretso pa tabok suba.
0: Bali ang ginagusugata ay sinidi halin sa ang salakyan halin sa Harosipio.
1: Posible halin siya sa Harosipio. Tapos nagliko di siya sa may TIDS, di ba?
0: Amo gani no.
1: Ang
0: hindi halin siya sa may ano sa L98.
1: Oh, L98. So kuno ang street ni nga halin sa paa. Pagadto dito sa may Haro Big Market L98 so ni siya mo.
0: Oo.
1: Street. So diri siya halin sa TEDS, tapos nag left turn siya, nagsugata siya sa L98. So
0: base na busog, ano naman, base na busog blas ano sa Batsoy.
1: Ang botlan.
0: Sabagay sirado, sirado pa oh.
1: Sirado pa man eh. Kasi kiti hindi man gidasig ang laga niya kiti damo sugata blaka tropa Calvin.
0: Oo.
1: Why man siguro ma-expectar nga base abi ya. Two-way ang kasada kiti 4 lanes din kasada ka tropa Calvin mo.
0: Ano nga mga establishment da ang bukas na oh, nga nagpunduri siya?
1: Wala man.
0: Why no? Basi kun kapihan daw wala man kapihan na ang bukas pa?
1: Wala pa. Sarado pa dito pang Alvin. Kasi ito halos kalabanan nga palibot sang Haro Plaza. Ang bukas lang din, Rose Pharmacy mo.
0: Kun halin sa Sail 98, laban-laban basi dito sa Celebration Road halin?
1: Posible nga, dali na siya nag-agi sa may Argelies.
0: Mm-hmm. Basi alin sa kun halin sa may small building basi mamami.
1: Walang balaan. Walang balaan nga dali siya naglusot tapos nag left turn siya.
0: Wala na kabagay. Either hindi siya tumandok sang Iloilo nga wala sa makintindigid sang ruta diri.
1: Oo.
0: Or basi nakatulutong gaman blaga biya.
1: Basi man.
0: Ti wala gi sa may nakakuha sa plate
1: number. May nabungguan ah.
0: Ati sa bagay ti aga pa man medyo malaka-laka pang negatory sa mga dala noon pero ti bisan pa ti illegal entry.
1: Oo.
0: Ang kaso niya is illegal entry.
1: Oo.
0: So dulon mo imuya ang
1: kartada. May naka-video ng mga drivers sang kitid nagpugok pa siya medyo nagdulog-dulog pero siya sa tubang gawa sang bangko ni Katropang Alvin mo.
0: Basi tingala man sa ilan nga ano ni Sudlan.
1: Oo. Nga one way nga doon puro sugata niya ako. Ang salakya doon puro sugata sa iyao.
0: Basi na tingala man sa guro nga nga.
1: Guro, ay gadulog-dulog man siya mo. Galing ka tinamugin man sa gata. Abi ka tapang Alvin. Kasi ang halin sa Rose Pharmacy, halin dito sa may lady sa Permart, maliko sa wala, sugata yaman gyapon. Ang halin sa Sipio, masugata yaman.
0: Alam nila ba, wagid sa kantuan kung mga peak hours ba? Wagid sa kantuan.
1: Wala yun sa kantuan.
0: Matabo siya na bungguan na yung hidon kulisyon sa train to, bla sa Thailand, kag sa mga mga private vehicles to, grabe ito, no?
1: Kagkon mga alas 7, napasado ako sa Pangalbin. Dakop siya eh, kaya ba mo, ataran nga mga traffic aids, katambay di sa may tubang sang panaderia sa araw.
0: Pasalamat lang siya, hindi pagid
1: na salamat na hindi pa, wala pa traffic aids.
0: Kaga medyo na kabugtaw siguro pagkakita niya nga daw sa laang dalan, ginataris niya.
1: Oo, tanan nga, ano niya, sugata.
0: Mm-hmm.
1: Pero subong kaya medyo salos ako sa ko naging man kata Pangalbin ang mga salakyan dari sa mga mayor na dalawang sa
0: siya. Damo na subong. First working day subong eh.
1: Oo. Tapos tinsanag na eh. Mm-hmm. Kitao na ang pamanagbanag. Ang sipanag bala sang adlaw sa mga panganod sa kalangitan kata Pangalbin.
0: Nagani man. Galing kay mga paang gyapon subong.
1: Oo.
0: Labot kita. 42 subong. Heat index ta.
1: Yes, may do lakip ang Iloilo City sa 30 ka mga lugar. Nga ano, katapangal din, do high rest bala.
0: May mataas.
1: Sa init, subong adlaw.
0: 42, halong-halong ang tana.
1: Oo, ti halong-halong yun kita. Ti ang nakabunggo to gani sa concrete barrier sa Kitinsalas, bala. Naglain tong pamatyag bangod sa kainitong kahapon ni Trapang Alvin. So muna nga halong git kita nga dapat balon git tubi. Inomdamo nga tubi. Kag kun may payong pamayong git kita Trapang Alvin. Kag mag tiner sa mga lugar nga
0: bugnaw.
1: Puno kahoy, bugnaw. Para nga adamo.
0: Iban goro siniga pala nulong panulok nila, no?
1: Oh, posible.
0: Nga hindi na magkikita sa mga barrier blas karsada.
1: Oo.
0: Kita sila mo, ang sa haro sa Kitinsalas to kapon, sa nagpatuwa, do hapon to mo.
1: Oo. Sa temo tong rason, kita pang Alvin, na do habal sa driver, do naglain pa matyag niya.
0: Pala nulong goro panulok niya.
1: Ito. Basta igoon kasi ang init yan ni Katrapang Alvin kagdo maglingin ulo mo
0: pala nulang git panulok mo
1: head stroke pala
0: laban wala niya ginapili ang head stroke eh. Either may edad ka o kung bataon ka basta may high blood pressure ka laban
1: yes
0: amo na iban nga ginapanugyan nga kung wala man lang kamo kalituan nga may importante nga mabagay wala kamo importante nga appointments bla kapin pa may mga high blood pressure mataas ang ilas ng dugo bawo pidahogid mo. Asta pa rin gali sa asta pa rin sa June eh, ang pagtaas ang heat index ta.
1: Oo, kung may bitar sa inyong mamertdi ka magkaulit, hindi lang wala na yung magkanto.
0: Binagbinagon gid nila, binagbinagon gid. Mabudlay na, oo.
1: Delikado ba si pagpuli mo bala?
0: Hindi
1: ka nakalabot sa inyo puloyan, baka itong pangalit.
0: May kilala ko yung wala sa kakaulit mo?
1: Oo.
0: Kung iya gasto? Pero kung yung bitar mo yan, tirahon niyo man eh. Damo-damo pa pista, subong mo?
1: Oo. Hasta pa sa June Katrapang Alvin.
0: Oo, mga June 24 na ang di ba?
1: Katapusan
0: Juan Di Bautista pa na.
1: San Juan, oo.
0: Pero subong bangod nga Mayo pa kag isa pa wala pagawalon ulan. Doon na may manipul pa mista, bro.
1: Oo, sabagay.
0: Kahapon pista sa Balabago May 17.
1: Oo.
0: Balabago harob lang.
1: Kinagat mo Katrapang Alex.
0: Ay ko kagad siya, kumikita na yun. Isa pa, panyapon lang kantuan ko to kay mainit na sa udto. Damo man to, nagkaralipong baboy to. Gaparada man sa lamisa.
1: Kaya hindi gawa, init to, kaya higad baybay ka pa Alvin, maglubog na gawa.
0: Hindi aman na, Balabago, dali lang sa Arubla.
1: Ah, dali lang niya sa may...
0: Balabago, bla.
1: Okay.
0: Kapila ka to mag-responder, masunog-sunog.
1: Oo, sunog. Una lang sa kubay, ah.
0: Oo. Di ang udto nga Pasko. Actually ang iban nagapaskwa sa early dinner na lang.
1: Oo.
0: Kagpanyapon kay kun udto kagin magbungga daw gamay gawa ang bisita.
1: Kaga kun damo handa mo basin panos bla.
0: Oo, mainit abi kun udto kag way gawa gana magpamista ang tao sa udto kay tama
1: gini. Delikado.
0: Gabi lang sila nga. Okay na karon sa gabi bisan magtira palitson mo.
1: Kapag puli, oh, mugnaw mo.
0: Oo, hindi ka magkatira. Litson kunod to.
1: Oo, delikado.
0: Bisa nag-om-ompas ka man sana sang litson. Basta uto, delikado, gid.
1: Gani.
0: Pero kung gabi na, naghahapa na ang baboy, daw kapoy na blang baboy, bla.
1: Oo.
0: Daw ay nagawagin na pamalas.
1: Hayat na, hayat.
0: Pero pagkihad mo, okay pa man.
1: Hindi lang galing hagpok.
0: Magpok ang laman sana sa hagpok. Perpiyara ka na ba lang?
1: Arde.
0: Ah, sige ah, tira.
1: Arde lang mga presyo sa mga nagpapunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sa isda, ang aloy, 150 pesos ang kilo, matano, 160 pesos ang kilo, bulaw, 200 pesos ang kilo, yilopin, 220 pesos ang kilo, inid o kunlapulapo, 240 pesos ang kilo, kilawan, 180 pesos ang kilo, pasayan, 350 pesos ang kilo, kasag, 420 pesos ang kilo, bangros, 190 to 240 pesos ang kilo, bisogo, 260 pesos ang kilo, tamudyos, 160 pesos ang kilo, tilapia, 180 pesos ang kilo, ang tahong, tag 80 pesos ang kilo. Ang utanon, ang talong, tag 70 pesos ang kilo. Kung 70 pesos ang kilo, rabanos, 70 pesos ang kilo. Amarguso, 70 pesos ang kilo. Okra, nagtaas ang okra. Katapang albin, sa nagligad, nga presyo natin, 150 to 180 pesos ang gatos. Subong, tag 200 pesos, pesos na ang gatos ang okra. Kalabasa, 35 pesos ang may panit. Ang napanita na tag 50 pesos. Balatong, tag 120 ang bugkos, patula, 60 pesos ang kilo. Ang balagay, tag 60 pesos ang kilo. Ang alugbati, 80, may 120 pesos man. Ang tagabang, tag 100 pesos ang bugkos, dahon kamuti, 70 pesos ang bugkos. Balunggay, 80 pesos ang bugkos. Tangkong, 30 pesos ang bugkos. Ang pichay, tag 150 pesos ang bugkos. Ang panakot, ang ahos sa Gyapon, 120 pesos ang kilo. Bumbay, 70 pesos ang kilo. Kamatis, 40, tubtob 50 pesos ang kilo. Ang luya, tag 120 pesos ang kilo. Good morning sa kay Kapbot sa Florentine, kag sa mga taga-barangay Katropa. Kay nung Henry Drilon, kag kay misis niya, sa likod sang Iloilo Terminal Public Market. Good morning, Katropang Alvin. Kay Security Guard Bongbong Echanova, dira sa Lubok, Lapas. Good morning. Sa kay nung boy kay Nanay Tuto. Good morning, man. Dira sa Barangay Rizal, Katropang Alvin. Good morning, man, sa mga Batakan Boys. Dagali, nag-monitor sumung aga. Good morning. Sa kay Nato, kay Timilay, kay Nanay Tuto, kay Pokemon, kay Mama Iba, good morning. Sa kay Kagawa, Jojo Banyaria, good morning. Sa mga taga Lumbuyan, San Joaquin, good morning. Sa taga Triis, Itiri, sa taga Dikamay, Itiri, kagsamay, may Bukuhan. Good morning, kag happy listening na katrapang Alvin. Sitwasyon kag presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, kinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News. Exciting
0: Pilipinas! Ang report ni Katropang Romel Paclibar, mga katropang, ginadulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3 with virgin coconut oil, may malunggay oil extra, kag may vitamin D3. Amoyin ni Maabian ang food supplement nga naputos Maabian sa mahumok kapsula para sa madasig nga body absorption. Ang vitamin D3, nakaibalon naman kamo amoning vitamina nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw. Pero hindi na kamo kinahanglan pa nga magpatial sa adlaw, Maabian, na gudtong makuha nyo lang ang vitamin D3. Magtumar lamang sang Premium D3, ara na da ang vitamin D3. Pinaka mabakod nga imno naton nga food supplement, mga byan, kag may vitamin D3 ang Premium D3. Madasig ini nga maabsorb sa nga itong lawas na putos sa mahumok nga kapsula. Bata, pwede gising naman katumar. Premium D3, sarang mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Ang oras naton, mga katropa, 25 minutos na ang nakaligad sa takna nga lasingko sa aga. Ang ini nga bahin nga nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap nagapahami sang atong nga kutis, nagapaputi sang atong nga panit. External use lamang ini, wala sang delikado, wala sang side effects. Kun luyog ninyo maghamis ang kutis, magputi ang panit. Bata, tigulang, lalaki, babae, mga laon, mga siparada kag mga biniyaan, kun luyog ninyo maghamis ang kutis ninyo kag magputi ang panit, gamiton nyo lang adlaw-adlaw ang Clear Skin Herbal Soap. It will make you 10 years younger looking. Wala gini na sang side effects. Gamitan ninyo adlaw-adlaw, ha? Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. 26 minutos na, mga katropa, ang nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga. Ginakulabos na kita sang panahon. Magabalik kita sa takna alas 6. sa Express Balita sa aga. Katrupang Romel Paklibar sa patrol, salamat. Upod naton sa technical side si Katrupang Alex Saspa. Para sa XFM, ang Radyo Patrol, Iloilo. Ako si Katrupang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, excited!

0: FM.
1: Yes, Tohel.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin dyan, lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Samahan po ang inyong mga lingkod sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po nyo, pwede nyo i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan, i-follow and like ang ating pong Facebook page para updated kayo lagi ano, sa ating pong mga pa-promos. Mga announcements po natin at gano'n rin ano, sa mga bagong launching ng ating pong mga produkto. And i-follow nyo po ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And pwede kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo, mga inquiries po ninyo, dyan na rin mga mensahe at mga experiences. Kung ano po yung mga naranasan po ninyo sa pag-take ng atin pong mga dekalidad at mga nutraceutical grade na mga produkto. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan no, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? Always po mga kaibigan, open ang atin pong clinic para po gagabay lalo sa mga kababayan po atin na nakakaranas ng samutsaring mga sakit. Ang matagal na nagtitiis ang kanila pong mga karamdaman, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan ng solusyon, mabigyan ng katugunan ang mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda. Minsan kasi hindi nadadala ano, sa mga self-medication. Ayan. Okay, na kailangan ma-assist talaga. Ano? At mabigyan kayo ng complete health assessment ng atin pong mga trained alternative consultant pagbibisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? So, puntahan po yan. Bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta kayo at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Ang lahat ng mga produkto natin available doon sa atin pong Yes to Health Clinic. At syempre sa program po natin, makakasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner. At syempre, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, welcome po muli sa ating pong malusog na talakayang pangkalusugan.
3: Mm-hmm. Nasa sa mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, meron kayo nais ikonsulta on-air, kaya Doc Algie, text nyo lang po yan sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po kagano'ng kamasailan yung po mga katanungan, eh, lagayin nyo po ng pangalan, address para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang atin pong mga pangangat tawan. Mahirap po pagka lumalala yung mga simpleng sakit, ano? Nagudulot ng mga malalang komplikasyon. Minsan kahit ubo lang dok, nagiging malubha. Pagka pinabayaan or binaliwala, mga kaibigan, ano? Simpleng mga sakit-sakit, mga pain, ano? Na minsan tinotolerate lang na atin po mga kababayan. Minsan hanggang kaya pang tiisin, tinitiis, sabi pa nga, ano? hindi po maganda, mga kaibigan, ano? Na pinapabayaan yung mga sakit-sakit na yan, ha? So kung meron kayong spare time, kung meron kayong panahon, sumadya sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo Linggo hanggang Friday. At araw-araw po, libre ang konsultasyon po dyan, mga kaibigan, ano? At nandiyan natin po mga alternative consultant para tutulong, ano? At magbibigay sa atin ng health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman, ha? Na atin pong dinadala-dala. Okay, so mga kaibigan, kung meron kayong tanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na functional at malusog, syempre, ang atin pong pangangatawan. At pag-uusapan natin itong isang problema sa atin pong pangangatawan, itong tinatawag po na hyperuricemia. O, ano po ba, Dok, itong karamdaman na hyperuricemia?
4: Okay, ano? Ang hyperuricemia, sa pangalan pa lang, hyper, ibig sabihin ng hyper, sobra. Uricemia is yung accumulation of uric acid. Kapag tumataas na yung uric acid sa ating pong katawan, yan yung tinatawag na hyperuricemia. Mm-hmm. Yung uric acid ay isang ano po yan, waste product na nabubuo kapag yung breakdown na sa ating katawan, yung metabolism ng chemical na tinatawag na purine. Yung purine, mula yan sa mga pagkain at iniinom natin, ano? Na ito ay karaniwan na nasa mga pagkain, especially protina, ano? Na kapag yan ay na-breakdown, merong uric acid na bubuo as a waste product. Mm-hmm. So karamihan sa mga uric acid na tutunaw po sa ating dugo, dumadaan yan sa ating kidneys, inilalabas yan ng kidney natin sa ihi. So, ang pinakang responsible organ for disposing uric acid waste is yung kidney. Diba? So, kapag ang ating kidney ay hindi na masyadong nakakapaglabas ng uric acid dahil may problema siya, o kaya naman super dami ng uric acid sa katawan na na-overwhelm yung kidney natin, posible ito manatili sa sistema natin. So, yung hyperuricemia, yung pong sitwasyon ay nagdudulot po yan ng pagkakadikit-dikit ng uric acid na humaantong po sa pagdevelop ng mga parang crystal forms ng mga acid. Ano? Matutulis yan kung titignan mo sa microscope, mm-hmm, sa live blood analysis. Talagang parang mga literal na karayom na matitilos, matutulis. Kaya di ba ang sakit sa tuhod niyan, mm-hmm, sa mga kasukasuan. Tapos ang pakiramdam mo, pag mataas ang uric acid mo, laging parang asasakit na mga kalamnan mo. So, ang mga crystal po na to, nagsisettle yan sa ating mga kasukasuan, ano? Nagiging gout. Yung gout, yun yung commonly isang uri ng arthritis na dahilan nga sa mataas na uric acid. So, maaari rin siyang maging dahilan ng pagkakaroon ng kidney stones na isa sa most common reason why may kidney stone na nabubuo sa ating katawan. Kaya hindi magandang mataas talaga yung build up ng uric acid sa ating sistema.
3: Mm-hmm. At ang hyperuricemia, Doc, napaka-common, ano? Alam mo ba, mga kaibigan, na isa sa bawat limang tao ay mayroon pong hyperuricemia. Ang challenging dito, Doc, eh maaaring hindi mo namamalayan na meron ka na palang hyperuricemia. Kumbaga tumataas na yung or above maximum level yung ano mo, yung uric acid mo, ano? Kasi minsan or madalas hindi po siya nagdudulot ng symptoms unless yun nga nagcrystallize na siya doon sa iyo pong mga joints at sa inyo pong mga kidneys or nagdulot na siya, no, ng kidney stones, mga kaibigan. Ang masaklap niyan, Doc, kapag ka hindi naayos o hindi nagamot kaagad yung pagkakaroon ng mataas na level ng uric acid sa ating pong pangangatawan, maaari po itong magdulot, ano, ng mga permanenteng pinsala sa atin pong mga buto, sa atin pong mga joints, ano, mga kasukasuan po natin. Kaya nga iba, Doc, napapansin natin, ano, yung pag nagkaroon ng gouty arthritis, bumabaliko yung mga ano nila, mga daliri sa kamay, sa paa, ano, minsan sa tuhod, pag lumaki ng gusto, talagang nadideform na, ano, yung mga joints doon. Kaya hindi maganda na napapabayaan po. Even sa tendons natin at saka sa mga ligaments, maaari po, mga kaibigan, magdulot ng permanent deformity o permanente na pinsala, ano, sa mga part na po yan, mga kaibigan. At isa pa dyan, ayon sa mga magsasaliksik, ano, kanilang nakita yung link, ano, between high uric acid at sa iba pang mga health conditions, kasama po dyan yung kidney disease, pagkakaroon po ng problema sa atin po mga puso, ano, or heart diseases, high blood pressure, diabetes, fatty liver, at sa iba pang mga metabolic syndrome. Kaya mahalaga po, mga kaibigan, na mabigyan ka agad ng pansin. Since hindi siya ganun ka, ano, Doc, ano? Hindi siya ganun ka showy, sabi pa, ano? At bibihira lang bibigyan ng simptomas. Ano po ba, Doc, yung dapat bantayan ng mga kababayan natin sa pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit? Ano problema?
4: So, kinakailangan, magpapacheck up po kayo, lalo na meron kayong napapansin na ang number one lang naman dyan na unang manifestation na hindi mo itatago yung pain, ano?
3: Mm-hmm.
4: Kung may unusual pain sa inyong mga kasukasuan, nagsisimula yung iba dyan sa kamay, tapos pinaka-most common talaga yung sa paa, kaysa yung lalaki sa paa, yung gout, ano? At saka may mga nararamdaman na kayo na parang ihinyo masyado ng malabo or lagi masakit ang balakang ninyo. Ibig sabihin, masyadong loaded or stress yung kidney, magpasuri talaga kayo ng dugo. Kapag nakitang mataas ang uric acid ninyo, ayun, siyempre, sabihin ng doktor, baka meron ka ng hyperuricemia that causes gout, ano? So pag mayroon kang gout, ang mararamdaman mo intense pain. At hindi ito basta-basta pain na madaling mawala, ano? Usually iinom ka talaga ng painkiller. Yung dami kong pasyente nakikita for almost 10 years ay dependent sa painkiller kasi wala namang ibang gamot talaga na binibigay sa ospital or any medication kung may gout ka, maliban doon sa anti-gout, na anti-uric acid saka mga painkiller. So mostly namamanage yan through diet and other therapy, ano? Kung may discoloration, yung inyong mga, usually sa mga tuhod, namumula yan. Yung inyong mga kasukasuan, lumalaki yung mga pagitan, di ba? Yung sinasabi mo nga, naglumulobo yung pagitan. Kasi kung titignan mo yan, literal na doon sa pagitan ng mga joints, meron para mga chok na klase ng bagay, yun yung uric acid. Yun na yung nakakapagpanipis ng ating mga kasukasuan. So, nagiging painful talaga. Every move talaga matindi. May stiffness, lalo na kapag taglamig. Kaya ang kalaban talaga ng high uric acid o gout is yung malamig na panahon, ano? O yung pamamaga. Tapos, pag ginahawakan mo, mainit, tapos sobrang sakit, ano? Even ngayon minsan, pag atakado ng ganyan, even yung, ano lang ha, balat, hawakan mo lang, sobrang sakit na. Diba? Parang nag-aapoy o mainit. Yan. So may mga symptoms na nakaka-apekto na to sa ating kidneys kapag lagi na tayo may lower back pain. Yung iba parang laging nasusuka, especially after kumakain sila. Yung iba nagkakalagnat na parang nag-chill, ano? Yung iba naman pag umiihi mayroong dugo. Kasi literal yan, partner, na bumabara doon sa kidneys natin, ano? Nagiging urate stone na tinatawag. Tapos yung inyong pag-ihi, masakit. Tapos yung iba naman, parang dribbling urine. Para kang nagkaroon ng ano ng problema sa prostate, parang yung pakiramdam na naiihi na pag umihi mahapdi
3: putol,
4: sa
3: putol dulo, pa minsan.
4: Paputol-putol. Tapos yung ihi mo parang cloudy, parang hugas bigas, tapos mapanghing masyado. So alin man diyan na maramdaman mo may pain tapos may ganun na, ibig sabihin hindi lang basta gout, nararamdaman mo apektado na rin niya yung iyong kidneys.
3: Obserbahan niyo po mga kaibigan, ano? Yung mga nabanggit po ni Doc Algie, kung kayo po ay nakakaranas ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas po niyan mga kaibigan, dapat magpakonsulta na kagad mga kaibigan, ano? Or kung meron silang history, Doc, sa pagkakaroon na mataas na uric acid, dapat meron kayong ano yan, meron kayong pag-examine, ano? Or pag-lab test sa inyo pong dugo o sa inyo pong ihi, ano? Either siguro every 3 months, ano? At least every 3 months, makapagpa-lab test kayo, ano? Para makita yung level ng uric acid, ano? Sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Para hindi na, ano? Hindi magdulot ng like gouty arthritis, napaka-tagal i-reverse yung effect ng pagkakaroon ng gout. Minsan nga, tulad na nababanggit natin, pag yan ay nag-cause na ng deformity sa inyo pong mga joints, irreversible na yun. Hindi mo na talaga maano, may babalik yung deformity na yun, mga kaibigan. So, hindi natin na nais na humantong sa ganung kalagayan niya ating mga kababayan. Ano?
4: Kasi most common cause nga ng ano yan, kidney problem. Yung ganyan. Kaya kailangan ma-check nyo yung sa laboratory pag umabot na ng 7 mg/dL, yung uric acid count. Meaning, taas na yan. O, dapat hindi ka tataas ng at least man lang ay 5, ano? Yan yung range niya. O kaya, simulan mo na yung pagda-diet.
3: Yan.
4: O, kasi yun yung ultimate way. Kasi, wala, depende ka sa painkiller throughout your life. Kapag meron kang problemang ganyan, ano? Kaya dapat ay, kinakailang bantayan natin.
3: Ano po ba, Doc, yung mga factors ano, na nakapag-trigger ng pagtaas ng uric acid sa katawan natin?
4: Naku, pang mga paborito pa naman yan, ang karamihan. Ano? Since sinabi ko kanina na ang uric acid na nagkakos ng hyperuricemia ay karamihan ang gagaling sa purine. Eh, ang purine, ang daming ano niyan,
3: sources.
4: So, yung mga high purine foods na pwedeng mag-cause nito, yung mga red meat, katulad ng baka, mamoy, bawal yan. O yung mga laman loob. O wag na kayo mag-iisaw, di ba? Tapos mga seafoods katulad ng mga salmon, mga alimango, alimasag, lobster, sardinas, no, ang taas ng purine yan. Ganun din yung mga pagkain na mataas ang HFCS o high fructose corn syrup.
3: Yun.
4: O di ba, mga artificial sweeteners, iwasan po niyan. Tapos doon sa mga alak naman, ang pinakamalala diyan na mataas ang purine level, yung mga beer. Yan, mahilig sa beer. Yan. Tapos marami pa non-alcoholic beverages katulad ba ng mga milk tea. Huwag na kayo mag-milk tea kasi ang taas ng purine level ng dairy products, di ba? Tapos high sweet. Nako, matindi yan. At may mga medication din na nag-increase ng uric acid level natin sa katawan, katulad po ng mga diuretics, di ba? Binireseta ng doktor kung may hypertension or may pamamanas. Tapos yung mga immunosuppressant na mga medication. So, yan po. More on diet ang factor sa pagtaas ng level ng uric acid sa katawan natin. Kaya, yun yung pinakang pangunahing dahil paraan para makaligtas tayo sa ganitong klase ng problema. Saka kailangan mo rin ng ano, super antioxidants. Yung mga gulay at prutas, yan ang kinakailangan mong pagkain. Huwag muna kumain ng karne as much as possible para hindi po lalong lumala yung gout or uric acid ninyo.
3: At ano mga karamdaman ito, Doc, is preventable naman siya, no? Highly preventable.
4: Yes. At hindi naman ito katulad ng ibang sakit na talagang

0: talagang worst pain na pwede mo maranasan if you have gout or hyoric acid.
1: Mm-hmm. Eh, yung pain pa naman na yun, yun nga, hindi basta-basta nawawala unless matunaw yung mga nag-crystallize na uric acid doon. And yung pagtunaw doon, Doc, it takes time also. Oh. Kasi it takes time din na mabuo yun, mga kaibigan. At gugugol ka rin na mahaba-habang panahon para tunawin yung mga...
0: Kaya kinakailangan mo dyan, partner, yung mga anti-inflammatory.
1: Mm-hmm. Oh,
0: especially yung ating... premium D3.
1: Yan.
0: Alam niyo ba na yung premium D3 meron po yung ano tinatawag nating moringa seed oil.
1: Mm-hmm.
0: O tapos yung galing sa BCO. Kaya nung unang panahon yung mga matatanda, ano ginagawa nila? Langis ng nyug,
1: mm-hmm.
0: Di ba? Nilalagyan nila ng luya.
1: O, yung hinahaplas nila.
0: Hinahaplas nila. Oh. Kasi meron anti-inflammatory property yung oil and also yung moringa seed oil.
1: Mm-hmm.
0: Ganun din yung pag-a-apply ng hot compress, mm-hmm, sa inyong mga kasukasuan. Kasi pag mainit ang i-apply mo, nakakatulong to sa pagpapaganda ng pagtatanggal ng pain and of course, stiffness kapag mayroon kang atake ng hyoric acid sa gout. Mm-hmm.
1: So, yun ha. Ano po ba, Doc, yung mga herbs na pwede nilang mainom, Doc? Maliban din sa mga ano natin, mga supplementation natin na pwede nilang isabay sa pag-reduce ng uric acid.
0: Lahat ng para sa kidneys, mm-hmm, ay makatutulong sa uric acid. Katulad, halimbawa, yung madalas mo makikita niya sa mga lugar sa bahay natin na medyo mga sulok-sulok,
1: mm-hmm,
0: yung tinatawag nating pansit-pansitan.
1: Mm-hmm.
0: O sa DOH, sa 10 halamang gamot, ang indicator talaga nun, ang indication ng pansit-pansitan ay anti-uric acid.
1: Ayan.
0: Anti-gout. So, yung pansit-pansitan, kinakain niya ng hilaw o kaya naman nilalaga. Tapos din yung sambong.
1: Mm-hmm.
0: O, maganda niya, yung alingatong, yung banaba. Lahat ng para sa kidney na nakatutulong para makaihi ng maayos, ay maganda rin sa mataas ang uric acid. Okay? Then, garlic. Ginger, yung mga, mm-hmm, luya, yan ang mga ano, mga anti-inflammatory. Pero kung meron kayo niyan at sasabayan po niyo ng vitamin C, sabayan niyo ng Santon Plus Gold na may 5 sangkap na punong-puno ng antioxidant at anti-inflammatory, yung ating Ultimate Trio, eh malaking tulong po sa inyo. Kasi ibang klase na kasi yung pamamaraan ng partner, yung bisa ng nilalaga,
1: mm-hmm,
0: ay far more superior yung capsules na talagang ginawa na high extract.
1: Mm-hmm.
0: O kaya pag pinagsabay mo yan, of course, mas magiging maganda yung resulta. At isabay mo pa yung pag-modify ng diet.
1: Diet, oh.
0: Alam mo na kung anong bawal, eh huwag mo nang kainin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang hirap-hirap magtitiis ng ganyang sakit, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Ayun na, sa mga kasamahan po natin dyan na nagka-suffer from these kinds of problem, ano? Ay una, modification of your diet. Baguhin natin yung atin pong mga kinakain, especially yung mga high source of purines. Oh. Ano? Eh, bawas-bawas muna, Doc. Ano? No, diet muna. Sabi pa nila.
0: Pineapple juice, partner, naalala ko. Ang pineapple juice ay mayroong bromelain. At saka hindi lang yung mismong pineapple juice. Alam mo ba yung tangkay,
1: mm-hmm,
0: ng pinya at saka yung balat ng pinya, ang taas pala ng bromelain yan. Mm-hmm. Mas marami kaysa doon sa laman.
1: Mm-hmm.
0: So, ginagawa namin noon, advice namin sa mga lagi na mamaga ang kasukasuan, yung tangkay, yung pinakampuno,
1: mm-hmm,
0: tapos yung balat, pugasan nyo mabuti, i-chop ninyo, laganin nyo, inumin nyo yung pinaglagaan.
1: Yun.
0: Anti-painkiller ang resulta niya sa mga may gout.
1: Mm-hmm. Huwag nyo na itapon, ano? Huwag yung pinagbalatan ng
0: masarap
1: pinya,
0: yun.
1: Tapos yung pinaka-ano yan,
0: tangkay,
1: ano? Eh, huwag nyo na po itapon. Ilaga nyo po, mga kaibigan, ano? Parang gawin yung tea, ano?
0: Yes.
1: Tsaa. Napakasarap niyan, Doc.
0: Oo, masarap. Maasim-asim na manamis na miss na masarap higupin.
1: Ayun, ha? So, yan. Sa mga kababayan po natin na gusto po mabawas-bawasan yung pain from itong gout, ano, kung meron na namuong gout dyan, ayan ang gawin po ninyo, mga kaibigan. Ha? At huwag kalimutan, uminom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga produkto, like yung nabanggit ni Doc na premium D3 po natin. Sabayan nyo po yan ng ating pong Santone Plus Gold. Meron po yan siyang mga content na meron pong mataas na bioactive compound na nakakatulong para i-normalize, i-level ang ating pong uric acid sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? At bawas-bawasan ha, yung sources talaga ng mga purines. At sa mga kababayan po natin na meron ganitong problema, pwede kayong bumisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan pa ano, ng combination ang inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Ha? Okay, so may mga karamdaman po dyan or may mga katanungan, about your health, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969 609 6545. Bigyan daan ko lang, Doc, yung isang nag-

0: text po sa atin.
1: Ano
0: po ba ang herbal na gamot para sa almoranas? Pwede po ba ang santong plus gold? Ano po ba ang dapat ko pong iwasan pagka meron ng ganitong sakit?
1: Oh, pwede yung santong plus gold saka yung premium D3. Mm-hmm. Ano? Ang iwasan mo yung magkaroon ka ng constipation.
0: Yeah.
1: Ibig sabihin, alam mo, karamihan ng mga nagkakaroon ng almoranas. Mm-hmm. Kasi ang dalawang klaseng almoranas, yung isang tinatawag na internal hemorrhoid,
0: mm-hmm,
1: na kung saan yung pinakang blood vessel o daloy ng dugo doon sa kanyang anus, inner part, lumulobo tapos pumuputok na nagkukos ng bleeding.
0: Mm-hmm.
1: Yung isa naman, naglulus naman yung muscle, kaya lumalabas mismo yung tumbong. Minsan, isang pulgada, dalawang pulgada, ibabalik pa nila yun pagkatapos dumumi. Masyadong hassle yun. Dahilan yun sa sobrang pressure sa pagdumi, iri ka ng iri. Kaya ang mga buntis nagkakaroon yan. So, ang gawin po ninyo, kailangang maging maganda yung pagdumi. Kumain ka ng high fiber diet at iwasan po ninyo muna yung mga sobrang refined na mga tinapay, di ba? Yung pandesal, iwasan muna yan kasi sobrang refined yan . Ang hirap ilabas ng sa dumi niyan. Tapos kumain ka ng mga matataas yung fiber, yung kamote, saging na saban na nilaga, di ba? Tapos uminom ka ng supplement. Okay? Meron tayo sa clinic natin ng mga pamamaraan, di ba? May mga may almoranas, binibigyan natin ng program para magkaroon sila ng tinatawag na colon cleansing. Mm-hmm. Yung colon cleansing kasi ay napakaganda sa may almoranas kasi hindi na nagiging puwersado yung pagdumi nila, kaya nagkakaroon na ng pagbabago doon sa almoranas. Mm-hmm. Yun kasi yung ano nun walang permanent cure kung ikaw ay laging constipated. Irritated lagi yung puwet mo, mm-hmm, di ba? So tama yon, mag Santon Plus Gold po kayo. Tapos kailangan sikapin yun, hindi kayo magkaroon ng dumi na matigas at mahirap ilabas para hindi po matitrigger yan.
0: Mm-hmm. So sa mga kababayan po atin na nakakaranas ng hemorrhoids, ano? Ay napaka ano pa lang, disturbing na sakit, ano? Dahil pagka namamagaya ng gusto, hindi mo alam kung ano yung position mo sa pag-upo, ano?
1: Kasi iba, may mga hemorrhoid cream, di ba? Ganun pa rin naman.
0: Mm-hmm.
1: Nakakatulong lang yun, pampakalma. Pero pag ganun pa rin ang sitwasyon, iri ka pa rin ng iri dahil constipated ka, pabalik-balik po yun.
0: Ayun. Laging napupwersa.
1: Pwersa.
0: Yung anal veins, kung tawagin mga kaibigan, ano? So yun na, sa mga kabayan po natin, number one is dapat regulated lagi yung inyong bowel movement. Hindi pahirapan, hindi po hindi pwersahan. O yung iba, nagpe-premera, segunda, para makalabas lang, makapagpalabas ng dumi sa kanila pong pangatawan.
1: Isang lahat ng santo tinawag.
0: So, yun po, sa mga kabayan po natin na may hemorrhoids, dapat po ay always maging maganda. Easy, maging okay yung inyong pong bowel movement, yung hindi pahirapan, mga kaibigan, ano? So, kinakailangan nyo ng more dietary fibers, kain po kayo ng mga green leafy vegetables, mga root crops, since yan po ay mayaman, no? Sa mga fiber, mga kaibigan, no? And then, pwede kayo mag-take ng ating pong Santong Plus Gold. Meron na rin po yan siyang anti-inflammatory effect, as well as meron din po yan siyang dietary fiber na mapagkukunan po natin, mga kaibigan, no? Yung premium D3 natin, nakakatulong din yun na malaki, ano? Para sa mga kababayan po natin na meron pong constipation, yung di ba, yung gata ng nyog. Napakaganda po yan, mga kaibigan, na pampadumi, ano? Ay, minsan yung iba, ginagamit yan, pampurga pa, mga kaibigan, ano? Yung atin pong premium D3, meron po siyang VCO, ano? So, nakakatulong siya para sa normal peristalsis sa atin pong colon area.
1: Yung speaking of premium D3 partner, pag talagang namamaga yung puwet, meron akong isang pasyente na in-advise niyan, binubutas yung capsule, tapos ipinapahid dun sa palibot. Kasi meron siyang anti-inflammatory, kasi oil siya. So, pwede mo rin siyang ipahid doon sa palibot.
0: Mm-hmm.
1: Maganda yung resulta din nun.
0: Any, Dok, na-observe ko din ito . Any lesion sa balat, mga sugat, napakaganda nung ng VCO or premium D3 natin since may VCO siya. Nakakatulong para malesen yung pain and then ma-prevent yung inflammation, mga kaibigan. So, yan. Sa mga kababayan natin, na nakakaranas any sugat, mga kaibigan, externally, siguro internally din nakakatulong po, mga kaibigan, yung premium D3 po natin, para po mabawas-bawasan yung pain and then also mapigilan yung sobra-sobrang pamamaga ng mga nasugat na area sa atin pong pangangatawan, ha? So take po kayo, mga kaibigan, premium D3, isabay nyo yung atin pong Santon Plus Gold and sabay nyo na rin ng Santon Vitamin C para kumpleto yung complete package. yung pampalakas ng atin pong pangangatawan. Okay? Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, ang mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Ayan. So, tandaan natin na ang mga karamdaman, pagkaminsan o kadalasan, lifestyle at pagkain ang dahilan. So, kung gusto natin maging healthy araw-araw, consider everything. Lifestyle and also yung ating diet. At kung sa tingin nyo nagkukulang kayo, may paraan, may solusyon. Nandito po yung ating mga produkto, Santon Plus Gold. Dinisenyo nyo talaga yan para mag-supply sa atin ng mga bibihira, ng mga sustansyang hindi natin nakikita doon sa ating pagkain. Okay? At patuloy po kaming pakinggan. Sana po yung nakapagbigay kami ng kaalaman na makatutulong sa inyong pagpapalusog araw-araw. Maraming salamat at siyempre kami ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Dr. Aldi Bakla.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganda rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ang aming pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7 ang Katropang Station, Lesa East, 8.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ning express balita sa aga. Lunes, Mayo 18, tuig 2026, kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal. Delegasyon sa Western Visayas nag-abot na sa Surigao City para sa 2026 palarong pangbansa.
1: Lima ka mga membro sa NPA napatay sa engkwentro sa Kauyan, Negros Occidental.
0: Tatlo arestado sa illegal gambling sa Tubungan.
1: SUV na salakay ang concrete barrier sa Quintinsalas Haro.
0: 1.6 million pesos ng balor sa suspected shabu na recover sa drug buy bust operation sa Estancia, Iloilo.
1: Magnitude 4.1 nga linog na matyagan sa Alawaan, Antique kahapon sang aga.
0: Visayas Grid sa idalom sang yellow alert Mayo 16. Headlines, balita national, Senado natala ng mga convene bilang impeachment court subong adlaw.
1: 11 member house prosecution panel handa na nga i-present ang grounds sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte.
0: Senado nagpamalibad sa pagbaton sang subpoena para sa CCTV footage sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sang Senate building suno sa Ombudsman.
1: Office of the Solicitor General ng abay sa Supreme Court nga ibasura ang plead ni Senator Bato de la Rosa.
0: PNP gina-deny ang aligasyon nga sila ang nag-escort sang black van pagwa sang Senado.
1: Immigration Lookout Bulletin Order Bato kay Senator de la Rosa ginpagwa na.
0: Senado, dapat nga magpaatag sa piyak sang pagpalagyo ni Senator Bato de la Rosa gikan sa protective custody.
1: Ana UP rival parties nagugyon sa pagpanawagan kay Senate President Alin Peter Cayetano nga mag-resign.
0: Senator Bam Aquino hindi na chairperson sa Committee on Basic Education.
1: Tensyon sa Senado, ginapananaw nga hindi makaapekto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Minority bloc mag-issue sa mga palamangkotanon sa nagluntad ng shooting incident sa Senado sa Lunes o Kusubong Adlaw, sunod kay Senator Erwin Tulfo.
1: Masubra sa 300 ka mga specialty centers si patukot sa bilog ng Pilipinas antes magtakop ang term ni Pangulong Bongbong Marcos.
0: Ombudsman, ginavalidate ang Senate Blue Ribbon Report angot sa flood control. Kag drivers ang NBI nga ginaresto matapos sa nagluntad ng shooting incident sa Senado nagpositibo sa gun powder residue. Headlines sa Balita International, Ebola outbreak sa Congo, kumpirmado na.
1: Pasensya ni US President Donald Trump sa Iran, mangin manubo na.
0: Entertainment news came true gin sa batang netizens nga nagabatiko sa iya personal nga political opinion.
1: Sa aton nga balita sa Sports Filipino, MMA fighter Lito Adiwa ang ginluto si Iko Roni sa Putra sa sulod lamang sang 34 segundos.
0: Kag sa aton extra wow balita, Wasp Crackers trending nga pala mahawon sa Japan. Sa 6:12 mga katropang oras kinadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, ang alkaline base ng vitamin C, epektibo safe immune at makabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong ugos sa atong immune system batok sa mga masakit. Epektibo safe immune, FDA approved, kag halal certified, available in all leading drug stores nationwide.
2: Express,
0: balita sa aga. Sa karon, sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
2: Local news.
0: Mainit nga ginabi-abi sa Surigao City ang delegasyon sa Western Visayas para sa palarong pambansa 2026. Masobra 1,000 ang delegasyon sa Western Visayas na ginabugusan sa mga atleta, coaches, kag staff. Magabiyahe pa ang delegasyon padulong sa Surigao del Sur nga mo ang venue sa palarong pangbansa. Nagahandom ang delegasyon sa subong palarong pambansa nga malabawan ang rank 3 nga pwesto sa nagligad nga tuig.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Lasa 6:12 na naton nga oras, pataing lima ka mga membro sa NPA sa engkwentro sa tunga nila sa 15th Infantry Battalion sa Kauyan, Negros Occidental sa tung Mayo 16. Ginunsa sa mga militarang operasyon matapos ang in-report sa mga residente ang hulag sa mga armado ng mga communist terrorist groups sa ila sininga lugar. Na-recover man sa encounter site ang high-powered firearms, mga bomba, communications equipment, kag mga subversive materials. Sa tatlo sa mga na-identify sa mga otoridad samtang padayon naman sa karon ginakilala ang iban pa nga mga casualties. Ginpasiguro man sa Philippine Army sa publiko nga under control na ang sitwasyon kag sila ang nagapanawagan sa mga nabilin pa nga mga CTG members nga mag-surrender kag piliyon ang kalinuan samtang ang reintegration program naman ang nagapabilin nga available sa mga luyag magsungka na sa gobyerno.
0: Samtang arestado ang tatlo ka mga kalalakihan tungod sa illegal gambling sa sityo Nadsadhan, Barangay Igpaho, Tubungan, Sabado sang hapon, Mayo 16. Ginkilala mga arestado kay alias Jojo alias Rocky kagin sa residente. Sa nasambit ng lugar, amuman kung kaganadakpan man si alias Jem, nga residente sang Antique. Ginkandakang operations sa makabatin sa report ang police sa Tubungan, kung sa ang Tubungan Municipal Police Station nga may nagpustahan ay sa pagpasampo ka duha ka bayong kag duha ka peso o kuno 2000 pesos nga pusta. Detain sa Tubungan Municipal Police Station ang tatlo kag ginatala nang apasakan sang kaso nga paglapas sa Presidential Decree 449 o kuno Philippine Cockfighting Law of 1974.
1: Seban pang mga balita lokal, wasak ang nahaunang porsyon sang bumper sang Isuzu MU-X nga SUV matapos nga nakasalakay sa mga concrete barriers sa loong Barangay Quintinsala Saro malapit sa opisina sa National Food Authority Mayo 17 sang aga. Sa informasyon nga nakuha sang XFM News team halin sa Barutak Nuevo, ang SUV kaginamaneho ini sa isa ka senior citizen nga lalaki upod ang iyang asawa. Makadto kuntani sa area sang Mandriyaw ang mag-asawa agud kuntani nga maglagaw-lagaw. Base sa allegation sang driver, may ginlikawan siya sa dalan. Tub-tub nga nasalakay niya ang concrete barriers. Apat ka mga concrete barriers, lakip na ang pila ka mga metal fences kag traffic sign ang nagkalaguba sa among insidente. Wala man sang may napilasan sa among insidente. Nagpauli na lamang ang mag-asawa matapos ginsugat sang ila sini nga mga kabataan. Express, balita sa aga.
0: Express, balita sa aga. Samtang na-recover sa ginpatigay nga drug by bust operation sa Provincial Drug Enforcement Unit Team 3, Estancia Municipal Police Station kag Provincial Intelligence Unit sa Mata Village, Barangay Butongan, Estancia Iloilo ang 1,564,000 pesos nga balor sa suspected shabu nga ginabanta nagabugat sa 230 grams. Ang mga naresto nga individual ang gina-identify kanday Maymay 25 anyos alias Joki 34 anyos apang nakapalagyo kag subject sa follow-up operation. Ang subject, ang pangap-akon-akon ng mga subject, ang parehong inakabig na high-value individual. Yara sa sumong sa kustudiya sa Instansya Municipal Police Station sa Maymay kang nagapangatuwang sa kasong a violation sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Nabatyagan ang magnitude 4.1 nga linog sa Lawaan ng Tikil sa 6:48 kahapon sang aga, Mayo 17. Yara sa 10 kilometros ang kadalmon sang among linog. Na record man ang intensity 3 sa Valderrama kag Kulasi, intensity 2 naman sa Pandan kag Sebaste, kag Subo man sa Malinao, Aklan. Samtang nabatyagan man ang intensity 1 sa San Jose de Buenavista, Antique, sa Malay, Aklan kag sa Hamindan, Capiz. Express, balita
0: sa aga. Express, balita sa aga. Nasa 6:18 sa katapusan nga balita lokal, Visayas Grid sa idalumsang yellow alert sang Mayo 16. May detalye si katropang Alex Saspa.
3: Sa idalom sang yellow alert ang Visayas Grid, Mayo 16 suno sa National Grid Corporation of the Philippines. Ini naman ang nagapamahog sa power situation sa Visayas Grid, bangod sa gamay nga supply sang kuryente kag nagapataas sa tsansa sang rotational brownout. Samtang sa Luzon kag Mindanao Grid naman, yara sa normal conditions. Ang yellow alert in-issue sang Visayas Grid, bangod sa ginaexpektar nga demand increase nga 120 megawatts kay mayara sang forced outage sa TVI Unit 1 ng 169 megawatts. TVI Unit 2, 169 megawatts. Kag PEDC Unit 3, 150 megawatts. Ang Visayas Grid ang sa Subong nag-operate sang 2,658 megawatts available capacity bangod sa peak demand nga 2,492 megawatts. Sa diin ini ang nagabilin sang thin reserve margin nga 166 megawatts. Ang yellow alert ang in-issue kung ang operating margin ang insufficient nga ma-meet ang contingency requirement sang transmission grid. Bisan pa nga ang supply bastante sa pag-meet sang current demand, wala ini nakalabot sa required nga safety margin. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, Dr. Boletari Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katrupang Alex Aspa, XFM News.
0: Sa 6:20 mga katropa, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix imbis may Agustin Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa ang kape nga magkabulig sa aton ikayong lawas. Ilabi na sa mga katropa na ito, kami mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, immune, FDA approved, kag halal certified. Available in all leading drug stores nationwide.
2: Express, balita sa aga.
0: Last 6:20 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national.
2: National News.
0: Natala na ang mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa subong adlaw Mayo 18 para sa trial ni Vice President Sara Duterte. Ini ang kasunod sa direktiba gikan kay Senate President Alan Peter Cayetano sa diin. Ini ang nag-order sa mga senador sa pagtamong sa proceedings, suksok ang formal robes. Last tres karon sa hapon mag-convene ang mga senador kag kinahanglan nga i-obserbar ang solemnity kag kun ang solemnity sa proceedings kay nagapanawagan man ini sang kooperasyon sa mga mamalita sa pagsiguro sang orderly nga pagpatigayon sang impeachment process.
1: Bangot sa nasambit ka balita, handa na ang 11-member House Prosecution Panel nga i-present ang grounds sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte matapos ang natalana na nga pag-convince ang impeachment court sa karon nga adlaw Mayo 18. Sunod sa kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, naka-assign na ang prosecutors ang mga specific impeachment grounds sa kada panel members. Magluwas kay Ridon, membro man sang House Prosecution Panel amusanday, Representative Jerbil Luestro sang Batangas, Representative Ramon Rodriguez sang First Rider Party Lista, Representative Isabel Zamora sang San Juan City, Representative Lawrence Defensor sang Iloilo 3rd District sang probinsya sang Iloilo, Representative Jose Manuel Chel Jokno sang Akbayan Party Lista, Representative Laila De Lima sang ML Party List, Representative Arlene Bagao sang Dinagat Islands, si Representative Jonathan Keith Flores sang Bukidnon, Representative Lordan Suan sang Cagayan de Oro, kag subuman si Representative Jewel Chua sang Manila. Igapagwa man sini nga semana ang specific impeachment grounds nga gin-assign sa kada panel members dugang pa ni Ridon. Bangod 11 tanan o kun 11 tanan ang prosecutor sa panel, posible nga may tagduha ka grounds nga i-present ang kada miyembro.
0: Samtang nagpamalibad ang Senado sa pagbaton sa subpoena para sa CCTV footage sa shooting incident na nagluntad sa sulod sa Senate building sa Mayo 13 sa gabi. Pagigbay ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga may notice na kang nagpahayag na sa Senate President Alan Peter Cayetano nga kinahanglan, pati si NBI Director Melvin Matibag ang i-charge rason nga ilan na hibaluan nga may suspension. Pagigbay ni Rimulya nga hindi niya ang Senado maintindihan bangod hindi nila pagbatunan ng subpoena sa diin, ini ang iya ginakonsiderar nga serve na. Biyernes ang ginabutang sang Ombudsman si Aplaska sa ilalim sang preventive suspension sang anum kabulan without pay o sa pag-discharge sang iya armas nga amo ang nag-trigger sang shooting incident. Sunod kay Rimulya nga amo man ang suspension ang kinahanglan sa tunga sa investigasyon sa Ombudsman sa among hitabo. So indamnag lang sang inako ni Aplaska nga siya nagpalupok sang unang warning shot batok sa National Bureau of Investigation agents nga yara sa GSIS building sa tupad sang Senado. Magluwas na rin nagpamalibad man sang ang Senado nga batunan ng subpoena para kay Aplaska.
2: Express, balita
4: Sagasaga Express.
1: Naging yun naman ng Office of the Solicitor General Aquinoes di sa Supreme Court nga ibasura na ang plea ni Sen. Ronald Bato de la Rosa. May kangtanan sa warrant of arrest nga ginisyo sa International Criminal Court batok sa iya. Sa 83 kapahina GR number 278747, nagahingyo ang Office of the Solicitor General sa Korte nga ibasura na ang urgent manifestation with omnibus motion kag extremely urgent supplemental manifestation sang senador bangod sa kakulang sang mga ebidensya. Ginfile ni De La Rosa ang petisyon sa mataas nga korte antes pa man mag-akto ang executive department sa arrest warrant nga gindagdag sang ICC batok sa iya. Nabaloan nga nagfile man sang motion sa Supreme Court para sa temporary restraining order batok sa warrant of arrest ang ICC nga ginisyo naman kontra sa iya may kang tanan sa crimes against humanity kag drug war ni ani Pangulong Rodrigo Duterte. Sang uli hilang wala man gin-grant sang mataas nga korte ang ginapangabay ni De La Rosa nga TRO samtang ginamanduan man sang Supreme Court ang mga opisyal sa gobyerno nga maghatag sang komento sa plea sang senador batok sa pagpatuman sang arrest warrant sang ICC sa iya.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Samtang gin-deny sang Philippine National Police nga sila ang nag-escort sa itom nga van pagwa sang compound sang Senado. Sunod sa Pasig City Police nga ang police mobile nga nakita nga naghalin sa Senado ang hindi parte sang kung anuman o nang hindi parte sang kung anuman nga convoy o kung escort operation. Kinkumpirmar ni Pasay Police Chief Osolito Di Sesto nga siyang sakay sang puting police vehicle nga nakitaan nga nag-exit sa premises sang Senado ginabanta alas 3 ang kagahon sa Mayo 14. Sunod kay Di Sesto nga ila ang ila pag-exit sa Senado sa mga oras ang purely coincidental sa diin ang pag-exit man sa itong mga van. Dugan ni Di Sesto nga wala sila sa mga impormasyon sa kung sino ang sakay sa itong mga van kaya wala sila sa interaction, coordination at operation related diri.
1: Last size, 24 na nga itong oras. Ang inigabahin na inadulong sa inyo sang Santone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Magtumar sang Santone Vitamin C, adlaw-adlaw. Agod makalikaw sa mga pamalitian katulad sang ubos ipuntrang kaso kagiban pa. Santone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ginpagwa na ang Immigration Lookout Bulletin Order kung ILBO, Bato kay Senador Bato de la Rosa, nga subject naman sang arrest warrant sang International Criminal Court kung ICC. Sunod sa kay Acting Justice Secretary Frederick Vida. Ginmanduan naman sini ang mga otoridad nga arestuhon si De La Rosa sa tiun nga magtuyo ining magwa sa Pilipinas bangod ang iyang sinigginhimo ang isa ka Macquarie of Justice. Hugot man nga ginpangiwala ni Vida nga mayara sang manhunt operation batok sa among senador. Sa karon wala pa nibaloan ang whereabouts ni Senador Bato De La Rosa.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Lasa 6:27 ang oras, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, yung masalutin, beta-carotene, vitamin E, kagsayasantin nga produkto sang Yes to Health Incorporated nga magkabulig sa itong mga problema sa mata. Kaangay sang cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop available sa Yes Health Wellness Center sa iyang building Ilo Street ng Arroyo Iliili City at tubang sa Midtown Hotel. Lasa 6:27 sa dugang balita national, dapat nga magpaatag ang Senado kun ngaan nakapalagyo sa Senator Ronald Bato de la Rosa samtang ini ang yara sa idalom sa ila protective custody. Sunod kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Sunod sa direktor nga ang responsibilidad ang yara sa Senate matapos gin-confirm sa mga otoridad nga ang nasummit nga senador ang wala na sa sunod sa premises. Wala pa man ang discussion kun bala may kaso nga pag-aatubangon ang mga Senate officials sa piyak sang pagpalagyo ni de la Rosa dugang pa ni Matibag. Kulit naman sa plano ang NBI nga tagas ng kopya sa warrant sa Senate President Alan Peter Cayetano bangod wala naman si senador o kung wala naman si Senator Bato sa Senado.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Sa iban pa ang mga balita nasyonal, nag-aogyo naman ang anay mga membro sang viral student political groups gikan sa University of the Philippines sa Gudmanawagan kay Senate President Alan Peter Cayetano nga mag-resign na sa piyaksa natabo kay Senador Ronaldo Bato de la Rosa. Inakabig man sa nasabing nga grupo nga grave failure of leadership, judgment, kag institutional responsibility ang aksyon ni Cayetano sa kontrobersiya sa Senate sa diin involved si de la Rosa. Sa idalom sang pagpamuno sang Senate President, nag-transform man ang Senado sa stage para sa political nga drama, confusion kag iban pa nga mga isyu gikan sa constitutional institution, dugang pasang koalisyon, patagpasang sandigan ng mag-aaral para sa sambayanan o kun sa masa kag nagkaisang tugon ng mga senado kun nagkaisang tugon nga ang senado ang hindi dapat naman mangin personal political shield para sa mga kalyado nga nagalikaw sa mga salabton sini. Bangod sini, nagpanawagan ang grupo kay Cayetano nga mag-resign. Nabaloan nga sa pila ka mga dekada ang samasa kag ang nagkakaisang tugon ang nagatindog sa magkatuhay nga bahin sang ideological kag political battle sa UP student politics, particular na sa tung 1980s.
0: Lasa is 19-9, samtang ginapamatud-an ni Senator Bam Aquino ang iya commitment sa education sector sa PIAC sang iya pagpanaw bilang chairperson sa Senate Committee on Basic Education. Sa video nga ginpost sang senador sa iyang Facebook page, ginisa-isa sini ang iya mga hinahimuan, lakip na diri ang pag-address sa classroom shortage, learning gaps, teaching support kag student nutrition, subong man ang pagduso sini sang major funding para sa sektor sang sa edukasyon. Sunod kay Senator Aquino nga magapadayon sa giyapon ang i-advocacy para sa mabaskog ng educational o kan education policies kag gin-emphasize man sini ang kinahanglanon sa pag-sustain sang reforma agud matagan sang sabat ang madugay nang pagpanghangkat sa education system sang Pilipinas.
5: Mga kababayan, magandang araw. Kasabay ng pagbabago ng liderato sa Senado, hindi na po tayo chairman ng Committee on Basic Education. Sa loob ng 10 buwan, ginawa po natin ang ating mandato, tinupad ang mga pangako at nagtrabaho para po sa inyo. Sinulit po natin ang bawat araw na binigay niyo sa amin upang maipasa ang mga kailangang reformang tutugon sa ating education crisis. Nabuo ang 10-year National Education Plan kasama ang EDCOM 2 na kung susundan at popondohan lang ay makapagliligtas sa education crisis ng ating bansa. Naipasa ang pinakamalaking education budget sa kasaysayan ng Pilipinas at 1.34 trillion pesos. Nakalaan ang 67 billion pesos para sa libu-libong dagdag na classroom. At naipalawak ang isang national feeding program na sisiguro na may laman ang tiyan ng mga nagugutom na estudyante. Nabigyan ng bilyong-bilyong pisong dagdag suporta para sa milyong-milyong college students. Pero alam po natin na hindi pa rin to sapat. Simula pa lang sana ito at marami pang kailangan gawin. Yung mga reforma sa K-12, ang school for employment.
0: Nabatian ang kabayin sang pagpahayag ni Senator Bam Aquino.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Lasa isimidya na ang aton nga oras, iban pang nagpanguna ang mga balita sa palibot sang pungsod, ginapananaw sang miyembro sang House Prosecution Panel nga ang tensyon sa Senado ang sang damlag lang ang hindi makaapekto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa kay Manila 3rd District Representative Jewel Choa, ila ginalauman nga mangin mataas ang respeto sa Senate President sa kay Alan Peter Cayetano sa konstitusyon bilang isa man kaabogado. Mag-attend ang 11 ka mga miyembro sang House Prosecution Panel sa natalana nga pag-convince ang Senate Impeachment Court karon nga adlaw Mayo 18, payag pa ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magapatigayan man sang pagsinapol ang House Prosecution Panel alas 10 ang takna sa aga, agud nga i-finalize ang ilasining attendance sa Senado. Nabaloan nga sa piyak sang tensyon sa Senate premises ang nagligid nga Mayo 14 sang gabi tugas ang asod-asod nga linupok kag lockdown, nakaabot gihapon sa upper chamber ang articles of impeachment batok sa Vice Presidente.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Samtang mag-raise sa mga palamangkutan ng minority bloc sa pagbukas ng sesyon sa Senado sa Sabong, akwan Mayo 18, yun yung may kangtanan sa nagluntad ng shooting incident sa sunod sa Senate Building Mayo 13 sa gabi. Para kay Senator Erwin Tulfo, akwan anuman ang natabo, kinahanglan niya ini ang imbestigaran sa riin ang Senado ang isa ka institusyon. Kinahanglan niya ma-explicar sa Mayo sa publiko ang natabo matapos nga nagapanindugan ng majority bloc nga hindi ini-stage kag under attack ang Senado ang hambal naman sa pila ka mga quarter Fighter siniangin stage kag para naman sa NBI nga wala sila naglusob nakip sa mga issues nga natalanang pag-aistoryahan among mga claims ng Office of the Ombudsman nga sila nung nagpamalibad sa pagbaton sa suspension ni Senate Surgeon at Arms Mau Aplasca kag sa sabina sa pag-release sa CCTV footages sa shooting. Nagapati ang senador nga ang CCTV footage ang ginahanglan nga ma-turn over kag panugutan ng investigation process.
1: Express, balita sa aga. Express. Lasa is 32 na ng aton nga oras. Sige gabahin ni nadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may moringa, mangustin kag soya powder. Plano ni President Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga magtukod naman sa masobra 300 ka mga specialty centers sa bilog nga Pilipinas antes magtakop ang isinang term sa 2028. Ini ang kabahin sang statement sang presidente kadungan sa isinang pag-inspect sang bag-o bukas nga brain and spine center sa Cagayan Valley Medical Center sa Tugigaraw City, Cagayan. Ginakasubo man ni Pangulong Marcos ang kakulangan sa specialty center sa pungsod sa diin kalabanan diri ang nasentro naman sa Metro Manila. Ginamanduan ni sini ang Department of Health nga magtukod pa sa specialty center sa naglain-lain nga lugar sa Pilipinas. Agud ang mga masakit sa probinsya ang hindi na kinahanglan pa nga magpadulong sa Manila. Agud nga magpabulong ang Brain and Spine Center nga ginbisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang mayara na sa moderno nga mga teknolohiya kag advanced diagnostic capabilities kag ini naman ang gindisenyo agud nga makahatag sa komprehensibo nga neurological kag spinal healthcare services sa mga pasyente sa Cagayan Valley kag mga kaiping nga mga lugar. Iga-prioritize man sa nasambit nga pasilidad ang cancer care, cardiovascular care, lung care, renal care, kag subuman ang kidney transplant, brain and spine care, trauma care, kag subuman ang burn care.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Sa dugang balita, gina-validate sa Office of the Ombudsman ang partial report sa Bureau of Finance and Senate Blue Ribbon Committee angod sa flood control projects na nagapreparar sa pag-draft sa reklamo. Hinagin pahag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Ginabantan ni Rimulya ngayara sa 35-45 ka-investigations ang nagapadayon. Paglaro ni Rimulya wala nila gina-weaponize ang ila opisina kag ginapataas nila ang standard. Pakigbahin sa Ombudsman ang report sa Senado ang useful para sa ila sa rinin niya makabulig ang makasupplement sa ila sa pag-imbestigar sa mga involved. Pakibahin sininga ang mga reports ang nagalakip sa transcript sa sworn statements nga ginhatag sa tion sa Senate hearing nga ila subong nga gina-validate. Dugang ni Rimulya nga ang ila investigasyon ang nagalakip sang miyembro sa small committees sang Kamara sa Senado kag responsable sa pag-finalize sa national budget na gin-submit sa Presidente. Lakip sa mga gina-imbestigaran na musunay former Marikina Representative Stella Kimbo, former Zamboanga City Congressman Manix Dalipe kag House Minority Leader Marcelino Libanan.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Last 6:36 sa katapusan nga balita national, nagpositibo sa gunpowder residue test si Mel Oragon ang driver. Sa National Bureau of Investigation nga ginaresto matapos na naglundat nga shooting incident sa sulod sa Senate Building Mayo 13 sa gabi. Imisunog kay Southern Police District Chief PIO Police Lieutenant Margaret Panaga. Matandaan nga base sa mga reports nagkuha sa posisyon ni Oragon ang balas ng M15 kag isa ka magazine. Si Oragon ang volunteer driver sa NBI sa rinini ang drivers sa mga agents sa NBI nga nagpadulong sa GSIS building sa tupad sang Senado. Si Oragon ang ginakabigman nga isa ka force multiplier.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Last 6:37, nabatian ang detalye sa mga nagapauna nga balita national. Sa ilo kita sa detalye sang aton balita international.
2: International News.
0: Kumpirmado na ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Ituri, Congo, sunod sa top public health agencies ng Africa. Sa statement ng Africa Centers for Disease Control and Prevention, ginpahayag din nga may patigayunan ng urgent meeting sa Congo, Uganda, South Sudan, kag global partners agad nga ipatuman ang cross-border surveillance, pagpanghanda kag response efforts. Base sa report nga 65 ang napatay, samtang 246 ang suspected cases. Gikan sa Mong Walu, kag Wampara Health Zones, samtang apat naman ang gin-report nga napatay sa pila ka mga laboratory-confirmed cases. Sa initial findings, may nakita ang presence ng non-Zaire strain sang virus. Kag may ginhimo man nga sequencing agud nga makarakterize ini. Nagpabutyag naman ang mga sang pagkabalaka ang Africa CDC ang sa risgo sang paglapas ng virus. Pagod sa urban context sang Bunia kag Wampara intense population movement kag mining related mobility sang Mongwalu. Sa naibaloan nga ang Ebola virus disease ang isa ka malala kag masami nga makalamatay nga balatian nagalaton ini paagi sa direct contact sa body fluids sang infected nga tawo mahigko nga butang o kung tawo nga napatay bangod sa among nga balatian.
1: Sa iban pa ang mga balita sa luwasang pungsod, init na pagpalabaon pa ni U.S. President Donald Trump ang isining pasensya sa Iran sa piyak sang isining pagpanawagan sa Tehran nga mag-deal na sa Washington samtang ginasuestyon man sini nga ang quest sa pag-retrieve sang enriched uranium sang Iran ang mas laban pa sa perception sa baylo sang security. Bilang isa sa siyam ka mga pungsod nga kilala nga may nuclear weapon, ginapilit man sang U.S. nga dapat hulagon sang Iran ang ila sining nga mainuswagon nga uranium stockpile abroad kagisikway man ang domestic nga pag-uswag. Samtang ang Tehran naman nga wala sang nuclear weapon ang hugot na mga nagapangiwala sa ginhingyo ni U.S. President Donald Trump sa diinsuno pa diri sila ang may kinamatarong nga mag-develop sang nuclear technology para sa peaceful purposes. Like if na diri ang pagpautwasa bilang partido sang nuclear non-proliferation treaty. Sunod naman sa kay Iranian parliamentary spokesperson nga si Ibrahim Razazi ang ila sininga pungsod ang sarang man nga makapa-enrich sang uranium tubtob sa 90% nga purity level nga ginakonsiderar nga weapon grade sa tiun nga atakihon liwat ang ila nga pungsod.
4: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
0: Lasis 40 na patyan mga katropang detalye sa Balita International. Balita International ginadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3 mas a version coconut oil, malunggi oil kag vitamin D3 nga magkabulig sa aton ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit sa bacteria kag viruses. Effective, safe, immune, FDA approved, health certified. Available in all leading drug stores nationwide.
2: Entertainment News.
0: Lasais 40 sa detalye sa aton balita entertainment. Game true, ginsabat ang mga netizens nga nagabatikos sa iya personal political opinion. May detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
6: Wala na napunggan sang kapamilya TV host actress nga si Kim Chu nga sabton ang mga negatibo nga komento sang mga netizens batok sa iya matapos nga ini ang nagpagwa sang iya personal nga opinion angot sa natabo sa Senado sang damlaglang. Isa si Kim sa mga naalarma sa natabo nga shooting incident sa sulod mismo sang Senate building sa diin madamo sang mga media personnel nga yara sa premises. Mayo 14, sang nabatian ang asud-asud nga lupok gikan sa mga opisyal sang Office of the Sergeant at Arms kag mga katapo sang National Bureau of Investigation. Bangon sini nagpabutyag ang aktres ang iya pagkabalaka sa tanan nga mga media personnel. Suno kay Kim nga indi kontani matabo ang tanan sa sulod sang Senado kung nag-surrender lang ang tawo nga nagsiling nga wala siya sang sala sa diin ginatumod sini si Senator Ronald Bato de la Rosa nga una nga ginpahayag nga yara sa protective custody sang Senado. Nakabato naman ang actress ang nagkalainlain nga kritisismo gikan sa mga supporters sang nasambit nga senador. May iban nga nagquestion sa iya ihibalo sa layikag politika samtang ang iba naman ang nagcriticize sa iya pagkabisaya. Depensa naman ni Kim nga siya ang may kinamatarong sa pagpagwa sang iya personal opinion bilang taxpayer. Naibaloan nga sang Marso sang nagdigan niya tuig ginkila sang Bureau of Internal Revenue kon BIR ang nasambit nga aktres bilang isa sa mga top tax-paying media personalities in Quezon City para sa year 2024. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Express Balita sa Aga.
4: Sports News.
1: Ang balita sa sports hinadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakag Club Waska. Agod nga magbakod ang panindugan kag maglawig ang standing ovation, mag Turbo Dietary Supplement for Men. Balita sa sports nagapahay nga Filipino MMA fighter nga si Lito Adiwang ginluto si Iko Ronis Saputra sa sulod lamang sang 34 segundos. May detalye si katrupang Johnson Crisostomo.
7: 34 segundos lang ang kinahanglan ni Filipino mixed martial artist Lito Adiwang agud patumbahon si Eko Runi Saputra sang Indonesia sa ilang 140-pound catchweight MMA match sa One Fight Night nga ginpatigayon sa Bangkok, Thailand. Naigo sang massive right hook halin sa The Thunder Kid ang Indonesian fighter kung sariin gilayon ini nga natumba kag nang isol patalikod. Sunda naman ini isang asud-asud nga sumbag ni Adiwang sa lawas kag ulo ni Saputra. Pinakaulihing nga napatupa ni Adiwang among iyang right hand nga naigo naman sa sagang sang Indonesian fighter. Napilitan ng referee nga untaton ng hampang matapos ang ginakabing nga final blow. Ini ang ikanapulo nga career knockout ni Adiwang kun sa diin na improve ang iyang record sa 18 wins kag 6 losses. Samtang nagserbi man ini bilang ikaduwa nga asud-asud nga kadalagaan ni Adiwang sa ibabaw sang iya madugay na nga strawweight division sa One Championship. Ang ini nga balitang nadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: Sa 6:44 mga ketropay, nabatian ang detalye sang balita sa hinampang. Sayo kita sa detalye sang aton Extra Wow Balita.
8: Extra Wow, wow Balita.
0: Sa 6:45 sa detalye sang aton Extra Wow Balita. Kaagi na bala kamo nga magkaon sang wasp o kon putakti. Ako takti ginasamo sa crackers. Trending sa karon sa syudad sang Omachi sa Nagano Prefecture sa Japan ang one-of-a-kind nga sa isang crackers nga main ingredient amo ang putakti. Kilala ang traditional nga merienda sa pangalan nga Jibachi Senbe. Nahimo ini sa bugas kung sariin ginahalo sa masa ang bilog pang putakti. Gindakop sa mga nagapangayam nga mga wild ang mga wild nga putakti kag ginapabukalan. Sunod ang ginapamala ang mga putakti kag ginahalo sa typical recipe sang tinapay o kun biscuit. Sunod sa mga nakatilaw na sa Jibachi Senbei nagaagaw-agaw ang alat kag tam-i sa mga putakti. O kuno samtang ang putakti naman ang may sabor nga daw kaangay sang mani. One of a kind man sa among recipe ang crispiness sa mga putakti. Sa piyak pagkaon sa mga insekto kung sapat-sapat ang kabahinang daan sa tradisyon sa Japan ilabina sa tiyempong ginakulang pa sa pagkaon. Nahimo na inisubo nga sikat nga novelty treat. Magluwas sa mga residente sa Japan, ginapangida man ini sa mga luyag magtilaw sa pinasahi nga pagkaon. Ang Jibachi Senbe ang nagabalor sa 370 yen ukon masobra sa 140 pesos. Ang isa ka cracker ukon biscuit. So ikaw katropa, gusto mo man bala nga makatilaw? Pero damo naman nga, no? Damo naman nga mga ano katropang Alvin. Ano naman nga mga sapat-sapat ang ginakaon.
1: Amo ni sapat-sapat ang putaktin eh.
0: Oo. Just like ano bala, just like sa Thailand, 'di ba? Damo sila sa
1: ano si itsura sang putaktin adi sa aton. Manong limbawa si ni sa aton, 'di ba?
0: Oh, i-search natin para nga
1: putakti. Ang diri sa aton. Ah, okay daw ano, daw buyog, no?
0: Daw buyog.
1: At diri sa aton may ara kita di pareho sining mga apan ginakaon. Man basta magdagsa ang apan mag-season.
0: Just like sa may Thailand.
1: Oo. Magdagsa ang apan gina deep fry na namit man. Magdagsa ang napagid, ang bugungan. Ining mga pakaabla sa talamnan ng healthy niya bla. Daw ang iya nga sabor sining karniya daw manok. Magdagsa ang ilaga.
0: Yes.
1: Ang ilaga iya nga hindi iya sa kanala, mga ilaga niya bla.
0: Sa talamnan.
1: Sa hindi sa katubuan.
0: Ay, sa katubuan.
1: Oh, okay. Mga ano ni sila mga amo ning mga halit sa mga tubo bla nga pananom. Sa tubo, sa mais pero ini sila ya ginaihaw ini sang iba naton nga mga katrupa sa mga kaumhan. Naga maintain bla sang tubo kag mga maisan, no. Ano pa gid ang mga sapat-sapat nga pwede makakaon man nga healthy bla. Ang ano ang mga Ang ulod-ulod ni Blas Akahoy, abot ko nakita mo na sa...
9: Sa Aklan.
1: Oo, mga ulod-ulod sa Kahoy na nga daw lagba na, no? Rich in protein ko na ina, no? So, depende man na sa pagdiskubre sa mga exotic na mga pagkaon. Kag depende man sa menu nga ipreparar mo, eh. Bisan ano pa na pwede makaon kung hindi man manamit kapag luto.
9: Luto,
1: it is a matter of how you prepare, how you cook sa mga sapat-sapat nga ini. Kagiban pa nga mga...
9: Dapat piliin is ang safe man katra pa.
1: Oo, kagay malo ka, damo man nakadiskubre nga masustansya kag rich in protein ining mga wine naton masamandang nga ginakaon la. Mapati kang butiti gani ginakaon basta sakto lang pagluto, eh.
9: Huh?
1: Oo. Iban siya na da, hilo kung hindi mo ma-prepare sa maayo. Pero may araman nga sila nga kung i-prepare mo sa maayo, healthy
9: tamasok
1: food man.
9: Tamasok sa kahoy ko si Katropang Alex.
1: Oo, tama. Ano na, tamasok. Tingin ka ba, Luka, ang taklong yung nakaon man?
9: Oo.
1: Yes. Basta maayo lang nga pag-prepare. Ang gabalo ka ang taklong ni vegetarian mo? Hilamon lang nakaon nila sini.
9: Gani.
1: Kung ikaw, anong gusto mo sa pagluto sa taklong?
9: Oh my God.
1: Adobo, pinumalhan. Pero kalabanan sini adobo tapos makahanga preparasyon.
9: Uh-oh.
1: Mahapos, paniluto on, bukon mo lang siya.

0: Sa kabugusan nga pagbalita sa Express Balita sa Aga, Lunes, Mayo 18, tag 2026. Good morning sa ating mga Katrapa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din mga parte sa kaliputan. Good morning sa inyo tanan mga Katrapa. Mayong aga kay Ma'am Angelo de Monteverde, kay Celsa Balanya Malones, kay Sir Mayo, Katarsang Candaro Cabana. Good morning kay Sir Arvi Cris Caceres, kay Ma'am Mary Ricabar. Good morning, mayong aga. Stay safe and healthy kay sa iban pagid naton ng mga Katrapa. Tropang nagaupod this morning, mayong aga gid kay Ma'am Rowena Manuel, kay Sir Arvi Cris Caceres, kay Sir Mark Joseph Panganiwan Aurelio, kay Hanita Donna, kay Ma'am Celsa Balanya Malones. Good morning kag sa iban pagid naton nga mga katropang nagaupod sa ato mga taxi patrollers nga nagabiyahe na subong sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. Keep safe and exciting Monday sa atong tanan mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Denny Sarabang, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, excited!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
4: The secret

0: Good Health, Santon Gold, Live Testimony, Santon Plus Gold.
1: Nanay Christy?
2: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to health!
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Lifetime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Oh, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: XFM.
10: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
11: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chanova Haro, nanay sang duha ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
10: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
17: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Madayat na kumuwasa.
18: XFM.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sample Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Sample Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Sandown Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sandown Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
9: Yeehaw!
0: XFM.
9: Patropa mo!
8: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan din ko sang una. Kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami. Kibala kay Batyag kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado din ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar balance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag Santone Plus
6: Herbal Oil.
7: Garantisado.
6: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: mag Santone Plus
6: Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas sa Sister Pain para diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah!
1: Sister Pain.
9: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Pagpili
9: sa mga butika.
2: Maka-college na ko.
1: X-FM.
2: Patropa mo.
11: Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa bagos ka.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ahora es XFM 100.7 Iloilo a las 7:19. May un aga sa inyo tanan, mga sukin aton niya matag para mati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. Lunes, sato sa ringa pagparagad. Today is May 18, 2026. We're down to the second to the last Monday of the month. Kay masunod nga Lunes, Mayo 25 na. Kaga dali na lang gid ang opening of classes. Libog naman ni ulo sa mga ginikanan. Kay sa elementary kag high school, ang opening sang classes para iya sa mga government schools will be on June 8, 2026. Para ibalik ini sa daan nga school year calendar. Ang opening of classes and closing of classes nga kay do hindi kuno magwantahan tamang tama gid ya kapaang kuno ya sang hot and dry season ta ang summer time tabla tama gid ya kapaang kun sa diin tama ka delikado para sa mga kabataan kag daw hindi habitable ang iban sining mga classrooms kay nga ginapamahulay pati hita kag loko-lokoan mos kapaang kag kainit dugangan pa nga ti may epekto pang El Nino dari sa aton from time to time especially this year. Base kung maglawig ang epekto sang El Nino dari sa aton niya sa Pilipinas. Hindi man butang balon sa nga way ulan. O galing, ang pag-ulan, hindi lang tama, gidya ka munog ang volume sa ulan, hindi ka pareho sang volume sa ulan sang mga nagliligad. And posible, magatuga ini sang paggamay, sang bagyo, nga magasulod dari sa aton sa Pilipinas, labi na gina maga-landfall. Well, sa ato sa ring pagparagad sa Gyapon ng Purato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna ng mga balita kag informasyon. Una sa tanan, kamusta nga ito sa ring mga suki gidyang tagpalamati dariya sa siyudad kag probinsya sang Iloilo? Ha? Sa mga tagpalamatita sa probinsya sang Guimaras, ang lugar sang Manggahan Festival, ang lugar sang pinakapopular sini nga paho. Bangod man sa iya siri katamis kag kapino sang supat. Sa mga tao pa daw naka santon na plus herbal soap lang kag naka clear skin beauty soap ang supat iya sang paho sang Guimaras mo. Matamis na guwapa-guwapa pa ang paho iya sa Guimaras. Pero ang katamison sini kon si Katropang Alvin pado parios man lang sang iban sini nga paho alin sa iban sini nga kabanuhanan dari sa aton. Only that mahining pagkatapos mapino ang supat. Way bala sang dagta ang iya sini nga panit nga guwapa-guwapa gidya tanawon mo. Te, kamusta? Nakapang eat all you can na kamos Guimaras? Ha? Boy, hindi man basta-basta presyo sa paho subong, no? Pilang presyo sa paho subong? 200 pesos per kilo? Up to 250 pesos per kilo? Ay, dumduman na katropang alis na nagakimpol pa lang kita sini. Kilo sa paho, iya tagpulo, tagkinsi pa lang mo. Maka 15 pesos per kilo ka na, lipay-lipay ka na. Ha? Subong ya, tig 200. Mayari dari tag 180. Oh, mayara tag 250. Depende sa kalidad, depende si tsura. Number one sa supat, number two sa ginhalinan. Mahal gid man yang paho alin niya sa Guimaras. Teka, musta dara sa Guimaras? Kay daw gagutok subong ang mga tao nga nagakadtos Guimaras. Agod lang makatilaw yasang paho. Sa Guimaras, labi na gid kay ti may eat all you can sa ila sininga Manggahan Festival. Bullseye. 7:23 sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Pero ato lang sininga abiso. Hindi lang mo magpatama gidya kakaon kay labi na gid may mga ano bala, diabetes, mga mataas ang blood sugar level kay dako man ang kalori nga makuha mo damo, dako ang sugar nga makuha nimo sa pag-urabya kapag udak ya sang paho sang Guimaras. Ugaling kay kung kisa makatilintal gid ba ra sa itsura ya pa lang gatakam takam kana mo kun hilaw pa gatulunton laway ka trupang iray dayon nya makakita lang ka hilaw nga paho dayon nya pangita sang ginamos mo. Well, sa ato sa ring pagparagad dari sa palatuntunan Bullseye, pwede ka mo makapasakop. Pwede ka mo makapadala sa inyo sa mga mensahe, ang inyo sa mga information nga gusto ipalabot dari sa XFM 100.7 Iloilo. I-text lang ina sa ato sa ring text hotline 0950975697 or hindi gani i-PM sa ato sa ring Facebook page or i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page kag XFM Iloilo 100.7. Bullseye! Sa gihapon, nagapamati kamo sa palatuntunan Bullseye. Ako naman ang inyo sa ring katrupa, katrupang Josel Banias. Bullseye! Ang aton sinipalamang kutanon for the day. Ano ang inyo sininga reaksyon? Pulso sang banwa. Ha? Absolto or convictado? Hmm? Right now, ladies and gentlemen, may ara nga nakahumaniya sa desisyon mo. As of now, kung bala dapat i-absolto or i-convict si Vice President Sara Duterte. Kay karon sa hapon, mag-convene ang Senado into an impeachment court and constitute themselves as impeachment judges, 23 or 24 senators. Balantayan pa ni karon kung mag-surface si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kay kung mag-surface karon si Senator Roland, Senator Ronald de la Rosa, T24 sila eh. Pero kung hindi mag-surface, T23 lang sila eh. Nang indulaan siya sa custody sa Senado, abi. The day after, nga inisya, was placed under Senate custody with the agreement nga i-exhaust ang tanan sininga mga legal remedies sa mga, sa any local court diriya sa Pilipinas before he will turn over himself if found to be valid, reasonable, enforceable nga inisya ang i-surrender or dalon dito sa The Hague kay ang ICC nag issues ang warrant of arrest against him for the crime against humanity. So balantayan ini ladies and gentlemen, ha? So para sa inyo, ano? Nakahimo na kamo decision? Nahuman ang inyo sa nga decision? Absuelto o convictado? Dari gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. All you have to do, ladies and gentlemen, amo ang pagpadala sa inyo sa nga reaction and comment. As much as possible, kung ma-justify ninyo, nga i-absolto siya or nga i-convict siya, much better.
1: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. Coverage. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado?
0: Well, sato sa ring pamangkot, absuelto or convictado si Vice President Sara Duterte. The choice is yours, ladies and gentlemen. May ara na kita ideya sa ginhimo sa ring pag-scrutinize ang impeachment complaint sa House of Reps and nakadepende ni sa pag-substantiate nila kung bala credible ang ila sining mga witnesses, including mga pieces of evidence to be presented before the impeachment court. Kay ang 24 tanan ka mga senador ang mga desisyon sini kakinanglanon ang 16 votes or 16 senators to convict the vice president. Ang absuelto iyang posisyon nagakinanglan nang sa at the very least 9 votes or 9 senators in order to acquit, ha, i-absuelto ang vice presidente. So ladies and gentlemen, ang pamangkot naton karon diin kamo sa inyo nga pagbinag-binag after nga naka pamati kita sang proceeding sa House of Representatives sa inyo sining pagtan-aw based on the Senate composition, based on the Senate leadership, based on the pieces of evidence to be discussed and to be deliberated sa impeachment trial against the Vice President, sa inyo nga pagtanaw, ano siya? Ha? Absolto or convictado? You may comment your reaction sa ato sa ninyo live streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. It's already 7:30 in the morning sa ato sa ninyo pagparagad. What happened, ladies and gentlemen? After some malawig sining a deliberation, after nga na-submit sa House of Reps ang impeachment complaint, may apat ka may impeachment complaint submitted to the House of Representatives, duha diri mga abyan found to be with good reason parang ma-determine ang ginatawag sining impeachment grounds and probable cause. So ang duha ka managsaka nga may impeachment complaints ang gin-deliberate and found to be may probable cause to impeach the Vice President. Apat tanan ka mga articles of impeachment ang kalakip sa gin-forward sa Senado. Ini may kang tanan sa yasin nga confidential funds. Kalakip diri ang bribery, ang sunod sini ang threat to the President, to the First Lady, and to the former Speaker. And ang ikapat na rin ang pertaining sa yasining SALN or the Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So sa apat, sinay ka mga articles of impeachment, depende ini sa mga House Prosecutors, depende ini sa Chief Prosecutor sa House. Mahalin ina, ha? Mga abogado ini sa House of Representatives that will comprise the 11-member nga House Prosecutor Panel. Kalakip dari our very own nga congressista from the 3rd district happens to be a lawyer, si Congressman Lawrence Nonoy Defensor. Kalakip man dari ang chairman sang Committee on Justice sa House nga si Congressman Gerville Luestro. Included dari si ako Saro Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon and several other lawyers nga miyembro sang House of Representatives. 11 sila and posible nga mag-hire pa gid sila sa mga private prosecutors nga magabulig sa research, magabulig sa presentation and sa pag-prosecute sa kay Vice President Sara Duterte once nga mag-umpisa ng full-blown trial. So ang apat ka mga articles of impeachment were forwarded to the Senate and was received by the Senate sang May 13 in the evening. Ala pasado alas 7 manog alas 8 dungan sa linupok sa Senado na receive sang Senado ang articles of impeachment. And after that, ang sulat ni Senator Alan Peter Cayetano, the new Senate President, ang gin-transmit pa kadto sa House nga nabato na sang impeachment or nabato na sang Senate ang articles of impeachment. Ina mga byan signal para sa House of Reps Prosecution Panel agud to nga mag-prepare para sa full-blown trial. Voluminous materials ang gin-turnover. Ini mga byan ginalakipan sa mga SALN disbursements ni Vice President Sara Duterte Carpio sa iya sininga confidential and intelligence funds. Kalakip na rin mga testimonies sa ila sininga mga witnesses just like Ramil Madriaga, just like that of former USEC of the Department of Education, claiming among others that she was bribed by the Vice President while she was with the Department of Education and the Vice President was the concurrent secretary of DepEd. And iban pagid sini mga abya nagsasalin sa Vice Presidente nga sa paghimay-himay sang House of Reps nagasiling nga may ara sang size billiones pesos nga mga bank transactions ang Vice Presidente kalakip man nga ang mga transactions nga nag-appear sa iya sa nga mga banko upod ay sa nga bana nga sa Attorney Man Scarpio wala ma-reflect sa iya sa nga statements of assets, liabilities, and net worth. So na-forward na, na-receive na sa Senado and si Senator Alan Peter Cayetano ang nagpadala na sang notice sa tanan nga mga senators informing them na today at 3 o'clock this afternoon mag-convene ang Senado and coupled with that ginapasok-sok na sila sang robe agud to nga immediately mag-convene sila as an impeachment court and mag-constitute themselves as impeachment judges. So ano ang first agenda at hand? Ang first agenda at hand, ladies and gentlemen, number one, publicly put into records ang Senado nga nabato na nilang impeachment complaint or articles of impeachment. And then they will constitute themselves into an impeachment court and dira na sa pagpungko nila samtang nagasoksok sang ruba, ini sila, mga abyan, nagasungko as impeachment judges. And dari pagatalakayon nila, kalakip dari ang impeachment rules. Ang ila sininga pagasundon niya impeachment rules. May ara sang daan sininga impeachment rules observe. Ini mga abyan, way back, sang nagliligad pagid niya mga impeachment complaints and trials conducted just like that, sang impeachment complaints against Estrada, former President Joseph Estrada, former Ombudsman Merceditas Gutierrez, and former Chief Justice Renato Corona. As of now, wala pa changes as to the impeachment rules. Depende ini sa mga impeachment judges, once nga mag-convene sila karon sa hapon, kung may amendments sa impeachment rules nga ila sila nga pag-observe. Pero kung wala, ini mga abyan, i-adoptahon na lang sang Senado ang daan sila nga impeachment rules. And they will proceed sang ila sila nga mga trabaho. And that is mga pagbaton sa mga pleadings at the same time, ang paghimo sang ila sining impeachment trial schedule. Importante ini, once nga mag-okay ng impeachment rules, may himo sila sang schedule. Kung ano ang schedule, may ara sa mga sistema sila nga pagadibatihan kung diin dari ang most adaptable. Number one, ini sila mag-conduct sang impeachment trial Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, half day, bota malo sila either morning or afternoon, or mag-conduct sila sang impeachment trial Monday, Tuesday, or Wednesday. Depende ini whole day, depende ini sa makasugtan sa mga impeachment judges, senators. So desisyonan pa nila ina, ladies and gentlemen. Malawig pa ni nga dibatihay, laban-laban sa impeachment rules palangkag schedule. Ina, mga abyan, malawigan na ina nga dibatihay. Nga bangod man kay supposed to be ang Senado, kag ang bilog ng Kongreso, the House and the Senate, ang mag-adjourn sine die comes June 4. Maghambag kita ang adjourn sine die, mabalik ini sila sa last Monday of July. And that would be mga August or July 27, agud to sa pag pamati sang State of the Nation address to be delivered by the President, BBM, sa joint session sang Kongreso sa pag-open sang Kongreso. So depende ni kung while the Senate is in na-adjourn sine die, magapadayon kagpadayono nila. Depende ini sa kasugtanan sang mayuriya o kon sang tanan nga mga senador. Di malawig ini dere kon bala ma-break man sila kag ibalikon nila kag padayon no ng impeachment trial after sang sonaw the president or padayunon nila ini ladies and gentlemen. Bangod kayti may mga arguments nga nagasiling nga tila inyang duty sa mga senador sa impeachment lain man ang ila sini nga legislative duties. That is completely is separate duties sang mga senador. Kayti pwede sila makapadayon sa ila sini nga trial while the Congress is in naka-adjourn. Pwede nila mapadayon. While ang ila sini nga legislative work. Anong kinalain sa impeachment duties nila kag legislative work? Ang ila legislative work, amo ini ang deliberations sa mga Senate bills. Ang mga ginaproponer nga mga kasuguan. Tinaya kabahin sila legislative duties. While ang impeachment trial is completely different. Lainiya, that's why nga they will be called as impeachment judges. Instead of addressing Judge Lito Lapid or Senator Lito Lapid, the honorable Senator from Pampanga, you will be addressing Senator Lito Lapid as Judge Lito Lapid. So hindi na Senator Lito Lapid ang pag-address mo kung nag-convince sila as an impeachment court, but you will be calling them as Judge Lito Lapid. Tahimik lang. Di, walang gulo. Di ba? Oo. Amo nang ginahambal nga may ara tao siguro nga waay gidya sang natawag sinibla nga naglain boat siya sa iya. Si Senator Lito Lapid mo? Kaya nga, tiwain man sa kahambal. Ha? Ang iya sinadara nga mahambal ang gid, yes kag no. Ha? Second, na pares man siyang kilala tas ang unabla. Nga, ang iya sini nga attendance na permi, ma-check mo lang tanan nga motion niya. Second. Ti walang ano, walang imik, tahimik lang si Senator Lito Lapid. Ha? Amo ning ginasiling gani nga kun may ara sang pinaka tawag dato sini, tawo nga pwede makasiling ikaw nga acceptable sa minority kag majority nga way gid sila yagamu, way sila kuminto kay Senator Lito Lapid. Si Senator Lito Lapid. So ini mga bian balantayan karon na 3 p.m. na batian yun ni Deris XFM. Inyo ini nga makitaan sa ato sa nga live Facebook streaming diri sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page kag XFM Iloilo 100.7.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Isa pa diri, ladies and gentlemen, amo ni karon ang ginabantayan. Bangod man kay may mga haka-haka, nga may another coup sa Senado. In short, may nag-attempt right now nga bayluhan si Senator Alan Peter Cayetano as the Senate President. Kay ano ang latest? Ang latest, ladies and gentlemen, na put into power by virtue sang coup nga natabo sang May 11 and that's Monday. 13 ang nagbuto para ya sa kay Senator Alan Peter Cayetano, siya man nagbuto sa kay Senator Vicente Tito Sen Soto III. And duha ang nag-abstain. Ang nag-abstain, amo ini si Senators Juan Miguel Subiri and si JV Ejercito. Buta malun wais nag-desider. Ha? Di may lain buot man si Senator Mig Subiri, bay? Nga, siya ang majority leader pagkatapos inislan sa ni Senator Joel Villanueva. Si Senator JV Ejercito, most likely, ini siya, dako nga factor right now, bangod kay, missing pa si Senator Ronald Bato de la Rosa. In order to maintain the figure niya 13, amo ng magic number para nga ma-retain si Cayetano as the Senate President, they need another one in the absence of Bato. And right now, ang report niya, grabing pangaluyagan ay subong kay JV kag kay Mix mo. Ha? Wala tuo kuno karon ang offer. Kaya nga, kon makuha sa minoriya si Mix kag si JV, mahimo sila 11. Kuno ay si Bato, 12 lang sa piyak. Ang pamangkot na si legal question. Ha? Ano karon na matabo sa liderato ni Cayetano? can he retain his Senate presidency with just 12 lang sila versus 11 sa pihak? Ha? Kaya ti 24 sila mo, the magic number is 13. Kaya ti among all senators, 13 among all senators. Parang amangin presidente ikaw ksinado, ti karon kay Vice Bato. Ha? We don't know kung ma-surface sa karon sa hapon. Tidusi lang sila. So they need another one para sigurado, with or without Bato, sila ang ara sa mayoriya. Right now, may gina-float kuno nga mga possibility. Possibility number one, that Kiko Pangilinan will be installed as the new Senate President. Pero daw ay ginadapo, ini ka bubuyog. Ha? Daw langaw gadapo sa amuna nga proposisyon karon. Daw hindi mabaton sang iban sining posible mahilo pa. Sanay sino karon ang ginapangaluyagan? Ini sandig sa aton information na ginapangaluyagan nila si Senator Loren Legarda nga magbalik sa minoriya para mangin bag-o nga majority. Kay supposed to be sa mga previous sining mga co-attempts si Senator Loren Legarda amo ang ginatugpo nga mangin Senate President. Pero wala sila sang number nga mag-support because Bato de la Rosa was missing at the time. So sa gihapon dusi lang sila. Ha? So pag-abot ni Bato de la Rosa, ginbato niya na ng pagka-Senate pro tempore and Alan Peter Cayetano was installed as the new Senate President. Now, right now kaway si Bato, presumably why pagin sa karon sa hapon, ang matabo sinidusi lang sila. So para safe sila and nobody can question, dapat may isang magdugang. So din sila makakuha sa magdugang. Ang makuhaan nila, amuning duha ka nag-abstain, si Migs o kon si JV. Ay napalagan niya sa minoriya, amo ini si Migs, si JV, kag si Senator Loren Legarda. Ha? So ti depende ni sa butungay pa karon. Pero sino ilahimuon sa minoriya ng Senate President? Agod to agawon kay Cayetano ang presidency. Inatugpo nila si Senator Kiko Pangilinan. Pero daw, maslum, ha? Si Senator Kiko. And may ginpagwa ng statement si Senator Kiko nga sila niya, I am not interested. Hindi ko interesado. Galing kiti, kapila na nato ni nabatian, gas-gas na nga klase karasona. Hindi interesado kay Wi-Fi kung may numero gorote. Ha? Siya tisigin na lang para sa banwa. Now, ang ikaduha rin nga ginagroom sang minoriya para nga may mahilo sila coming from two nga ara sa tunga-tunga ang nag-abstain during votation kag may mahangyo pagid sa mga nagabugos sang mayoriya amo mga abyan si former Senate President Juan Miguel Zubiri. Remember nga si Zubiri ang anay Senate President. Why he was removed? Nga na-remove siya. Ina bangod mga abyan sa isyo sang investigation at the time ni Senator Ronald Bato de la Rosa as the chairman sang Committee on Public Order and Security. Nga waay niya mapunggan. He was replaced by Senator Chis Escudero. So with that, ladies and gentlemen, naglawig man si Senator Escudero until such time nga ini siya ang ginku. Inagaw naman ni Senator Vicente Soto III

0: abi granting for the sake of discussion nga magupod ang duha ka ng abstain. Ehersito kag mix zubiri sa ila that will make them 11. Ha? 9 plus 2 equals 11. They need 2 more. Sinuayhan ang duha nga makuha nila. Number 1, napalagan nila si Ligarda. Ha? Tiya mga possibilities si Nidere nga makuha nila tiya mo ni si Escudero because they can. Ha? Bargain to Escudero. Sila nga hindi ka namon pagpasakaan kaso nga plunder upod ka lang sa mayoriya, ha? Talikda ni Chase Escudero si Alan Peter Cayetano. That's a question. Kaya nga, dako ang ginapangatubang karon nga kaso, kagpalangatubangon nga kaso ni Chase Escudero. Kaya nga, suno sa ombudsman, isa siya sa mga ginatanaw upod sa kay former Speaker Ferdinand Martin Romualdez nga pasakaan kaso plunder. So, isa da si Escudero. That will make them 12. Isa diri si Senator Loren Ligarda. And they have the new majority. Kung makuha nila si Cheese, kag makuha nila si Loren. Ha? At pamangkot sini, with what had happened sa House, sa pinalangga nga anak ni Senator Loren Ligarda nga si Leandro Liveste, makumbinsi pa yan nila si Loren nga mag-upod sa mayoriya. Ngang mayoriya is being labeled nga pro Marcos. Ha? O kon ang grupo sa minoriya subong pro Marcos, ang grupo sa mayoriya subong gina-label, we're not saying at tuod ah, nga pro Duterte. Ining 13, pro Duterte, ang siyang pro Marcos. Makaya ay hanina ni Senator Loren Ligarda kag makumbinsi ang yasini nga bata, nga si Leandro Liveste, nga si natin si mama mo, maupod kuya sa bag, sa minoriya subong, para kami naman ang mayoriya. Ha? Ti ang konsesyon si Nadira, anong ihatag nila nga committee chairmanship sa kay Loren? Ha? Anong ihatag nila nga committee chairmanship sa kay Chis Escudero? With the pronouncements coming from the ombudsman, nga pasakaan kag ginaredy ng kaso kay Chis Escudero, kag kay, ha? Former Speaker Ferdinand Martin Waldez, at pamangkot sini, bawion pa bala to nga pronouncement sang ombudsman? Ha? Laban-laban da yun nun. Otherwise, mahuyan si ombudsman Buying. Tikon ma da yun, what's the use? Nga, siya ang magasaylo sa pihak. Kay laban-laban da yun nun because of the pronouncements nga nagkainabo. No less than from the ombudsman. You see, ladies and gentlemen, so ang duha kag ang pwede pagid makuha dari kon makumbinsi nila kay may mga pending ini nga mga kaso ang ila sini nga negosyo amo ini ang magutod nga Camille Villar kag tahimik lang si Mark Villar. So ti amo ning mga tawag nato sini mga vulnerable members of the majority right now. Chis Escudero, Loren Ligarda, Mark Villar kag Camille Villar. Ha? Amo ni mga vulnerable. At pamangkot sini, ma-jump ship sila. Bayaan nila si Cayetano and will support either Pangilinan o kon Mig Subiri dito sa bihak as the new Senate President. Balantayan ini, ladies and gentlemen. You know, in politics, there are so many magic na nagakinabo. Abi mo, amo na, galik ka hindi pa. Just like what had happened sa House. Sino naglaom? Nga ang number one critic dito sang BBM administration niya si Congressman Toby Chanco mabuto pabor sa impeachment. Ha? Sino naglaom nga ang isa sa mga strong critics sang administrasyon nga si kamang gagawa party list Congressman Eli San Fernando mabuto pabor sa impeachment. Amo nang ginatawag naton nga magic in politics. Di sa Senado, hindi na imposible, ladies and gentlemen. Amo ning balantayan right now. Amo ning ginahulat-hulata. Okay, nga ah. Latest so far, ang nagsungaw sini nga mga balita. Angot mga abyan sa bago nga committee chairmanship.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
0: Si Senator Bam Aquino was ousted nga manging chairman sang Committee on Education. Si Senator Risa Ontiveros will be ousted as chairman sang Committee on Health. Senator Kiko Pangilinan reportedly was